0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalrikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
6: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
7: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
8: Magnum 45.
9: Gigamit-gamit daw ang ngalan ni Dolly Regional Director Attorney Geoffrey Soyaw sa pagpangayog donasyon alang sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Doon ay kay Magnum Kalabutani ang Dolly Region din, pinagi ni Regional Technical Director JV Basalio. Director, may buntag siya on Derikas Magnum Radio.
10: Yes, may buntag sa Magnum Junog. Dang salamat ani kay Gayunan. Sakto, nakadawat kita og report o information gikan sa usa ka establishment niya na ay nagpadagan karong solicitation sa ngalan sa Department of Labor, labi na sa ngalan sa atong regional director nga sa Attorney Geoffrey Soyaw. Kunya kaning solicitation, wala kani pagtugot sa opisina sa Department of Labor. Isa pa, dili kani siya kuan, dili kani siyang itugot sa balaod. Kani mangayo og solicitation, bisan pag unsa ka maayo nga kaning tumong.
9: Asa daw nagsumikad ng nesgutan ng solicitation? Wa, magikan sa inyong opisina, Director.
10: Well, yes. Ato yung di, after to nakita na to ang letter actually, ipadala kita sa solicitation letter, ipangtawagan na to atong mga provincial heads, kaning atong heads sa units, wala itay gi-issue, ana, wala itay gibuhat nga letter para sa solicitation. So, kita nagkuha, tanaw nga kani na gibuhat isa sa kuan kaning mga binuang katuyuan.
9: Unsa pa nakaplaster pud sa nasgutan nga solicitation letter? Murag but pasabot nga nagikan mismo ang solicitation ni Attorney Soyaw, naabay nakabutan dia nga kunuhay pirmado ni Attorney Soyaw or gi-mention lang ang ngalan ni Attorney Soyaw sa nasgutan solicitation, Director.
10: Nakuha kita kay ngalan gid ni Director Soyaw ang kuan ang solicitation.
9: Subot pa subot siya gid mismo ito, personally nag-solicit.
10: Yeah, kuan kaning moay atong nakita ang lugar, but of course atong istorya si kuan si Director Soyaw, wala gito, wala dili ka to sa gi electronic signature lang siguro.
9: Gikuha sa electronic nga ano. Kana may mga signature karos mga dagkong tao nga pinaagi sa electronics magdumailin, di ba? Mao nang uban gani makita nimo gina crash out nila, gina erase nila, gina sapawan og pintil pen ana ba. Kay may mo man ang
11: kopya.
9: Sundugon sa binuan nga katuyon. Unsay tenor ba sa mao nga solicitation, Director? Pang executive ba sa medyo pang dinag ko ba kay basig pang ginagbayra ba? Ano bitang inatura bitaw nga klase sa pagpangayo og solicitation murag kuno ta murag pagpliti lang ba pagpliti lang kini ngun sa may tenor sa mga sa mga solicitation letter
10: mag magnumjo nabasahan ko man ang solicitation letter formal nga pagkasulat
9: formal niya,
10: ang katuyuan para lagi sa katong mga biktima sa Linog sa Jansan. Niya naay gibutang nga kantidad 10,000.
9: Jismil, ah, so, pang-executive na. Jismil, eh.
10: Muna nga, nagpasalamat kita sa maong establishment na nag-report nila sa diretso sa ato. Ang letter was dated July 2. So, gahapon, buntag pa lang na kuha na ilan ang gitaho sa ato. Of course, ato na yung gikuan. Atong gi-inform ang maong establishment na dili ka to kuan official nga letter sa Department of Labor.
9: Sir, unsa ba ang solicitation letter gipaagi sa electronic yapon nga pamaagi pag nakabot ngadto sa maong establishmento or na itaw nagdala kay kun ang tawo na itaw nagdala sa nasgutan nga solicitation letter kun do na CCTV camera among establishment pa na chance nga ma-identify nato ang maong kun diin nagsubikat nasgutan nga solicitation letter.
10: Yes, Magnum John, dito man ko gahapon ako mag-ibisita ng maong establishment. O gi-online, gi-online pagpadala.
9: Gi-online.
10: Kunya, din ako ipangutana kung kuan, kining i-follow up pa, nabay nagana personally, wala ko no, na yung nagtawag through Viber. So, ilan ang katawagan balik, di nasa katubag.
9: Okay, basig pwede na nato mapa-investigate sa cyber crime. Cyber crime group. Basig mapa pwede na to na mapa investigate the director na inyo ba ningi dalang ato sa maong buhatan?
10: Moto gahapon magnumjon ako ang gitasan ni Director Suyo nga mag-adto dito og bisita para mag-ayog additional nga mga information. Usa na siya nga atong gipangutana kung nabay kuana cellphone or email address. Nahatag na nila sa atong opisina actually sa Cagayan Provincial Office at City Office sa ito. And tuwa na dito. And insakto, salamat kayo sa pagpahinumdom. Muna itong imuon. Kay gikadlukan sa opisina, basi na pa'y dagang biktima. Ipadalaan. So ato ng buhato, ipat-investigate na ito sa kanang opisina sa kampalagar kaning sa cybercrime.
9: Okay. Din hiraban niyo sa Dole Region 10 experience director. Kay di man malalis nga umintag apiktados Linog sa Mindanao, doon naman pipila ka mga region din sa atong Pulos Mindanao nga sila sab lugar posibleng mabiktima sab siya na rin nga matang sa pamagi, lugar mga pagpangilan. Director.
10: Wala pa tayo information but the coordinate namin sa among mga kuan, mga regional offices. Pagpahibalo sa ilan mo nang ipost nato sa Facebook page sa Region 10 para makabalo ang ubang regions. But magbuhat niyo ka ng official communication sa ila para pagpahibalo din aning kaning tawag nato nga dili maayo, dili insakto nga kuan nga buhat sa kinsamang kay mga tao aning gapaluyo.
9: Ngano ka sa imong paminaw, Director? Ngano nga sa tanang mga buhatan magbailin ang Dole man nga naamay example Red Cross na DSWD nga kini sila o mahintang mga hinabang-tabang, tabang-tabang mga relief operation. Kini man sila ang kasagana itong mga kadunggan magpahigyan mga relief di man gani relief operation. O na kahapon, di man gani relief operation nga gapangayo, gasolicit o mga donasyon. Pero mga gapanghatag, example, DSWD gapanghatag. Red Cross, kung naay mo donate, sila sab gapanghatag mga gani. O naay mo donate, sab pinagi sa Red Cross, ilasab nang i-facilitate, di ba? So, ngano to, na ba mo'y relief operation nga gilosad nga diin mao'y gisakyan po sa mangingilad, Director?
10: Wala actually sa karun magnung dun. Wala may official nga kaliukan para aning atong relief nato sa itong kasikbit nga region. But ang atong mga ubang organizations, like kaning sa hotel and restaurant naman tayo kuhara, wanang gihangyo nato kahapon ang katong hingtungdan nga ipahibalo sa mga membro kay base ga gi-target ang industry. So uban pang mga kanang gitawag nato kay industry tripartite council atong gipadala no communication nga bahin aning kabutanga kanang naman tay mga manufacturing industry. Natay sa construction, natay sa transport, ato nang silang ipahibalo nga kung naamanggay nga na nga mga sulat nga maabot sa ila, dili nila ito balibalihon. Kung mag-coordinate lang sa amo, kay para basig matrace na ito ni kinsang kabuhat ani.
9: Si Director Soya, wa ba po yung mga engagement, involvement sa mga pang-social nga mga kalihukan kining director nga basin og duna may mga grupo siyang gilambigitan nga gapagayon og mga relief operation unya kay membro siya sa nasgutan nga kalihukan gisakyan ang iyang pagmembro sa usa ka kalihukan gigamit iyang ngalan sa mao nga mga mangilad director.
10: Atong kuan is sure si Director Suyo gahapon na wala say gikuan gid wala say itugot or bisag for me kuan kanang initiative nga aning relief kuan relief nga activities
9: wa siya grupo nga gila wala siya grupong gipanguluhan ba ka or membro siya nga nag launch og relief operation para sa mga earthquake victims sa Mindanao sir.
10: Wala magnum dun categorically ingon niya nga wala
9: gisik. Wala.
10: Nahibawaan na yung kalihukan ni ani karon.
9: Okay. Director, basig duna kay pabot nga mensahe sa ato makaigsoon, labi na natong posibleng duulan sa maong mga mangilad.
10: Una, daghang gyud salamat magnum dun sa inyong sesyon sa ani kay kayunan para sa pagpahibalo nga kaning solicitation. Wala kani gitugot, wala kani gi-initiate sa Department of Labor o kung naman kayo maabot nga letter, dili lang yung bali-bali yun. Kaya kana siya, kung solicitation manggali, dili yung nag-itugot sa Balaod or sa atong buwan sa Department of Labor. Dagang salamat.
9: Salamat, sir. Importante mag-numailin nga kininga natin ng mga kaliwakan makakuan yun, ma-demolish diretso. Kay karoon na bang panahon na pag maghimog kang akusasyon, murag lisyon kayo ang pag-convince sa tao nga
5: dili tinuod.
9: Oo. Di ba? Tungod na sa mga pahitabo sa kauluhan, kining grabing korupsyon sa ato nasod pagnuwan ni. Nga wagi mo yun nga tinaod.
5: Maog yun.
9: Oo, unya dayon bisag medyo klaro na di pagin gyapon mo angkon. So mo na nga moapiktar sa dayon na sa mga allegation sa palibot nga pag naaga ni allegation na ay pasangil ang impression sa tao na yun nga basig tinaod. Di nga, basig bakak na. basig bakak na. Mas arang-arang mo yun nga, basig bakak na.
5: Ah, fake news na.
9: Oo, mo yun fake news na, basig bakak na.
5: Ah.
9: Oo, karoon nga, basig tinuod na. Ano, basig tinuod na. Ano?
5: Tinuod siguro.
9: Tinuod siguro na, no? Di man mo yun nga, bakak siguro na, no? Ang sayon yun nga, ang dali malito, tinuod siguro na, no? Dili nang bakak siguro na, no? Maraglisyon malito kang mo yun nga bakak siguro na no ang sayon lito kon tinuod okay, siguro na no pero at least na I know maraglisyon nga di pagingin nga lugar nga kung bigino siya parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National gipasalig ni House Impeachment Prosecutor o Cagayan First District Congressman Ludan Juan sa publiko nga patas o sundon ang proseso sa Balaod alang sa maabot ng impeachment trial bato kang VP Sara Duterte Carlones. Matunis Swan nga andam na usab sila nga presentar ang mga ebidensya sa nasgutang kaso.
8: I guess they should expect a prepared prosecution panel and you know they can expect us the prosecution to just follow the law, follow the process and be fair and just try to present the evidence as best as we can. May mock trials ganon and just like everyone else kung meron kang kailangang i-prepare you read your notes, your materials, babalik kami sa books, babalik sa constitution, just like being a student again. So yun ang preparation namin, getting more acquainted with our case, with the facts of the case, with the articles of impeachment.
9: Pamahayag kato ni House Impeachment Prosecutor o Cagayan de Oro First District Congressman Lourdan Juan.
5: Gipahimangon na sab ni Congressman Lourdan Juan ang publiko batok sa nagaraghang disinformation o mga bakak nga impormasyon sa internet sa di pa ang pagsugod sa formal nga impeachment trial batok ang Vice President Duterte karong Lunes. Kini ang payag sa kongresista human sa mga propaganda online nga ang tanang taga Mindanao supag sa impeachment batok sa Vice Presidente. Matod ni Swan nga tinguha lang ini nga libugon o linglahon ang katawhan.
8: Ang dami talaga. Almost every day may bagong fake news na nilalabas against me. Yung hindi daw siya, yung respondent, hindi daw welcome in Dior City. So of course, I never said anything like that. Hindi naman ako ganun ka abrasive. I try to, you know, to be fair with whatever I say, and I don't say anything about the trial or about the respondent or about the parties. Mm. So fake news talaga. And masakit siya kasi kahit mga regular people, mga friends ko naniniwala eh. Nila totoo. Kasi mukha siyang totoo talaga eh. Hindi masyadong outlandish, hindi masyadong extreme yung atake. Pero parang slight lang na ano. So yun yung mahirap. So check mo muna yung source. So yun ang problems namin ngayon.
5: Ang pamahayag ni House Impeachment Prosecutor Kagendura First District Congressman Lorden Swan.
9: Nanginaot si Sato eventual po nga magkaoyon o magkasabot silang tanang senador kunun sa ang imoon nila sa babot ng impeachment trial bato kang VP sa Duterte Carlones. Matinitol po nga di pa nini matawag nga 100% na silang andam. Pero para nilang pag-ingordinar, labi na sa mga abogado.
11: I can't say 100% ready, pero I'm being briefed by my lawyer, so and keep on reading. Sobrang dami ng voluminous documents, mahirap basahin lahat.
12: I'm expecting na parang sa one page lang kami lahat, minority, majority.
9: Ang inyo nabati mao si Senator Erwin Tolfo.
5: Gipamugos ni Mama Mayang Liberal Party List Congressman Leila De Lima nga di makapekto sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Ang kasong gipasaka sa banan na ining nga si Attorney Manasis Carpio sa batok sa pipila ka mga House Prosecutor. Matod ni De Lima nga bulag ang mga hisgutanan ilabi na ng ilang gimong pagbutyag sa bank records kabahin sa ilang katungdanan aron magawas ang kamatuuran.
13: Hindi naman po totoo yun na meron kaming lumalabag, meron kaming ninalabag na batas sa pag-pursue nung pagpapadisclose ng mga AMLAC records. Dahil nga po, importante at very relevant yung mga dokumento na yan.
5: Ang pamahayag ni Mama Mayang Liberal Party List Congressman Leila De Lima.
9: Nagtuo si kanhi Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Gada kung tabang alang kang VP Sara Duterte, ang unmodified opinion gikan sa Commissioner Audit Concoa. Mato ni Angeles nga pamatuod lang kini nga maayo ang sistema sa liquidation o marekomento sa paggasto sa pondo sa buhatan sa Vice Presidente.
14: Ang opinion dito at tinatawag nilang unmodified opinion ay ibig sabihin maayos yung sistema ng liquidation ng pagsusumite ng mga dokumento at yung paraan ng pag-i-explain kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Ibig sabihin maayos ang systems, maayos ang pamamalakad, hindi kontrobersyal ang mga ang pamamaraan na ginagamit sa Office of the Vice President. So actually good news yan at saka maaaring isumiti yan as evidence of patterns of behavior.
9: Ang inyo nabati mo si kanhi Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles.
5: Andam ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ngay patuman ang warrant of arrest batok ang Senador Dante Marcoleta kinikilabot si kasong plunder nga gipasaka sa Ombudsman. Mata ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co kung duna na sila'y protocol alang sa posibleng pagsikop kang Marcoleta.
15: I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court.
16: Of course, we follow yung systems and protocol in our operation. So most probably, it will still be the same, generally the same.
5: Ang pamahayag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co.
9: Gibatikos ni Act Teachers Party List Congressman Antonio Tinio ang pag-classify sa World Bank sa Pilipinas isip upper middle income country. Matod ni Tinio nga wala kini magpakita sa tinud nga kahimtang karon sa mga mamumo nga nagpamiling ubos lamang sulan nga na lamang sa 510 pesos. Dinis ka ginuro 500 pesos lang gani. Ginunga pa ni Tinio nga wow sa babati sa kadaghanan ang giingong pagpalambo sa atong nasyon.
17: Hindi naman makakain ng bilyong-bilyong mga Pilipino ang pinagmamalaki ngayon ng

0: China, batong sa Japan ug Pilipinas sa plano nining Maritime Safety Talk. Mato ni Chinese Foreign Ministry Wang Yi nga panagtagbo ang pagtagbo ug kooperasyon dili angayan nga gabiton aron lamang targeton ang usa ka nasod. Gidugapan ni Yi nga ang lakang sa Japan ug Pilipinas kalapasan sa international law. Samtang giingon usab sa China nga kinanglang ipatigpabaw ang kalinaw sa riyon ug likayan ang mga aksyon nga magpasabot sa tensyon.
1: Sa Canada, gipaligon pa si Canada ug Pilipinas ang ilang strategic partnership aron matubag ang mga hagit sa kalibutan. Mato ni Canadian Prime Minister Mark Carney nga tumong nini mas mapalawman pa ang kooperasyon si Canada ug Pilipinas sa natad sa ekonomiya, depensa ug relasyon nga usa sa malambuong ekonomiya sa Southeast Asia.
0: Sa Europa, may grabe pa ang nasinatiang tumang kainit sa panahon sa Europa. Matod sa report ni Saka pa sa ginaganon, ang ginaganon sa mga nangamatay tungod sa grabing kainit sa panahon. Gingong miabot na sa 44 degrees Celsius ang temperatura sa daghang mga nasod sama sa Pransya, Hungary o Slovakia. Isaran nga di lang kaimsog ang apektado sa Europa kundili lakip na ang dagan silang inadlaw ng mga panginabuyan.
1: Sa Venezuela, may sakapangyap sa mga nangamatay sa ruwa kasunod-sunod nga linog sa Venezuela. Mato ni Venezuela Interim President Delcy Rodriguez nga nasa kapig 2,600 na ang natalang patay, libuan pa ang pabiling bising. Giangkod usab ni Rodriguez nga naglisod ang mga rescue team tungod sa kakungon sa mga gamit sa nga gamiton sa mga nahugnong gambalay samtang nagkoordinar na ang Venezuela sa International Monetary Fund alang sa pundong ilang gamiton.
0: Karon sa ato magnum business, giangyo sa Department of Agriculture kung DA ang mga rice importer na hulungon una ang pagpasulod sa 5% broken imported rice sa Pilipinas. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga aron masuportahan ang lokal nga mga maguma ug malikayan ang paghuyang sa farm gate price sa tipasing humay. Ginugan pa ni Laurel nga sa pagkakaroon 25% sa broken rice o mas ubos nga kalidad lang sa bugas ang gitugutan nga makasulod sa Pilipinas.
2: Eh, pinakita ka kausapan natin. Kung lumabas yung bagong rice, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap. More or less sa room naman. Kahiyaan na nga yung Millers. Kasi ang nagsalita, taga Pangasinan, taga Villasis, Pangasinan. Yung nagsabi ng Miss Universe, saka Miss Villasis, taga Pangasinan. Kasi sila mismo eh, ang rice mill eh. Paano kami nalaban yan? So sabi nga daw, di dapat siguro ganito, 25% broken, 30% broken, 100% broken, diba?
0: Ang inyong nabati, mao si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Giagat sa Department of Trade and Industry kung DTI misamis oriental ang mga gustong magnegosyo o nagplanong magnegosyo nga salmutan ang Entrepreneurship Development Seminar kung EDS. Kinipagayin sa Mavot Julio 7 ni Tuiga alas 2 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon sa DTI misamis oriental training room. Ang mga seminar libre lang diin makatunan ang entrepreneurial mindsetting o sole proprietorship registration o uban pa. Samtang nunot ni ini, mahimusab nga magparehistro sa ilang link nga makita sa Facebook page sa DTI Misamis Oriental. Sa ato foreign exchange rate, may ubos 1 centavo ang balor sa saka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 59 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 60 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Webes. Samtang sa dili pagyapon stable nga sitwasyon sa tunga-tunga silakan, ang kasamtang ang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 64.50 US dollar per barrel, kini may ubos og 1.89% kung itanti sa daaning presyo nga nasa 65.75 US dollar per barrel.
0: Sa ato Magnum Sports, pildi ang Gilas Pilipinas sa New Zealand sa third window sa 2027 FIBA Basketball World Cup qualifiers sa Auckland. Kinaman pildiya ang Gilas Pilipinas sa double overtime sa score nga 106 batok 102. Mato ni Gilas Pilipinas head coach Sam Cohn nga dismayado siya sa mga kapilian tungod sa sunod-sunod nga foul calls ug inbound mistakes.
3: Well, it would have been nice to be able to come down here and steal a game. That was would have been special. And the fact that we got as close as we did, obviously, is a huge disappointment. You know, once you feel like it's in your grasp and you let it slip away, it makes it tough. We had chances in both overtimes to, the regulation and overtime to win that basketball game, and we just came up short. Bottom line was, you know, our guys came to play. They expended an incredible amount of energy just keeping staying in the game. But again,

0: And we just couldn't hold it. We missed some free throws, probably fouled a few times we shouldn't have, and that was really the story of the game.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni Gilas Pilipinas head coach sa Team Con. Samtang may sunod nga ikatbang sa Gilas Pilipinas ang Australia sa mabot Julio Saiz kang Lunes nining tuiga.
2: Girasig ang mga kabatanunan sa Barangay Carmen ni Sherrod, ilabi na sa mga lupulupyo sa Zone 12 nga salmutan ang CAP serves sa sports clinic. Kinialang sa mga nag-edad, 8 anyos hangtod sa 17 anyos. Ipagayon ang maong sports clinic sa umabot Hulyo 5 ng tuiga sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag diha sa Zone 12B kung asa volleyball o Zone 12F ang basketball o chess. Hisayran nga kini gihimulang sa pagpalaalang sa pagpalambo o kahanas talento o disiplina sa mga batan-on pinagi sa nagkarayang mga sports.
1: Sa ato magnum opinion karon uban sa balita opinion Julio Saiz karong Lunes na magsugod na pagligid ang gilaomang tinuod nga ustisya. Impeachment trial batok sa atong vice presidente nga gipangga sa daghang Mindanao ug Kabisayan hingpit na gayud nga pagasugdan. Ang miyembro sa House Impeachment Panel nga si Congressman Chel Jukno masabot sa iyang tingog nga maripayo na kayo.
3: Malapit na po yung iniintay na matagal na ng sabayan ng Pilipino. Sa dalating na Lunes po ay simulan na yung paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Duterte. At ang inaasahan natin ay tuloy na tuloy po yan. Magkakaroon under the Senate Rules of Impeachment, magkakaroon ng opening statements ang magkabilang panig. At pagkatapos nun ay tutuloy-tuloy na yung pagpepresenta na ebidensya.
1: Sa panig ni VP Inday Sara, ang defense team, pinagi sa ilang spokesman nga si Attorney Michael Pua, dayag kayong andam na sa ilang defensa.
4: Yung namang pong pagpapauna nila ng grave threat ay well within the prerogative naman ng prosecution. No? So ginagalang naman natin kung anong gusto nilang unahin.
2: Mm-hmm.
4: Basta tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa kung anong mga ebidensya na sinasabi nilang ilalatag nila.
1: Si mismo House Impeachment Lead Prosecutor, Congresswoman Jervie Luisto, hugot nang nagampuban sa iyang panawagan sa katawang Pilipino nga duyugan sila sa ilang hangyo sa Ginoo nga si Sara makonbikto og mapalagpot gayud sa pwesto.
5: We would like to thank and request, let us pray harder, let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
1: Igsoon tingo ang pagpakabanay, comment o message sa mga opinion, wala ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among EPPs Magnum Live. Karong Lunes mga igsoon sa pagsugo na sa impeachment trial ang Magnum Radio Sub, manikamot kutom sa may mo. Nga kung sa mga kalambuan na mga mapadangit nga na kaninyo, unang pinakaadlo magdumaan na ito i-cover live, ipabati live ang nasgutan ng impeachment trial. Magsugod na alas 2 sapon, di ba?
2: Alas 2, oo.
1: Oo, so sabi na mga oras gikan sa alas 2 sapon hangtod sa alas 4 ang 3 sapon among ipabati kaninyo ang unsa may lugar kapangitabo sa Senado isip nga mag magsilbing impeachment court kung may magdungog sa kasong impeachment bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Timani ayo kalimti nga so sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managday managato baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siyang blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado.
13: Importante kayong pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
14: text
13: butika.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
16: Rhea Udi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months na wala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
15: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long longer life.
17: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
23: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malay pong bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Nay ka ng Life Extension D3. Isitahan rin po ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
0: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 8:43.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
4: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:44. Igala, kumusta mayong nga buntang kanyo tanana? Welcome sa itong managoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na siya magkaroon may galang Sabado o Pizza 4 na may gala sa bulan sa Hulyo tuwing 2026. Dali na kayong adlaw may galang. Yabutan ta sa adlaw may galang Pizza 4 na sa bulan may gala sa Hulyo. So, ayaw kalimot may galang ang bulan sa Hulyo sa tibok kalibutan, especially sa pinakagamhanang nasod sa kalibutan nga mao may gala ang Amerika. Mao kini may gala ang ilang celebration sa Amerika, may gala sa ilang 250 years of greatness or 4th of July or gitawag may gala ang American Independence Day or Years of Freedom may gala alang sa mga Amerikano. Tungod kaya ang 4th of July maigsoon para sa United States, mao kini may gala ang ilang gitawag nga United States Independence Day nga mag-celebrate every year may gala sa 4th of July. Okay? So, usa kini kapag commemorate mga gala sa adoption sa Declaration of Independence sa Continental Congress niyagtong 1976 nga naila usab may gala as 4th of July. Federal Holiday Honors sa Amerika sa separation may gala sa Great Britain o sa ilang traditional may gala nga celebration pagudyaka nila may gala sa mga Amerika ilabi na may gala sa every 4th of July. Okay, so karong adlaw mga igsoon di sa atos Pilipinas ika 250 years mga gala sa kiniabang Independence Day sa tinibong bansa sa Amerika. So, money may gala ang ilang i-celebrate kada tuig yun, 4th of July, may gala sa mga Amerikano. Okay? Now, speaking may gala sa mga Amerikano, mga igsoon na sayon, baka mo may gala, nga sa Amerika, kinsa magayon ang Pilipino sa Amerika, especially sa ilang adlaw-adlaw niya may gala, nga pagkaon sa ilang presidente sa Amerika, matag-adlaw. nasayod ba mo, Maygala, nga sulod sa pila kakatuigan, mga igsoon, ang gapreparar sa pagkaon sa White House, ang gapreparar sa pagkaon, Maygala, sa presidente or sa mga dagkong mga dignitaris, especially yun sa pinakagaman ng tao sa kalibutan, ang presidente sa Amerika. Nasayod ba mo, Maygala, nga ang nagapreparar sa iyang pagkaon, mga igsoon, mao, Maygala, ang Osaka, Filipina. Pinoy, Maygala, ang gapreparar sa pagkaon, mga igsoon, sa White House. Siguro, at kahit takahibalo na, Maygala, but atong Sharon Karungadawa, nga sulod sa manangan labay ng mga presidente, gikan, Maygala, kang President Bill Clinton, President George W. Bush, President Barack Obama, President Joe Biden, and then President Donald Trump, ang nagpreparar sa iyang pagkaon diha sa White House is usa ka Pinoy. Ang chief cook or ang chef, Maygala, sa White House, usa ka Pinoy. Sultian ta mo, Maygala, walay lain, kundili siya, Maygala, Garbos Pilipinas, nga ang gapreparar sa pagkaon sa White House, Maygala, sa presidente, mao, Maygala, ang Pinay nga si Cristita Gomez Pasilla, o karon naminyo siya sa Comerford. Usa ka Pinay, mga igsoon, si Cristita Gomez Pasilla, Maygala, usa kini ka garbo, mga igsoon, sa mga Pilipino, kay siya, Maygala, ang nagsilbi niya, nag-serve as White House Executive Chief. Gikan, Maygala, niya ang tupang tuig 2005, Maygala, o nalabya na niya ang nagkadayang mga presidente sa Amerika. Lima na ka mga presidente nga iyang gialagaran, Maygala, isip siya, Maygala, ang tigluto, tigpreparar sa pagkaon, mga igsoon. Kung gusto niyo maila-ila unsay itsura, Maygala, ni aning garbo nga Pilipino nga si Cristita Gomez Pasilla Comerford, tanawa nga tumagnum live, mga igsoon. Muni siya ang Pilipina, Maygala, nga nagsilbi nga mo'y gapreparar sa pamahaw, panyunto, panyapon, or snack sa presidente sa Amerika. Usa ka Pilipina, Maygala. Tanawa sa tumagnum live, mga igsoon. Siguro, wala kay ni mahibaloy ni bisan kinsa, even sa mga estudyante. Was na kay balo, Maygala, nga ang gapreparar sa pagkaon sa presidente sa Amerika is usa ka Pilipina. Siya ang chief, mga igsoon. Diya mismo, Maygala, sa gabserve sa pagkaon sa tibok pinakagamahan ng tao sa tibok kalibutan, Maygala. Usa ka Pinay, tanawan nyo sa tumagnum live, muna yung itsura, Maygala. Garbo na to na, mga Pilipino. Si Cristita Gomez Pasilla Comerford. Siya, Maygala, ang usa ka White House Filipina cook nga nag-serve sa lima na ka mga presidente sa Amerika. Og nasayad mo kamukin sa siya, Maygala, mga igsoon, ang mao, Maygala, ang Pinay, nga mao, Maygala, si Cristita Gomez Pasilla Comerford. Siya, Maygala, na himugso niyang tong October 27, 1962. Gaedad na ni siya, Maygala, senior na ni siya sa pagkaroon. Dito napita ni siya, Maygala, gapuyo sa may Sampaloc, Manila, Philippines. Og usa na to ni Maygala kapanaminan tungod kay nag-eskwila ni siya, Maygala, sa University of the Philippines or sa Philippines Diliman, but wala makatiwas sa pag-eskwila. Wala mo tiwas sa pag-eskwila, Maygala, tungod kay nang langyaw na siya, tungod kay doon na naman siya kahibalo, Maygala. Isip, mga igsoon, nag-eskwila siya, Maygala, sa Osaka Culinary. Okay? Ang iyang mga igsoon, ang iyang pag-eskwila dito, wa siya katiwas. Drop out lamang kini siya, Maygala. Pero imagine, mo'y nagsilbing chief, Maygala, sa kitchen, sa White House, siya, Maygala, ang isaligan nga magpakaon, Maygala, sa tibuok sa tibuok kalibutan, ang pinakagaman ng tao sa kalibutan, siya ang gapreparar sa pagkaon. Kini siya, Maygala, sa nga Pinay, taga Sampaloc, Manila, mga igsoon, o niya din, balikon ko, Maygala, nag-eskwila kini siya, Maygala, sa una sa iyang pag-eskwila, mga igsoon, sa iyang secondary education sa Manila Science High School, o tunga siya, Maygala, usab sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City, majoring, nag-major siya, Maygala, sa food technology. Pero, wa siya kamakahuman, drop out, Maygala, tungod kay mibiya sa eskwelahan may galaw wa makatiwa sa iyang profesyon kay mihimo kini siya sa paglangyaw may gala dito sa tribong bansa sa Amerika sa edad pa lamang may gala nga 23 anyos pa lang siya may gala. Sa una niyang trabaho pag-abroad may gala wa siya motiwa sa pag-eskwela, ni himo siya may gison sa pagtrabaho dito may gala isip manglutuay dito napita may gala sa may Sheraton Hotel og of course dool ka na may gala sa International Airport dito sa may Chicago, Illinois mga igson. O niya dayon after niya na nagtrabaho usab siya dito sa Hyatt Regency Hotel. Sa Hyatt Hotel nagtrabaho usab siya dito may gala pangindahay gining iyang trabaho dito mga igson. That's why miundang siya sa pag-eskwela hantod may gala ga mi-move siya dito na pita may gala sa Chicago from Washington, D.C. O niya, nag-silbi siya may galang nagtrabaho isip at chief mga igsoon sa duha ka mga restaurants o 6 months after may gala sa iyang trabaho may gala, dito na nangindahay siya may gala o na-recruit siya sa iya may galang pag-ambak-ambak sa trabaho sa mga kananan, sa mga restaurant dito na pita may gala sa Amerika na-discovery din siya, na-recruit siya may gala sa White House. Og that time, may gala sa 1995, ang chief cook niya may gala sa kiniabang White House, maupa may gala si Walter Sheeb. Now, 1995, gikuha siya may gala during mga igsoon kang Presidenta Bill Clinton. Isip may gala, that time may gala, nahimo siyang assistant chief dito na pita may gala. So, sa February 2005, ang iya may galang chief gyud mga igsoon ang nag-resign may gala diya mismo mga igsoon sa White House ug tungod diana nakita may gala during mga igsoon kang President George Bill Clinton pinaagi may gala kang First Lady Laura Bush mga igsoon sa sunod may gala nga presidente na discover siya may gala tungod kay that time mga igsoon dunay usa may gala kadako kayong preparation sa pagkaon sa White House. May gala niyagtong August 14, 2025. O niya dayon may gala na discovery ang iya may galang pagprepara sa pagkaon sa dako kayong okasyon. That time may gala, matod pa, kini ang na-discovery ang iyang preparation sa dinner, usa ka large dinner kini siya nag-held dito na pita may gala sa pag-honor ngadto sa Indian Prime Minister nga si Muhammad Singh datay may gala og ang nagman sa kitchen dito na pita may gala mao kini may gala ang Pinay. That time usa pa siya may gala ka assistant mga igsoon sa chief dito na pita sa White House. Sa dihang na panahon may gala ngadto mga igsoon kang panahon may gala ni Bush nakita siya may gala nga maayo iyang preparation sa pagkaon gipanglamian gyud ang mga bisita sa iyang menu. That's why may gala gihimo siya gipatikover siya isip mo may gala chief dito na pita may gala sa White House. Sa 2009, mga igsoon sa paglingkod sa laing presidente, mga igsoon ni Presidente Barack Obama, sungod kay maayo ang iyang serbisyo may gala o ang iyang mga minong na uyunan sa bagong presidente, gipapadayon siya may gala. Hangtod sa hangtod mga igsoon nga giabot karon kang President Trump nga maayo ang iyang serbisyo may gala. Maayo ang mga minong ayang ga-i-preparar ng pagkaon sa White House, hinungdan may gala, nagpadayon siya. O balikon ko mga igsoon, ang iya may galang pagdumala, may gala diya mismo sa White House, isip siya may gala ang chip diya sa mga gapangluto may gala, mao mga igsoon, gikan kang President Bill Clinton, President George Bush, President Barack Obama, President Joe Biden, o kang President Donald Trump. So, usa ka Pinay, o kini may galang anong atong gitagan o pagtagad tungod kay dili nimo marugar siguro ang uban karon pakahibalo may gala nga ang galuto ga preparar sa pagkaon pamahaw panyudto sa presidente sa White House usa ka Pinay o garbo nato mga Pilipino may gala tungod kay kita mga Pilipino mahilig kita magluto o ang ato mga linutuan may gala pinasahi mga malamian nga mga pagkaon may gala. That's why ang mga Amerikano giuyon sila sa linutuan sa Pinoy. Og muna karon may gala nga kining naskutan mga igsoon nga Pinoy nga si Cristita Gomez Pasilla na minyo siyang ka foreigner Comerford siya may gala ang nagasilbi nga chief diyan napita mga igsoon sa may White House sa tribong bansa sa Amerika. Imaginan mga imagino mo may gana sa pila ka billions nga tao sa kalibutan, sa pila ka gatos ka mga nasod sa kalibutan, but ang nag-serve sa pagkaon sa pinakagamhanang tao sa kalibutan nga maong presidente sa Amerika, usa may gala ka Pinoy. Og usa ka Pinoy, that's why may gala, kini abang bisan pa tuod og wala siya ma-discovery o wala siya may gala ma kanabang ayan talent dinis Pilipinas, wala may gala ma-tikde, although sa iyang pag-eskwela may gala regar sa podtech, may langyaw din siya mga igsoon, dito nakita na discovery may gala ang iyang talento sa pagluto o ang iyang mga minaw may gala. Patsada gini kayo. That's why siya may gala ang naiskutan mga igsoon nga kanibang Pilipina. Siya may gala ang giila mga igsoon nga the first nahimo siyang the first woman to serve as the White House Executive Chief. May gala. Siya ang pinakauna o kasagara manggod may gala pag ikaw ang chief sa tingluto. May gala is lalaki, but this time usa ka Pinay, usa ka babae. So siya ang nahimong nag-record may gala sa history sa tribong bansas Amerika. So garbo kayo na to na mga Pilipino, pag moingon tang White House, ingon din ka White House, ang kapariparar pagkaon dia sa presidente niya, amo mang kababayan, Pilipina man, taga Sampaloc, Manila. So inana ang talentos mga Pilipino dayon, maghatag sa mga inka kanabang inspiration. Pag-inspired na to, may gala nga, ayaw pagtuo nga ikaw usa lamang ka kadabang dropouts or ikaw usa ka wa makahuman sa pag-eskwela, di nimo maabtan ang imo may galang ambisyon. Tungod kay kini may gala ang maong nga Pilipina nga si Kristita, usa lang ni siya ka dropout may gala, wa makahuman sa pag-eskwela sa kolehiyo. Pero ang iyang talento, ang iyang determination, ang iyang tinguha may gala, nakabot gud niya mga igsoon. Tia mo na sa kadagan, balikod ako sa pila ka billions nga tao sa kalibutan. Pilipina pa ang nagpreparar, ang gapreparar, sulod sa pila ka katuigan, gagapreparar sa pagkaon, may gala, sa pinakagamhanang tao, nga mao may gala ang presidente sa Amerika, mga igsoon. Okay, so at least kahibalo na ta, may nadugang tag knowledge, may gala, karong adawa, nga ang galuto na diya, mga igsoon, sa, palas, sa White House, may gala, usa ka Pinay. Daghan naman yun maayong mga luto ay istibok kalibutan. Daghan naman yun may gala mga patsadag rugar, mga istilos, mga mino. But ang Pinoy, ang linutuan sa Pilipino, may nauyunan may gala sa mga Amerikano. So garbo na to na mga igsoon. Isip usa ka Pinoy, busa kanang mga kurso may gala, kuminari, kanang kurso mga igsoon nga food tech or food technology, ayaw lang na ibalinada kay usa ka Pinay may gala nga nakabot niya ang pinakataas nga naangkon niya mga igsoon. Eskwela siya may gala sa culinary, eskwela siya may gala sa food technology, wa makahuman sa pag-eskwela, apan siya ang giilas tibok kalibutan nga may laking manlutuay para sa presidente sa Amerika. Kana may gala ang gamay lamang nga lakbit mga igsoon para sa atong dugang kahibalo tungod kay balikon ko may gala ang Amerika karon mga igsoon. Moni may gala ang pinaka-importanting adlaw nila. Ang ilang mga igsoon gitabod, mga igsoon, sa matag tuig. Gaselebrate gid ani ang Amerika may gala. Gaselebrate gid ani ang Amerika sa gitawag may gala nga 4th of July. That's why, usa ni mga igsoon, kung ikaw muagto ka may gala nga US Embassy, nga magkuha baka ka nga nangandoy nga makagtog Amerika, nga magkakuha ka may gala o US Visa, itunong ani nga mga adlaw may gala. Kining mga Independence Day sa Amerika, kanang ilang kanabang ilang inauguration sa Amerika sa Disyembre, kana kay timing kada nga mga adlaw may igsoon tungod kay medyo gaan kay lang buot ana nga maghatag og visa kanimo may gala sa pagdalikyat sa Amerika. Morning nga mga adlaw mga igsoon nga medyo matawag nato nga gaan og buot. Depende na lang kung ugaling may gala nga sa pag-agto nimo sa US Embassy, makatunong ka may gala sa pagkuha nimo og visa, makatunong nimo mga igsoon nga kini abang mag-interview kanimo mga igsoon, medyo tarong-tarong siya. Kaya kasagaran, di ba, mga istrikta may gala. Oo. Kadangga mga konsul diya, may gala. Sa ako kanyan to, panahon sa pagkuha na itong US visa diya, sa tuntuiga. Sos, mura ba siguro to, og kini abang usa may gala ka, kini abang sa patungan nationality, mga igsoon, istrikta man kayo. one question, usa ka tausay mong tubag, question taas kayo, tuyok-tuyok yun bali-bali, mga hurot ato in English, may kala. Magsunggo man siya mga gison. Kaya may pagka-strictaw na konsul, may kala, diya sa embassy nga mga strict kayo. Kumbres na itake pila ka-window ba ni, murag napulo mo siya na ka-window. Na makatunong ka ba sa strict na may kala nga konsul, balibalihon kagayon pangutana. Balibalihon kagayon. Pero kung makatunong ka sa mga adlaw nga mga importante kay para sa Amerika, mga igsoon, masig magkuha ka, kakuha ka rin hapon diya o gya US visa. Labi na kung tourist lang ang imo mga igsoon, visa nga gi-applyan. Okay, so kana may kala, para karong adlaw, adlaw mga igsoon nga Pizza 4, 4th of July, may kala, Independence Day sa tripong bansa sa Amerika. Good morning, kanyang tanan mga Pilipino. Labi na, ganaan karon diya may kala sa tripong bansa sa Amerika. Pura kay Tig, nakauli na ba ding atong mga official sa City Hall? Nagikan may gala silang tapok-tapok. Ang to pa ba ni may gala nga June, karong July naman, na pa man magkauli. Kanyang maka-appeal ka dito sa tapok-tapok may gala sa New York, usually sa Manhattan, mga igsoon, sa New York, USA. Nadya, ang mga Pilipino may gala panahon sa June o July, na itapok-tapok niya may gala sa mga igsoon na to ng mga Pinoy. Kay every gyud may gala sa every week naagi na sila pagtapok diha may gala magkitaay na sila sa usa ka plaza diha may gala. So karon nga bulan mo po ni ang ting tapok-tapok nila daghan may gala mga Pinoy labi na sa ato mga opisyal ang mudalikyat diha may gala para sa gitawag may gala tapok-tapok
4: Magnum rapido rapido.
2: So kaninyong mga Pilipino ha nga naa karon diha dapita mga igsoon sa tripong bansa sa Amerika mayo nga buntag kanyong tanan diha. Kung naka sa New York, pariyaratang oras, gabi ilang sa inyo diha. Kung galing man naka sa New York, USA, kung galing sa ato din eh, alas 9 buntag, ang ila po dito is alas 9 gabi eh. Sa tanamta mga Pinoy, nga bisag asa sa tibuok kalibutan, nagkamonitor ka na to, pinagi may gala sa ato nga live streaming. Mayong nga morning, kanyang tanan, mga suging tigpaminaw, daw susamas di akaras Pilipinas, kundi hapon, bisag naka sa ubang mga lugar sa kalibutan, basta maminaw ka sa Magnum Radio, pinagi sa itong streaming live, daw susamas ni Akaragihapon may gala sa Pilipinas.
4: Magnum, rapido, rapido.
2: Mayong gabuntag kanyang tanan, mga suging tigpaminaw, sa bisanasang sok sa kalibutan, nga nakamonitor ka na to sa itong live streaming. Salamat sab sa itong mga viewers, karong matagdas, kabuntagon may gala, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo sang makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Ang Magnum Rapido niyo makita di may gala ni mga tagta, pinagi may gala sa Facebook o salamat sa inyong pag-share. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio. Dini sa ato sa Rakbas Kagandioro may gala. Assalamualaikum. Rakmaturay barakato mapia mapita. May buntag kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iyaldo niyong tanan. Des bukid sa itong mga igsoong lubad mga bag-uma sa tanan. Ganakar may gala des kabukiran. Maupay. Maupay na unjuan. Maupay na buntag sa inyong tanan sa may probinsya sa Camiguin. Ibansagan na gala nga The Paradise Island mga igsoon. O karon balik ta din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro mga gala ni asa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon.
4: Magnum, rapido, rapido.
2: Kinigabahin sa itong programa mga gala atong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng atong syurad. Sa lakaw sa atong panahon, karong adlaw mga gala, in-inin eh mga igsoon para atong makuha mga gala ang katumukang kahimtang sa atong mga galang lakaw sa panahon. Sa ato ng gibutyag may gala advance kaninyo 1 week may gala kini nga pag advance forecast kaninyo nga dunay usa may gala kataliabot nga usa ka super typhoon. Yes, na realize na gyud. Usa na gyud may gala ka super typhoon. Now, sa nanglabay mga adlaw kita lang sa Magnum Radio ang gatagaw taw ni ani may gala pag advance but karon gihatag na sa pag-asa ang information. Ngano man tungod kay ang pag-asa may gala kung tanaw mo na ang ilang satellite image, ilang satellite animation. Doon ay gitawag niya dyan may gala nga information domain sa pag-asa. Once musulod na gani dito sa gawas, kana sa ila may gala nga mapa ang mao may gala nga weather disturbance, that's the time. Ngayon ang ihatag may gala ang pag-forecast sa dinis sa iri or diya mismo may gala sa publiko. But kita 1 week ang atong advance. Hingpit na may gala nga doon ay usaka super typhoon na mga igsoon nga nakaroon gawas sa Philippine Area of Responsibility as of ni mga taknaa may gala sa kabuntagon. Aduno na siya gilayon may gala nga moabot ganto sa 2,900 kilometers. Isting bahin na siya may gala sa Visayas area. ang iyang gikusgon kusog kayo super typhoon gud na. Layo pa kay Maygala super typhoon na. Ang iya Maygala ang gikusgon ana sa gikusgon nga 195 kilometer per hour. Maximum sustain na Maygala sa gikusgon nga hangin. Sa sentro sa iyang mata sa Baguio Maygala ga super typhoon nga nas gawas. Mga igsoon, doon na siya ay gastinish nga buabot sa 240 kilometers per hour. That's why Maygala gikategorize na siya as super typhoon na Maygala. Naglatas kini siya Maygala sa westward sa gikusgon Maygala nga 15 kilometer per hour. Okay. Now, unsay may tabo, igon ani, balikon niya po na to. Kung mag-maintain siya niya nga gikusgon Maygala sa iyang paglatas, 15 kilometer per hour. May tabo, busulod siya sa Philippine Area of Responsibility karon sunod semana. Unsang adlaw, kung dili man Maygala sa Martes sa gabi, musulod ni siya Maygala sa Miyerkules sa buntag sa Philippine Area of Responsibility. Nganong paspas kayo Maygala ang maong bagyo nga nahimong super typhoon layo pa kayo tungod kay may term sa pag-asa nga gitawag nga rapid intensification. Layo pa kay siya Maygala, paspas kayo ang iya Maygala nga pagkuha og puwersa nga nakapahimo niya bisag layo pa kayo, nahimo na siya Maygala ang usa ka super typhoon. So dunay ginatawag rapid intensification. Now, sa iyang pagsulod Maygala, Martes sa gabi. Karon sunod semana, Martes sa gabi or Miyerkules sa buntag Maygala. Now, ang imong tan-aon Maygala ang iyang tracking, ang iya Maygala ang mga available models gikan Maygala sa kiniabang US or sa Japan Maygala. Tan-aw na to mga igsoon, ang iyang track is nagpadayon siya gihapon Maygala nga mo sulod sa Philippine Area of Responsibility, padulong siya Maygala sa Luzon area. Naay ginatawag sa pag-asa nga term Maygala nga area of uncertainty. Unsa may pasabot niya ni? Meaning, kung kini karon nga track ang atong subayon, diagin siya mo igo Maygala sa may Luzon kilid. Walay landfall scenario ha, but depende pa ni kalayo pa man kayo. Kay labi na kay murag ang track niya Maygala is murag gapaubo siya. Kung kinisubayo na to nga tracking karon, dili siya mulan full but budikit siya Maygala sa Luzon area. Kining gitawag mga igsoon nga area of uncertainty, muni siya Maygala ang posibleng dini padapit sa wala, dini padapit sa tuo, dini padapit sa sentro, basta kay naani nga area mga igsoon, gitawag nga area of uncertainty. Diha musulod Maygala kining naskutan mga igsoon nga super typhoon. Now, kung diha gihapon siya siya tracking karon Maygala mo igo, mga igsoon, sigurado nga daghang lugar sa Luzon ang maapektuhan niya tungod sa kadako kayo sa iya Maygala circulation. Now, kung kini Maygala mahitabo man, diya siya sa area Maygala, naigitawag mga igsoon sa pag-asa nga magic area. Unsay mo't pasabot sa magic area? Term kini sa pag-asa nga kung makasulod ka diha mga igsoon nga area, kining super typhoon, iyaning higupon Maygala. Iyang higupon mga igsoon ang mga hangin o kaning ulan or hangin Maygala gitawag nga hangin habagat kon southwest monsoon nga mao kini Maygala ang hangin nga gitawag habagat nga gikan Maygala sa Indian Ocean og sa West Philippine Sea. So yupo niya ni Maygala nga muni makapakusog sa pag-uwan Maygala nga masinati nga bisan pa man og walay ginatawag nga landfall scenario, still adunay cyclone number iisa ang ato Maygala mga tinigganan sa pag-asa tungod sa kadako kayo sa iyang circulation Maygala. Once busulod na siya mga igsoon, karong Martes sa gabi or Lunes sa Miyerkules sa buntag, ang may tabo, direktang unang mapiktuhan Maygala sa super typhoon ang Mindanao area. Ang Mindanao area Maygala, dinidapita sa may Zamboanga Peninsula. Nga naman, tungod kay sa kadako kay siyang circulation mga igsoon, so yupo niya Maygala si habagat og ang habagat nga direktang makaipikto sa yuta sa Pilipinas, mao ang Zamboanga Peninsula. Una yun na, nga maigo, Maygala. Higop yun na. Now, kung imong basihan, Maygala, kini si Bagyong Inday, pagsulod niya niya, Maygala, sa Philippine Area of Responsibility, karon ang iyang ngalan, Maygala, sa gawas is Bobby. Bobby ang iyang ngalan. Pagbusulod na siya, karong Martes or Miyerkules sa buntag, ngandan siya, Maygala, Bagyong Inday. Si Inday, Maygala, maihulagway ni muna siya sa bagyo kanyanto nga si Karina. Si Bagyong Karina, usa ka dako nga bagyo, wala maglandfall. Naran siya sa dapis dagat Maygala sa Luzon area, Mindanao sa Maya, Metro Manila. Pero grabe ang baha nga nasinati, naay daghang patay. Nganuman, wala mapreparahi tungod kay sa pagtuo nga dili man mo sina ang wa may landfall scenario. Now, nahitabo kumpiyansang tao, grabing baha sa Manila niang tumay galang bagyong Karina. Mausab kini mga igsoon. Kini nga bagyo, killer ni, super typhoon ni. Ang atong pagkontra kanya is dili sa hangin, kay di man siya mo igo sa yuta, ang yang hangin mo iwas ta, diha tamay gala sa grabing tubig. Ang tubig gadalhon may gala ni aning super typhoon nga si Inday, millions of tulinada nga tubig may gala, million nga tulinada sa tubig ang dala ni ani. That's why, expected may gala, nga pagbudool na kining naskutan nga bagyo mga igsoon, super typhoon Inday, grabing mga baha nga masinati, particular na ito na pita may gala sa may extreme Northern Luzon, Central Luzon area, Northern Luzon, even Metro Manila, Visayas, o even may gala sa mga lugar, dala may gala sa Southwest Monsoon, kun gitawag habagat. So muna may gala ang itong kiniabang bantayan tungod kay layo pa man siya may gala sa pagkakaroon. Doon na pa siya gilayon may gala at 2,900. Pero di na tamagbasi siyang gikusgod may gala. Kaya usually ang itong gabasan is ang GTCW sa US o sa pag-asabat ang GTWC manggod may gala sa US. Gagamit sila may gala sa 2 minutes average sa pag-tanaw sa kusog sa Baguio may gala. Unlike sa pag-asa, ang pag-asa is 10 minutes ang ila. 10 minutes mga igsoon ang ila may galang average sa pag-asa. Gamonitor ang pag-asa, gapaminaw ang pag-asa sa ato karon mga igsoon. So that's why, kini mga igsoon nga bagyo, dapat pangandaman kini pag-ayo kay dako kini kay nga bagyo may gala. O kini nga bagyo mga igsoon, balik ko na ako, super typhoon layo pag-ayo. Layo pag-ayo mga igsoon. Malabyan pa niya ni may gala, sintruhon pa niyang igo. Sigurado ni, dako kay danyos ani may gala ang Guam. Tungod kay muagin niya sa Guam, din Marianas Island, daghan kay mga Pinoy gihapon diya, gapuyo, sigurado laras-larason ani, prior siya mabot may gala din sa ato sa Philippine area of responsibility. Okay, so kana may gala ang atong kahimtang sa tulakaw sa panahon, baliko na ko may gala sunod simana, dunay monster, mga igsoon, dambuhala may gala, nga bagyo nga musulod sa atong nasod. Unya, dayon may gala, di lang kayo ta magkumpiyansa nga toraman sa Luzon. Actually, may gala ang iyang track ani may gala is Luzon siya, Luzon. Dili sa Visayas, dili sa Mindanao sa Luzon. Pero tungod sa kadako kay sa circulation, may gala, ug iyang higupon, mga igsoon, ang kining gitawag may gala habagat, muna Luzon, Visayas, ug Mindanao, apektado din yung kakusog kayo sa bagyo, may gala, nga musulod karong sunod simana. At least, may gala ang pag-asa, mihatag na pagpurka sugod karong adlawa. Kay balikod ako, hangtod gadili musulod anang ilang term sa pag-asa diya may gala sa ilang satellite animation kanang gitawag diya nila mga igsoon nga muy ilang gabasian kanang ilang information domain may gala sa pag-asa di pa nila muhatag may galang info but tungod kay nakasulod naman layo pa kayo that's why karong adlaw nag-signal na ang pag-asa nga dunay super typhoon nga musulod og ila karon may galang gihatag nga pag-forecast. Kada may gala, batinis ato sa Mindanao, apektado lang ta sa pagkakaroon may gala. Layo pa man ang bagyo, 2,900 pa kilometers. Tuesday or Wednesday pa magsulod sa power line. So dis ato may gala, apektado lang ta sa kitawag Easterless. O niya, din sa portion sa mga lugar sa Mindanao, apektado ta may gala sa mga localized ng mga thunderstorm. So far, kana may gala ang atong intuto nga kahintang sa paghatag sa lakaw sa panahon, karong adawa, alan nito gapaabot may gala, labi na ito, doon ay mga lakaw. Sunod simana, mga igsoon. And take note, ah, balikon ko may gala, dili palibao, tungod kay after kung mulayas or unsay dangatan may gala, nini nga bagyo may gala, kasi bagyo mga igsoon nga kiniabag bagyo may gala, kasi bagyo nga Inday, babi pa yung alan karon may gala, kagawas pa man, international name, igo sa yung pagsulod may gala sa Philippine Area of Responsibility, magpaduol po ning lain pang usa ka bagyo. May usa pa ka bagyo, mga igsoon. O kung galing musulod na ni sa Philippine Area of Responsibility, kining galakag kang Inday, dili dudong ang alan, kung dili siya singanlan o juicy. After may galakang Inday, pag musulod na si Inday, malampurnas na sa Pilipinas, naapoy lain pang kasunod nga bagyo. O siya ginganlan may gala o bagyong juicy. Di sa kita muhatag kaniya may gala sa mga specific mga igsoon ga details tungkol kay layo pagin kayo. Layo pa bang gani ni siya mga igsoon ni Inday, how much more may galas juicy. Layo pagin siya kayo gyud. Layo pagin kayo busa dakan pa kayo mga kausaban ani. But kini may gala kang Inday, malabo na ni may galang burgar mo ingon tanga basin pagabot sa Pilipinas muhinay dili di ka kadungog walay bagyo may galang gikas gawas kusog na kayo pagabot may gala sa pagsulod sa parlain nga diretso din siya muhinay dili muhinay lang ning bagyo may gala pag mulatas na siya sa kabukiran. Wala naman siya may higop may gala nga moisture sa ubos sa tubig sa dagat pero niya pa kayo siya sa kadagatan once nakabuylo na siya buylo na gyud na di ka kadungog gadun ay bagyo nga kusog kays ga dito sa kadagatan mikalitog hinay dili labi na nini may gala si bagyong Inday kay naa ang gitawag may gala nga rapid intensification niya while napa siya sa gawas kana ang atong intoto kahimtang sa lakaw sa panahon karong adlaw so sa maghigayon kini Chapman yung alagad sa kanginan kinyong anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantud taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido dito maglangan sa atong paraguban yakko magatong mga top stories mga headliners. Unahod tapag ilang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal. Kinigabay na itong ganato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa mga balitang lokal, ganahipos, mga egzon, magtiayon. Nangakaplagan, may galaga, nagbuyod na sulod silang panimalay dito sa Quezon, Mukidnon. Biktima ang waswerte, patay. Samtang People's Day kung adlaw sa katawhan na. Diyan na pita may galas, Barangay Carmen, alas 6 mas buntag. Grabe ng pagdagsang sa tao. Huwag ka ron sa itong mga dagko mga balita, balitang nasundon.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagko mga balitang nasundon, may gala, usa ka babaeng magtutudlo. Igo lamang nagbarog kilid sa eskwilahan dito sa Cotabato. Kalit kining gipusil-pusil sa ulo, patay. Senator Marcolita, hingpit na ang gipasaka ang kasong plunder. Og sa itong mga dagko mga balita sa gawasan nasod.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Dito sa gawasan nasod, mga egsyon, grabing linog ang miigo sa nasod sa Venezuela sa maging adlaw. Sa pagkakaroon, muabot na sa dulaan 3,000 na katao. Patay! Naapagyapoy 50,000 pa katao kapin. Missing! Standby, may gala sa itong mga dagko mga butang og mga follow-ups. Karong kabutaga sa itong programa nga itong Magnum, rapido ng adlaw. Karong may gala ka sa mano. Mga egsyon, 4th of July. Sa ito magbalik, standby sa oras maginikanan, alas 9:20.
6: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rikan.
7: Epic.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Birch Tree

0: Extract Powder DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kong pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyonih kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Comprimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa May Tore.
5: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
4: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
6: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
4: Aba eh, ayaw.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paala mula sa NGCP.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na magkala pag-uban sa itong programa magkala ng Magnum Rapido. Now standby magkala sa ato mga igsoong mga hiskutan ng Takaruga Buntaga. By the way, magkala karong Lunes, pitsa sa is magkala, mag-start na magkala ang impeachment trial batok magkala sa Vice Presidente sa Pilipinas. Kaya ang tumungog tuyo magkala sa mga congressmen og sa mga senador, og sa naa sa Palacios Malacanang, og sa tanang mga kawatan may galas gobyerno, nga ilag yun may galang tangtangon yun sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Tangtangon siya may gala pagka-vice presidente, in at the same time, kinahanglan nga di yun siya makadagag presidente may gala sa Pilipinas sa 2028. Kaya kung makadagan ni siyang presidente, unsaon na lang na may gala. May useless ang protection sa mga congressmen, may useless ang mga pagproteger sa mga naa sa gobyerno, sa mga senador, batok sa mga kawatan nga ilang kauban, kun makadagan ni presidente may gala tungod kay malakag man sila. Mabawi ka ng ilang mga kwarta may gala nga malita-malita. In at the same time, mga priso ba ni sila? That's why may gala, nag-iusa ni sila yun. Kaya kung maimaw, di yun makadagan. In at the same time, matang-tang yun eh. Kaya kung madisgrasya may gala, nga makadagan pagka presidente si Sara Duterte, mudaog may gala,

0: ni karong mga kawatan ngato nga mga honorables, muni sila may gala ang luoy gig kayo. Kay daan na raman nagbahad mga igsoon ang vice presidente nga pag siya'y mahimong pangulo sa nasod, hingluan niya ng corruption may gala o kining mga kawatan nga nagkonsaba na gikaruntanan. That's why may gala, karong Lunes mga igsoon, nag-start naman ang trial. Dugay ka ni Mahuman may gala. Taas-taas gini nga litanian ni. So sa pagkakaroon may gala, ang mga lugar kalambuan, tungkol kay mag-start naman may gala ang impeachment, so gimanduan karon may gala sa Senate Impeachment Court ang Vice Presidente may gala nga mutunga siya atol sa unang adlaw sa hearing. Mga igsoon, personal siya. Mga igsoon, di lang pinaagi siya abogado kundi siya mismo ang mutunga yun, patungahon yun nila may gala. O niya, ang notice may gala, of course, lagdaan usab may gala sa presiding judge nga mao si Senator may gala, Sherwin Gatchalian, ang giingon sa may gala nga senador nga nakahudawat po ng balita-malita nga kwarta mga igsoon sa mga Marines. Now, dugtong na ni may gala, kiniabang pagsugod mga igsoon sa naisgutan may gala nga kanabangkuan, hearing, karong sunod may gala nga simana, Lunes, may gala, magbaha na sab may igsoon o pulis na usab ang senador. Adlok sila may gala kay kuy, gino ko magdibaka magribintang mga tao ane. So that's why may gala, libo-libo na sab ka mga pulis ang mubaha aron gwardyaan may gala ang senado sa ila may galang paglitis na o paglutos na may gala sa vice presidente mga igsoon sa Pilipinas. So, unsaon taman nga muliko may nag-isyo. Despite may galang ang isyo sa Pilipinas karon kining kawat may galang nga billions-billions, malita-malita, trillions kakawat. Muliko man gyud paingos vice presidente kay ngano kuno ang presidente giunsa niya pagwaldas ang 125 million nga confidential fund. Muliko man gyud dito. Alkansiyon man ni may gala ang maong nga babay kay siya raman usa. Itandi ning tanan may gala nga nagalingkod karon sa gahom mga igsoon. Gikan may gala sa pinakataas paingos sa kaubos, naman sila ang posisyon. Unya si Sara Duterte nag-inusara naman gyud in taon kini. Ginoo na lang gyud ang iya may galang nasandigan ani karon. Ang Ginoo na lang yun may gala ang makahibalo kaniya kung matangtang ba siya pagka vice presidente kung di magiging siya makaladagan may gala ang Ginoo na lang yun ang iyang paglaom kay naanagkunsaba na ni tanan may gala karon aron lamang siya dutun may gala aron lamang siya tangtangon sa puesto. Luoy kay may gala o sa kababay gitabangan sa tanang mga demonyo may gala. Pero sa untaman ana magiging ang lakaw ingunani mo ni ang lakaw may gala sa panahon. Pili ka, dito kas prinsipyo nimo or dini kas kwarta? Ang kasagara, mulabang yun dito sa kwarta.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, kinikaroon may gala, mag-start na ang trial may gala. Ang maghukom ani ang mga judge may gala, mauni siya ang mga senador. Nga mga senador, nga limpyo po kayo silang mga pangalan kay utro sa ninggi panghaturan o malita-malita nga kwarta, gikan mismo may gala sa mga Marines, nga gihaturan may gala isip kabahin sa kickbacks. So, muna karon ang nakadiferensya sa Pilipinas, may gala. Ang naglutos, muna giingon ni Miriam, bakit? Magtingin-tinginan tayo? Lahat mo tayo dito, mga honest? Mga malinis tayo? And then itong linilitis natin, siya lang ba ang marumi? Bakit? Magtingin-tinginan tayo? Sige, magtinginan tayo. Tanungin yung sarili nyo kung kayo ba'y malinis? Harap-harapan, may gala. So mo ni mga igsoon na karon na mga igsoon ang sitwasyon kay ang isa na lang yon ang isandigan ni Sara Duterte may gala ang Ginoo na lang yon pagbuingon ang Ginoo may gala nga dili magsilbi ang kampo ni Satanas sa Pilipinas kay muna gitawag save the Philippines na naragyan sa Ginoo ang tanan may gala pagbuingon ang Ginoo tahasan ko ikaw limpiuhi kining mga malita boys mga malita ka mga honorables. So, dili siya ma-convict may gala sa iya mga igsoon nga kiniabang kaso karon. Pero pagbingon ng Ginoo nga ayon lang sa gigdagan day, pahuway sa day. Naaragi hapon sa Ginoo ang tanan mga igsoon. Kay ang tanan din sa kalibutan may gala aduna gipagbuot sa Dios.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So kada may atong hulaton mga igsoon. Kay ato ni may gala nga pag tanaon kay ang tibok Pilipinas nakatutok niya ni may gala. So never mind, limtin niyo nang gikawat sa ato mga halandon, sa ato mga honorables, nga mga billions-billions kakwarta, limtin na to. Dinita focus, nga tangtangon ta si Sara Duterte kay matod pa, kurap kuno nga vice-presidente. Nga nung kurap, tungod kay giwaldas niya ang 125 million nga confidential fund kuno mga igala. Sige, muna magkaning lakaw sa Pilipinas, wala tulaton na lang yon, layo pa kayo mga igala ang tuig 2028. Kung unsa ni nga karun rakas, unsa ni ka uwa na gyud magkadimaog kining atong gobyerno sa Pilipinas karun migala, up to 2028 pa ni nato nga pag-suffer, nga pag-antos ni. Kay kung mahitabo, doon na eleksyon, or kung makadagan si Sara, dito pag inas 2028 mga eleksyon, so taas-taas pa ni nato nga pag-antos pa karun. So, muna may gala, no? Nga Lunes, mag-start na ang hearing. Taas-taas pa ni, pinapaling may gala. Abtan pa rin pila ka mga adlaw, si Manag Bulat, mga igsoon nga hearing, prior pa mag-decide sila may gala kung ila bang i-convict or ila bang i-acquit ang naiskutan may gala nga vice-presidente sa Pilipinas. Okay? So, kana mga igsoon. Now, lain pa may gala is, ang nga issue karon aron nga himpit kin, malimtan ka ng kwarta nga gipangkawat may gala sa itong mga honorables. Mga igsoon, himpit nang gipasaka na sa mong kaso karon ang senador may gala nga si Senator Rodante Marcolita. Kaso may galaga plunder. Sa atong naseran may gala ang kasong plunder, pailan kang kaso may gala kung mga igala kung ikaw mangawat ang kwartas gobyerno nga 50 million pataas. Pero kini kang Marcolita gipailan sa kasong plunder tungod kay midawat mangkulo siya may gala sa contribution fund. Niyang to may gala pagdagan niya pagkasenador. So, tanan man siguro nagdawat, labi na ang presidente. Mas dagko, billions-billions may gala. Hundreds of millions. Pero si Rodante, kay nakitaan man may gala, nga kontraman, kay kapangingusog man yun siya, nga mag-uting kay gan may gala sa Blue Ribbon Committee, sa pag-investigar may gala sa mga honorables, nga kawatan, malita nga kwarta, that's why siya ginutan karon. Igo siya may gala sa plunder, ambot first time in history, nga doon ay kasong plunder may gala, nga migawas na sa iya mga igsoong migawas na sa iya ba pang ruta. Migawas na may gala sa iyang turno. Og muna'y gitawag, Ben Dalo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So tanaw na to ni may gala. Kay kanyadto ang hinog na nga kaso may gala. Kung si Boeing Rebulya pa'y pamutaon ni mo, nga tundako sa ombudsman, matun pa, oy, hinog naman ang kaso nga, kaso batok gantong kang Joel Villanueva. Hinog na kayo. Paingon naman sa pagka-overripe ni. Paingon sa kang iskudero, hinog na sab kayo. Karon ang hinog na wala man. Mibalik man may gala pagkahilaw. Basig ang gikalburo siguro may gala ang gigabit ka kalburos pagkahinog kang Villanueva kang iskudero. Mga igsoon, piki to nga kalburo. Kaya unsaon na mali man sila. Adi na wala lang kahinog. Ang kahinog, gibalhin ka to kang Marcolita. Si Marcolita ang nakasalo karon may gala sa kahinog sa kaso. Og nahitabo, first time in history nga kasong plunder, wa na mo igo sa unsang gibutan sa balaod. Tungod kay contribution may galas pagdagan, na nagdonar og kwarta kaniya para iyang gamitos pagdagan, anahi mo naman yung plunder. So, papanin mo na, nga naamalas ka home. Pwede man imong balik-balion ang balaod. Muna gitawag, Ben Dalo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, sige, saan taman, Pilipinas man eh. O niya, naman yung itong mga halandon naglingkod karon di may gala, itong mga honorables. Honorables, may gala, di kurbata man. So, muna yung nakapait, ani karon may gala sa itong nasod. So, sa nilang, kay demokrasya man kung gihapon yung pabagi. Na, sige. Demokrasya. Ato sa may gala, dawato sa Magnum Persid Blanca, be, na karon yung napita may gala sa maya West City Central School. Alas 6, mas buntag may gala, nagsugod na mga igsoon ang linyas mga tao, taas kayo. Kaya unsaon, birthday man sa Mayor Ugma ng Adlawa. Birthday sa Mayor Ugma, karong Adlawa, nagpahigayon siya may gala o pagpasalamat sa katawan ni Dapitas Barangay Carmen, pinaagi may gala sa People's Day. O ang People's Day, kinsa magandit maglinyan, may gala tagaan kagbugas, may gala nga 10 kilos. Kuy, 10 kilos, pangsudan, uguban pa, naalarga. Grabing linyahas mga tao, may gala atol sa People's Day. Nag-start kaganyang alas 6. Kumustahod ta kung unsay nahitabo na. I-check tabi. Magnum Persid Blanca diya sa may West City Central School sa may Barangay Carmen ng Atundakbayan unsa ni nay tabo diha, unsa nay senaryo karong mga parauna atol sa People's Day diyan dapita sa Carmen ng aton dakbayan. Magnum Persin Blanca, tig-ik na, kun asa ka na, paminaon ta, Magnum Persin.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Tondo Mani, live ta karon din sa West City Central School. Tama nang imo Magnum Mani nga dako kayo ang kalipay sa mga taga Carmen alon lang ni siya Magnum Mani ha.
0: Oh, exclusive kaya, sa ila sa.
2: Oh, so next week na dito na pwede na tong tinatibukan ng na. Mga barangay sa Cagayan de Oro.
0: City Hall na, City Hall.
2: Oh, so sa City Hall naman next week. So kini karon para lang gid ni sa Barangay Carmen kay almost 12k daw ni Magnum Mani karon.
0: Pila?
2: Almost 12k.
0: 12,000 katao?
2: Oo, mauni ang ilang labad sa ulo karon, silbaronon karon.
0: Saan ka na pag-distribute ng tag-10 kilos kabugas, kapanghatag?
2: Oo niya, wala na rabay 5H karon magdumani.
0: Lo?
2: 1K na.
0: Ha?
2: Tag 1K na.
0: Asay 1K? Ang kwarta?
2: Ang sabre, diba kang ordinaryo nga People's Day, 5H man to kasagaran.
0: Tagabag og 500 para pangsudaan?
2: Kana, karon 1K na yun.
0: Tag 1,000 na ang pangsudaan?
2: 1,000 na magdumani.
0: Malasugi na siguro ng isda o pigok baka.
2: Maugyod ni ang
0: mahal ba?
2: Maugyod ni magdumani ang grabe ka na ko kay kalipay karon sa mga katawan din sa Barangay Carmen o niya ilang gibay suna ni magdumani.
0: Oo.
2: Oo, wala gidingon niya. Nag-focus yun sa
0: o sa kalinya lang.
2: Magsagol mo.
0: Gibayin-bahin.
2: Organize kayo. Noon niya, dagdan kayo ang mag-interview sa inyo din eh. Dili awa tong mga like People's Day nga ordinaryo, gamay man lang ang mo interview.
0: Karon.
2: Pero din karon na almost mga 100 to 150 plus.
0: Sa laon yung pag-ayaw, sala.
2: O ang mag-interview, paspas kayo para paspas po ng tao mahuman. Kay paghatag nimo sa imong mga requirements, automatic man na pirmahan, then muli niya na rin katubang sa mayor.
0: Oh.
2: Una din yung mag-umani, dili na ka magtinduga pa. Oh. Kaya na ay mga bangko yung tagsa mo, tindog na din ka, dool ka rin dito, muli niya ka sa mayor. O niya naapod din ni karon si Kinibang Cupcake, Kapitan Kikangoy. Naapod din ni kay sayo mas bunta ganina na mag-misa magdumani.
0: Oh.
2: So pag misa ka ganina, pag uman sa misa aya dayon ni kani dayon magdumani karon ang People's Day na gyud. One on one na gyud sa katawhan karon mga panahona.
0: Oh.
2: Grabe kadagan pa kay tao sa gawas kay kani karon almost mabana-bana mga 5,000 na magdumani.
0: Uy.
2: Ang naa din ni karon sa sulod. Katong mga na-schedule sa hapon, unya na to sila magdumani, katong uban nga suna. Kay by suna man eh, mas nindot magundi kay gi-schedule para dili magdumog ang tao, dili magilog. So what sinyas ka, kung unsa ka nga suna, kung panghapon ka, unya nagyod ka sa hapon. So mauni ang scheduling karon din eh, magdumani, nga na-plaster pag-ayo tungod kay by schedule man lang ila mismong gihimo karon din eh, nga People's Day.
0: Oo.
2: So inana magdumani ang senaryo karon. Unya ang bugas nara sa gawas.
0: Uy.
2: Kung gikan ka din sa sulod, mapirmahan ka na, muato kas gawas to ang bugas magdumani. Inana ang senaryo dini karon mga panahona. Naman si Sir Errol Tuminulak dini magdumani. Ang ila mismong barangay secretary kay daghan pa kayo may duol nga mangayo pa og certification. Kaning itawag lugar nila magdumani nga Kiribang Indigency.
0: Oh.
2: Dobe kay wala naman gyud kay naka-off naman eh. Niadto pa man tumilabay ang adlaw magdumani so ilan lang gignan nga dito na lang ka sa next week.
0: Oo. Oh.
2: Dito na lang ka maplasta sa next week para nga mohimo gyapon ka sa People's Day uban gyapon ka sa lain ng grupo.
0: Oo.
2: Oh. O inana lugar so ganina pag uman sa misa, wala na ganin istorya.
0: La misa
2: automatic na, oh, misa, misa
0: oh.
2: Automatic na yun.
0: La misa na.
2: Oh, di sa la misa, automatic. Wala sa doon. Una sa doon la misa. Oh, so uman sa misa ganina, automatic na rin magdumani, gisugda na dahil nila ang ila mismong People's Day.
0: Oh,
2: oh. Oh, so bugnaw din eh, covered court man ta ng kabutang, suway so, angay ikabalaka magdumani.
0: Oh, oh.
2: No, kay covered court man, pinaka-plaster o nindot kayo ang kinibang People's Day karon walay kaigang no magdumani kumuani ka din eh. So katong uban nga suna katong panghapon unya nagid mo ani sa hapon no unya katusad magdumani ang napas ilang tagbalay karon ang ninyong buhaton ready-ready na lang mo no ready-ready nama Sir John Aktob dire magdumani
0: sige Robby
2: ato na Sir John Aktob magdumani Agustero live ta magdum radio
0: oh
3: hello, magdumani, may buntag.
0: Oh, may buntag ni mo dia. O ga, happy birthday.
2: Likewise, Magnumanay. Bitaw. Na, happy birthday sa itong halanggang Mayor Magnumanay. O pa, magsaulog. Isa yung ika 72 na katuigan. No? Maskog ba kayo, Magnumanay?
0: Mm-hmm. 72 anyos, pero mura malag. Why? Kaya wak malagay mga maintenance po lagi. Wak may gibawas pagkaon.
2: Wala, no? Gani, kuhan lang kayo siya. Kanang control lang yun kayo. Di po gabusar sa lawas, Magdumani. Ano,
0: importante.
2: Lawoy-lawoy nga po. No, niya, ang kanon, mais lang nga po. So, wagi, manang diligid ma... Mausab ang pormada kay Kwan Man. Kanang control bang yapon sa kaon, Magnuman. No, ay gibawal. Ha? Ay gibawal.
0: Ay gibawal, oo. Okay. So, sige. Now, Sir John, kumusta to dya? Kay kada karon nga People's Day, gipahaom pa ba lang yun na para sa mga katawan na dapita sa Carmen? Kumusta ang flow karon dya sa tao?
2: Magdumanin, no. Sakto ka ng imo kay pinasahi kaning People's Day kay adlaw nga Sabado, no. Usually, atong People's Day naaman sa matag Lunes, no. O gawa sa City Hall. Morning pinasahi ni kay kwan po ni murag kick off activity sa kapistahan sa Barangay Carmen kining gitawag og Dinugan Festival part ni sa week long celebration sa ato ang kapistahan sa Barangay Carmen ug ang pinaka importante sa tanan ang iyang birthday ugma nga karon niya gi-celebrate Magnumani, no. Pinasahi kay imbis siya mo'y tagaan sa katawan og regalo, siya mo'y nanghatag og regalo diri sa katawan sa Barangay Carmen Magnumani. So mapahiumon kayo ang migawas, no? Kay lahi pod kay tag napulo ka kilo, medyo ang senior ng mga nakadaog sa 10 kilos nakapangita in town og responde kay bugat gyud, no, ang 10 kilos arsahon. Unya na pay panud-an nga good for 1 week siguro, og naginotod lang, no, medyo nalipay gyud ang mga tao nga nigawas diri sa People's Day. Unya anay kay Magnumani, no, gani karon atong estimate na nasa 4,000 plus ang nakater. Paspas kayo ang dagan kay ang andam ang good nga mga certificate of indigency o mga sulat ikan sa barangay is mukabat sa more than 10,000. So mo to nga gi-adjust na tong flow nga dili malangan pagsamot, no, kay aron dita magabinan kay sa yun ang kaning 10,000, no, dili tiyaw katawan na wagi bugto, Magnumani, no, makikita man sa live nato nga pagatubang sa may wagi bugto ang tao nga linya, grabe kadagan yun, no. Gani 5:30, Magnumani, nana si Mayor Clarics dire sayo sa bunta
0: sayo ba kayo?
2: O 5:30, ngit-ngit pa Magnumani, no, tulog pang uban katawan. Pero si Mayor nagsugod na og pangalaga diri sa Barangay Carmen Magnumani.
0: Okay. So, sige, ang gihatag ko iskutan tabugas, pila ka kilo o pila ang para pang sudan sab?
2: Anay, tagdan kilos nga bugas Magnumani, no? Kwan lang ni. Karon lang po din, no, kay tungod kay birthday man niya o niya tag 1,000 pesos din nga panudan Magnumani, no, nga kwan po. Tanan, no, laras, walay gipili, no, kutob sa money, gawas atong alaing tuyo, like mag-apply sa trabaho, na ituyo sa RT o sa mga urban departments, kaya lang sila ang dili matagaan. Kaya dili man ilang tuyo ang kang mayor nga mo hangyo kang mayor, no, lain na ilang hangyo. Pero nag-iupon Magnumani nga makadawat gihapon, no. So tanan gid, no, makabit-bit gid kutob sa makakompleto sa requirements, naa gid, no, makatubang kang Mayor Clarics Magnumani.
0: Okay, so iklaro na to karong sunod semana. Unsa gid nga adlaw ang sunod semana, ha? Sunod semana. Unsa gyud nga adlaw ang People's Day diya sa City Hall?
2: Karong pit sa 9 sa July, Magnumani. Kay ato ning gi himuan og lain schedule para pod nga kaning karon nga adlaw ato lang gigahin sa Barangay Carmen Magnumani, no. Gihangyo nato na sa mga atong social media nga pages nga ang karon lang gyud kay fiesta atol sa fiesta sa Carmen, birthday sa atong mayor. So dili nato gi-held ang atong kanang People's Day niya. Tungod sa kadako sa Carmen Magnumani, magituyo ni nga whole day siya kay aron mabahin ang tanan 12 ka zona, no, bayo-bay ni nga zona din, eh. Muna nga aron maka-avail ang mga lahi-lahi nga zona, gituyo ni nga whole day. Niya katong mga dili taga Carmen Magnumani, atong hangyo nga modalit sila sa People's Day dito sa City Hall karong Pizza Nuebe, Julio Nuebe, no. Dikan nga po buntag hangtod sa pero wag ya po ibalibaran Magnumani, basta kompleto lang sa requirements nga gi-require po nato aron po ma dali ang pag-atiman kanila magkumani.
0: Okay. So, ug mga dawa, birthday naman sa mayor, kano sa baton ang pagpakaon sa mga cancer patient ka mga bata diya sa Lipapo?
2: Ugma magnumani sa buntag no ah iya na may naandan aton sayahang kasulugan sa birthday mobisita ni siya didto niya naada yon gamay nga salo-salo kauban sa mga bata so buntag magnumani no ato expected mga alas 9 alas 10 na sa buntag magnumani din yan na ning muna na ning yan ning gipanaad sa birthday magnumani no kada tulo naman siya ni Katuig nga street nga yang gaanhaan niya adtong niaging tuig magnumani medyo dako-dako to ang surprise nga nadawat sa mao nga sa mga pasyente no kay ang iya biya tong gipalit ang luna sa mao nga eto bitaw kay na may portion magnumani nga maguba gid ang mao nga a building sumuto nga doon na gid ako dako nga amount no a million ang amount ato magnumani din giregalo to niya aron ba nga matagaan pag espasyo ang mga atong leukemia patients ang mga bata in town no nga luway kayo nga wayan nagatiman sumuto nga part sa yahang regalo pag bisita is naghatag siya dako dako nga amount para pod nga ma-extend ang maong building sa maong kaning Lipapo nga gatiman sa itong mga cancer patients magdumani.
0: Okay. So, kano sa pod ang pagpanghatag sa mayor sa pinaskuhan ngadto sa mga drivers pinagi sa coupon pag-gasolina sa ab? So, John?
2: Kana may atangan din sa itong mga taxi drivers, motorella, jeepney, no? Ug mga dawa magdumani na ay mga kaning random nga pagsuroy-suroy sa yang mga sakop magdumani, no? Kaya yan man yung personal magdumani, dili man sa City Hall, nani ugma, no? Atangan lang na sa itong mga drivers sa mga terminals kay naana-ana sila inaandan sa magdumani, no? Gani, kaning mga taxi drivers na to, mga rela, mga jeepney, kabalo na ni sila ang uban magdumani asa mga terminals kasuroy, no? Murag yan na sila magtapok. Gani, manawa po man gani nga, sir, nanami din eh. So, muna, layon nga, mo-proceed din itong mga kaning mga tighatag ni Mayor Clarex, no? Gikan na silang pamilya sa atong mga kauban rapo diri sa iyang pamilya magdumani ugma. Siguro gini ugma, no? Randomly, di lang ato makuan sa oras na but ugma adlaw na magdumani atol gina sa adlaw na tawhan niya magdumani.
0: I see. So, sige. So, at least birthday sa mayor, daghan sab ang makatilaw sab og pinaskuhan niya kaniya. Starting pamagani karong adlaw. So, kini karon na Sir John nga kaliukan until when ni siya mahuman dia kay ang tao ra ba kadaghan pa kayo si pangabot.
2: Kutob gid ni hangtod nga naa pay magpan magdumani maglinya no kay wala naman ni iha pa ang number sa tao kundi li kutob sa naa pay maglinya walay balibaran no tanan ato bangon magdumani bahalag magabinan og sayo mahuman mas maayo magabinan wa gi hapoy problema magdumani kay ready ni nga tong setup diri magabinan o makadlawnan wa problema magdumani no gani grabe nga pagpangandam ni usa ka semana ni nga pagpangandam no pare daghan kayo ang involve ani nga manpower no first time kini na itabo no ingon ani kadako ang pagpangandam sa usa ka People's Day magdumani.
0: Okay, so sige ongoing karon dida ang pag-servisyo sa mayor pag atubang sa mga tao but mula gina no nga kana ay karon ato para na sa katawhan ni Dapitas Barangay Carmen.
2: Oh no, atong iklaro lang no, atong paghangi balik aron di sa malangan o di sa mahasol katong dili taga Barangay Carmen, dili na lang magpahinayak no. Dito na lang sila sa July 9 sa atong quadrangle open to sa tanan magdumani.
0: Okay. So karong adlaw wala sa KSB karong adlaw.
2: Oh, wala KSB. Muna nang tinasahi karon kay instead of KSB untang buhaton, agi People's Day na lang no kay mas daghan ang makikita matubang sa mayor. Og People's Day kay ang KSB mangod more on services man sa tanan departments no kaning People's Day selected lang ni kato bitawong sagad gid kayo nga bisitahan kaning sa RTA kaning sa DRB kaning panagya po yung kaning pag kaning sa check up magdumanihan nagya po libre nga check up mga pod sa tambal maintenance sa mga senior mga bata unya na concern sa scholarship sa atong treasurer's office nagya po na no nagya po na nga services but dili lang tanan compared sa KSB nga tanan gyud serbisyo sa City Hall dalton sa barangay. No, kay kani manggong People's Day, mas dako ang chance, mas daghan ang katawan magkaatubang ni mayor compared sa KSB, no? So muning giotro niya People's Day lang sa karon, tungod ni sa yung birthday ug tungod pod sa pagpangandam pod sa kapistahan sa Barangay Carmen. Gani, nag-abay sila ni Cupcake Dre magdumani, sayo kayo 5:30 lagi, nagduwan gyud sila kabot. No, pagatubang pod, no, ang magamahan gyud ang nangatubang sa katawan sa Barangay Carmen magdumani.
0: Oo. Sige. Sir John, salamat kayo og good luck sa inyong kalihukan dia og happy birthday kanimo. Ah, kanimo. Sa atong mayor.
2: Salamat kay magdumani og sulay na happy birthday sa atong mayor, Mayor Clarick Soy. May buntag og salamat kayo Magnum Radio.
0: Okay, salamat sir. Yes, Magnum Persed.
3: Okay, magdumani no. Sir John Gilmore Agtob. So
0: ang tao din na, usa man ning papel nga makita ta sa atong kuan, papel nga gapirmahan sa mayor. Usa na siya. Lahi pod na siya.
3: Mao na ni magdumani ang pirmahan ko, moagi ka din eh. Mao na ni pirmahan niya ning bugas nga tinigilos.
0: Ah, mo na ning bugas.
3: O kaning coupon, pagpirma niya ni ihatag sa imong coupon, ayaw ilabay.
0: Oo.
3: Kay kung ilabay ni mo ni, wala kay bugas.
0: So 10 kilos.
3: 10 kilos gyud karon.
0: Plus sobre dayon.
3: Sobre din nga 1K.
0: 1,000. Ya pila da ka tao ang i-expect dia nga mo na dia?
3: Mga banabana nila kay tungod sa kadagan niya tagwa na mo gud giihap.
0: Oo.
3: 10 to 12 magdumani ke.
0: Inana ka daghan dia?
3: Inana ka daghan ang makadawat ani karon gilauman kay pangutana na to ang barangay, mga 10 to 12 thousand magdumani ang na-release nga i-digent. Kung naka-i-digency,
0: kung ibutan na to karon lugar nga 12,000 ang gi-expect nga tao dia nga tagaan og gugas 10 kilos personal sa mayor, 1,000 pesos nga personal pa nga kwarta. Therefore, 12 billion ang masabyag niya karon 12 million?
3: Ano yun, magdumani.
0: Ang 12 million nga personal sa mayor, iyang gihatag sa mga tao niya? Ay birthday niya, ana?
3: Mao yun, plus na pa tong mga gasolina pa.
0: Grabe ba?
3: Diba? Magpakaon pa siya sa mga...
0: Aksyon mantang kaluya niya, ana?
3: So, dakog yung gasto, magdumani.
0: Gasto, kay kanalang bugas mga, daan, iyan mo na personal.
3: Mao yun, dunya, ignon ko ni mong mudagan kang kapitan.
0: Unya kay igdaa mo sa iyo silingan nga sid kusog ka kini ni taga kapitan. Ito nang utana ko sa imo pila ka milyon imong kwarta. Ay wa man gani pag change oil ba gani sa imong motor nga aso na kayo.
3: Mao na dako nga problema lagi karon kay ang kusog magdumani.
0: Oh.
3: Kinanglan nga abayan man gyud na nimo magdumani
0: sa salapi. Way kwarta oy.
3: Okay, kusog tas kahanginan, pero luya tas panalapi.
0: Wala.
3: Useless gyapon magdumani.
0: Mas maayo pag magbaso ka sa imong yutang batoon.
3: Mao lagi na magdumani ang mahitabo. So karon,
0: oh,
3: kanang imong banabana nga estimate,
0: oh,
3: mao gyud na siya ang kandidat magdumani.
0: Kay ko moingon tag 12,000, panaugan ta na lang ang tao na lang, moingon tag 10,000 na lang, ay lang 12.
3: Ala na lang.
0: 10 million gihapon na masabyan.
3: 10 million nako kayo.
0: Grabe.
3: Oh, pero makita sad nimo magdumani din eh.
0: Oh.
3: Puryabuyag sa ang response sa mga tao.
0: Alang-ala nila ang puryabuyag, libre na guna.
3: Di sad mabayaran ang ilang smile.
0: Oo.
3: Oh, kay siyempre, gabit-bit og sobre,
0: oh,
3: gabit-bit pagbugas.
0: Grabe ba?
3: Grabe ang ilang smile magdumani.
0: May pangsudan na, may pangkaldero pa.
3: Mao gyud dako kay ilang kalipay, makita mo ilang dagway. Happy all good kayo sila karong mga panahona. Wala tayong nakita nga nagbungot din ni karon,
0: oh,
3: nga kinibang mga tao,
0: oh,
3: no, sa Barangay Carmen. Kaya ang ila, matod pa nila, surebol na ang isa ka semana kay ting eskwela karon.
0: Oh.
3: Ang tinki daw magdumani sa napangutan na ta kanina,
0: oh,
3: ipalit nag isa ka tree nga itlog.
0: Uy.
3: Ipalit pa gini ang magdumani og kinibaong noodles,
0: oh,
3: dainty na pa.
0: No.
3: Surveil na daw 1 week magdumani ang mga estudyante.
0: Grabe,
3: salbar. Grabe
0: na konsumo ba?
3: Oo, salbar na konsumo. Kay ang bugas, wala naman kay problema.
0: Mm.
3: 10 kilos good. Abot pa mga 15 days siguro ang 10 kilos kung gamay na mga membro.
0: Depende kung sa kabulaos ka. Kabulaos ka kayo. Ipagsabuhal na mo. Tagpila bang kilo sa bugas gani karon?
3: Kani nga bugas magdumani ang ila.
0: Estimate ni mo?
3: Mahalon man nga bugas. So, posible din siya magdumani mga... Ang 10 kilos karon siguro kay hapsak na mas mga karon mga 1.3, 1.4, 1.5.
0: Tag 50 pesos ka matang kilo na?
3: Sobra.
0: Ah, aw say aw
3: tama yung tag.
0: Ay buta pa say 50 pesos.
3: Binting bugas. Wa may binting bugas din eh karon.
0: So
3: may tabo ana, matang siguro na to mga 6 to 700.
0: Asa 700 ang?
3: 6 to 700 kining 10 kilos magdumani.
0: Ay buta pa.
3: Palaban na lang na to.
0: 700 kada isa?
3: Oh, ana gyud ang 10 kilos.
0: 700 pesos.
3: Oh, 700 siguro.
0: So, 700 pesos times 12,000 giingon nimo nga kwan. So, kana
3: grabe. This in mathematics magigya ganyan to.
0: 8,400,000.
3: Dako, yun atong kayo.
0: 8 plus 12 million, pila 20 million lugar ka lang ang damage na nakaroon niya.
3: Anagit siguro, magdumari.
0: 12 million more or less, ha? Pinakaubos na nga ito ng estimate na, 20 million.
3: Di hagyan. O niya gasto, panis pagkaon kay Lisod, pwede di mo pagkanon yung mga tao ni mo din eh.
0: Alang-alang magkaroon
3: niya. So magasto, magigang pagkaon na ni paniudro, tubig, unsa pa na di ha? Gasto, magigang magdaman eh.
0: Grabe
3: so di lang kayo maura na ang budget.
0: Oh.
3: Napagyod na kay siyempre mahatag pa ka mga pagkaon na ni karon daghan biya kay ni sila dire.
0: So kana lang gihatag sa tao dia bugas o kwarta para pagsudan. Pinakaubos na kay nga estimate na ang 20 million nga gibuyan sa mayor karon dia personal nga kwarta. Ana.
3: Inanagyod ba na bana nga sa lapi na magdumani.
0: Kabalaka ba sa tao magiging kwentro ana?
3: Oo, so unang gingon na gini lang nga wad-wad mientras naay gustong mahatag pas mga tao.
0: Oh.
3: Wad-wad yun. No, agyoy puwas. Daghan kayo, mga tao pa rin, gaingkod.
0: No.
3: Daghan pa kayo tao, gahakot pa sa ila kay... Dili ni siya, dili ka makuan magdumani, mabalaka din kay ang bugas.
0: Oh.
3: Daghan kayo, sobra-sobra ang ilang gibutang din.
0: Usa na siguro na kawing band yan, ang bugas na?
3: Oh, kagabi pa din, magdumani, halos puno ang usa ka classroom din sa bugas.
0: No, grabe.
3: Dili man gi-staka ang bugas, so halos puno yun, magdumani.
0: Oh.
3: Ang kinibang usa ka classroom... sa ilang bugas nga gibutang din ni karong mga panahon na magdumani.
0: So why pili ang tagaan basta kay gadadala ka na nang gipirmahan na sa mayor ni mo ang dokumento.
3: Kung na naka agency sure bull na.
0: Oh.
3: O na naka agency but pasabot nga membro na kaani magdumani sa mga tagan.
0: Mm.
3: O ana ra siya ka simple kayo gyud ang mahitabo.
0: Sige.
3: O. So at least mao ni karong magdumani no. Padayon pa din ni ang paggagsang sa mga tao. Padayon pa hinataga sa bugas.
0: Oh.
3: Padayon pa sa bapay hinataga sa sobre. Nga kaniadto yellow karon lahi na ang color magdumani. Gikan sa location Magdumbersud Blanca sa balitaong serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum rapido rapido.
0: Salamat Magdumbersud Blanca nya debate may kalagikan sa may West City Central School sa may barangay Carmen ng atong dakbayan. Diyan gipahigan karon may gala ang People's Day pinahaob sa birthday mayor ug mga adlawa. Na diya karon may gala gipahigayon ang People's Day para kadtos katawhan may gala sa barangay Carmen. So sa tag 1,000 pesos nga pang isda, pang sundan, may gala nga ibit-bit ni mo. So tag 1,000, nga expectar nila niya kung may gala is 12,000 katao. So sa 12,000, doon ay 12 million. Na, bugas may gala nga tag 10 kilos kada usa. Matupan ni Magdum Percy Blanca, worth ko na 700 pesos ang 10 kilos. Now 700 times 12,000 equals 8.4 million. 20 million kapin man sad may gala sa ang tiba-tiba may gala. Grabe ka ginastuha ka na mga eksyon. Bunga Batos Bertis Mayor, panghatag sa tao.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, ugma, magpakaon na sa ito mga bata ng mga cancer patient may gala. Pakaon, uguban pa. Dayon, wad-wad po sa tag 1,000 pesos po ga worth may gala sa mga para pang gasolina sa mga drivers, ma-taxi, ma-POJ, motorila, tanan. Ah, grabe sa mo. So muna may gala pag birthday mayor bunga kayo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Saon man, gigrasyahan man siya may galas Ginoo. Gigrasyahan man siya may gala. Gikan kanyadto sa iyang pagka-barangay chairman, barangay kagawad, na imong kapitan, na imong congressman, na imong mayor karon. So gigasahan gyud siya Ginoo. Gigasahan gyud siya Ginoo may gala. So muna nga pasalamat gyud siya kada panahon may gala sa iyang birthday. Mag-72 na ang mayor, may gala, ugma, 72 years old. 72, walay maintenance. Walay high blood maintenance, walay diabetic maintenance, walay arthritis maintenance, heart maintenance. Talan-talan, wala. Sa pagkaon, walay gipili, o walay gidili. Kaon, tamas ginawa. Koy, Ginoo ko, may gala, kaya hay, baka nani nga mga pangidara. 72 anyos, unya mga ikson, walay maintenance. Wala did iyon si kanon. Talag saray tao yung anak may gala. Gigasahan yapon. Wano tayo kong oras may gala sa itong braguban sa itong programa. Salamat tayo kaninyo mga listeners. Salamat tayo kaninyo mga viewers. Salamat sa tanan ka nagasunod sa itong programa. Karamatak naas kamuntagon. Ay kalimot may gala sa usakang kagawas ng katilingban, katawahan na bingabhanan. Managdahi man ang itong baruganan. Hukom sa katawahan na matuman. Kinaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo. Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Tas bang imo blood sugar? Aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ipotiki sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Igsoon, nag-antos ka ba sa hinay nga internet o galawse nga servisyo? Solbad na ang imong problema, niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imunon ka diretso, paspas pa ang servisyo. Anyang tipik sa mga lugar nga bilabol na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaakini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa Leeward o uptown areas, anaakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower og Upper Balulang including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulihon. Busa tanawa na ang inyong kontrata sa internet kun expired na pag-converge na. Kun wa ka pa fiber internet, pakunik na sa Converge Fiber na may mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Corner, Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text or tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet padaong mudawat og sa mga aplikante ga sales agent full man o part-time mokita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit lang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, corner Antonio Luna o Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mari, ngano naginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. Prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyog natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
9: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule,
3: kanunay busy.
4: Apan, kanunay nga kondisyon
3: tungod sa Mighty C.
4: Mighty C,
3: ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.

Mic check. Okay na ba? We are good. Kumusta? Mayong bundag. Good morning, Cagayan. Welcome na sab sa itong programa. Ngayon yung mabati matig Sabado sa oras ng alas 10 nga doon sa alas 11. Gaya kayo o mayo kayo nga itong kabundagon. Despite weekend ha, active kayo ang katawahan sa Cagayan especially. Ang home court sa itong pinalangga ng amahan, ang itong mayor, ang itong alagad. Awalay lain ang iyang pinalangga ng barangay, di nagsumikad ang iyang kinabuhi pampubliko or political career. Kumusta mo tanan sa mga Carmelites or sa term pa na nila Carminanon? But kami, among term anak, Carmel Manguna, our lady of Carmel, though Carmen ilang ngalan, ang festivity sa Carmen, dungan po na ng Dinugan Festival. Dili ni Dinuguan Festival, Dinugan Festival. Manang atong gingon, religious, cultural, as well, civic activity nga mafuse into one sa kafiestahan sa Carmen karong July 16. A birthday na sa kong anak. Kamagulangan na kong anak nga guwapa, liwat na ko. Anyway, kamusta ang tanan? Mayong budag! Kagayaanan! Malipay yun ta! Kay we are celebrating a very special day to a very special person dinis sa Cagayan. Walay lain ang atong papa, ang atong mayor, ang atong alagad, si Mayor Rolando Clarix. Oy, ika 72nd birthday niya. Samua, dito sa mong lugar, kundiin, gitagaag kinabuhi ng atong mayor 72 years ago sa impagkatao. Ninagdako siya, as I know, with the people whom he wed during sa iyahang kanabang kabataon. Kana si Mayor Rolando, known as Clarix din sa Cagayan, dito sa amo, locally, especially sa Bonifacio, ang pangalan anak niya si iyahang mga close friends, mauna siya si Landoy. Manang ako, for this very special day, I will greet to our father, our leader, our servant nga si Mayor Rolando Clarix Oy. Happy, happiest birthday to you, Mayor Landoy. Kay kami manggong mga misamis noon, na-special nga tawagin na mo anak niya nga dito gidsik. Kanang origin niya ba nga, danga ba? O, kana si Mayor Clarix sa amo, especially sa iyang mga amigo nga suod sab niya, he is known as Landoy. Happiest birthday, 72nd birthday ni Mayor Landoy. Ayan na napakapinang oy. Kaya ka ng oy. Icon na na din sa Cagayan. Diba, Carminanon, once again? Happiest birthday. O karong adlawa, ipahigayon ang special kayong People's Day. Adlaw sa tao. Sabado. Nanawagan ta last week nga those who are in the neighboring or vicinity areas to the territory of Carmen, you are free to go celebrate as well. Kana bitang ask services to our local government. But unfortunately ha, medyo mga itag dispensa kay na-realize na to nga it seems murag exclusive but not exclusive. Tungod lang siguro sa bullion sa kadaghanon nga expected bitaw kay nakita manggod sa numbers nga ninggawa sa kanang indigency kay part manggod ng indigency record sa requirements during sa kanabitang pagplastada sa financial nga mga obligations kay charge nimo sa coffers sa government. Nakita nila nga muran by prospect ka mas mudako pag yun siguro between 10 to 12,000 nga indigency certifications ang girelease sa Barangay Carmen. Timing rin po ako magsamok-samok ni Cupcake kay ang kagmay na tayo mga bata. Ago kayo for organizing this very special day. Though kini siya special day ni siya pero dili gini special day lang para ni Mayor Clarix. Special day ni karon kay iyang i-celebrate ang birthday para sa Cagayanon kay daghan siya gustong mahitabo. Ma-share niya iyang kinabuhi. Maka-share po siya siyang blessings kay once again ang atong mayor nagtuog gina siya once you shared your blessings it will come to you into many folds from 7 to 70 times.
ingon na ang scripture nag-define, once mo share kasi mong blessings, ingon na ang multitude o blessings nga mo return ninyo kung maayo imong kasing-kasing. Susama kang Mayor Rolando Clarix Oy. Of course, ang iyang anak na si Kapitan Kikang Oy. Once again, happiest birthday og sa tanang nga mga karminanon og mga kagayanon. Welcome na sab sa tong programang Good Morning Kagayan. But first, awago na tatanan ha, set up lang mo. Anyway, ang venue sa ato ang People's Day adlaw sa tao. Alayo na siya sa birthday sa Mayor. Actually, ugma pa ang birthday sa Mayor. Ika 72nd birthday niya, July 5th man na siya. Then, to kickstart sa gitawag na itong kalihukan for the festivity of Carmen wherein nagsugod ang pampublikong kinabuhi sa itong Mayor including yung pamilya. Of course, nadin ha si Mami Lorna ang handler sa itong Mayor. Ang nadaldala sa bakos o sinilas nga ibunal sa sampot kani adto sa pinalangga na itong Kapitan Gasiki Kang. Nadin ha ang Mayor Duma. Kauba ni Clarix kay kina si Mami Lorna. Wala si Mami Lorna Lizard po, na-PK po na si Kikang o si Mayor Landoy. Munang kamutanan sa Carmen, magmaya ta, magmalipayon ta, na nga itong Mario, ang Mayor, nag-andam o nagtagana ganyan siya resources na iyahang mapaambit sa mga pinalangga niyang mga kagayanon, especially ang mga Carmelites, ang mga Carminanon. Mag-enjoy! Kay sigurado ta, karon sa pag-celebrate sa itong Mayor, dili lang po dyo din ha sa Carmen. After this activity, ugma siguro na pa siya yung mga side ng mga activities para once again, mahimong significant ang iyang adlaw nga natawan, i-share niya sa mga taong mga least fortunate and those people who dearly need the assistance and help. Even kanang gitawag na itong parcel niya na ang resources sa gobyerno. Once again, welcome sa itong programa. Ako, medyo malipayon ko. Ay, nakadungog na mayo ang feedback, especially sa Carmen. No, knowing these people, mga politiko, mangini sila, mga politicians, pero despite ana, unique ni nga pamilya, kining mga oy, unique gini sila. Kay ang uban, manghakot man, malita-malinta. Ilang taguan silang balay. Kay kung taguan man kunin mo sa bangko, na maamlak ka. Ma-reveal ng inyong mga deposits na nakaroon, ilang taguan na sa ilang balay o ilang mga bolt. Sige, tigo mo kwarta, mali-malita. Dili panghatag sa tao. While si Mayor Rolando Clarix Oy, sukat pa pagsugod niya si ang pagkabarangay kapitan karon na mayor na siya kaniyan to congressman. Iyahan na ginang nabatasan, values and culture sa pamilya nga ibalik ngadto sa katawhan ang mga blessings nga gikan man puno sa tao kang success bitaw nimo sa business. Kung tanaw nimo ang dynamics og base niya, ang imong negosyo gikan gina sa tao. Meaning to siya, ang mga blessings nga naani mo tungod sa success sa imuhang negosyo, tungod na sa suporta sa tao sa imuhang negosyo, mo nang angayan lamang by scripture as well, nga ibalik ni mo nga doon sa tao, ang blessings nga gihatag o pagsalig sa mga tao nga naa kanimo. Kay once again, tinuod yun ang giingon sa Biblia o scripture. Once you share your blessings and you never expect a return, it will come to you and return to you into 7 and 70 folds. What a blessings. Once again, happiest birthday. So good tag his God. Sa tanang mga karminanon, hanay ang tanan, gipastada ang tanan, gischedule ang tanan para dili magkalandra kas ingon ana ka-organize o ka-set ang ato ang mga movement din ha sa Carmen. Meaning to say, ang nagdala sa barangay, asukad pa mga ginakini ato, di mga nato malimod. Sa pagsugod ni Clarix sa iyong pagpangalaga, din voluntaryo pa siya, nahimo siyang konsihal, nahimo siyang kapitan, then after nahimo siyang many terms ng congressman, and now, that trust, the higher the trust, he became the father of our city, now mayor. Makita gina ninyo sa pamilya, din nahimo si Mami Lorna ng kapitan. Then, karon si Cupcake na po, si Kapitan Kikang. Kung sabot, gusto na kong makabot, ipasabot nga na kaninyo. Nga ang pamilya, nga uy, ang ilang leadership, dili lang pampolitika. Ilagi ng gilantaw ang Carmen nga ilahang tugkaran. Ang mga tupad-tupan din ha, nga mga tao,
ilan ang giisip na pamilyag mga igsoon. Unique mga ugaayo ng batasan ng mga tawhana niya. Di pagyo na mga istrikta sila. Si Mamilor na lang daan. Sa gwapa na siya, Puryabuyang. Maduulan man na. Ang musaka na iyang kilay, anha raman ni Cupcake, labi nagmangayo, binag paratabang sa tao. Kay hurot nagkuot ang daan sa bulsa. Saka ka ba yung kilay sa mong mama? Pero despite saka na siya, malipayon siya. Iuna na ang Carmen. Ug ang mga oy nga intertwined na na siya. Once you mention Carmen, you cannot deny and ignore the icon of the family. Uy, Carmen. Uy, Kapitan. Si Cupcake. Akong gusto bitang ipakabuot ninyo, why should bother nga mag-adventure ta og lain nga mga leader? Dili ni pag-monopolize. Gusto lang ako ma-enlighten bitaw mo. Kaya upcoming naman sab ang gitawag na tug barangay election. Yeah, with it, nakatail man ang mga issue og pangbira, kanang pagpangdaot, smearing, faking an information or news. Uso mo na kayo on different platforms sa media. Kamu Carmina nun, do you think worth pa mo adventure ta politically nga mangita taglaing leader? Kamang mga aspiring din ha, na gustong mag-leader sa Barangay Carmen, given sa situation of previous na track record sa mga oy, and now currently makita nimo ang ilang trajectory, ang services, the quality of services and devotion and dedication to the community in terms of support and services.

programs. Nag-extend nila sa tao. Then thereafter, here comes Cupcake. Si Kapitan, gikang uy. Huwag man na mausap, ga-improve pag-gani kutob sa mailang mahimo na ma-enhance, ma-improve, ma-innovate ang quality of services including na mga proyekto-proyekto. Pero among all, sa pagkakaroon, ang pinaka-priority good, matabangan ang tao sa krisis sa kinabuhi. Kalisod yun ang kinabuhi sa tao. Manang atong giingon, mingon sila, ah, gamay ra mga proyekto, naay mga proyekto, pero priority. Ang priority good kayo sa liderato, especially sa Carmen and the city, to make sure nga makasurvive sa krisis, makakitag opportunity so that the community, the family can stand their own independently. Dili mahimong mendicant or kanang beggars bitaw. Mamaning ang focus karon sa atuang leadership in forms of services og program na agyod sa pagpabarug, pag-support nga makasurvive ang tao sa krisis o pag-create og economic opportunity. Ningatong pinalangga nga syudad, especially ang trajectory sa expansion sa progress of development sa city naman ko din ha sa Carmen. That's why makita bitaw ninyo manumingon dyan ko ninyo why adventure politically labaw na itong mga aspiring ako dili ingon tamong imonopolyo na ito ng political position sa Carmen. Dili ang ayan, dili worth, dili viable. Manang katong managan din ha. Ha, isip-isip mo. Din ako mag-ingon ng kwartahe kay once again. The current condition dictates sa politika kinahanglan na adyog kay kwarta. O sa politika, kahibalo dyog ka makahinomdom sa tao. Dili lang panahon sa kampanyang eleksyon. So sama karon. Gikan sa pagsugod, taman sa sunod nga cycle, ang mga oy anaa kauban sa mga tao. Inyong makita, inyong maistorya, maminaw kaninyo sa pagpangalagad o pagpanerbisyo ang feedback sa tao, gipaminaw para makabuhat o dugang pa o ligon ng programa o tabang sa katawhan to make sure nga ang mga kagayanon, ang mga karminanon makasurvive sa kalisod sa kinabuhi. Inaatong nakasabot mo, kamod nila mga aspiring once again, dagan lang mo. Pero kung mo mutanaw bitaw mo sa pinakataas nga posisyon sa barangay, wa mo nako gi-discourage ha. Gipakita lang nako ninyo ang facts. Akong gilay ang facts din ang number. Gikan sa panahon ni former barangay captain, barangay congressman, barangay congressman, congressman sa district 1. Mura mo nag kanang congressman sa barangay si Clarix God na karon mayor. Then si mama si Mami Lorna o karon si Cupcake. Unsa pa may inyong panghitaon di ay? O kamo din ang gustong mudagan. Kaya ka ninyo. Dili sa korta ang gibuhat sa mga oy, ang gibuhat ni Kapitan na mumatag sa iyo o sa iyo ay tulog, labaw na na'y problema, na'y sunog, na'y baha, na'y krisis, na'y problema din na sulod sa barangay or even sa syudad, sa part sa atong amahan. Wala may susamang iuna na ang klase sa tao nga labigit kayo sa kinabuhi. Kung mataas ang ilang posisyon, siting pretty raman na susama sa atong na-experience but not the uwi. Dina sa Carmen Manggod, bati kayo sa atong leader ang katawhan. Kaya ang katawhan, giisip nila nga pamilyang iyang mga igsoon. Kaya kanang mga oy, gikan pa kani adto hangtod karon. Inyo gina silang mabati. Inyo gina siyang malambigit. Susama karon sa kanabitang modelo sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Wala nga itong mayor busy sa iyang mga programa nga iyang gisugdan sa Carmen which maoy blueprint sa klase sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Sa Carmen sab na si Kapitan Kikang always na si Mami Lornang nagsuporta o ang pamilya ni Cupcake o ang katawan o ang tibuok workforce sa barangay. Kada adlaw kung available good siya wala siya mga commitment outside lingkod sa opisina lambigit sa tao kung naay problema maduong nimo kung naa kay suliran as much as possible.

0: Bible, buhaton sa atong leader o sa kagamhanan nga lokal sa barangay man o siyudad nga mabati ang problema o solusyon sa tao o makapaambit gamit ang personal nila nga resources o ang resources sa gobyerno nga mapagaan ang kinabuhi sa mga kagayanon, especially sa mga Carminanon or Carmelites. Mamani ka matuuran, mamani siya fax. Kaya ba na sa uban? Kaya ba ninyong mumata sa laom nga kagabhion kung naay sunog, kung naay problema, naay mga emergency or in times of exigency? Sabi ninyo, dili lalim ng trabaho sa pinakadako ng barangay nga murapog syudad, ingon pas ang Kolmani, a city within the city, especially ka ng Carmen. Mumata ka sa kagabhion ka naay sunog na emerhensya. Naay mga krisis sa tao, lambigit ka. Wala kay special day, wala kay Sunday, wala kay Saturday. Kay naanad ang mga taong makaduong na nimo, makapanawag na kanimo, na naanad ang mga taong na naay leader. Na during sa kalisod sa ilang kinabuhi, ilang makita, ilang mabati, ug labaw sa tanan, mo share sa ilang kalisod para mugaan ang ilang kinabuhi. Manay ka matuuran. And another thing, gilay na ko ang facts ha, especially sa governance, sa devotion o commitment. Arita sa numbers. Bisan ako ihatag ninyo ang precise nga numbers. Kuan lang ka ng benchmarking landa. During sa pagdagan ni Kapitan sa first term niya atong 2021 ba to? Aka nun sa ito, 2023. O 2023, I recall. May pagsugod na ko. So, sama sab karon bita nga mo kickstart ang gitawag na itong barangay election. Then thereafter, ni turn out, unsa kadako ang gilabaw ni Kapitan Cupcake or ni Kapitan Kikang sa iyang kaatbang. Di na kong mangalag kin sa kaatbang. Aral lang ta sa numbers. More or less mo benchmark ta somewhere sa 20,000. More or less ha, ubos gamay or labaw gamay. Pero lagi na nga vicinity sa election sa 2023. Unya ang iyang kontra gamhanan. Negosyanteng dako dayon leader o patriarka sa pamilya na dako pod sa politika sa Cagayan. Dako kay resources. Yun ana pagkusok-kusok gibutang sa washing machine. Dili pag BIBI. This is laying you the facts and numbers. Somewhere sa 20,000 ang lead. Atong last election, the short gamay sa pagka-congressman si Kapitan. But makita nimo ang trust o ang confidence o ang support sa mga Carminanon. Showing the same number of support, especially against sa Titan. Kaya kung binbando yung kontra niya si Kapitan. Kapitan good siya. Then, once again, nag-isgot man tag mga internal factors sa barangay in terms of political practices. Ang upcoming election sa barangay, number shows yung unsa ka commanding ang numero in terms of trust and confidence sa mga Carminanon ngadto ni Cupcake. Ngayon gusto na kong ipakita o padungog ninyo para makarealize mo ba nga dili viable. If it is possible, adaga na lang mong konsihal, ayaw na lang pagkakapitan. Nga no, slim ka ang chance nga mudaog mo. Di ko maingon nga imposibleng mudaog mo. Slim ang chance. Why inanit ka conclusive o inanit atong opinion? Facts and number shows na sa pagkakaroon ang trust o ang confidence o ang support sa mga tao sa Carmen, dili pa yun yun na mapuhihag o mapapahihag sa other term pa na ito. Meaning to say, dili Bible ang inyong political aspiration kung magkapitan mo regardless kinsay maatbang ni Kapitan Kikang. Para dili mahasul ang tanan, di na mo mugasto, di pa mo mabilar ang mga konsibisyon. Ato, pagkonsiha lang sa muha. Okay, once again, atong last election sa barangay, nasa vicinity sa 20,000 ang margin, winning margin ni Kapitan o ganyang trust na nakuha sa mga Carminanon. O last election po, do short tagamay, mga 3,000, but kung atong kumparahon ang Carmen, pagbuto sa result sa Carmen, kuyawan ang tanan kay lisod na to absan, but na-absan pa gyapon. Ingon pas mayor, dili pa imong panahon. Paaboto nimo ang panahon nga ang kabubuton sa makagagahong. ang matuman. Monang ingon ang mayor sa iyang anak. Dili pa panahon ni Kikang. Pero sa barangay, ato na tanang panahon. Once again, magpasalamat taana nga trust para sa tanan nga gustong music higher position sa barangay. Stay put lang sa amwa. Regardless of your apelyido, regardless of your cloud sa politika, but reality says, lisod pagyod kayo mga ambisyon ng higher position dina sa Carmen, labaw na pagkabarangay kapitan mo. Nang taga-ilan sa ninyo nag-chance nga makapadayon si kapitan sa iyahang pagpangalagad o pagpanerbisyo, labaw na sa tinud-anay lang, why susamang gugma ang mga oy sa katauhan sa Carmen, even to the Cagayan, on the way the oys love these people. Makita ninyo sa pagka-sincere nila o ilang devotion without qualification of times and days. Walay sabadug Domingo sa mga oy. Basta pagpangalagad nganto sa katawan. Walay limit po kutob sa ilang kaya na mabubo ang resources sa gobyerno para masuportaan ang tao sa proyekto, programa, diritso man nga intervention in terms of education, in terms of health and other support to different sectors. Mabati gina ninyo makita. Then aside sa gitawag na to government resources, ang mga oy mapagawas pag nagkaugalingong personal nilang resources. Kaya once again, ang value sa pamilyang oy, especially makato man ang na-experience sa amahan o sa inahan, andam na silag mubuog ilahang kaugalingong kwarta para matabang sa tao. Kaya once again, kanang pagtabang gugma na. Naabay susamang mga tao sa Cagayan. Susamas kami. Natin na ilan! Kusog kay manghakot og kwarta. Mali-malita. Ilaban ang iapod-apod nga to sa tao. Pero kwarta sa tao na, ha? Unlike ni Kapitan Kikang, unlike ni Mami Lorna, labaw sa tanan, unlike sa tong amahan o ganga tong alagad, the birthday boy, si Mayor Landoy, hala, kuot, gikan sa ilahang kaugalingon nga resources, kaugalingong pundo, sa wayon pa kay namulitika. Oh, sige, mamulitika ta. Come on, naghatag mo bugas. Naghatag mo ginagmay nga makasuporta kaon-kaon. For other support nga gikan sa personal ninyo, maghatag mo gikan pod sa gobyerno, panghambog pa ninyo. Nga, limited kayo, aside. Pinili-pili pa. Pero, sa mga oy, og dili enough ang resources sa gobyerno, may resources sa oy nga pwede nilang ibobok. Eh once again, napamatudan sa mga oy, ang pagpanghatag sa grasya nga gikan rapod sa tao, kung manghatag kag 1,000 mo times into 7 and 70 folds, imagine, kanang 7 and 70 folds, manghatag kag 1,000, mahimo ng 1,000,000 kung using sa scripture nga terms. Nanong di man mawadan ang mga oy o kahigayunan nga mutabang, especially using the resources. Kay once again, ang scripture nagpamatuod. Kung i-bless ka, huwag imong i-share ang imong blessings ngadto sa mga less fortunate o deserving at tabangan, nag-ingon ang magbubuhat o makagagahom, ibalik ko nganha kanimo ang imong gipanghatag ngadto sa tao tungod sa gugma nimo nganha kanila. Mabalik na sa kadagahan kayo nga pilo mo na makapanghatag, makapanabang ka, makabubo ka o mas dako o mas daghan pag yun. Tungod kay gipalambo, gigrasyahan ka o labi-labis Ginoo tungod sa maayo nimong kasing-kasing. Ako manghambog jugo. Ingon sila, abinairan ka, manghambog ka. Mao nang imong tuyo, pamulitika. Ang kuno na nato. Pero angayan sa kumanghambog. Na isusama bas mga oy, natay na ilan nga mga kanang gitawag na itong politiko dinhi sa Cagayan. Hala, bira, SOP, modus, mali-malita nang hatag ba sa ilang mga kinawat o kinurakot. Pangutana na ako, kanang si FMO, saba mga gina, alingasa mga kanang gold-plated. nga radyo nga nagpakaroon ingnon nga nagsabwag kunog kamatuoran og insakto nga mga impormasyon nga sa realidad. Daghan kayong pike o kanang pagpanglingla sa mga tao nga gigamit ang plataporma. O nga, makinariya man na sa maong politiko na kaibalo man ta na maong politiko according sa ilang kanang gitawag na itong track record sa previous nila mga engagement. Maayo kay mga hambog sa resources sa gobyerno. Pero kaibalo, maguntang kawatan na sila, kurakot na sila. Giangkon man guna sa kadaghanan nilang kauban. Mabitong ipangtawag na sila mga buhaya. O nga, nahimo na rabang buhaya nga baboy. Buhaya kuno kahakog o batasan sa baboy nga bisag pita, bisag hugaw, higdaan, di gan mauwaw. Makumpara na to ba sa kanya to before si Mayor Clarix, before ni Kapitan, before sa mga oy. O garam, kauba na nila sa pagpangalagad. Pero di sila pariha o susama. Nanghatag ba na sila personal nila? Buto na to, kanilang kinawa to kinurakot. Kada mga politiko na yung grabe kay Manaway. Sige, giskot ang pagpanghatag o pag-apod-apod o pagsuporta sa mga oy ngadto sa mga tao. Diyan sa resources sa gobyerno, ibang kaugalingon nila o personal nila nga resources. Pamulitika daw. O sige, pamulitika. Kamu, inyong pamulitika, unsa man hakot sa resources sa tao, pinagi sa korupsyon. Wala man na oy, kaugalingon nilang resources buo sa tao. Wala makaingon, tama, mamili mo. Kagayaanon, karminanon. Sa susamang mga tao. Na akong balik-balik kung di ko mauwa, especially birthday maroon ni Mayor Clarix. Atong ihanyag sa tao, atong ilay ang facts, including ang numbers. Nabay susamang mga politiko. Manay pamutanas mga politiko nang ay nalamog tuga-tuga. Dina sa Carmen, kung gusto mo magkapitan, buhatan ninyo, labaw pa sa gibuhat sa mga oy og ni Kapitan Kikang para mahimo ang kapitan ko. Di nyo kaya pagpuyo mo. Anyway, mo break sa kukajot.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500! Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix!
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hiltay sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
12: Pagani sa
0: Welcome back, Mahigala. Uy, nakalimot mong kuganta sa birthday ni Mayor Landoy. Gantahan ka na kung happy birthday, no? Para makakaunt mong kuglitson ba? Para sinaw po ni akong Simon. Para mahiwi na itong now. Forever young. Once again, happy happy birthday, ha? Ni Mayor Rolando Clarix, oy. 72 years. Sa blessed kayo nga life. Hinaot ko amahan nga dungagan pa, grasyahan pa kag maayong panglawas nga mugobian sa normal nga kinabuhi sa tao, ang imuhang katuigan nga makapangalagan, makapanerbisyo. Madait pa nimo ang mga taong imong minahal, especially ang among mami din sa syudad, ang atuang pinalangga nga si the very lovely Mami Lorna. And of course, imong mga anak, kung imong mga apo, daghan pa kag daghan pa kayo nga grasya para makatabang pa ka, makapaambit pa ka sa imong mga pinalangga nga mga kagayanon. Once again, happy happy birthday. Medyo mudip ko gamay sa kong diskusyon, ha, dugay ra kong nagdumot. Sorry pa personal. gamay ra. Kaya may tao ka ni Anto, aminaw ko. Kaya may gyong pangluparan ng mga tao. Ha? Kana bitaw dili tinuod nagpakaron ingnon bisag babay magpalaki-laki or lalaki magpakaroinan pag yun nga lalaki sabi na hypocrisy kana ba tinuod anay buaya baboy sige paghambog og istorya nga maone mauna pero dili tinuod arita sa isgotanan kay karon. Nag-iskot din ito ang pipila nga panahon nga. Naako na yung mga proyekto nga dili mauman. Naay mga proyekto karon dugay na human. Kag-make sure mga zaman nga maplastar bitaw nga mumit sa standard nga expected sa mga tao. Dili manggod nag-ingon nga mahuman dayon or paspas pagkahuman. Pulido, musustain, or kanabitaw mothro, labaw na mumit sa expected sa tao. Mag-set sa kong example, ha. To make my facts kana bitawang clear tungod sa kanang gitawag na itong issue nga nag-revolve ano nga isgutanan. Akong ibalik ninyo ang senaryo sa dihang gisira ng Divisoria. Daghang pagpanaway, dako ang gasto, langan di kabalo mo pahuman o mga proyekto. Karon na human sila mismo giangkon gidanang makinarya o kanang ilang tigpamaaba nga dili kayo mo istorya tinuod lisod po pa ko grabe ka makakon mahiwi niya na ngabila na niya guwang-guwang na raba at akihon niya sa hubak o labaw po ng lalaki nga nagpakaroning nun nga lalaki yun grabing pagpanaway karon nablihan na gipasundayag ingon ang amahan o maoning proyekto nga do gimake sure na to nga mumit sa requirements sa tao, musustain sa expectations sa tao, mahimong attraction o mahimong ang kaniadto bitaw nga Cagayan o ang karaang sentro sa Cagayan nga heart sa movement o pleasure and recreation sa Cagayan nga maingon ang Cagayanan. Kami sa Cagayan mailhan ming Cagayanon tungod anang maong certain nga lugar ang Plaza Divisoria. Daghan kay silag istorya, agi ko rakot ang kwarta, overpriced, dili mahuman, wala klaro, kay wala ko na vision si Clarix. Karon gablihan, giangko nila. Mismo silang official nga makinarya nga platform nga radio. O sa official nilang bakakon nga tigpamaba o tigbuhat og istorya, nga nindot, presentable. Pero, dugay lang na human. Once again, nag-ingon ako, dugay manggani mahuman pulido og mo expect amo mo meet sa expectations sa tao word kay dili tanang paspas pagkabuhat maayo labaw na mo meet sa expectation sa public. Oh, dili na na issue, ha, pero naplastar na na sila mismo ingon nindot presentable makaingon jud kag kagayanon ko iyon ani mi sa Cagayan. Kung magita mo lugar nga mo define sa Cagayan sa pagkakaroon o kaniadto, tracing back sa kaniadtong Cagayan o karon, meeting the old and the new, man ang among plaza divisoria. You make sure ni Mayor nga makapture ang kaniadto ang kagahapon sa karon. Man ang divisoria. Dugay siya na human. Dumingon tagdili, barato. Dili po din na naka-expensive. Oy, pero at least pag-able. Makaingon dyan ka, ah, kagayanon ko. Na ako din sa divisoria. Mani among divisoria. Oh, nanaway na po. Despite pag-accept nila nga maayo, plastada, meeting the expectation, due delay, dumingon sila expensive, not necessarily expensive. Insakto lang, tama lang. Reklamo na po kay dili ko no pabaligyaan. Kahibalo mo. Sa dihang gipabaligyaan, reklamo kay plaza na. Dinaangay baligyan, agiana na. Karon, gi-define sa mayor nga kinahanglan ma-maintain ang target na ito, ang ambyansa na. Do, mubutang tag mga services in terms of kapi-kapi ng mga pagkaon. Dili itong kaniad to sa panahon sa konsepto sa early times sa night market nga gi-conceptualize o gi-execute sa kanhiang mayor nga banggitan sab sa delayed mayor dong ko imano ang night market. Dili so sama. Ingon ang mayor ang konsepto atong pabaligyaan para at least naapoy mo cater o mo serve sa requirements sa tao sa ilahang gustong mahitabo nga makakaon sila, makainom sila. But to make sure as well nga ang lugar orderly, dili hugaw kay bago ra ba natong gablihan. Kunya daghan ra ba manaway basta mahimo nang schedule ang lugar. Labaw na, mag-isgot bita tag sanitation o kanang basura, maraba yung numiunong kanang kritik nila. Sige sila panaway, wapod sila yung natampo, akong balikan. Ingon ng mayor, para ma-maintain na to ang concept o ang target na to sa maong lugar, ato lang i-kuan. Aka na bitawang ato lang i-define. Ato lang i-limit ang mga transactions din ang i-allow na to. A coffee type nga klase sa operation nga mo cater og food and beverage. Pero wala yung mga imnonon, wala yung mga pagkaon, barbecue. Kasi samo ko naman ginagawa actually. Nga nanganoy man ta og special nga recreation nga lugar nga diin ang mga kagayanon muanha diyang dapitan nga makaginhawa. Makalingkod-lingkod sa lugar nga mapagaan sa ilang unahuna bisag bugat ilang kasing-kasing tungod sa kalisod. Mamalay concept anong Plaza Divisoria sa pagkakaroon. Ayon na po sila nga away pulos kay kapira. Di man good kapira. Apil na po na mga pastries, mga cookies. Apil na na sa cafe kay kanamanggong coffee type ng operation or services. Kape, mga beverage. A certain na, limited lang ba? At least ang gilimitahan po din ha, nga dili mahimong skid row na di ha. Dili matigaw bitaw. Then, kung matigaw ra ba, numero uno ra ba mong manaway. Manang akong giingon ninyo, manay mo define as something nga criticize nila nga nahimong success. Though despite the success, ang manaway ra gyapon, you cannot please these people. Why? Tungod sa ilang vested political and personal interest against their adverse ano style. Especially sa kampo ni Mayor Clarix. Oy, maapo na sa Carmen. Daghang nanaway. Ah, ang Carmen, way klaro ng kapitan. Eh di nyo makita. O siya di makita na magsunog, magbaha. May problema, demolition na ang kapitan. May bolo ng kapitan. Ano ito? Manignaw ng kapitan na nga. Mistisa managinahan. Nangamahan po, mistiso po nga insek. Ano masunog manignaw ni cupcake? Ano ka masunog? Anong naay mga problema din ha? Ang mabulad ka sa init? Usay mabulad kas gabi, masunog po nimo kay madto makamotin makasunog. Make sure man nimo nga maprastada ang tao. Makatabang ka para madali-dali dayon bitaw og ganang relax ang tension ta sa tao tungod sa kalamidad, labaw na nang sunog. Sus kaloy sa kapitan pero nabay susama na nila dinha sa Carmen. Kanay numero unong kaatbang. Especially kanay mga swan. Mumataba na sa gabi eh. Naba na siyong kadalanan kung naay mga demolition. Inyo ba nang maduol sa ilang balay o ribbon sa ilang opisina? Labaw na sa opisina. Si Kapitan, basta lang wala siya importanteng lagaw na agina naglingkod sa opisina kung naay tawag sa panginanglan na magbulad sa init, magpabasa-basa sa ulan, magtukaw sa kagabion. Ato na lang na pamatudan, ngayon ana nga klase na, labaw na na si Kapitan Kikang Oy. Sa makaingon tang mag-uot manignaong nintawhana. stress di ay. Kanang stress na pa yung mas labaw ana. Is 4. Kay sa iha pa na 1 2 stress 4 man. Is stress di kapoy kayo. Pressure ka kay stress gud. Kanang is 4 mas labaw na. But anyway, balik-balik ko sa isgutanan. Ganun ako ng isgutan. Tamatudan ako sa tao nga kung si Kapitan Kikang magpabilin og si Mayor Landoy atong kauban, daghan kay tagmakabot. Kay motuo jud ko, once ang mga leader sa lugar magkauyon, magistorya, magplanog dugan, parihag hunahuna, parihag vision, parihag mission, parihag values, mas mo progress, mo develop, o mas mulapad ang pagpangalagad o pagpanerbisyo sa katawhan. Dili lang sa Carmen, apil na pud ang Cagayan. Kay once again, kanang Carmen, ang focus o trajectory sa progress and development sa Cagayan, kay much of sa District 2, saturated naman good. Mabtamingon sila, mahal na kay Yuta, wala na tayo kabutangan o mga warehouse o mga development, private man or public. Saturated, kay kanang lugar, amon ay old center sa old Cagayan. While ang District 1, especially ang Carmen, residential area, maguda, macho ba ng area sa panahon sa dekada 70-80. Muna, kasaturated naman ang District 2. Ang trajectory, especially ang planning para sa development, kanang gitawag na itong comprehensive land use para mo determine bitaw asa ang mga investment, unsa nga klase sa infrastructure nga i-build, unsa ibuhaton sa syudad para ma-expand, para dili mahiagong pa og sa labi-labi kayong problema labaw na decongestion o traffic. Na din ang dapita pa up ng kadirin bahinan sa Carmen, Kanituan, Palumbia. Much of this, ang sentro yun na sa Carmen. Munang angayan ang mga leader, magkauyon, magkaistorya, maglingkod, magplano, tunada. Kabantay mo anang opera or kanang gitawag bitaw na ito, kanang synchronize bitaw ng music. Kung ang kana bitaw magkandak, de kamao, sintonado, susama po ng mga leader ano, oh, butaw na to. Tanawan ninyo ang Carmen. Huwag nga itong mayor, ang kapitan. Domingon ta sila, pamilya na sila. Dynasty, no, they are not dynasty in terms. Technically, they are not dynasty. Ang gusto na kong emphasize ninyo na kung si Cupcake magpabilin or magpabilin, mangyod kahit balo, manta numbers will show, even facts will tell. Kung naana sila mag-uyon, mag-istorya, magtinabangay, giving sa ilahang values, giving sa ilang mga practices, mas maayo ang sitwasyon sa usa ka lugar. Labo na ang Carmen, a significant o critical gigi ang Carmen sa development sa Cagayan de Oro City. Tungod sa naisgutan na nako bitaw nga point kaganiha nga ang kanang distrito, the old business area, old center sa Cagayan, saturated na ginsya. The next thing to do is to expand, spread the development. Nga buhaton ang gitawag bitaw na to comprehensive land use plan, including ng development, long-term development plan sa Cagayan de Oro City. O magkauyon ang mga leader sa ilang plano at sa padulong para marespondihan ng mga problema. And hindi congestion, traffic, even basura. Daghang tao, daghang problema. Kinahanglan tag-leader nga magkauyon. Susamas mga uy. Munang dili worth to adventure. Tanawa ninyo ha, once again. Ang mayor, nagplano og mga proyekto na now and the future mo respond sa current challenge og problema. I-relocate na to ang old na to nga sites. Dayon atong i-butang into a compact place para ang mga regional, national, even mga city nga mga services in terms of governmental bitaw nga mga agencies para ma-turn into a cluster ba. Then, ma-map ni mo, then ma-plan ni mo, ngayon, saktong parking area, ma-plano ni mo, maayo, asa mga specific nga lugar, para sayon sa mga tao, then ma-decongest ni mo ang movement sa tao, sa traffic, o even mga tao, then ma-spread ni mo ang development. Slowly, mahinahinain mo, sulbad, ang pinding na problema sa future, kaya problema naman ang traffic, as tanda congestion, apil lang basura, kaya tao, mangod, ang factor niya na. kung maglingkod mangudang mang leader magkauyon dili susama karon nga naibuhaton nga plano o gustong execute ang may babagan magtus national maghimog sensation maghimog spectacle para lang madaot ang leader. Sa pagkadaot sa leader, dalahig ang syudad. Oh, ato man ang nadunggan sa dagang panahon. Sa daghan nga higayon. Nayusa ka congressman diha. Daw kayo ha, atong dalaw na dito sa congressional inquiry. Magpahiring ta. Hiring ng inyong kaugalingon din ha. Kung pila kamalita inyong nadawat. Sa mga programa, konsepto, proyektong bahato ni Clarix, babag-babag. Kay, sila man good, gusto silang proyekto. Balo na ta, SOP. Kawat ko nun. Hindi po nakawat. Ayaw po nang kawat. Kay magdugo po nila ang abe. Lanoy. Kurak! Kwan lang kickback lang kickback. Magaan-gaan ba? Maligyan ng atong giingon. Nanong ingon ani man, mo-create ni siya o kanabitang stalling, mapinding, dili ma-execute sa usa ka leader ang yang gustong mahitabo sa syudad nga mo-respond sa current ka challenge o problema, including pag-prepare sa future nga dili ma-repeat ang problema. Dili yung ma-execute. Kaya mababag man. Dao man kag, amo nang babagan nga to. Gusto mag-loan. Adto sa land bank, babagan ta na. Congressman ko ta. Influential ko kayo ta. Di na-stall. Instead na mahuman na unta, slowly nga masulbad niya ang napinding na to nga problema. Wala'y nahitabo. O karon, mingsaka nagmaayo ang mga materials. Mga importante kayo nga mga building requirements o materials. Ang kaniadtong 3.1 nahimo ng more than. Reklamo na po. Kaya dako kuno kaayo. Instead, bitaw nga bababag mo. Mas may pangmutaban mo na may pamaagi. Pero di na mangitag pamaaging makatabang kay lisod pod mo contribute sa saksi sa kaatbang kay politika regi una-una lang eh pamuli tinudan na eh karoon nga nung akong gisgudan gusto na ko ma-realize sa kagayanon nga importante nga itong mga leader bisan sa pinakaubos barangay within the city even ang district congressional representatives na magkauyon sila sa liderato sa syudad kay maglingkod na sila unsay plano nilang buhaton. How to complement? How to collaborate? How to cooperate? How to coordinate? Maunay rules sa itong mga leader para ang ato bitong target nga prospects to develop especially meet or answer the current problem and challenge especially now and to the future. Masulbad na, mahinay-hinay na tugbuhat pinaagi sa panagtinabangay o di gina mahitabo nga magtinabangay kay lain-lain lagi o lantaw sa politika na ay political gap and divide. So saan man karun? Do si Mayor maingon ta by his own means o ways he do his best even si Kapitan na ma-meet nila ang need sa tao. Momentarily, kaya naamangit ay krisis sa ekonomiya, they do their best na makakitag opportunity, dagang investor, by at least by economy and opportunity, by livelihood, and ang gitawag bitaw na ito, panginabuhian, na ba'y ma-oper ang kanang gitawag na ito, syudad. Even nila sa Barangay Carmen, dagan man ginging offering, kaya dagan man na negosyo. Number shows nga, more than 12% sa atong current nga mga registered businesses sa local, even dagko or gagmay, na 12% increase. Why? Na opportunity, na trust. Kung inuna na bitaw mag-increase, much more nga mo increase. Kung ang leader sa distrito, labaw na ng mga representante, makakuha sila og mga resources, programa, proyekto nga kunduot, collaborated, gikandak siya nga nag-meet ang mga leaders. Usa ang ilang una-una nga mag-collaborate sila. Magtinabangay sila. Mag-complement sila. Mulingkod sila as one vision para sa tao. Dili kay divided by politics. So, mama na yung realidad. Usa ay makumpromiso ang mayor sa iyang plano kay na ay manghilabot. Di ba ginuntaan ay manghilabot? Ikanya-kanya mamugtorp. Ikaw, ang imong watch being representative, magdala kag resources gikan sa national to complement what is in the city. to find solution the current challenge and problem of the city, how to collaborate and complement, coordinate with the leadership of the city. Kaya mo man na imong purpose, pero wa mong good na ma-realize. Ganong ako good ning i-emphasize. It is high time for you, Cagayanon, to know it is important that our leaders have their own vision meet into one point. Nabay synchrony. E kung na division, problema yun na. Ang solution, eliminate the other part. How? Mamili tag leader nga tunada. Makauban sa itong amahan. Kaya ako, alagay kompromiso na ako si Clarex. Nakita man na nato kagayaan nun sa matter of experience and knowing the person. Way back then, sa iyang pagkakapitan, nahimo siyang kongresman o mayor karon. O kanang kapitan karon sa kining Carmen. Kita man na niyon sa ilang gama. Makomplement pa na siya glain nga leader. Nga makakuha resources to complement as well the vision and mission of our leadership, especially sa city, to meet, address the current challenge. Di mas successful, mas progressive, mas dagang opportunity. Kaya nga no, di man mas tool ang gusto na itong makabuot nga infrastruktura, proyekto, programa. Kaya wa may mubabag. Kaya between na namang ang nililabit na sa kung saan na ito, completely defined as a matter of experience din sa Cagayan. Walay susamang clerics o sa mga uy. Tarawag na nyo si Clarex. Aga mayroon proyekto. Yes, tinood na. Pero proyekto nga priority. Dili ng proyekto. Proyekto lang. Gusto proyekto. Kaya gusto makakakwarta. Kaya sa proyekto, daghan kang SOP. Pamalik ka maturan. Kini, kabantay mo sa batasan sa itong mga politiko. Bahalag dili mo serve. O redundant. O bahalag unsa dina. Dili necessary. Magbuhat og kanang lugar nga instead papuyan sa mga buhi. Maghimog mortuary area nga dili man trabaho sa local government, di pa na trabaho sa gobyerno. Eh kita, as a matter of culture, personal man na ito mga mata ibutan sa balay. Maghimog na ng building, multipurpose, pero panghambog ng mortuary. Sa muna diha, minteryo. Instead, magdala kag resources imong gi-coordinate to complement the necessary needs or requirements or necessities sa area and talk para ma-synchronize na to ang atong target nga mo-serve sa publiko. Ako, once again, between ani nila, mas mo-prefer job ko. Of course, binayaran ko. Pero reality will tell you nga mas practical ni nga kong gi-end. Mas mo prepare ta nga si Clarex magpabilin kaysa na ubang politiko o mo prepare ta nga nailain politiko nga makauban si Clarex nga mo tabang sa vision o mission ni Clarex nga mapagaan ang kinabuhi, mabuhat o oportunidad, mapalapad ang oportunidad o ang progress o development sa Cagayan de Oro City. Mag-istorya, mag-lingkod, mag-plano, mag-execute nga walay gap o divine. Mas winner ang mga tao. Mas moginansya ang mga tao kung naatay leader nga susama ang sitwasyon. Pero karon unfortunately, one way or the other, we must choose. Manang ako mong i-entice bitaw. Awhagon mo na ako in our dialect na sa pagkakaroon nanginahanglan si Mayor Clarex o katimbang, kauban. Ugang ako nakita kanang mga tao nga susama niyag bisyon, makiguban dili sa personal o political lang nga interes. Labaw sa tanan, ang para gyud sa katauhan, kagayanon o karminanon. Balak ko gamay. Abalag, may ingon na sila, bias kaning tawana. Abayas, mangyod na. Kaya may ingon, tagin mo, ang tao na itulog kakamatuuran. Political truth, personal truth, an objective truth. Ako, I live much of being objective. And it's reality. And to tas objective truth. Mas daghan o mas lapad ang mapangalagad o magpanerbisyo ni Kapitan Kikang o ni Mayor Rolando Clarex o yung ilang mga kaubanan kung sila ang mudumala o magpabilin ng mga lagad sa pagpanerbisyo sa mga Cagayanon o sa Cagayan labaw na sa pinalangga na kong barangay. o sa pinalangga na kong kapitan o ang pamilyang oy, si Kapitan Kikang, si Mayor Lorna, si Mayor Landoy, na birthday niya karon. Mas mapili yung ko nga kini sila mag-uban kay layog abtan ang Cagayan. Mas masulbad na to ang problema kung kining mga tawhana may atong palingkuron, atong pilion nga mo padayon sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Sama ni, monopolyo? Ingon ana, good na. Okay, once again, walay political stability kung ang mga leader mag-away. Kanang mag-uban sa pagpangalagad o panerbisyo, dili kay mag-uban sa pagpangurakot o pagpahimulos, gamit ang posisyon, susamas kani adtong administrasyon o naipipila din ha? Mga hangol man na sila. Mga buaya, baboy pa. But anyway, ruturot naman akong oras. Before ko mo depart, ignon tamong kagayanon o hagon tamo. Sa akong gipamulong karon o akong gistorya, tanawan ninyo ang facts o yung numbers. O ang senaryo nga akong gingon, bintahan nga tong leader nga mag-uban, mag-uyon para sa pagpangalagad o pagpanerbisyo kay ngano? Mas lapad, mas dako, mas daghan ang ilang matabang o mapalambo nila ang lugar o matagaan o mas daghan kayong oportunidad. Even karon nga na ay resistance, na ay pagsamok-samok, na ay disruption sa mga politiko, na ay pagpanghilo sa una-una sa tao. Nagpadayon nga successful ang atong kagamanan, kauban ang pamilya o ang kaubanan sa hugpong. Kagayanon, padayon taoy. Once again, kining atong programang Good Morning Cagayan, kini si Mr. Jones. Hangtod na po sa sunod sa Bado. Happy birthday Cagayan o maayong buntag kanatong tanan.
12: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug kawani sa Magnum Radio.
13: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
14: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
15: Babalik sa pinakadul ng butikis sa iyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganun katindi?
2: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:14, que la como está con a las 11:14, que la como está mañana toca entrar.
0: Magnum.
1: Welcome para Cuba Andrisato, tu número nanguiño, tu número nanto me calan. Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Karon lao me cala sabaduna. Sabaduna me cala paspas kay nga ginot sa tong panahon me cala. Hulyo sa bulan sa Hulyo, di na humani ni me cala. Agosto, gamay na lang gid mga igsoon pagkuman sa Agosto. Tapos na to Miguel Aman sa fiesta Berna. So sugod na Miguel ang Ber.
0: Magnum in action.
1: Kana excited Miguel pero mula gina nga karong panahon na daga sa kay problema kalibutan mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Kaya dapat kung ka na to mga igsoon o lagi kay munang gingon kadi lang kutob tas pagpakabuhi ayahe tong kahimtang mayo Miguel ang atong kahimtang. Kaya problema sa kalibutan, may gala, lala na kayo karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Sabi na may gala, kining grabe nga heatwave nga mas grabe pa o mugrabe pagin may gala karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Silang heatwave may gala, na pa super typhoon may gala kaming ilabi na sa ato nga nasun.
0: Magnum in action!
1: Sa so, talamang naminaw, kumusta? May ngunto nga talan, mga nato may gala nga namo sa may panglawas. Sabi na sa itong mga nagpaminaw, sa mga nagpabot may gala sa itong tulumanon may gala ang atong Magnum in action.
0: Magnum in action!
1: Dinawid na magparaya sa namin gala. Dito kalimtang kanuna itong mga pagpasalamat kayo sa itong labang o makagagahom. Salamat ginong Yesu Cristo. Salamat Diyos samahan. Salamat Diyos anak, Diyos Espiritu Santo. Sa magyata ka namo laing adlaw. Sa pagkatul mo ka namo ginong nining laing kautuhon. Sa laing kinabuhi ginoo. Ang magyata ka din ka namo bansa mong mga minahal sa kinabuhi kami. Magpasalamat din ang tanan. Nabina sa mga grasya ginong ang magyata ka namo. Sa matag adlaw kami magampo ang anta kami. Kanuna inimong grasyahan. Ibubo ang grasa sa tanang panahon labi na niya doon tao mga nag-antos sa karaplina. Ganoong Isos, pagunsa kami, guwakapos sa pinagi ka nimo, among isalig ang tanang ginoo, ikaw ang tagya sa mga kinabuhi, ikaw ang nasayo sa umabot na mong mga samong pangitabo. Ginoo kami sa mag-aampong ang ta, imo kaming iiway, ilabi na sa nagkanyang katalagman, bagyo, kainit, lino, guguban, paginoo sa among palibot. Ikaw ginoo ang nasayo din tanan, busa kami mag-aampong ang ta, imo kaming kanunayang panalipdaan, gikan ni mga katalagman. Kami sa mga ginoo, mag-aampong ang ta, imo kaming iiway, labi na sa mga tao nga nagtingwa sa mga kapukanan, sa mga daotan, sa mga tao ginoo nga doon ay pagdumot din ikanamo kami mag-aampo ginoong anta kami imong ipalayo nga ito nga kanila ginoong Isu Kristo. Sa pasaloasap kami sa mga salangan imo na kanimo ingon man kami ang napasulong atos mga kasalang kanamo kaya ito lang kaya Kristo imong bugtong anak buhing nagari hangto sa kanturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Kaya ito lang mga lamina may gala may ngoto kayong tanan. Kumusta man?
0: Magnum in action.
1: Kumusta may gala ang inyong adlaw karon adlaw nga sabado naman. Relax may gala mga mama, nakapahuway may gala sa si Coach Bulsa para ibalos mga anak. Nakarelax may gala ginikanan. Tuwad may gala kay Atis Y Classy, Aogma Y Classy, sa Lunes, san may gala kumbati na sab sa mga
0: Magnum
1: kabataan
0: in
1: sa atong mga alabira sa mga nagtungha. Karoon pa na.
0: In action!
1: Sa atong 80 ka mga barangay sa Nakpaisa Kedioro, may ngotong katanan sa itong 424 ka mga barangay sa Lalawigan sa Misami Siyotal, may ngotong kanilang tanan.
0: Magnum in action!
1: Sabay good news, sabay good news. Ang bad news may gala karon. Ngayon may gala Pilipinas, ayan may soon mag lugar mag-antos sa may gala. Nining gingong super typhoon nga si Inday. Nga kaming may gala din sa ato. Grabe ka kusugin may gala. Ang iya may galang hangin 195 mga soon kilometer per hour. Layo pa kayo. Ang iyang pagbugso mga soon 240 mga gala.
0: Magnum in action.
1: Kusug kayo. Kunya 15 kilometros lang na matagtag na ang iyang pag-irog. Sa nasangpit may galang bagyo may galang si Bavi. Oo, so muna may galang bad news yun may galang atong iampo lang. Ngayon ta, ilikay kita niya, ilihay ang nasangpit ng bagyo. Dili yun ta may galang mutama o bisag makadikit lang sa Pilipinas. Kay grabe ka kusog may galang, layo pa kay siya. Pero ang nasangpit ng bagyo may galang, ibunitor sa mnikaron. Ilabi na sa atong sa mga ubang mga nasun sa kalibutan.
0: Magnum in action!
1: Ilabi na sa iyang direction may galang lugar kinibang delikado. Distractive may gala o makadaot yun nga klase nga bagyo kung kinimo kiniba nga igo may gala ilabi na sa kayutaan sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Another bad news may gala gingon na ang heatwave karon dito sa Europe apil na dito sa Amerika. India may gala grabe na sos gino may gala sa India karon doon na may gala tungkol sa kainit dito sa India muabot may gala sa 60 degrees Celsius.
0: Magnum ilan, in action.
1: Inisato may gas dito sa Europe, sa ilang nandan, mga 15-20 degrees Celsius. Init na yun pag-abot may galas 29, pag-abot sa 29-30, moral kakabuang ng mga tao. Na kaniabot naman may galag, doon ay 35, doon ay 40, doon ay 46 degrees Celsius may galas sa Europe.
0: Magnum!
1: Mauna nga karon dito, hantog karon. grabe may gala ang panic buying. In fact, doon ay mga tindahan dito maigsoon sa Europe nga kanapa na baligyag mga electric fan, aircon. Wala mo guna sa ila. Kaya ang ila dito, init, makabugna mo kung sila. Ang ila, heater noon na dito. Pero electric fan may gala o aircon, wala na maligyag, ginagmay lang. Karon may gala nga sitwasyon, wala na gin may gala display karon nga makita ni mo sa mga appliance center dito.
0: Magnum in action!
1: Ma France, Italy, dito may gala sa UK, dito may gala sa Spain, tanan, apa sa Europe may gala. Grabe, kaya kalisod nila karon.
0: Magnum in action!
1: Panic buying sila, in fact, doon ay mga appliance center dito. Ang mga pultahan may gala, nangaguba, kagirasbagas mga tao. Inana may gala ka lisod ang kahimtang nila. Wala sila maanan may gala sa kahimtang. Na nagingon na pa may gala mga scientists kaya kini ko nung nagtabo may gala karon sa Europe, murag mahimo ng new normal nila ang kainit. Patay ang mga tao dito. Kay ginfa karon po na padayon may galang nangamatay ang mga daghang mga masakiton dito sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action!
1: Ikabalakan sir may galang na napay mas grabing maabot pag yun may soon nga kainit. Kung doon ay heatwave na grabe pag yun napay mas grabe pa. O masinati may gala sa katawhan nga dito sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum.
1: Nilan dito may gala ang heatwave niabutan sa New York, mga Exxon, sa Philadelphia. Dito may gala, grabe na ang kainit. Dito sa India, may gala sa Europe, mangod. Ang ilang mga dalan may gala, design na para pambugna yun. Diba? So, butangan lang ispalto. Pabugna, di kila sa maunsa. Wala sila magdahon may gala nga ang ilang klima na bali. Ang kabugna may gala, gipulihan ng kainit. Patay kinang tao niya may gala, kahit dito sa ilang mga bumbero. Wala may gala, doon ay karang sprinkler nila ba? Sige lang sila pagas, mga tao, muagi, mga ligo dito para mabugnawal ang lawas sa mga swimming pool, puno, mga beaches. Unsay mga lugar dyan, ano yung mga tubig. Dito may gala, ang mga tao, mga eksoon, nagsigig, palangoy-langoy.
0: Magnum, in action!
1: Mauna, di lang may gala, nangamatay tungkol sa nang, lugos kainit, kundi nangalumos. Mauna ang sitwasyon, may gala mo na pinakabad, Diyos may gala, karong panahon na.
0: Magnum, in action!
1: Kingon, may gala nga, kinikuno, dili pagkikuno ni siya mao. Ang kainit may gala ito, mas mugrabe pa kuno karon gani ha. Nabot, mabot may gala sa 35 degrees Celsius, 40, pat, halos na wali na. May muto ang mga tao, nagsalimuang sila. Na mabot may gala 46, kuy kinukong sa onala na. Kitaan na tag-init, pero pagkabot na namin job, alinga ang yod. Sa ila may gala, murag wala na yod. Lisod ang ilang kahimtang may gala, dito sa nasampit ng lugar.
0: Magnum in action!
1: Mauna nga, ultimo aircon may gala. Doon na ito, nag-away tungkol kayo, nag-ilog sa kinsa makauna sa pagwag aircon, electric fan. Basta ka doon na lang yung mga bugnaw nga ito nila. Diba? Kaya kinsa may nagdaom nga sa ila, bugnaw kayo, sige lang jacket. Karon, wala na halos gahubo ang tao dito tungkol ka init na kayo sa panahon. Karon.
0: Magnum in action!
1: Sa ganyan may gala, mga tilimad o na, muna nga,
0: magnum in action!
1: Kulat ka rito may gala, kaya tungkol kayo dito sa ila, ang ilang dalan magod. Mura bag, dili, wala dili para pang-init kaya wa masuka sila dito na init ginagmay ra. Mauna may gala karon daghandala.

0: Iyan ni may gala mga pahinumdum dili na ingon nga kwan. Of course, ang mga tao minaghimo may gala sa pagdaos sa kinayahan. Pero sa kung paminawon ta may gala ang mga pastor, mao na ni may gala mga propesya ug mao na ni may gala ang mga natala sa tong sa tong ba Biblia nga maabot ang panahon may gala mao kini siya og adunay mga signs sa dayon ang ilang ga imensyon.
1: Magnum in action.
0: Iya mo na ha, na teka pabuton nga dako kay nga bagyo, super typhoon. Niya may galang heatwave, linog. Sa politika may gala, samok pagyo kayo.
1: Magnum in action.
0: Grabe may gala kasamok ang politika, grabe kasamok sa kayo, di ba?
1: Magnum in action.
0: Dini sa Pilipinas may gala, dua dini, demonyo may gala, o kaneng ikangit-ngit o kahayag may kaneng katarong. Dautan o katarong may gala dini. Na asa ang bangutan dali, asa ba na bilong ning uban? Kaya nga itong mga pare may gala, of course, katunay misa-misa nila dito, ang mga pare may gala, wala, namurag na politiko na. Oh, katunay ang puwampu may gala ni Luistro. Diba? So, katong ampu nila, paminawang katos ginuo to, nga ang ilang ampu single out ikid may gala, tabangan kuno sila, kailan na makonvicto may gala si Vice President Sara Duterte.
1: Magnum in action.
0: Bagi sila magampu nga ta ilang yapil ta ginoo, unta ang mga kawatan po sa gobyerno, mundang lang sa pangawat, ginoo, matagato gustisya, kining mga ang katawahan sa Pilipinas, ang unta mapriso o masilutan ang mga kawatas gobyerno. Labi na itong mga malitagang, ginoo. Kinarabay ang mga pari ito na kapiris malitagang. Kana ito lang yan po, ito pang ginoo nila, ngang ilang pagampo may gala, General Gyod, tanan. Ay, si Sara Duterte ragin may gala, ang ilang yan po nga, kung mahimo makonvicto, tabangan sila. Pangutana, kisaba nga ginoo sa kangit-ngit o ginoo may gala sa kahayag.
1: Magnum in action.
0: Wa mo sila mag-mention usang nga ginoo, si ginoong Isokristo ba? Kay iya man ang kahayag o si Lucifer mga igsoon. Tapos mo sila Lord Jesus, Amahan, di ba? Ginoong Isokristo. Hinana, mahal nga Birin Maria, tabangi. Ngayon ta nga ma-convicto kayo si Vice President Sara Duterte.
1: Magnum.
0: Tabangi mga prosecutor, agoy mga malitagang manggiapon mga igsoon. O sa pagtabang sa ginoo na nga sila, di man kay balo, dili ka ni mahibalo, mga ipasaylo may gala sa kinibang mga kasalanan po nila. Kaya pag kumusturya sila, murag sila ilimpyo, ang tao ng ilang lutuson mo'y dautan. Agay, mawagin na mga egsoon. Diba? Panawagin nyo. Paminawan nyo, may gala. The way may egsoon mo, isturya, labi na kanil si Luistro, murag siya, may gala, anghel. Limpyo sa mga egsoon. Diba? Magampo ka sa Ginoo, imong anghiyo ng mga tao nga magampo para iduot, may gala, o makonvicto si Sara Duterte. Dili mo na pag-unsa, pero mag-mention mga kutang Ginoo. Dapat doon tayo mga isang Ginoo, kami mga makasasala man may labaw na ko kay malitag ang gyapon ko, pero magampo may nga unta, muna, di ba? Tagaanin mo og fairness o lugar imong ihatag ang direksyon ining among nasangpit nga kining kwan, ipegayon nga trial sa impeachment.
1: Magnum in action!
0: Unta ang katarong o ang kamaturan mo gawas. Among isalig na lang nimo, ikaw nang bahala ni. Kay ikaw mang among labaw makagagahom. So among isalig dili kay mag single out niya ang istorya may gala, membros malitagang mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Paminawang kas Ginoo, pagampo sa og pangayag pasaylo. O papakaisag pasaylo sa mga sala kay ang Ginoo anda mo maminaw sa inyong kapangayon. Pero ikaw mismo labaw pang makasasala og daghang kayong sayop nga imong nemos kalibutan nya di ka balo. Lugan mangayo og mo surrender sa Ginoo sa imong sala ay pagdahom nga paminawon kanina bisan pag kana mga pare nga naaga ampo siya ng otobangan.
1: Magnum in action.
0: Sumpag yan po na simpirno na sila kung muna ang ilang nabuhaton. Kaya dapat sila, mag-guide sila. Dili kayo one-sided. Kung dili, gairan nila ang katawahan. Nga mo ni unta. Pero mag-guide sila sa usalang ka-direksyon, usalang ka-grupo, kaya ambot. Siguro may gala ang uban niya. Katong mga radikal nga mga pare, tuwa man ito nakapil.
1: Magnum in action.
0: Muna ang mga gala, nga di na no wonder nga na yung uban. Mingon di, bantog radi ay, di ba? So, mo na may gala, kung magampo ka tanan, kinala, iampo na itong tandili kay maniguro tagato. O, so itong iampo ang tanan, kay kalinaw may itong toyo. O, so mo na may gala. So, kung paminawan ni mo siya, katawanan, ang iyang pagampo, parang seryoso kay paminawan, pero una may isugba may gala, kato siya kay mismo siya, di man siya balong mga ipasaylo, kaya ang iyang gusto, iduot ang usang katao.
1: Magnum in action!
0: Simple na ino nga, kung naisay sala, Lord Jesus, pasayloa siya. O, pasayloa siya, kay tao na may masayop. O di ba, so inana, o pero lamdag kami, giyahi kami, araw matagami, direksyon, lugar, direksyon, din mayong direksyon, nining among impeachment trial nga mahitabo. O among isalig di akanimong tanan, ha, talagang yun ta.
1: Magnum in action!
0: Ay, magampo may gala, mura mag, iya pangangyo ng mga tao nga magampo para lugar, iyan po sila.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaag butika.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pag dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Paimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina al Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
10: Magkana pinta sa para kumantri sa tong ato manong tumaykala nga Magnum in Action.
9: Magnum.
10: Abot na maykala sa isud tugas pagdagat maykala karong adlaw no kay Sabado man karon. Ang update sa maykala no. By the way, ato sa maykala nga update ang atong fiesta. Kumusta to tong fiesta? Sanak bayan. Ready na. In fact, na magani mo rag karnabal maykala diri sa ato nga nagabot na. Ready na sila. Oh, so nagina nagaduna na mga kanang karnabal maykala diri sa ato.
9: Magnum.
10: Kanang animaho lagi fiesta pero muna sa ta sunod semana. Kaya gingon may gala ang Carmen magpista po may gala karong bulana. Pero mao lagi na nga tungkol sa ang ato din ipuskagayan, naku magkukay ni may gala nga kaliukan sa fiesta na sa atong patron sa inyo San Agustin. Mao na nga ato may gala i-update ang atong katawhan sa unsabay mga lugar, mga kuana, plastada karon sa mga kaliukan sa atong fiesta sa Dakbayan. Karong Agosto 28, Biba Senyor San Agustin! Biba!
9: Magnum!
10: Advance sa fiesta! Kining Senior San Agustin.
9: Magnum in Action.
10: Abot may gala kito nabiyon din si ang atong sa atong City Tourism Manager may gala nga si Marky Halapadan. Kalabot din kay sa mga core event mga igsoon na naman katunay at ang pinakadako magod nga kaliukan basta fiesta kining yung parade. Money dako kay nga kaliukan may gala sundan po na yung street dancing competition unya kining atong gitawag nga fluvial parade kining sa Pitsa 28. Doon na po tayo may CDO, beauty pageant, uguban pa. Pero ang kini may galang sa fiesta, doon na may galay fiesta yun sa fiesta sa Cagayan, libreng kaon may galang sa barangay diya sa Divisoria. Naman natong gusto may buwan, kung kini nilang propose ka ron, libreng kaon, although ang magastuan ni barangay. Kaya barangay may galang, na ilang bote ito, niya na sila sulan ito badalan, dua kakawa may galang humba baka na diya, or kilawin may galang sa baka na ilang i-display. Diba? So, inana may gala niya ang mga tao kay pista man. Human may gala sa fluvial parade. Pag human sa misa may gala, of course, sa may next na sa human sa misa, lamisa, ginang mga igsoon.
9: Magnum in Action!
10: Pag human sa misa, natural kay pista man, lamisa na dayon. Meaning, pakals na mga igsoon.
9: Magnum in
10: Action! Na muna itong tanahon karon kay kasagara mong gusato din eh. Pag abot sa fiesta, murag des katedral, naghandi ang mga anak kay rekaon. Diyan sa sitio, nasa yung pakansyo na itong mayor. Now, karon doon na may galay, basig mo ni, kabaguan, kaya Des de Visoria, doon na ilang libreng kaon diya may galay sa fiesta yun. gikan diya sa Pichiter, padulong sa dito sa Sevier area, galing niya na mga bot diya may gala nga na yung mga barangay, I don't know, sa ipamagin nila nga makakaon may gala ang mga bisita, diya may gala, kanang libre. O diya nang lasangpit nga lugar, mga iso, niya nang panahon na.
9: Magnum in action!
10: Ato na nga tanga, no, kay kana may gala, kung may tabo, agoy, Ginoo. Grabe, may galang mga taga siguro nga bisita, mudulik ka din sa ato sa atong dakbayan. Mabuta na may gala samtang. Una tayo oras, may gala ito sa angin na biyon si Mr. Si President Louis Marzamulo sa Cusimba, Cucasimba, Cugon Central Market, Cucasimba. Sumunay nga lang may gala ng sumunay sila nga. Sa kung sumunay nga lang ipuli ninyo, masabtan Cucasimba, sa ni. So basta kayo muna siya, ang Birkaros Cugon. Bahala kung saan ang simba-simba niya may gala. Basta, karong pita 7, sa'y 7-8, kini ilang itawag, may ka-21 katuig may gala sa pagsaulog may gala sa ilang market day diya sa Mercados Cugon. Human may gala ka na siya. Kanito, karaan man na, gibago may gala ni kani Mayor Dungkoy Imano. Iyagi na mga igsoon. Ato na pasalamatan, patay naman siya. Pero aron na lugar atong pasalamatan ng mga tao nga naghimo anak kanang Mercados Cugon. Iyagi na may gala ang Mercados Cugon na usab niya. So, munang ika-21 katuig na human may gala na nakuha na usab. O, so muna, kanang Mercados Carmen, iya mag-apo na. Ang kanang Diyas Agura, panahon doon ko Imano na. Kanang Mercado na sa Westbound Terminal, Public Market. Doon ko Imano, gyapo na may gala ang mga Mercado.
9: Magnum in action!
10: So, ato sa nga pasalamatan may gala. Sa kuwalatod, pero ligasya nila na ang mga klaseng mga official nga naghimog lugar kayuhan may gala sa katawhan. So munang gingon nga basta lugar mawala kas kalibutan, pero munang gingon may gala nga makahimog gani ka og dagko mga butang sa imong pangutungdanan, di na malimtas mga tao. Di ba? Munang gitawag may galang ligasya nimo. O kana ni atong naikwandya, kana nga pila ka tulay na be, tulay spuntod, tulay may gala diya sa Jerburha, tulay may gala likod sa simbahan, tulay may gala dito sa dito may gala sa Balulang. Ano lagi sa dito may gala sa Taguanao. Ali kasi may gala ang Dungko Imano ng mga eksoon kay siya may nagpahimo na panahon sa iyang panahon. Apil may gala kanang nay play atong overpass kini o ano flyover ba ni. Kining dia sa same recto Dungko Imano gyapon ng mga eksoon. Dinagkogyo may gala so ato na lang nalis patay naman to mga gala wa naman to sa kalibutan. Pero ate sa iya mga mayong gawi, mga igala, o gibilin niya sa katawan, dili malimta na, isip ligasya niya sa siya pa may gala ng atong danan. So muna, ang importante, sabi na sa Mercados Cugon, nga sa Ulugon may gala, ika-21 katuig na, nga nahimong konkrito na gina ang Mercados Cugon. Human may gala, gipausap sa itong mayor kanyato, si Dungkoy Imano, mga igala.
9: Magnum in action!
10: Uy, by the way, ato sa isgutan din ng kaning BSKE, November 2, may gala, kang kumilek mga igsoon, nagapainumdum na may gala sa mga mukadilato nga pag-andam na mo. Kaya sila may gala sa botan sa kumilik, ready na mga gala karong panahon na.
9: In action!
10: Sa ato na iskutan ni Kisaray, managal na ni sa mga barangay. Anatay mga listahan din eh. Kisaray mga managal, may gala. Ito na yung lugar sa ato na bawa. Muna yung mga managal, gawas yung kumbin, doon ay mong kontra. Doon na sa mga wala na may gala sa posisyon.
9: Magnum in action! Hindi
10: may gala gumatay, labi na sa korupsyon o gabuso may gala sa atong pipila kabuhatan sa gobyerno. Ang atong tagas, pagdagan, may gas, panaguba, sulaman, labina. Kini may galang kahimtang usap, may galang imonitor na to, kining heatwave sa Europe. Daga mga Pinoy ito, ikadwa. Ato sa may galang imonitor, kini may galang daga din yung super typhoon, may galang si Inday. Nga karon ba, ang iyang alan si Bobby Fai, international name. Pero pag musulod sa par line, mga ekso, next week, Inday na ang alan niya. Manginaot na musaka siya, kay musulod may galang ni musintro din eh. Bisag mo igulas, lusod may galang. Na kanang giingon may gala nga flood control project nato madumduman na po na pagayos mga tao, sigurado gi may gala nga mubaha may igsoon dito sa Luzon area.
9: Hindi ko
10: ba ang tagas pagtagas para gumawa sa itong tulaman itong oras alas 11.52 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunay update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sa Lab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DT Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako, okay na. Pero ito, buhita ako, kuwakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
10: Nagina presa sa paraguay dire sa atong atron to Miguel Magnum in Action. Tunguras alas 11:56 sa tosing atong gawas Magnum versus Blanca. Hemdas panam ng Grupo Sid init o tug ato init tugnaw init o bugnaw.
12: Init magbugol mao ni panahon karon dio init kayo. Kami talaga ito ng kaya sa bisig presidente karon magagol na magsilong-silong pa, loya sa mga estudyante nga rin, ah. Magagol nun, sa namat ako sa Sabado, pero kaning inani, pagkabot, magagol sa Lunes, kaling sa Bendes, kung kaning ang panahon na magpasalabi, loya ka po mga estudyante, magmagol ka sa skrami, kikainig kayo, pero doon, namayunin mo lagi nga na daw tayong panahon, pero layo naman sa ato, lugar sa Sinibanga, Mindanao. At sumakita din mo, ang ato lang, grabe din kayo din kayo,
10: magkatingkating
12: ka. Sus, grabe, ha? Oo. Pinagatong mga trabaho niya, kami tingawas sa mga trabante ka rin, tingpan niyo ito. Dapat din tayo, din tayo, galapit na mag-enjoy. Itawag mo rin itong tapon sa tungulo. Kasing kaso mo video, huwag mugawas pa rin sa kamagrabihan sa kainit.
10: Oho, so arang nga rin, ato din eh, kamulag makaya, dito sa Europe, amot, saon nila na kay ultimo dalan dito. Nangatunaw, labi na katong mga espalto kay wa pa sila magdahong minana kainit. So tunaw, pati to mga signboard na rito, katong na yung mga plastic, nangatunaw sab. Mga ligid sa mga sakinan, tunaw. Grabe gini to sa ilaw, init gini kayo mag-lumpersin sa ato din eh, kaya ra, di ba?
12: Kaya ra, mag-lumpersin, makasilong-silong tabo. Alisod ang pagsilong, kaya mawala gina, wala mong gugay, mga nagkulugan, mag-lumpersin, mga tawag na po ng masilungan like mga kahoy ay sa ilang lugar ba't magipin na kayo na magip bago-bago magip ang panahon mag-enjoy para sa mag-lugan sa palibot para sa mag-lugan sa mag-lugan sa Blanca sa mag-lugan sa Biso Magnum Radio
9: Magnum in Action.
10: Salamat din naman Miguel po sukrama Miguel pinag Magnum versus Blanca sa mag-lugan din sa atong tulumunon
9: Magnum in Action.
10: Mabuta na Miguel ano kay ato Miguel ang atagas pagbigad labi na hindi Miguel ang atusang mag-update sa tasa fiesta kay gusto na ito interesado ito Miguel ni atong nai libreng kaon Miguel diya sa una naman to katunay dunay plano pero wa madayon nya kanang to sab dunay libreng kaon diya Miguel sa sulod sa kwan kining Pilay Sports Center pero karon mga igsoon sa ato na sab ta murag usab nila pamagi kay diya na Miguel sa fiesta la niya klaro to sa fiesta klaro to sa fiesta diya Miguel bago man ato ni Visoria ay tsura na murag usab na magyod mga igsoon so diya pay butang kini mga tent may galaw niya nanay pagkaon dayon diha sa matag barangay barangay 1 so ano depende sa barangay kay naga 80 matag barangay so kato mga bisita pili lang kagasa ka buduol kaon ka nito ay lang pagdalag bulsita ayaw lang pagdala kaon lang gika ayaw ba may gala pagkaon tumalay sulod sa dito may gala nasa naibag sa ano na baloy o buyot may gala silalom dito gilahos ayaw sab ka na bang insakto lang
9: Magnum in Action.
10: Muna may galang dahil kapat. Anyway, sa ato para gawin kayo din sa ato, tulad mo nos, pagbalik ito may galang, magbalita sa ta, unya-unya sa human sa itong mga balita, ato isguta may galang, kining ko ba mga isoy, labi na kining mga pag-update ato kasabado karon sa atong umabot fiesta, unya ato sa isguta may galang, kining atong uban nga isyo, sa ato para gawin din sa atong tulad mo nun. Oras, alas 11:59 na.
13: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa timprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pas-on kini, igo lamang magkolekta ang moreskuan ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
10: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salaig sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
14: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay!

0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Mayong adlaw, mga higalangan aminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Roberto Angkalhan. Nadiagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhit ako. Pag-awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na gano'n uminom ka na ibang gamot.
0: Hindi ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
0: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
1: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
0: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
1: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News. Magnum Fire Alarm.
6: Higala sa ripanto mga balita, may higala ito sa i-check at itong kaobanbi sa King On Matupa, doon ay Usaka Fire Alarm. Tanatag, unsan ni may higala, kadako, kay lapasan niya po, niya sa San Lazaro, may higala, sa Zone 5B, sa San Lazaro, lapasan. Sunog isa may higala, tanatag sa latest update, ano niya ka noon, Magnum Jane Luna. Magnum Jane, kumusta niya ka noon?
7: Yes, sa Matupa, Jowa, no live na ka sa Zone 5B, San Lazaro, barangay lapasan ng ato nga syuda, din, doon ay gamay kasunog nung hitabo, din mismo sa Panimalay ni Miss Villegas. Galing karo nga panahuna no na palong naman ang iskutan po nga sunog sa tahap nga bahay nagsugod matod pa no gresagyan kini sa ilang hapo ka siligan galing ko wala po sila kapiyo kung unsa pa yung rason sabaka mga erong mga majuwal wala sila kapalos sa yung rason ni pagkasunog po sa maopod sa Panimalay kaya lagi ingon nga di mahayong matod pa ang kamati po ni ining na iskutan po sa tagiya. So, first, nga naka-responded, sir, Magdum Radio Day, sir, Magdum Jane Luna. Kwarto nila nga payo, sir.
8: Wala ko ka, kwan ma'am, kayo. Pagsaka na uga, kalayo na.
7: Ako kay kalayo ganina, sir.
8: Medyo.
7: Unsa mo ito na nagkalayo, sir? Kita niyo mo, ang ilang habang igdaanan? Unsa ba, ilang appliances?
8: Sa ilang dingding, ma'am, dingding.
7: Sa dingding nila?
8: Kaya ko, mga sanina, akong gibasa, di na akong giplakan mo ito na. Kwan ragamay. Duwid makaya mo ito na kwan tubig. Ato na kuan ra mam palong.
7: Unsa may gihapon sa tagiya dali na sa imo sir? Unsa may rason nato?
8: Wala man kay nanawag ra sa ko kay nang laba mo ubod. Ha. Mao to sakara rin ko sila, ano to. Nanawag ko, tabang sa mga siling, ano to. Dool sila.
7: Pero sa nakasag yes, sir, ikaw nakapalong.
8: Ako yung mga kaubang, tabang ko sila.
7: Bakit yung lingon mo, ansa man?
8: Nagpinabang ngayon.
7: Ang pangalan na to, sir?
8: Mabilias, ano, mabilias.
7: Ang pangalan na nito, yes, sir?
8: Biligas.
7: Salamat kayo,
6: Madam, sir. Magnum Jeno Senet, tabo, kanang nga balay, dili ila, nakita nila nga nagdilaab sa second floor, wala ang tagiya diya, motong sila nalay ni Sakas, balay, para lugar tabangon o palungon ang kalayo sa babaw. Magnum Jeno mo ba na?
7: Salamat to, Major. No, silingan, balay niyo sila, Magnum Jeno. Ikit-regit ko sila o balay, ninanawag matod pa ang tagiya ni Ine.
6: Ah, nalagit okay.
7: Nalagit sa sulod, motong nga siya po mismo, nagbasa siya o kasi
6: nila. So mismo ang tagiya, mo'y na nangay tabang, tabang, tabang, sulog, ano?
7: Yes,
6: kaya tabang man, kung wala tabang na, sigurado.
7: Sigurado,
6: gidon ta to magdumajo.
7: Sa
6: Siyara usa, babae na nang tagiana. Siyara usa sa
7: nabay. Oo, sarang isang magkuma-jowal. Mau ganito nakatangayo, bichok, tabang. Tungod po lagi, kayo man sila ito ko. Uban niya, sakto po, katalang silingan. Nang laba ka ganiya, mau to yung mga basa ng mga sinina magkuma-jowal. Himo lugar niya, puro papalong. Nining na iskutan po niya, tutok niya. May lang po magkuma-jowal no, kay kamay regisawan po kay siyaw niya. Tabang area din, hinara pa siya sa tulungan nga bahin ng tumajawal na wala siya ingon nga nasa gawas na siya sa kanasunduron nga suok pagkaslayo na dala ang magkakjawal. Habi kina itong apalay ni siya din ito, dala na din siya magkakjawal. Tungod sa nagkikay, kaya ang kining area mong kuningi. Puros na bitaw, parang nabitay balay sa taas, tapos dala niya sa upos. Ina na bitaw ang sistema magkakjawal.
6: Sa muna nga balay, kakomunay kayo ba? Nang nai uga kayo? Kahoy, gag-asos pa sila.
7: Oo, kahoy siya magkumajawal niya. Kung ito po tanawan ng structure po siya panimalay, bago hindi niya siya alam ayun sa kinilugay na kalayo magkumajawal. So, gali, kini pong isutan po niya panimalay niya. Wala mang ipoto siya na ugan na makita sa mag-drive garon din ang sitwasyon. Nakatindog po mag-iapon siya. Pero taas, gabahin matulpa. Doon na nag-i-check kinibitong na tapos siya kalayo kaganiha, managi ana siya kalayo ganina mo, nang nanagi portion sa nga sunog. Wala pa siya pasakain magdumajawal na sa doon po nga PFB karon posible kaya na kitaan pa kanila o gandil siya luwas na sakahan. Wala mo na magdumajawal, basta niyagi na bitaw siya o kanabitong sunog, diligyan nila ginapasakahan dirito.
6: Nabay kurintina nga balay, nahilay kurintina siya? Aha.
7: Oh, na,
6: doon sila ikinang kurinti Magnum Jeno. Magnum Live, kwarto ba nining nasunog, second floor niya, plywood na ba na iyan ding-ding Magnum Jeno?
7: Hindi, wala nga nila gano'n sa Magnum Jowal, no, possible baka tumult sa kuryente, ang inundan. So, under investigation, tagahapon, pero no, kayo, sa ding-ding pa. Matod pa, nakita ni any lugar nga silingan nila, nga dito matod pa, nagigan po ng naiskutan po nga kalayo. So, dili pag itapihong karoon na kung sa pag-inundan ni any. So, kalit karoon, ipakalma, ang tagiha karoon Magnum Jowal, tungod kay ginirgyos siya sa akin ni lugar nga pangitabo. Normal, no, nga matiyong taginani, labi na sa panahon sa emergensya, sunog work at ang balay lugar Magnum Jowal. Mapulbahan kita, nireduson kita nung sa ukaling karon, ginapangunta na panasuto lugar nga bumbero, ang kinilugar nga ang pangamanga detalye, kalabot po lugar na hindi po nga pag-iyat po sa panimalay, kailagi sa karong panahuna, ginapangunta na pag-iyat po sa baka, po yung makita baka niya ang mga rason, kinungdan po no, sa pagka ulpupusunog po sa usihang panimalay, pamilyang Villegas, magkumajawal no,
6: kaya. Pero Magnum, Jane, asa magkamuagi diya? Sa Corrales kamuagi?
7: Pwede na tagikan dito dili sa my terminal.
6: Okay, na may mga dalan na magunaw. Saan ang dalan niya? Kanang da-please dalan man siya? Kanang tagiya?
7: kan dili kita sa ito sa kaning dalan gini pangalan diri madam Joel ako mga tagagura no pero ang akong na ibawan diri madam Joel kung gikan ka diri sa may terminal ya pulosot bisa ka padulong sa Putsalo di ba duha man nakadalan ka sanga madam Joel ang isa padulong na diri pagawa sa may Corales nya isa lang kay pag-uwi sa Putsalo kay diri ta sa may last madam Joel no kung gikan ta diri sa may Coro terminal ta sa may last kaning pasanga lugar nga left side lawson na yon ka madam Joel ate makita diri nga galaray nang mga presidential no niya. Unangan mo lang yung mga jowal. Solid the shipping na dayon siya mga jowal.
6: Ah, okay.
7: No,
6: uh-huh.
7: Oh, so, bali, no, karong nga panahon na mga jowal, ang pipila po sa mga tao din, eh. Kulbahan mo kung sila ganina. Ito kung sige, init yan ang panahon dahil mga jowal niya. Dala po sa kainit sa panahon, inapag yung sunog balita po. Nagyan o ka sa mga jowal. May nalanggit po, no, kay dali po kayo napalong po sa mga silingan na kinabangay sila mga jowal sa pagpalong ni init. So, gamit po, no,
6: mga ginay sekreto, diligyo biya ano kalayo, no? Pag nai kalayo diya, sa kaon ni mo, tabangon giyon siya. Katong nga giing mo sa lalaki, nga nagbasa siya daan o panapton, mura iyang gihaplak o gibunal sa kwan. Muto'y sakto kay manutralize ang siga na. So, sakto gin ang gihimo, mauna nga natabang kay nanaga na silang tanan, naway siguro magnoma, Jin, nga didako na nga sunog diya. Init na ba kayo? So, sino?
7: No, gin magdumajo, ano, nakugin ang chance gin ang tanga. Dako na po kayo nga sunog. Nga, mahita po lugar ng ini po nga naisbutan po lugar nga nga reported po din hinga fire incident. Pero may nalang po, no, kaya dala naman din po kayo na palong. Ang kini lugar ng isbutan po nga sunog. Ito pong namatignan po din rin natungod po sa dikit-dikit po sa mga paniwalay din magdumajo. Dako, dako na chance. All po good, no, ang dad po po good na sunog. Pero may nalang po, magdumajo, ano, kaya niarang-arang naman po tayo ng sitwasyon po ng kidugayan. Nag-lungtad gito ka oras na no, napalong magigidayan po sa mga silingan ang naisputan po nga sunog po no, sa taas nga bahay sa kansur matutan nag-ikan po sa mga Joel no wala kininag sumigad sa upos mo ito nga ganina nagsaka pati ng ilang mga silingan para gito nga mapalong kinison sila nagsigiyan sila dalaw mga basa ng mga panapton aron tunoy diritso na po tayo o glabay lugar nga ding-ding nila magduma Joel kay lagi ikan man daw rito po no ang maupulog nga sunog sa mga nakasaka lang po magduma Joel no ato ang lagi pangtana kagalina kasi laman mismo po ang himo lugar sa pag-responde wala na ang himo no sa pag-bumba karun o gatubig ito ang mga sa taga-biro pa isa po ka fire truck din himo magduma Joel ang ato ang namatigdan ng himo no sa pag-responde
6: mhm aha
7: so nag-share po sila karun sa ilahan ko ng mga experience sa magduma Joel labot po lugar ini kini lugar nga ilaha po nga experience lugar no sa kini lugar nga tunog eh ganina nanaga na gid po sila magduma Joel no sa dihanga na hitabo po lang mao lugar nga tunog so karon di pa gid ato ma interview magduma Joel no ang tagian ini po nga panimalay tugod po lagi kay medyo
6: abay ang pamilya na ano siya raman wala diha
7: wala tay na matikdan diri magduma Joel siya bagid magduma Joel siya ra po nang ipangutana pud karon.
6: So, salamat lang kay Giyod nga napalong kay Kula. Goy, papagani.
7: Sige, pasa, magdumajawal mong magdumaan. Sige,
6: magdumaan, Sige. Sige,
7: magdumaan, Sige. Sige, magdumaan, Sige. Sige, magdumaan, Sige. Sige, magdumaan, Sige. Wala sa kibot ya ganiya nga sir mo to sa kaganiya pero naman yung mga members sa media na karoon din ay nakabot naman ay hala ka ng anak ang iya po din po ng mga apo na gayon mo po na sa pag-offer po dati ya pero naman nag-iwan po dati mamlinin bilyag ka sa nung ipakalma mo nisa to po mga person naging kasuha pa ito siya tungod lagi kaya medyo naglaan magiging po ng ginhawa tungod sa katarata pag kaganiya yung nga tabo lagi ang maunga pag ulbos kalayo sa mga person naging kasuha pa protection nag-iwan po sa pag-utya na pwede po dati na po makaparawag po ng ambulansya at ever gusto ko. Hindi po nahisbital nga kaning tag-iya sa pinag-anad nga si Ma'am Madeline Villegas. Kaya lagi, sa iya po nga bahin po no, ilan po nga nakita po siya nga bahin po mag-umjawal. Ngayon, dahil mag iya po nagpapati. So, kaganya, gitabang man siya, di silot-silot ayang kamot, ipaginawa o ga man na tungkol po no, sa iya po rin po nga kaninya pag kaninga loob-loob po sa ganiha sa iya hang nakita po no, nga kaninga panimalay nila nga naugdaw po dito sa wala siya iya pong emosyon at mga malalaman sa pag-ilak ipod magandadyo walang din siya hudon kaya mas masabot magkuhot ay iya po na yung mga dugay po na ni Ana so muna ko rin si Mamlinlin lahat po din ipod magandadyo na nasa gawas o gabito sa sunod ng bahay po sa napod ito ang wasang mga member nila sa pamilya nagdumili sa paghataw o pamayag ang iya po na yung anak ng yapunto niyang lalaki o nagahimo na sa pag pa kay Brista to una ang iya pilim pong member sa milya nga di sa sila ito po ang tukot lagi hindi po na ito po ka incidente nga di pa ba yung akulat po da sila po nga inahan so kaya iya po inahan na medyo limitado ganit po ang mga detalye na ibang hataga koron din po sa tuwa po nga mga otoridad na kalapot din po nga maunga incidente so ibut yung gamang yung manjawa no nga kini nga paong pangita po mga siliga naman po lang na dito pero kami nga iya ka pong pag kami nga panawagan po na sa iya pong mga pariente pero po sa outbound so zone 5A din yung magdumajawal ang kaning side ang zone 5B katong portion yun no kaning likod kaning papabor dito sa kaning pamerkado ang kaning 5B ang outbound so din yung papabor po niya sa baybayan so din na sa may papantalan nga side so karun no kita mo na to si Mang Lile nagilak ko yun po dito ang kinikilagi sa kakulba yun po niya ang dati kailahe na mag yun po magdumajawal no sabi na kagani ang naita mo pero po sa ikadong handa na ang matigado yun po din po nga maong sunod tutunan tayo kay gamay kayo ang adalan so matupad sa mga kaisunan po na to din higyan nagpuyo mga kapulitan wala ka to dali po na palo
6: anyway kaya nga ilang balay nga lugar hapit na lugar na sunog po na tabang layo sa dalan, layo sa
7: dis. Tunga, ay po nga. Tunganan lang yun, pero dapat na pinaraman po nito mga titang magdumjowel. Makagod ang tamakasyo sa magdento sa so, wala po doon ang tao ni Malay. Ang nakapan lang kay gamay lang yun kayo ang dalan na dahil na igor yun po siya magdumjowel. Mga ako naman siguro, di man kabot o gatrain pa kakikang magdumjowel. Gikan din sa kaming dalan din mismo. Makita naman dahil po na ito, dahil po na dalan. Gikan pa sunod sa iya pong pulutahan. So, karoon na,

0: Edi malisang dia nga o pagani kamulo pa kitang hatag sa bago pa kita na humano hatag sa hinabang nya karon lapasan lang gyapon hapit
1: Pagod
0: pa dinhi area nakapunti
1: na putok ani ato dinhi nga
0: Sige, pala.
1: Ang Aida, kaning pagkaganiha, ang mga tao nagdala sila ang mga tubig na nila. Dito na sa ilong palay, ma'am, sabiyara ang tubig.
2: Pero daghan.
1: Oh, daghan. Kuan? Magdagan ang tubig, ma'am, nawigan, ikay napalong dayon.
2: Iyo, adol na po naman, Aida.
1: Wabot, oh, wala natabang sa mga tao.
2: Hindi, ma'am, naman, murag dili uso ang dako nga hawan nga kanina, murag pathway din sa inyo. Murag dikit, ragit kayo ba, ma'am? Dikit, ragit. Kay sa una, sa kumte na sunog. Apil ba siya na apil sa muha, wigan eh, kay nga muha, wala na apil pagkasunog.
1: Kaya lang, mag din mo doon siya lang agianan, kaya mula glass dan sa kadupa. So, mag, kung naging kumplita na, masunog ang isa, sunog na kunay ko ng papa niya. Maglaba na itong dito ko, sa ilahan ni mama ni Nen, kaya lang, mag doon, wala rin yung glass dan dupa, tapag yun kayo, dikit yun kayo, ang katong nga balay, katong yunang, yan to, ano mag doon Jane, o kanipo nga pa ni malay, ni Ma'am Lin Lin, nga karoon ang biya, at si kaso sa rena, ang yahapin rin ko nga, situasyon lagi, kaya nag-isip po siya sa pagdawin. Sa kaning incidente po ito, naitang mo din sila pwede. Pero so far, manong siya, naman tayo, kahit kabala ka. Wala tanong nato ni nung, makakalwa po si Ma'am Lin Lin. Huwag ka, kani po din ba itong mga taga-personahin sa viewer participation, makahatag. Huwag ka, ilahapin rin pong assessment. So, unsa yun sila kung ang damyos, hindi po na ito pong atunaw. Hindi sa may doon pa, may barangay, lapas sa naning atong dang bayan. So, iwan man po nga, dili po nang sa ilang pumabahin, hapit man po sa consider. Ato lang po na i-confirm kung isingo siya pa na arrival. Pero ang mga personal, magkos sa ito ang BSP, nakabot sila. Kaso nakaunag, yapon po ng mga responders. So dahil din ito sa barangay, kaya nagbakit na man po sa sila kadaniha. So, ipon niya, usaw po na kunin sa katunan po na po sa nanotong dunia. Nakatunan na kunin nila sa kanilang naging kanunay po na ka-experience po nung sinis barangay lapasan. Kaya di man sa pag, kanina, di mong ipon sa limon, mag-usual ng mga, di man sa ingon na kaning okay, pero huwag yung na-anda na ba? Nga din sila pasal, hindi din sila kakazirohan.
0: Hindi naman zero.
1: Na, oo, lagi mga sunog.
0: Bantayan ba? Kanyang magsingabot ng fiesta sa Cagayan. Ang bot nga nuna nga paspas po na sunog. Basta abit ng fiesta.
1: Apit na ba po yun ang ilang fiesta po sa lapasan mismo?
0: Sa August 15. Amo mo na, ilang pista?
1: Oo, tungan-tungan naman po mo nung jowal. So, karoon, wala po yung anak po dyan din eh. Wala mo po, na siya nadala nga bago ang jowal ng mga gamit. Pero di po yun ay kaningatanan. Dito sa sulod, nagahima ba rin sa kaninga pagdala ng pagbita ko lang ho sa nga sa trabisti. Gani man ka nga pag-apot na ito mo nung jowal, marag makonsider nga po nga kaning nagsunod rin ka sa taga-BFP sa pag-apot ko dyan din eh. So, mo na nga,
0: sunod na.
1: Tuhuman na, napalong na. So, makonsider ang kaninga panalagyan, like, investigation na lang ato po rin po mga otoridad o kaninga yung pag-check lang po kung hindi na po ba yung mga posible na nga sila pa dito sa maunga area. Pero lagi nang butuyahang kanang anak kami ha, nga naday heater, o gigamit po ng heater, pero wala mo katubag ba ni si mama and then kay sige, lagi kamulong po siya sa pag kanang hilang po pag ng jowal sa maragawa na lang po ito na ito ang i-tunap po siya po nung kung ever makapagin po ito posible nga na himong hinungdan nini po nga natigay niya ganang sunog sa ila po nga pinayanan nasa ikaw si Padrang Floor ni Katkat ka ganyan ang taga-Guerra Protection pero sa itong napag-check magtong jowal dali arigay siya ang alam yung kalayo kayo mga light materials doon po ng second floor ganit pag-entrance po ng daan sa ila nga panimalay dagan yung mga combustible materials so kumpulitan eh abot po dito sa ubo so posible dali arigit kayo po nga makuyanap ang kalayo.

0: dito po sa each side po mag-enjoy kayo. Sa atin ni kaming live materials, yung live portions ni sa Pikas po ng Tampi, kaniga live imitado. Pero ang ikaduhang anda na, walang ilang mga live materials dito mag-enjoy. So ang pagtapong sa kalayo, paspas ragi dahil po tayo. Manilang ganun po kay paspas po, no, ang mga responder po din, ang mga silingan, ang mga concerned citizen nga naka-initiative po, na naka-initiative nga mag-imo sa pagbakit sa early, ano po nga, nasunog na pinayanan nila nga kaninga maglalin. So gani, karon no, kumuingon ka sa ato po nga mga taga- Bear Fire Protection, o sarmanin ka fire truck din hinihin. Ani, augment lang po din po na itong mga kapitan sa PlayStation 3 Agora. Aron po nga i-check kung adila ba yung panginahanglan po na silang dugang investigation o gaduga po panginahanglan sa security measure. Kaya base niya gaduga po yung mga mong sakay sa panahon ng mga sautang elemento ng mahiwa na sa pangawat baka pagpanghilabot ni Nick po sila mga kaptangan sa bawa po nga parimalay makisayon sa tabalik din sa sulod po magdamajor. Kaya ingon na gito, gani ha. Sa atong balikan ng pod ni kung mag-enjoy ka sa so, atong paglantaw magod din sa sulit na bahay mag-enjoy kung mo yun ka sa entrance mismo kaming nga kukun na gito siya ano may taan na gito siya mga plywood
1: o gagalipad ganit lang
0: naging painting o di na tumabad ng mag-enjoy kinaman sa gawas silingan ng pod
1: so sige plewon
0: so ko na kanidali lagi gaya siya kanang kanaging mga labanit kung mag-enjoy na na
1: ulit
0: na
1: nga taklip.
0: Oh, dali na gid kay
1: siya.
0: Oh, oh, nangalaksi na gid siya. So dali na gid kay alam yun sa kalayo. So napagyud mga sinina sa taas. So mo na dali na gid kay ipod din pag kaning sunog no if ever nga maabot kini sa kaning kalayo kag kaniya. Pero man lang kay wa pod no ni check man ta kag kaniya mag enjoy. Naman ni siya ya hagdanan. Medyo luot pag gid kay hapon naglisod gid sa BSP sa pagkatkat pod mag enjoy. Tungod kay gamay yung gamating gid kay siya. So para lang gid siya sa pang-hospital. Dili siya pwedeng maglumba ka o gasa ka. Dili siya kaduhang andana kay kung ada po yung pagbuhaton, muraga. Paman, kaning, ang kanay gito mismo mag-enjoyal, kaning, kanay siya karaan nun po siya. Kung kaning masakal ka, kinanglan yun mo mag-ambing po mag-enjoyal din ang pagsasal pala gani, na po yung mga ero. Man lang ganun po siya, mga nag-imot, magtabang kagani, wag po siya pahit po yung mga ero po din. Kaya naman po, mga nakabutang, no, sa lahat po sa balay. Entrance mga ero, nagsunod mo na ibang gait na sa pultahan, na itoy, na ero. So kung sa mga unang naglangas-langas nga ero sa gawas mga gawal, ero ito sa tulingan. Di na taka sa taas, try na to sa taas niya, magkita mo na siguro po niya. Ano ba? Oo. Ah, din sa ubos mga gawal, kaning mga kaming sinina na ni nga tagak ni unlan nga nga tagak nga nga damage na pud maglugyal na sa tungod sa pag-respond di kagani ha sa kaning nga sunog so natay makita din ido lang press lang si CR so gamay rin kay nga space para ga kana gani pilar ni kadupa ang ilaha pud dayon ko kamag kapig tulo kadupa nga ang kaning gilap dun no na mo ni mo makita din karon na sa ato ang area medyo gamating rin siya nga kaning portion pud maglugyal ang kani pong gi-okupahan nga luna ni ini pong pamilya po na nabiliaga. So, muli ka rin makita rin mga nagpasag ng mga silina karon din eh. Na po yung mga kani ini nga nga kalinga sunog na gini town. So, muli kabahin sa ilaha po din pong gipalong kagani po mga nabiliaga dito sa taas na bahay. Pero subject to be confirmed pag ito ang luna mga detalye po na ini pong nahispitan ng incident. Muli ka sa lang dito sa gawas ulo dyan. Basi mahatag po ng statement ng taga-BSP kay kamay raman po ni. Dali na po siguro pag nila mahatag po mag lumijol ako pila ang estimate na hindi pong sunog karoon nga naitabo din sa lahat ng area responsibility sa may zone 5A kaning lapasan stick at ang dak bayan. Ayun po na po. Ang matay rin. Ingat ang balay, sir. Naabot na ang kaning bana. Kami nga umisip sa Rendo Biliaga. Wow, kanda ko lang. Kung ako ko siya.
2: Wala lang, dali lang. Kay mag-umunita rin eh.
0: Ita na tayo sa taga BFP po.
2: Uli sa namin yung uli.
0: Sa Bitali. Sorry ma'am, okay ma'am. Sige, sir. May interview sa inyo, sir. Kanang abot sa details lang ani karon pwede ra?
1: Sige.
0: Sir, adyalado dahi sir sa Magdum Radio na po si Magdum Jane Luna, si Magdum Jessa, o Magdum Early. Sir, kanino? Sige, pangalan nato sir?
3: FO3 Mark Anton Pacaldo, ma'am.
0: Sir, maning unsa gyoy ni gawas na sa investigation kalabot ining sunog karon din sa Barangay Lapasan?
3: Kining sunog, ma'am, diri sa
4: Urok 5B San Lazaro Agura lapasan nakareceive tagtawag karon delay for 11:52 sa buntag ayon response ta 11:57 nakabot na sa area and pagabot sa diri palong na no tungod sa pagkinabangay sa mga kilingan so na extinguish na so declare na to nga extinguish upon arrival ang sa na yung sunog so ang damyos Audi ang si Ma'am Leti Villegas oh sayon kanang tulon sila kapo na sa kuan na puyo ani nga balay ang gidakon sa kwarto is nasa posture meter more or less then ang declare na to nga damyos is 1,150 pesos.
0: Unsay kanang hinungdan dito?
4: Sa atong pagkuhan dito ma'am, hindi ka nakakuhan sa wiring yun. Kay ang nasunog dito man sa atong connection sa mga wire.
1: Agoy.
0: Ang sa ato, sir?
4: Sa kwarto. Spectacle. Oh. Pero, kuhan pa. Kuhan pa niya po na niyo and further investigation. Sa investigation.
0: Unsa ito nga, sir? Nakasaksak sa...
4: Wala naman nakasaksak pero ang wire magiging may kwan, nalanay kayo.
0: So, kami siyang kwan po sir, kaning connection nila din eh. Is ka ng legal nila ha?
4: Di po ko ka kwan ma'am. O legal pa guys, kwarto raman, dito raman tama ng among nakita. O naman yung may care.
0: Kasi dola tong sa wire sir, na yung mga sinina?
4: Yes ma'am, kwarto man to. Itong wire, dola sa pultahan. Then, ang kalayo no, there is a dingding ni Paingon din, padalong din sa sinina. O, matong nakalat nyo lang.
0: Gawa saan na sir, yung mga valuables na nakita niya sa taas sir nga na-apektuan sa sunog?
4: Ito namang dingding, ma'am, dingding sa logog sa sinina.
0: Wala
4: mga diba? Appliances. Wala,
0: wala appliances. Sir, kanina sir nga sa mga incident sa nakita mong sunog karon din sa lampasan, yung sa mga takeaway na ito, ano sir, nakita ko na ito na ang mga tao before pumunabot, nakarespond din na tayo.
4: Yes, pasalamat sa mga tao no nga tapang mabtikon nga ni initiative yun na nagkatawag sila din so well nagpabot sila sa atong responding fire truck ilan na extinguish gamit ang pag siguro nagbucket relay sila sa pasa nila magkita pa na to kay basa naman ka dito sa kwarto pagsakan na to
0: commendable kayo sa sir nga ilahaw
4: yes commendable kayo kay tiyaw mo ang kininguan, dikit-dikit niyang balay. Kaya kung wala to na dali nila, siguro yun nga, dagan pang maapiktuhan.
0: Salamat sir. Salamat kayo sir. Salamat kayo sir.
1: Sila mismo magnamanji, kumbinsido nga, delikado kay to, wala to matabang.
0: Yes, magandang gawin kay Dini Mangod. Kung tanawan, pwede sa gawas. Dini mo makita nga na aday balay din sila si Ma'am Lati. Kay kung siya, gamay na kayo nga katong galan. Nga kung dini mo siya sudlon, di ka kabalungan na pa day balay. Adin mo usara ni kabalay. Pero lahi man po day yung balay. Kay kung siya ning, wala ba, kuha na sila, dikit na kambal. Si tawagan na magandang gawin kay Gawrag. Kambal po po rin yung balay. Nana, gari kay.
1: Duplex. Dingding na ipagitan.
0: Dingding na ipagitan. Usa na lang dingding. Dahil mo na siya yung division na lang dahil gani. Nana, kaya parang mga glass material. Si nana, sabagay nana ang nahimot tabo. Pero mawala gini. Ang nito mga sunog karon. At least wala yung kaning dakong itong damyos. Wala yung nasandan. Wala po yung kaning nakatos kinabuhi. Wala yung nalukong. Ang gihimo na sa mga taga-barang may lapasan. Sinabi na sa mga silinganan ni Mama Leta Villegas na may i-responde. Dalawa lang naman nga pagkabot itong nag-Bureau of Protection. Pero sila na nanguna sa pagpalong sa kalayo, pinagin sa lahang bakit sila ay mamahilang nang pagkabot itong mga taga-PSP dalit na palong ang nakita po nga sunog. Ang direksyong lokasyon, kauda na ito si Madam Hunter 24 Chen Luna, Magnum Oliver Lillas at Magnum Jess sa Kinis Maduhan at IT Agile sa Dutumalita Observatio, Magnum Radio.
1: Alright, salamat, salamat. Migala ang reposo mga kaoban. Pinag-migala ni Magnum Magnum Jalsado. Migala sa mga kaoban diyan. No? Kay may nalang natabang ang sunog. Kaya wala. Dako na sunog sa Migalang may tabo sa Barangay Lapasan. Para sa mga balita Migala sa atong uluhan sa mga balita Migala sa Magnum Lokal sa SWD may agad sa katawahan ng mga ayog tabang kung aduna ay problema sa mental health sa atong Magnum National Center Rafi Tulfo nagtuong haon. Home. Mahimong presiding officer sila si Senator Escudero, Senator Pangilinan at Tulsa Impeachment Trial sa Lunes sa Tumaglom International. Kaiko Fujimori ang napili sa bagong presidente sa Peru sa Tumaglom Pesos Upper Middle Income Status sa Pilipinas. Posibleng makadani o gadugang mamuhunan sa sigon sa FEF. Sa Tumaglom Entertainment actress nga si Elis Joson, malipayan sa single life, o sa Tumaglom Sports, Gymnast Olympian Livy Jung Rivar, kung Rivar, gikonsiderar sa gap nga himuong kamayin sa national team alang sa 2026 Asian Games sa Japan.
5: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta? Maingon to, karoon lao na karoon ngayon Sabado, Hulyo 4, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
6: Ug Magnum April Borja.
1: O karoon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Ipasabot karoon ng City Social Welfare and Development kung siya sa Bolidi Psychosocial Division Head ng si Rio Rosal Baliling. Aga managdanon sa pagpangayo og tabang ilabi na kung aduna ay problema sa mental health. Mato ba ni Baliling, importante ang support system gikan sa mga minahal sa kinabuhi aron mapaambit ang mga gibati og ang kamo matabangan.
7: Mangayo dita og tabang. Makapangayo pagbatag tabang sa family member, mga igsuon, dapat ay makangayo og tabang sa Ginoo. Kung mahimo mo natin makangayo og tabang, mga igtabang, di man kailangan mag-inusara taan. Pwede, kunaka tayo mga, no, mama, raman daw, isigati man, mama. So at least si mama o si papa. Si papa, kung si papa na si papa o si mama, or at least na kay kauban, no, kung dili man available ang kanan. Friends, teachers, no, we have our teachers as well, therapists. And para sa inyong kaugalingon po, pwede, kung wala dito ay maiskulyahan, at least natin mag-ulan na professional. Kailangan manggod na naatay support system. So kung magkinaon sana, naatay mag-ulan, naatay maiskulyahan.
1: Ang payag ni CSWD Psychosocial Division Head nga si Rio Rosal Baliling.
6: Dugang magnum lokal gilauman nga maghatag og gasa coupon sa City Kunasia City Mayor Rolando Clarix o isa mga PUV driver og mga adlawa dungan kini sa pagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Mato ni Mr. John Gilmore Acto bangtik pamaba sa mayor nga nahimo ang kini nga tradisyon ni oy isip tabag usab ngadto sa mga driver.
8: Kana may atangan gid sa tumam taxi drivers, motorella, jeepney, no? Ug mga dawat na ay mga random nga pagsuroy-suroy sa yang mga sakop, no? Kay iya man ni personal ni dili man sa City Hall, nanay ugma, no? Atangan lang na sa atong mga drivers sa mga terminals kay naana sila inandan sa gani kani mga taxi drivers nato, mga rela, mga jeepney, kabalo na ni sila uban sa mga terminals gasuroy, murag ya na sila magtapok gani manawa po man gani nga sir na nami dinhi. So, muna, ayun nga, mo-president ng mga tighatag ni Mayor Clarix, no? Gikan na silang pamilya sa atong mga kauban, rapo, diri sa iyang pamilya. Ma, siguro gini, ugma, no? Randomly, di lang na ito umakuha ng isang oras, ha? But, ugma, adlawa na atol gina sa adyaw na tawahan niya.
6: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Acto, bangtik pamaba ni Mayor Rolando Clarix, uy.
1: Alas sa 12:41 samtang ipasabot karon ni Earl James Marzan, presidente sa Rotary Club of Metro City. Ang kamanudanon sa gimong mental health talk o gift giving sa Rotary Club sa Lumbia National High School ning syudad. Matuman ni Marzan nga tumong nini nga matabangan ilabi na ang mental health sa mga ginikanan na doon ay special needs ang mga anak.
9: Ma-expose na to ba or mapakita na to ang kani mga kabataan-una, no, nga naay mga special needs atong matabangan or atong masuta kung unsa pang mga future ng mga development nga atong masupport sa ilaha. So ang atong target beneficiaries ani is kani mga ya, mga SNED, kani special needs education development ng mga bata, and then of course ang ilang mga ginikanan isa sa ato ang mga beneficiaries. Nahibaw ta nga naay mga special needs ang ilang mga anak. So isip usa ka mga ginikanan, dili man na siguro malikayan nga ma-stress ba ta nga na, no, makaapekto sa atong mental health. So manang isa sa among gipunto nga sila atong pilion para usab madungog na to sila kung unsa ang kinahanglan nga suporta, unsa nga future nga mga tabang atong hatag pa sila.
1: Aga payag na Earl James Marzan, presidente sa Rotary Club of Metro City. Alas sa 12:42 na o galos Magnum International o sa Magnum National. Nagtuwa karon si Senator Rafi Tulfo nga haom ang mahimong presiding officer si Senator Chess Corriero o Senator Kiko Pangilinan kiniatul sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Matuwa ni Tulfo nga kini tungod kay adunay lahum nga pagsabot sa balaod ang duruwa og dunasay kasinatian sa mga proseso sa hukmanan. Inoon, klaro ni Tulfo nga wala siya ipagduda sa kapasidad ni Senate President Sir Sherwin Catsalian nga idumala ang trial.
10: Yung presiding officer po, siya yung magdadala doon sa proceeding ng impeachment. Kailangan para sa amin, para sa akin, maganda pong yung presiding officer, malawak yung kanyang kaalaman pagdating sa batas. Kung siya po ay isang abogado, lalo pa kung siya po ay isang trial lawyer, katulong po yun. So yan ay pagsasama-samahin namin to put into consideration kung sino talaga among the majority ang karapat-dapat pagbubuto namin na maging presiding officer sa impeachment trial come Monday. Kung pag-uusapan na majority, sino yung para sa amin, it's either Kiko or Chief. Sila may mga karanasan at mga abogado. Alam na alam nila yung batas. Sila pareho ata ay naging trial lawyer. Na parang dalhin yung mga proceeding pagdating sa korte, pagdating sa bakbakan when it comes to debatehan. No, please. Hindi namin minamaliit yung kakayahan ni Senwin. As a matter of fact, maging siya mismo pag nag-uusap kami. Sinasabi niya na kung kinakailangan magtalaga ng presiding officer or impeachment trial manager, pumapayag siya.
1: Agapayag ni Senator Rafi Tolfo. So magpasabot nga wa sila pag pagsalig. Kaya kung nisalig ka sa atin na kinala ka abogado, kaya ni Kwan. Diba? So muna ang may tabo. Pero girecommend pa mag niya ang dua, abogado.
6: Nagtuo lang siya Magdam Joel. Wala niya lugar girecommend man.
1: Oo. So ang iya nga ka na, may angayan. Kato may angayan. Pero lugar, ingon pala gini ha. Kung tanawin ni mo, kasi pagsalig. Pero kailangan na yung lumalam. Ano ilaghi mo man nga kini bang presiding officer nila o Senate President kung wa sila pag pagsalig kay dako man nga isyu kuan ni impeachment, di ba? So mo nang isyu karon dia nga si Sherwin Catsalian ang presidente sa Senado, lugar matud palagi nga medyo di gid man kanang kulang og kasinatian kun isgutan ang pagdumala sa mga trial.
6: Dugang Magnum National gipasabot ni kanhi Senate President Franklin Drilon nga abogado ang magsilbi nga presiding officer sa impeachment trial. Matud ni Drilon nga kinitungod kay mamahimo nga giyahan sa mga legal counsel ang magdumala sa trial kung wala kini husto nga kasayuran.
11: There is no problem because at the end of the day, it is this impeachment court who will decide in case of any dispute. You know, the impeachment court is a sui generis. Ibig sabihin, it's one of a kind. Kaya po, may nakaupo dyan, nakaupo yung mga senador, hindi po mga abogado ang karamihan sa kanila. Yan po ang design, yan po talagang, yan po ang mangyayari dahil hindi naman lahat na senador ay lawyer. Kaya sa akin po, hindi problema na hindi abogado yung mag-preside. Dahilan sa hindi naman mahirap magkaroon ng advisors diyan na abogado si Win, no? Sabihin natin may question of law na iharap sa si impeachment court. Ang pwede niyang gawin, sasabihin, I leave this to the impeachment court. I ask the entire court to decide on this issue.
6: Ang pamahayag ni kanhi Senate President Franklin Drilon.
1: Alas sa 12:46 sa samtang naginaat ko si political na observer nga si Jareta Pulido. Ngayon tama usap pa ang una-una sa ombudsman. Ngayong state witness sa investigation sa flood control scandal nga mao si kani Department of Public Works and Highways sa kundi pre Bulay Secretary Manuel Bunuan. Madam ni Pulido nga lisod sa ligan si Bunuan. Ilabi nang posible nga doon na siya ay dakong papel sa korupsyon.
12: Eh, ang hirap po nga pagkatiwalaan ni former Secretary Manuel Bunuan simply because hindi po siya most probably is not the least guilty. Alam naman po natin na ang budget po ay nag-uumpisa sa National Expenditure Plan at sino po ang gumagawa niyan. That will be in the case of DPWH, will be Secretary Manuel Bunuan and Amena Pangandaman of the DBM. Pagkatapos po doon, saka lang po yan pupunta sa Kongreso and then after po noon, saka lang po pipirmahan ng Pangulo. So mahirap po kasing gawing star witness si former Secretary Manuel Bunuan kung hindi naman po siya yung least guilty. Sana po i-consider po ng Office of the Ombudsman na baka meron pa po tayong ibang pwedeng testigo na hindi potential na mastermind.
1: Ang payag ni Political Observer Jareta Pulido. Alas sa 12:48 na kunong sa itong Magnum Incherakong sa itong Magnum International. Dito sa Peru, hingpit nang ireklara isip mananaog sa bilabayng presidential election si Peru. Sa Peru si Keiko Fujimori, kinsa anak ni kani President Alberto Fujimori o gikan sa Puwersa Popular nga partido. Kini human na ang pipila kasimana nga pag-ihap sa butos, human ang mismong eleksyon. Gayong nga nakuha ni Fujimori ang 50.13% nga mga botos nga mas taas kung itandi sa nakuwang 49.86 nga botos sa iyang katbang nga si Roberto Sanchez gika sa Together for Peru nga partido. Doktor din kitak na nga manumpa karong umabot Tulio Batiocho aning tuiga si Fujimori uban sa first vice president nga si Luis Fernando Galarita o nga second vice president nga si Miguel Angel Torres Morales. Ano yung second vice president?
6: Oh, lahi sa ila dito Magdum Joel.
1: First president, na ilang vice president?
6: First or second.
1: Sakto na, kay mawala ang presidente, mupuli ang first president.
6: Oh.
1: So ang second vice, automatic vice president
6: first,
1: siya. Lahi po na ilang pamagi, no?
6: Dugang Magdum International sa Vatican giday karon ni Pope Leo XIV ng Amerika sa panahon nga pagkabukas niini sa mga migrante. Kini ang mensahe sa Santo Papa dungan sa kasaulogan sa ika 250 nga Independence Day sa Amerika karong adlaw. Mato ni Pope Leo nga nanginaut usab siya nga unta ipadayon sa Amerika ang ilang imahe nga kanunay bukas sa mga langyaw nga nangitag oportunidad ilabi na sa Amerika. Hisaran nga usa ang Santo Papa sa mga kritiko sa gipatuman nga anti-immigration policy ni US President Donald Trump.
1: O gano'n sa itong Magnum Business sa posibleng makadani o dugang langyaw ng mga mamuhunan ang deklarasyon sa World Bank sa Pilipinas si upper middle income sa nasud. O nga nasud, matupan ni Margarito Tivis, akani Finance Secretary o board member sa Foundation for Economic Freedom Incorporated, nga kini tungod kay usa sa mga lantaon sa mga investors ang status sa ekonomiya sa lugar una kini mamuhunan.
13: Marami mga investors na tumitingin sa yung signal ginagawa ng World Bank. So, mapapansin na tayo ng ibang mga investors. Ang mga investor din po ay tumitingin din kung gaano kaayos yung ating bansa kumpara sa kasama natin dito sa Asia. No? Marami rin tayong kasama na mas maganda ang takbo ng kanilang ekonomiya kesa sa atin. Malaysia, Indonesia, Thailand at Vietnam. Pinakahuli sa naibigyan ng status na upper middle income. At saka mababa pa yung range dyan hanggang mula sa a little over 4,800 hanggang $14,000. Eh tayo dun tayo sa medyo mababa. Yung Malaysia nasa $12,000 per person na sila.
1: Ang payag ni Margarito Tevez kani Finance Secretary o Board Member sa FAF. Sa atong forex rate ng usaka US dollar, nagbalot karon sa 60 pesos o 59 centavos, Canadian dollar 43 pesos 44 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 42 pesos 62 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 90 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 70 pesos o 42 centavos.
6: Samtang ang kasamtangan ng presyo sa Dubai crude oil ana karon sa $64.50 per barrel kini miubos sa 1.89% kung itan-i sa daan ini nga presyo nga ana sa $65.75 per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gibutyag ni aktres Elise Suson nga malipayon siya pag-ayo karon sa iyang single life. Kini man ang ilang hingpit nga panagbulag sa kani partner nga si aktor Macoy De Leon ni ato nga tuwiga 2025. Matod sa aktres nga kontento siya sa pagkakaroon na panaglaob siya nga kung do na may moabot sa nga tao sa iyang kinabuhi, dili kini maghatag kaniya og dugang problema.
14: I think kasi happy naman ako where I'm at now. Hindi naman sobra-sobra yung meron ako, pero laging provided for. Siguro yung kulang lang. I just want to be loved. Ito yung first time na nagganito talaga akong katagal na nag-focus ako sa sarili ko. And importante pala yun, no? Bago ka ulit sumabak sa relationship. Pero I did try dating naman or talking, ganyan. Hindi eh, kasi feeling ko nasa age na ako na alam ko na yung gusto ko, alam ko na yung dapat for my future, alam ko na yung hindi ko kayang tanggapin. Happy ako on my own. So, kailangan yung mahahanap kong partner makaka-add up to that happiness na lang.
6: Ang pamangyag ni aktres Elise Huson.
1: Alas 12:50 atras na karon sa itong Magnum Sports. Isadira karon sa Gymnastic Association of the Philippines kung gap nga malakip sa national team si Gymnast Olympian Livy Jong Rio Vivar. Kinialang sa mabot ng 20th Asian Games karong Septembre. Hangtod Oktubre ning tuiga sa Nagoya, Japan. Matuman ni GAP President Cynthia Carion Narton nga nagtosyang ang presensya ni Rio Vivar sa team na kung tabang alang sa ilang kalikon. Laman usab nga ikauban sa atleta sa grupo sila si Heidi kung si Haley Garcia, Chaira Andro, Kylie Cava kung Kabi, o sila rin na Sopnet. Samtang dili usab makasalmon sa grupo sa isa silang si Olympia na Lia kung Lia Finnegan o Gima Malabuyo tungod sa mga naangkong injury. Isa rin nga ulahing gi-presentar ni Ruby Valor ang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Mga eksyon niya nabate at kumpleto detalye sa itong Magnum Noon Time News sa lagarong ang laudaw karoon ng Sabado, Hulyo 4, 2026, karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, si SWD may agad sa katawahan ng mga ayog tabang kung aduna ay problema sa mental health. Sa itong Magnum National, si Sen. Rafi Tolfo, nagtuong haum ng mahimong presiding officer, sila ni Sen. Scudero o Sen. Pangilinan Atul sa impeachment trial sa Lunes. Sa itong Magnum International, Keiko Fujimori, Napiling bagong presidente sa Peru. Sa atong Magnum Business Upper Middle Income status sa Pilipinas, posibleng makadani o dugang mamuhunan sigon sa FEF. Sa atong Magnum Entertainment, actress nga si Ilis Suson, malipayon sa single life. O sa atong Magnum Sports, gymnast Olympian Levi Jong Rivibar, gikonsidera sa gap nga mahimong kabayan sa national team alang sa 2026 Asian Games sa Japan. Mga eksyon, timan lang sa kagawas ng katilingpan ang katawal ang labing gamhanan. Malaglay mga atong barugaran hukum sa katawal ang matuman. Hangtunog ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
6: O Magnum April Borja.
1: O ba sa mga newswriters, si Intilina Ladergado, News Manager, ay linakurin din lamang sa balita o serbisyo,
6: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
18: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
19: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
18: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
19: Wise jud ka, Mari.
18: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
19: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
15: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollution substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Arumaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Mga bata sa to paraguban tres atong tulong migala to Magnum in Action, mi jumping sa ola sa paraguban daghang patang butang pro sigilan sa Lunes pon ato na migala nga tioson migala mga isyu atong atong tagas pagtagal labi na sa sunod nga programa
8: Magnum.
3: Sa ola sa paraguban sa manunya alagas kanan Magnum Jula Kobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alauna dos.
9: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Pamakas sa mga butika.
13: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Sharantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl V. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Lami.
3: Yummy.
2: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Umamaak ni siya.
4: Papaaka, kubi.
2: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
0: Magnum Apple Pie.
2: Sa programa Magnum Shoutout.
0: Magnum Shoutout.
2: Shoutout.
0: Shoutout.
2: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: Kubi. Mayong hapon mga Magna Friends, happy weekend sa inyo tanan. Kamusta naman ang inyong Sabado? Hinaot nga naa mo karon sa maayong kahimtang. Ang uban no, nagpahuway man, naglaag-laag, syempre uban sa mga uyab, pamilya o mga barkada. Napuyuban karon nga syempre tutok lang yung gihapon sa trabaho ug nag-enjoy lang ang uban pod sa ilahang mga day off. Today is July 4, 2026. It's a beautiful Saturday afternoon. Usa na pod kahapon nga puno kaayo sa good vibes, mga lingaw labi na sa inyong mga shoutout kung diin kamo makapahungaw sa inyong gibati Magna Friends, labi na sa hagit sa inyong mga kinabuhi karon. Ug syempre karong hapon inyong madungog pod ang paborito ninyong mga awit hangtod unya sa atong panag-uban. Mao nang ayaw mo pagpalayo Magna Friends, duol-duol lang ba aron mapinaakay ta. Bitaw, ayaw mo pagpalayo Magna Friends kay ni ako makig-uban kaninyo. Kini si Magnum Apple Pie, andam na nga muhatod ug mga shoutout, dedication ug mga mensaheng makapadungag ug pahiyom sa inyong hapon. Busa ready na pod ang inyong mga shoutout para sa inyong uyab, pamilya, barkada, kauban sa trabaho o bisan sa marites ninyo nga mga silingan nga basin no na minaw karong hapon. Atong i-shoutout para ma-wash out na Magnum Friends ang inyong mga pagbati sa kakapoy, mga pamaol, kasakit kay simpleng kumusta ug usa ka maayong kanta. Oh, sigurado okay ka. Speaking of ma-okay ka karon mga Magnum Friends, especially kay weekend ta, naatay isgutan nga isa sa mga hagit sa kinabuhi nga sigurado ko. Daghan kaayo makarelate ani. Kanang tinud-anay na gidunta ta Magnum Friends, kanabitawang naikanta no, nga kabisado kaayo ninyo ang tono. Pero pag abot sa lyrics, murag lahi naman ang version. Kay unagi, kumukanta ta, usahay confident kaayo ta, Magnum Friends. O diba, relate kaayo diha ang mga naminaw karon unya, kanamukanta ka, ang tapa nimo murag malibog kung unsa bagyod ang title sa imong gikanta. Pero okay na yung kina Magnum Friends, kay ang importante gikan man na sa imong kasing-kasing ang pagkanta. For today's shout out Magnum Friends, unsa kana nga song kung kanta ang permi nimong kantahon bisan bito kanang sayop ang lyrics. Naitabo na po na sa ako, Magnum Friends. I-shout out na para ma-wash out ang inyong mga kakapoy, stress, syempre sa kabisi sa tibuok simana. Magnum Friends, it's the weekend. So let's make the most out of it, mga Magnum Friends. Relax, refresh, and reconnect your breaths para po nga usahay ma-relibo ta sa ato ang mga pagbati. Kato mga gihuna-huna ninyong mga kanta, Magnum Friends, nga ka nakabisado good kay ninyo ang tuno. Pero pag-abot sa lyrics, murag buot-buot naman kag-imong version. Sige daw, unsa na ang mga songs para malingaw ang atong weekend this afternoon. Meantime, stay locked in right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Or. Kini ang Magnum shoutout o ang inyong kauban sa bonding o pinaakay this weekend. Kini si Magnum Apple Pie. Tara, sugdan na nato ang atong weekend afternoon with great music. Daghang shoutout sa atong pagbalik.
1: Magnum shout out!
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: It's 31 minutes after 1, Magnum Radio time.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: Station.
1: Ang Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Magnum Radio Time. It's 1:45.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mo.
2: I-shout out na na.
1: Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

We are back, mga Magnum friends. Welcome back sa atong weekend edition sa programang Magnum Shoutout. Shoutout na mo karon ha, kana mapagawas bitaw ninyo ang inyong mga bad vibes, Magnum friends. Unya, maningkamot nga mapulihan gyud na siya og good vibes for today. Sige, paak na. Ug sugda nato ni og shoutout from our Magnum friends nga siguro hilig pud ni sila og kana bitaw ang kanta-kanta pero di malalis nga sa ilang pagkanta unya feel na gyud kay ang ilang mga gikanta no, ang ending kay sayo pregid gihapon ang lyrics. Sige, ato ning basahon matid pa. Ako Magnum Apple Pie kanang kanta nga Bohemian Rhapsody. Ah, okay, I think no, familiar kana siya nga song, Magnum friend. Mo ba na siya katong grupo nga Queen nga diin si Freddie Mercury ang vocalist. Sige, panayon ta og basa, Magnum friend. Ngano kaha nga Bohemian Rhapsody ang iyang paborito nga kanta? Kay matid pa ang lyrics, Magnum Apple, mura man good og tongue twister. Basta ang importante sa ako, Magnum Apple, kumukanta

Bisan ang sunod, puro na lang, lala, lala, lala. Na, sakto gid kay ka, Magnum Friend. Muna pito ka ng concert gihapon, bisan ang lyrics kay, butbuod, own version na nimo. Pero lingaw ka, di ba? Problem solved. And that's something very nice to hear from you, Magnum Friend. Salamat sa imuhang pagkakusog nga mama. Shout out. Here's more. Ako Magnum Apple. Kanang song nga My Heart Will Go On. Uy, sikat po ni siya, no? Katong sa movie ng Titanic, di ba? Ang iyang soundtrack is My Heart Will Go On. Basta, Magnum Apple, muabot na gani sa taas nga part.

aming na lang dayon ko para safe. Ah, ayos sad. Safe side kagid Magnum friend, ha? Siguro kay ang melody na apano, so nice pa kay imuhang pag-awit. Inana, feel na feel pagid kay nimo kay basin siguro nakita ka sa movie. Inya, yeah, murag nakakonect pod ka ato ang ilahang romantic kaayo nga scene. Pero siguro ang lyrics pag mutaas na uban ang nota, bahala na dayon si Celine Dion, di ba? Okay sab na Magnum friend. Ug ang kanta nga permi nimo kantahon bisan sayop ang lyrics, i-shout out na na mga Magnum friends. Shout out para mawala ang stress sa tibuok semana ug karong adlaw, labi na kay weekend, no? Uban karon murag walay lingaw. So sige, lingaw-lingaw to diri sa atong programa aron nga mabawas-bawasan nato gamay atong problema. Enjoy lang Magnum friends sa atong oras na magbanding, and at the same time huna-huna sa inyong mga favorite kaayo nga song nga inyong gikanta. Pero mo lagi pag-abot sa tunga-tunga o pagani kabot sa chorus, wow, mali ka naman bitaw. Sige oy, padayon ta Magnum friends na pa. Shout out ko Magnum Apple, Forever nga song. Uy, dagan makaayo song, no? Nga Forever. Pero sige, unsa ni ang iyahang ingon? Confident kayo ko mukanta Magnum Apple, unya ang lyrics di ay kay Forever Wrong. Oh no. Sa mukha ni Forever gid Magnum friends oy. Pero sige lang Magnum friend, basta gikan sa imong kasing-kasing ang pagkanta og Forevermore, that's a very sure hit performance. Taog gihapon, di ba? Bahala na og Forever Wrong. Bitaw more na pa Dancing Queen. Uy, basta ang chorus lang akong klaro Magnum Apple, pero ang mga verses sa kanta kay murag freestyle concert na. Lagi na ko'y uban nga murag mo sayaw na lang gani, no? Nakita na ako, nadungog na feel na kaayo nila ang kanta Magnum friends, murag isayaw naman nila ang kanta, uy. Well, that's really good, and thank you kaayo sa imuhang shout out ana Magnum friend. Anyway, mga Magnum friends, you've just heard mga title sa kanta nga gi-shout out sa to mga Magnum friends nga siguro naka-relate ka karong hapuna o di man gid kinahanglan, no, nga perpekto ang lyrics aron nga malingaw ta. Ang importante ra gyud nga ni kanta ka ato nga malipayon ka ug natay mga kanta nga makapa-remember sa ato nga nindot kaayo ang mga higayon adtong kantaha sa imuhang kinabuhi. Anyway, bahalag inyuhan na ng mga version sa lyrics Magnum friends, basin di ay, no, mas catchy pa kanang inyong lyrics kaysa original. So padayon and sing more mga Magnum friends. Dagat salamat ha sa inyong mga shoutouts. Moving forward na takarong oras sa Magnum friends, here's our word of the day. Word of the day nato is hum. H-U-M. Bitaw, ang meaning ani is ang pag-awit sa melody pinaagi lang sa hum. O kana bitawang walay klarong lyrics? Anyway, mga Magnum friends, ug sa dihang adunay mga panahon nga makalimot ta sa lyrics o sa linya sa imong gikanta, i-hum na lang na ninyo hangtod sa chorus. Hum. Oy, basta ang importante Magnum friends, padayon lang mo diha ha sa pagkanta, labi na kay weekend karon. Enjoy sa musika para good vibes. Sige, inhale, exhale para tuloy-tuloy ang chill Magnum friends. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini si Magnum Apple Pie, nagadasig ka rin yung Magnum friends nga taliwala sa pagsulay. Lahutay kay ang Dios maayo kanunay. Hum. Bitaw.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Bang imo blood sugar? Aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinakadulong butiki sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s. 90s.
12: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
11: And today.
13: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
11: This is Magnum Music Jam.
14: This is Magnum Music Jam.
11: Music Jam.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay durakirin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yun ay kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto shop sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
4: How about now?
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon,
1: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:49 na sa kapunon. Oy, cry! Kano sa mga last nga nag-cry may gala? Kano sa mga last time nga nag-hilak Magnum friend? Oy! That was Mandy Moore with Cry. Part na actually sa moving Walk to Remember may gala na, ni Mandy Moore mga Magnum friends na. So, tatawad na ng movie. I think 2001 pa na may gala, di ba? Ang Walk to Remember. Naka-remember pa ko gamay. Alright, pa yung hapon sa yung tanan. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends. Hangtod sa alas 4 sa kapunon. Today is Sabado. Sabado-bado. Happy weekend sa yung tanan may gala. Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Okay ra ba kakaroon panahon na while aminaw sa atong programa? Inaot pa nga okay ka o nakasmile pag yun? Oo, nakasmile dapat to. Kay humanam kag cry, karon magsmile na ka. O, di ba? Kay once nga nakakry na ka, nakapagawa sa ka sa imong feeling, sa imong hinanakit, syempre after na makasmile na ka, oy. Kaya naka-move on naman ka Magnum friend. Ano na siya may gala, di ba? So, effective gapo na may galang way aron ikaw maka-move on Magnum friend, kinahanglan ni mong mag-muagig hilak-hilak sa ginagmay. O, mag-hilak-hilak sa ginagmay Magnum friend para maka-move on ka. At least ma-release ni mo ang pain, ang imong mga gibati diya may gala, nga wa nakakasabot Magnum friend. So, once nga imo nang ihilak may gala, once nga imo nang i-release mga Magnum friends ang imong mga pain sa imong heart, so after na may gala, medyo mugaan na imong paminaw, mugaan na imong feeling, and after na, syempre maka-move on na dahil ka Magnum friend, diba? Dili siya sayo, hindi siya dali may gala, pero ito lang muagi lang kag-hinay-hinay may gala ka pamaagi, no? Mas lami mo na hinay-hinay yun. Lagi. Magnum Music Jam, antod sa alas 4 sa kapunon may gala. Siyempre, sa tanang mga naminaw sa ilang mga radio set diya, sa ilang mga panimalay. May ngapon sa yung tanan mga Magnum friends. Salamat sa yung pagpaminaw diya. Ah. Lakip na sa ato mga Magnum friends nga nag, siyempre, naminaw sa website sa Magnum. www.magnum999.com. Huwag sa Facebook, kwenta lang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o dagan pang uban. Sana on. O na siya mga Magnum friends. So, alas 2:52 na sa kapunon. Siyempre, at ang inasab ang ato mga nagunang mga segments, o dagan pang uban. Nga pwede nyo mabati may gala sa atong programa karong hapuna. Okay? O nang padayon lang sa pagpaminaw mga Magnum friends. Kung ikaw ra, diya sa yung panimalay, naginusara. Kung gusto kag na ikauban, ako na na. Oh, naginusara ka diya, Magnum friend. Wala kay ka-istorya. Unya, gusto ka mo smile. Nangita kag tao nga pwede ni mong kanapitong may mong instrumentong para mo smile ka. Ang tubag, anak, may gala. Ako na to siya. Oh, di ba? Pag-smile po diya, Magnum friend. Oh, ikaw again, Magnum friend. Ay, sige, mugot-mugot diya kay... Mato nila, kung magsige lang kag-smile, ay mong naong silag, karapitang murag baby face gapon. Di ba? Murag yung pag-baby mong naong may gala niya. Oh, di ba? Ano siya mga Magnum friends, ha? At ang ato mga nagunang mga segments, ang atong talagsaong pangutana. Alright, and syempre, at ang isa bang ano ang latest? Lakip na inyong mga paborito mga music may gala. Ito na ipabati karong po na din sa itong programa, ang Magnum Music Jam. Happy weekend, happy Sabado sa iyong tanan mga Magnum friends. Mag, ano ta, mag-enjoy na po ta karong panahon na, ha? Uy, sa tanang nag-birthday today, happy, happy birthday sa inyong tanan! Happy birthday, Magnum friend! Naot pang sa imong birthday, karong adlaw, malipayon ka. Inaot pang kanabitaong bisan pa man nga simple ra imong celebration, imong celebration sa imong birthday. Ang importante, happy ka. Ano na siya may gala? Kung gusto mo maging happy, dapat ano lagi ka? Think positive lang yun may gala. Kung gusto ni mong malipayon ka, gusto ka may mong happy, siyempre, imong naunaon mga positibo lang ng mga butang, di ba? So, dapat happy lang ta!

0: my gana, it's so nice to be happy. Kinsa may diganan, may mong happy, di ba? Ano na siya may gala, kinsa may tao nga, diganan, may mong kalimutang may mong malipayon. So, happy lang ta. So, happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw, ikan sa Magdum Radio, mga Magdum Friends, okay? And syempre, dirita sa atong unang segment, mga Magdum Friends.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pa.

0: Ang atong talagsaong pangutana karong hapuna may gala. Paminaw mo mga Magdon friends, basin nakasinati ka ani, naka-experience ka aning pangutana. Kani akong ipangutana may gala karong hapuna. Basin di ay, di ba? Basin makarelate ka Magdon friend. Kung makarelate ka, syempre mo po aton mga Magdon friends. Mutawag lang ka sa atong linya may gala, ha? Alright, ang atong talagsaong pangutana karong hapuna. Aduna ba'y panahon, Magdon friend, nga ikaw nagdamgo? Kaya bitaw, natulog ka o niya, nagdamgo, bikaw ka, nagbitaw, nagdamgo ka, Magdon friend? Aduna ba'y panahon, Magdon friend, nga natulog ka o niya, nagdamgo ka? Kato ba yung damgo na tinuod? Oh, na yung tinuod may gala. Nakasulay baka na, Magdon friend, o wala? O nakasulay baka ani or something na may gala? Ado na ba'y panahon nga nagdamgo ka, katoy mo nadamgohan, Magnum friend, na tinood? Nakatry baka na, Magnum friend? Kung nakatry ka, Magnum friend, ana, ano sa may imong nadamgohan may gala? O ka nang naimong tinood, Magnum friend? Sige daw eh. Muna itong talagsamang pangutana karong po na may gala, ha? Ato nga ibalik mga Magdon friends. Sa kasulay na baka Magdon friend nga nagdamgo ka. Unya ay yung kanap ito yung gidamgo Magdon friend. Natinood. Natinood Magdon friend. Nakasuway baka na? Kung nakaidamgo nga natinood, unsa man ni siya Magdon friend be? 0995-322-6237. Hello, good afternoon Magdon friend.
1: Yes, good afternoon.
0: Yes, mga hapon. Si, kinsa ni?
1: Mitch.
0: Oy, welcome back, Mitch.
1: Lagi na busy ang life.
0: Na busy. Kano sa mga kamay mong president? Busy ra ka perme.
1: Sige lang, always sa mga kong busy. Busy-busyhan
0: ba? Oh, lagi na. Sige lang, ano ba? Kabisi-busy ko nuhay, pero wak man tayo kabisihan.
1: Busy, gindi to ko tinon. Gahapon, gabanda-banda inyong monitor sa Kuan, City Hall. Hay sa taga City Hall.
0: Banda-banda, so naguba lugar ng radyo nito. Gibanda-banda man.
1: Gamay na lang, gipunjot-punjot.
0: Kusog di, kaya asa na City Hall?
1: Sa Kuan, sir, sa kapilitang may kanang Xerox sa baba.
0: Ah, dapit na. Sa, dari sa Cagayan o di sa Miss Ons? Okay.
1: Kagayan, sa Cagayan
0: de Oro. Ah,
1: naminaw sila nga gahapon din.
0: Usay oras?
1: Mga 3 kapin. Si Lady M ang kuan.
0: Lady M. Ah, okay.
1: Sabalo ko ba? Naminaw jud ko.
0: Ano niya ito mag-City Hall? Nagpakasal ka dito?
1: Hopefully, yung sa nga pinoon. Joke rin. Kuan, kanang nalang kagi asikaso ba sa scholarship sa kong anak eh. Kuan ba ka nang wala nakapasar tapos naghangyo ko sa mayor. So thank you mayor. Imuging gihatag sa ko. So full scholar na akong anak sa COC.
0: Wow. Oy, congratulations yes.
1: Yes, thank you. Nalipay kayo kong dako sa atong mayor kay bisan po og taga Miss Orko akong anak na radya na registered. Akong anak registered na diha. Iha po kong gihatagan sa Gracia.
0: So anak kay gastoon ani lugar.
1: Kuan na lang, pamilitipliti na lang. Kaya wala man siya.
0: Balon. Ano, projects. Ano, projects.
1: Inana na lang. So, dili na kayo na sakit para sa mua.
0: Sa di, kikuha ng kurso dahi?
1: Kuhaan siya. Kanang mag-creman pa siya. Mag-creman pa siya. Dili man siya, kanang nagkuhaan siya o education. Ang creman ko, gina-discourage siya sa kuhaan karon kang murag dagan PNP graduates, pero wala na yung PNP.
0: Lagi na.
1: Tungon sa kadaghan.
0: Saka,
1: so, nag-education siya.
0: Okay, sige. Salamat kayo sa imong salamat ta, bye.
1: Wala
0: pa dai. Napa kay damgong natuman, natinood?
1: Yes sir, naazod.
0: Unsa man ang damgo na? Kanang nag-sorba mo ni Piol Pasko? Uy,
1: unta na, damgo. Unta na ako na inumatulog sa kulit.
0: Bitawan, unsa man?
1: Kanang dalaga pa ko atong at time dalaga pa mo yapong toron pero atong pinaka virgin pa ko.
0: Agoy. Pastilan. Nya.
1: Kuan, nagdamgo ko nga nagsuot ko og kanang white dayon. Kanang nakoy own people nakoy kuan kanang ginatawag ko sa mga tao og ma'am. So atong at time dili ko mokuan kay pobre diya. Miha, kanang nagdako ko sa probinsya as in. So, ginatawag ko, kanang ginatawag ko, hi ma'am, good morning. And I know, bitaw. So, feeling kay na ako nga ma'am, so kay ko atong panahon na. So, sa 2000, kuan na tinood man dyan na siya. Natinood siya kagit na kanang nagtrabaho ko sa hospital, medical secretary.
0: Natinood, good lugar.
1: Yes, natinood. Ayun. Dito ko na nahimong ma'am kajot.
0: Wow. Gidamgo lugar na nimo, gidamgo ani mo.
1: Yes sir, nadagadamgo jud ko sir nya kanang maka-imagine ko sa una atong time sa atong pagdamgo nako. Imposible nga mahitabo kay high school pa ko nakadamgo ko ginana. So, kato nga pangandoy kato nga damgo makabot ka to nako. So, naa ko sa kanang bitang pagduha-duha or kuan nga makaya ba kanako to nga kanang magsuot og puti dayon tawagon ko og ma'am, hi ma'am, good morning, ana bitaw. So feeling ni gikinako nga makabuot nako pero napay gakuhaon ko sa ko negative thinking dito nga possible pero gabot jud ang time pero dugay kay nga panahon ay more after 10 years pa
0: natuman gyud after 10 years
1: pero natuman siya kana nakatrabaho ko og hospital nga bisan tuod og dili ko kanang nurse dili ko kuan pero nahimo ko medical secretary sa isa ka private hospital so at least diba nadamgo akong damgo na tinuod nga hi ma'am good morning hi sir Oo na siya akong damgo nga pinaka the best nga naitabo dito sa akong kaugalingan.
0: So, naday mga damgo nga matinuod gyud ay no.
1: Naa siya, sir. Naa dyan siya, pero dili ka nang karoon nga tuig, karoon nga ugma na dayon. Kanang, mama, kung ano mo pag nanaka na ng table din yung kundro, sa una, bagidam ko kumani, pero murag din po katuhuan nga dili. Nga na bitaw, matuhan nga dili. Pero nahitabo, Jud. So, akong gipaning kamutan to, ako itong gialagaan nga trabaho. Pero kanang, sa panahon na gid nga, kuan, gigive up na dyan po kuan to. At least 7 years ko na yung medical secretary sa isa ka private hospital.
0: Ah, okay, rato. At least nasuwayan gyapon ni mo yung inanang ang trabaho.
1: Nasuwayan ako ang tanan.
0: Lagi.
1: Pag-inject.
0: Agoy! Sa mga dagko, kaya na nga injection na.
1: Kwan, sir. Kaya nang ginagmay, rago. Naka-assess lang ko. Kwan, naka-try na kong inject sa kanang ako gigipag-manage sa ka-doktor. Ton ini siya ton isa willing mapukong learn willing kong makuan din nag-eskwela din ko o kanang midwifery so pakaloy sa Diyos bata ang nakong nakuan
0: Dito, so para kanin mo natuman gid ay salamat
1: yes,
0: kayo
1: ano
0: salamat kay Mitch
1: sir, great kong happy birthday service sa akong friend si Kwan Jobeline Sumayang happy birthday
0: happy
1: akong
0: birthday
1: ka-birth month yes
0: sige
1: no. Sige sir thank you so much
0: salamat Mitch may hapon
1: yes,
0: sige bye bye Okay, ikaw Magdon friend nga naminaw ron, nabakay damgong natinuod, nabay naitabo ba na Magdon friend kanang natulog lang ka o sa kadlaw nya nagdamgo ka. Then natinuod dayon. Pag sa tinuod nga kinabuhi na kanang itong natinuod imong damgo may gal. Di ba? Nabana nakasuway ka na Magdon friend kung nakatry ka na unsa man po na damgo im na nadamguhan. Unsa man siya may gala. Sa ato pagbalik mga Magdon friends, ano ang latest? O siyempre, tuloy-tuloy gapag kita sa ato programa ang Magdon Music Jam. Oras alas 3:05 na.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 3:07 sa kahapunon. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni Kokpo spokesperson Police Captain Emilita Simon nga mandato sa korte ang body worn camera alang sa kapulisan sa ipagayong police operation. Mato ni Simon
6: nga adunay kailangan.
5: Adunay direct data database ang mao nga body worn camera sa city headquarters.
6: Hindi naman po kailangan magpa-pressure.
5: Samtang gipamugos ni Communication Undersecretary Claire Castro nga dili magpa-pressure ang gobyerno sa bisan unsang lihok protesta nunot na sa pag-asaka sa kaso sa Office of Ombudsman. Labi na ang kaso nga plunder batok ang Senador Rodante Marcoleta. Nagtuo ang palasyo nga dili tinguha sa Iglesia ni Cristo nga lisod-lisoron ang gobyerno aron proteksyonan ang bisan kinsa nalambigit sa gingong anomalya. Gidugang pa ni Castro nga dili ang ayan nga may impluwensyahan sa mga protesta.
6: Hindi naman po kailangan magpa-pressure. Hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot ang mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot.
5: Ang pamahayaga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Magnum News Hunter, Barangay 32, official nang gideklara, isip drug lord barangay. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
4: Magnum News Hunter.
7: Nadugangan matutpangan na kaangkorog drug lead status sa barangay din sa syudado man sa gipagayong panagtigom sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing on ROCBDC diya sa Maya Pere Regional Office sa El Salvador City, Misami sa Oriental. At sa mong panagtigom na uyunan, nga ihatag nga sa barangay 32 nga sakop sa Cagayan de Oro ang drug lead status tungod ginutumanini ang mga rekisito sa gipangayon hingpit nga maligip sa lista. Samtangan na nasa 178 mga barangay ang nagupo sa drug cleared status ni Sarayon na dunay lima nga nagbaton sa drug free status sa Tibukan. At na nasa 183 ka mga barangay na kusodirang drug cleared at drug free nini nga panahon na isiraan niya ang ROCBDC. Ginakuban sa mga representante gikan sa kareng ahensya sama sa DLG Region 10, Police Regional Office 10, DOH Region 10, o mga LGU gikan sa Kamigay na Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Oriental, Laguna del Norte, na mo'y natahas ang monitor sa kalambuan sa pagkigbatok sa ligay nga droga sa matag barangay. Balita gikan sa PDEA Region 10. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Garon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ilang mga konsumante, kalapot sa scheduled power interruption ug bang adlawa, Hulyo 5 ning tuiga. Kini alang pag-facilitate sa conductor upgrading. Sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon, apiktado sa napulo ka oras nga pagkawala sa kuryente ang City of Police sa Upper Carmen, Silver Creek, Phase 1 and Phase 2 Subdivision, Victor Subdivision. Laing ahug na alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, apektado ang Catherine's Facility Establishment Migoy and Albrelio Furniture. Alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon, apektado sa duha kapagawala, duha ka oras nga pagawala sa supply sa kuryente ang Assumption Village, Amaya Scape, John Zone 9 Anhawon na Bulwa, makapaya kanituan o galaing nga hugna alas 5 sa buntag hangtod alas 5:30 sa buntag. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang dugahan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam.
9: Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 3.22 na sa kapunon. Balik yapon ta mga Magnum friends sa atong programa yapon ng Magnum Music Jam. That was Green Day, may gala with the Welcome to Paradise. Welcome to Paradise. Alright, nanakita sa atong final hour, may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Sa atong mga Magnum friends nga kanabitong karun lamang naka-open sa mga radio set, may ngapot sa tanan. Salamat kay nagnamina mo karon sa Magnum Radio ha. Salamat kayo. Oh, pwede ko mo hug di ha. Dala pa salamat bitong namina ka karon. Mo hug na lang ko nimo be. Itaw na. Maayong hapon sa tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw di ha, mga Magnum friends. Sa mga nagmeryenda na karong panahon na may gala kay alas tres naman, oras na para magmeryenda. Ala, pagmeryenda na. Kaonan mo sa inyong mga gustong kaonan may gala kay alas tres naman. O, ting merienda na karong panahon na. Speaking of merienda may gala, kining kanibitong malunggay pandesal with cheese, di ba? Kada buntag, madunggan na ito na may gala. Di sana asa kang paingon bitaw. Kaning malunggay pandesal with cheese. So, kanibitong kanin sila may gala nga kapamaligyag malunggay pandesal with cheese. Matod na, actually, na ay mga, karabitong na ay mga tagian, na ay mga bakery bitaw mga Magnum friends. Na ay mga bakery bitaw mga Magnum friends. Kasi sila, medyo naapektuhan daw ilang mga baligya karon, ilang mga pandesal sa buntag kay, medyo ano na daw, wa na kayo kapamalik. Kay tungod aning, style karon may galang nga ang mga pandesal. Na sa kinan, na sa motor mga Magnum friends. Og nakapatsyada kay Nai Oven. Napay LPG kompleto. So kung mapalit ka Magnum friend, init pa imong pandesal, di ba? Okay, ano man, kanang namay oven, napay kanang LPG. So init pa. So medyo nabalaka sab ang mga tagiya sa mga bakery may gala kay ang ilang mga baligya sa mga pandesal sa kay. Kakalin man gapon pero naginakwaan gid ilang customers may gala tungod aning malunggay pandesal with cheese. Okay, di ba ano man eh naig pamaliga sa buntag sa napot sa hapon kay pwede man na siya imerienda di ba snack kading malunggay pandesal. Oo, patsada ni kay healthy kay malunggay. Ang problema mga gudusay, kaning malunggay pandesal, wala na may malunggay makita. Oh, tanaw niyo, brihan niyo bitaw niyo, imong bungkago ng pandesal, wala may malunggay. Oh, dati kay medyo may pagkagrihan.

0: is good nga pataban, palaman bitaw. I don't know kung isagol ba nila sa flour ang cheese kung sa manggaling may gala, pero wala kayo cheese akong makaon. Wala gina, medyo affected daw, medyo naapektuhan ang mga naay mga owners sa mga bakery may gala tungod aning malunggay pandesal with cheese. Medyo convenient mangod sa mga tao, di ba? Kay sila na imuan to sa duol sa yung panimalay. Magmotor sila, di ba? Ikaw, igoragid ka mo gawa sa yung balay na naana dito nag-atang ang nagpamaligyag malunggay pandesal. So, dali ra kayo. Di na ka muan to pagtindahan, di ba? Mori nakapatsyada. Medyo dagko po lang ano, slice. Kaya tag 5 pesos manggod ang isa ane. Kada mga pandesal sa bakery may gala, ayaw mong 20 kay daghan naman pero gagmay. Diba? Pero kani medyo daggo kay tag 5 ba ng usa mga migrant friends ng malunggay pandesal. No? Diba? At wala nina chikahan kay nakadumdum ang kukong mga migrant friends. Nga ting merienda naman ay karon, ting snack na. Diba? Anyway, isa nga itong talagsamang pangutana na may gala ha? Ang atong talagsaong pangunta na karong hapon ng mga migrant friends, sa duna ba'y usak ka panahon, usak ka adlaw may gala nga nagdamgo ka, natulog ka, unya ka na'y mong gidamgo may gala na tinood, gyan? Natryan ba na ni mong migrant friend? Nasulayan ba ni mong migrant friend? Natulog ka, unya, nagdamgo ka, tapos sa imong damgo na tinood. Oo. Kung natinood na migrant friend, unsa may mong nadamguhan sabi? Sige daw be, tawag mo may gala sa atong number karon na. Atong linya may gala 0995-322-6237. Ito'y balik may gala 0995-322-6237. Hello caller, maying hapon.
1: Maying hapon, Magnum Gilbert.
0: Nagkaon kag pandesal, wala?
1: Wala kamunggay.
0: Wala kamunggay na?
1: Ay kamunggay, pataka lang. Sa una, primero, ay kamunggay. Pero ilo, pangyapong yapil, panggaling.
0: Ah, lagi. Basta gisago na nila sa flour siguro.
1: Oo.
0: Ginasago na sa flour.
1: Itong sisisad, ay lagi mo tayo sa una. Pero karon, mura, waman, mura magi, one gapon.
0: Na, siguro, pero gamay, mura, sa ano lang, pila ka percent na lang, siguro, gamay na lang. Ang content, ano.
1: Apil na nagmasa tingalin, unsa nang pag mo dinidali pa mo sa dito ba lang sa kalitano eh.
0: Ah, lagi na. O saon magid na. Pero tag 5 pesos, di ba? Isa na.
1: Oo, pati na karon nagamay na bitaw mag yung Gilbert.
0: Gamay na, day.
1: Oh, nagamay na sa una kay dako man, karon nagamay na.
0: Nagamay na. Oo, lagi kay medyo mahal pa siguro ang flour karon.
1: Wala ka kagong bikini nga mo kay personal, di sana wala ko magpatal sa kuan ay gisumhan na ko. Unya. Ang pandesal, naman ang
0: ang LPG sab karon kay medyo mahal man sab, di ba? Ang LPG?
1: Oo. Ganoon.
0: Mo nang gigamay nila ang pandesal kay para makabawi-bawi po siguro.
1: Apilan nila sa gasolina.
0: Oo na. Wala man to na.
1: Mahal mga gasolina karon eh sa lana gasolina na. Hindi na lang mo pwede ng gasolina kay mahal mo
0: niya. Lagi. Saan na lang kung saan na lang kung apilan o gasolina ang pandesal na. Mabuyong ta na, mabuyong.
1: Pa'y magkuhan sa mahal mo lagi sa mahal mo kung gasolina. Ayun lang ipili ang gasolina.
0: Oo, saan na lang.
1: Ayun lang ang negosyante.
0: Bitaw na. Oy, derita sa atong talagsamang pangunta na Vicky. Doon na ba'y panahon nga nagdamgo ka, natulog ka niya? Ang kanay mong gidamgo na tinood?
1: Tanan, halos. Magnunggal ba?
0: Pinaka ano na, pinaka yung pinaka worst o pinaka patsyadang nga damgo na nga tinood unsa man?
1: Ako ka na pinag ka ng kwarta.
0: Kwarta? Unsa'y mong gidamgo sa kwarta dahil? Nakapudyot ka kwarta?
1: Wala ka nang, sa ako damgo, sa minisa, ako may naghatag na kong kwarta.
0: Oo.
1: Tara ko nga ko kwarta, mag-isa ko damgo kwarta, yung kong nga, puto pagmata na ako, yung kong nga, uy, kwarta man itong ikuan nga nang gihatag sa ako. Pero mato pa nila, ha, ang kala ko ng kwarta, wako na ilada kung mo damgo ka.
0: Nga naman?
1: Amot, basta, ganyan sila nga wala ilada na, mutuwa, giwala ko sa kong nuna.
0: So kato siya na damgo gitagaan kag kwarta. So na tinood.
1: Oh, pag kuan lang ito pag pinaka adlaw tingala ko kay niabot ta kung kanang akong apo bitaw.
0: Oh, gitagaan kag kwarta.
1: Oh. Okay.

0: Sige lang, kung anong gusto mong, kung lasa lang, dito ba nga lang, may sahagin ako na damguhan. Kung gusto mong, dito sa, kung kabigyan ako sa peson sa liko. So nga, peson lang ako, next, kataunahan ako, kita ka, o, 100,000.
1: Wow.
0: Kaya ko nga, kaya ko nga, abil na wala na ako ba? Kaya ko nga, kaya ko, itong damo ko ba? Hindi na, pero daka niya, hindi na, igin nga, kung an, maging wheelbay ka lang, lang ka po sa masyaw sa una, katulog, tutulog ka, higayong, kung nagdamo ko, number good.
1: Unya, okay. Nakadaog, ayong number okay, na nadamguhan, na nakadaog.
0: Na, isa lang, at pinirag, ako gitnayan.
1: Oo, unya.
0: Murag, doon na ko ba kay marag, di na, mulungin na kung gana ng, basi, kung anam itong sugal, kaya murag ko na, wala na ng sugal. Pero ako nagitistingan ba?
1: Oo.
0: Lagi ko lang wala kong kuhan, 5 pesos. Na, uy, nakadaog man.
1: Uy, nakadaog.
0: Kasi sa ko damgo, sa ko damgo, tulog kayo yun, ipakita sa ako ang kanang, karang ito, ang ticket ang nanang kuan dito, tawag na. Kanang ticket, basta nang ako anang kuan, masyaw, sa ako kuan, sa nga na, ala.
1: Sa suertres?
0: Oo, ipakita sa ako ba, na, dito na dito, 361, katulog kayo yun, sa ako damgo, katulog kayo yun nga, pakita sa ako. Naman ako, ano nito, ano na ko magtaya? Ala, pagkahapon kami, daog naman sa, may utro naman sa pagkuhan. Eh, kung lang, basta, pagkaog namin, kahit katulog higil, pagkabuntay na sabi, daog, ko nga, ala ka, na, yung sila, ala ka, bigay, ba't balik bang numero limo, nga noong limo tayo, kung, eh, kung sa'yo pa na ako, ba't katulog, malikot ko gayon, na nga ako gaya nadamguhan.
1: Grabe na.
0: Pero, ang naigay, naging nga, murag, musipa sa ako, kaya ako ang lili mo, kuhan, ako ang lili. Ako ang lili mo, kuhan. So, kapag nga pong kini bisa ang ruto kaya po Magnum Gilbert. Nag-contact ako na na ako yung number.
1: Oo.
0: Di ako di ko anya. Pag bibiyaan ko man kay ako ah kapo ba na niya di mo sa mga tao. Pag suro lagi ng minaw ko may gawas na akong numero ko. Ano kay 350 million ba?
1: Uy, sayang nga uy. Gitayan ta, gitayan ta tuloy mo. Milyonaryan ang tanga karon.
0: Eh ako pa rin nga. Ang im ako sa kay ko nga gaduduhan lagi ko basta kada ko ngono gaduduhan ko nga ikaw gay bitaw imo ngono na bitaw mag damo gani ka ko ang ikaw kay tinuod man imong dam ko kung bihan ka di ka man musulti ako gito sa kanya ba ko ba ani mago gana na ya mo na ka ni usod isulti sa ako kay ako imo kan kay moro mag di ba di ka gana nang tugon sugal bitaw
1: so karon giundang na nimo giundangan na
0: ang giundangan ako
1: mag-sige ko ano ano ano
0: gusto ko ng kwarta nga, insakto nga kwarta, di ko lang sugal-sugal. Inan ako diyan ba ko. Sama nga, kapag ni mo, gusto ako pata, kwarta ni mo nga, may manik ang kwarta ni ay.
1: Mao.
0: Hindi ba sugal ng gudna? Hindi ba sugal ng gudna?
1: Okay. So, para sa imo, tinuod gita yun ang mga damgo, no? Pwede matinuod?
0: Ay, ingon sila nga, ang intam ko no, sa, ano ko no, sa, kwala ko no, sa katulugon, pero, di ko mo po kung gawas nga ni kung nag-una-una kayo na natin nga madalas yung katulukon pero huwa si mo na tinuod gin na tanang huwa si mo na daw mudam ko ka o kanang mas kuan di ka na nga nang mudam ko ka nang buntag maglanggalbait marag tayo nga nang buntag ka mudam ko
1: uy dapat buntag ka matulog dahi para matuman ang mudam ko matinuod
0: kanang katlaon may nakatlaon mga alas ko sa alas kasi nga ang masing buntag ko kung gabi na sa agwa ka mudam ko na tinuod gin na kanang buntag.
1: Okay. Sige, sige. So, salamat kay Vicky, no? At least ikaw, naka-experience di ka na, ha? Salamat kayo.
0: Oh, bye-bye.
1: Sige, bye, Vicky.
0: Bye-bye. Alright.
1: Mga totong Magdon friend nga si Vicky, may galang nagdamgo nga natinood. Oh, di ba? Ikaw, Magdon friend, natawag lang 0995-322-6237 kung damgong nga natuman may gala. Oo, kanong damgo kaniyan to Magdon Fran o bisan karon nga natinood, di ba? Itawag may gala sa 0995-322-6237. Hello?
2: Hello, mayong hapon, Magnum Gilbert.
1: May hapon, kinsan eh?
2: Baby.
1: Uy, baby, this time. At si baby yung taga... Asa gani? Bugo na? Alright.
2: Bugo.
1: Bitaw, sige. Baby, na ba kay damgo nga natinood?
2: Doon na eh. Nakadamgo ko nga tinood. Itong since na mga 1980.
1: Oo.
2: Dugay na to.
1: Unsa man na ang damgo?
2: Okay. Ako sa una, 1978, nakatrabaho ng Del Monte. Kani, na ay tigulang ba nga, kailan ako, si binig na, binigyan dagnay. Kana siya gapakulam ang kwarta sa mga trabaho sa Del Monte, gapakulam, gapainteres. Na, kada sildo, magdala yun na siya ang bangko, di na siya sa gate sa Del Monte. Mga tang siya ka ng manihil ba, manihil, kada sildo. Sige na to, sige na to niya. Kadugayan, mga 1980. Ilan man sa siya sa ako. Kaya sa buka, trabante lagi ko. Tignan na ko siya one time, katong naningil siya nga. Yan ang naibinig. Tigulang naman to siya. Naibinig. Kanang, ito ba, maningil gani ka. Kanang mapauli ka, hindi ka magpatagabi. Hindi ka, git na mapauli. Kaya ilan bala niya ra, magyapang sa bugo. Yabaklay raman pauli. Yang angan, payday, nako nga. Ayaw lang ko ang kwan ko, ingit-ingit na ba niya, ang atong mga mata niya, di nagkakaro niya. Awa, sige lang niya. Pagkapila po sa bulan, nagdanggo ko nga, kanang siya na eh, nag-ablay sa iya nga dua kalalaki.
1: Agoy.
2: Oo na. Ako daw siyang gisultihan ako ng binig. Nagdanggo rin ba ko nga, gi-ablayan ko ng dua kalalaki niya. Ah, gi-ablayan naman di ay, yun niya na.
1: Basi uyab to niyang dua kabuklaki.
2: Lalo man siya niya na ba siya anak na, siya anak na itong boy trabante niya pong sa Dilmunti nga akong amiga niya pong. Oo na. Nga ko nga basta ka nagdamgo yun ko ng binig nga giablayan ka sa duha ka lalaki. Na. Pagkapila na sa siya mga simana, mga one month after sa akong pag-ingon sa iya. Kuan ay ito naningil siya pagpauli din niya. Ngit-ngit na. Hindi ka siya naningil ako manyambag. Giablayan kita ang naka-istorya, ang nakakita nga dyan, dahil yung isang dua kalalaki yan, isa dahil yung kakamot sa ito, isa kalaki, ang katong isa, ay ipatungaan man siya. Sa ako lang, tamuho nga. Ang istorya di ay nga, kanang nakakita nga dyan, blayan siya niya, pero na, kung sa isa kakamot, di pa nang kutsilyo siya ang kilid.
1: Gitulis dahil siya, gitulis.
2: Napatungaan, gitulis siya niya, kanang, kuman, pagkaugman na, panan to, na istorya, dahil yung to, ako ala istorya nga ala si nang lagi kay gihold up gitulis inda ko nga ala pagkakita nako sa iya nga ko ala nang binig mo na gid siguro to kung dangko nga giablayan ka sa duha ka lalaki na unsa man to nang binig indi siya nga guida gidot ta man akong kidde sa kutsilyo dai sila man duha na ablay sa ako kung duha ka lalaki wa man ko kaila siya tapi labi nang binig unsa man to nga agkoy nangutan ako nga dong doon, nagkurog-kurog-kurog siya. Doon, wala na yung tuyo sa ako. Ano din ko nung dua kalaki nga, lakaw lang, nay. Ay, ipagpaklaro nga ay may gigunton ng kutsilyo sa imong kilid. Ano ko nung? And then siya sa dua kalaki nga, kanara imong bag among tuyo. Ngayon siya nga, uy, day, abin niyo pa yung bagra ang tuyo, ay, gihatak na po dito kong bagday. Uy, inako na. Gitulis ka to yung gitulis. Yudap, gitulis na. Yudap ko. Gatag, gitulis ko rin niya nga doon. Kanila man yung tuyo kong kwarta doon. O inyo na lang na kumbag. Ay lang, gitulis ko niya pat siya.
1: Inyo
2: ang ala na. Muna po, nakuhang niya ang kwarta. May istorya rin lagi siya sa ako. Nakuhang mo na lagi to. Kung dami ko lagi ng binig na. Hindi ka lagi magpagabi yung uli.
1: Pilay sulod sa iyong bag ato. Pilay sulod.
2: Almost 100,000.
1: Uy, dako di ay kayo.
2: Tagdag ko may problem sa mga trabante sa Del Monte niya. Ma-interes pa yun. Yan, lain pa itong naay mga sidewalk vendor nga mga pangulam sa iya ka rin daatbang sa Del Monte nga gapang maligya. Mga balot, anak ba? Una, mga pangulang fried chicken. Siya, isdiya sa iya, mangulam mong puhunan. Na, ina po nga, guy. Di kasabahan siya ang anak. Ma, undang na anak, ma. Yun siya.
1: Delikado.
2: Nagbag, ipaundang siya.
1: Delikado man ko na.
2: Lasing mauna ko nun ako ikamatay. Nagani ko nun, wala siya doon pa.
1: Lagi. Dugay na to, dugay na?
2: O, 1981.
1: Na pa siya karon?
2: Patay na siya, katiguan naman to.
1: Ah, tiguan na, no? Lagi.
2: Na, hindi ko lang. Anong man to, kung dami ko sa pweta bu. Alam, matunog na, di matinood ay yapon ba?
1: Naagi dahil, no? Na yung mga, ano dahil damgo nga matinood.
2: Pero kato kung dam ko, giblayan daman siya. Giblayan siya doon kalaki. Pero lain, dito na rin kutsilyo skilid.
1: Oh, sa yung dam ko, wala mo nakita ang kutsilyo, sayang.
2: Oh, ablay lang, ablay.
1: Oh, ablay rin mo nakita sa dam ko. Wala mo nabantayan nga na rin kutsilyo.
2: Pero ginang ginako siya nga. Nang binig, ayaw na pagpangit, may pagpaulik, kung umano ka mangulik pa. Oh. Kanang kuan ba ya imong mata ba ya diferensya nang ngit-ngit na nya nga sige lang day kay hayag man andalan.
1: Oh, ano. Lagi. Oh. Pero wala gi no na natulis na noon siya basin. Aduna na bitaw kadang natiman-an na magud sa diang lugar. So kabalo siya kanus kabalo sila na kanus siya magpaningil ana di ba?
2: Kadang gi sildo magdala gi sa imbang ko nya kapani ang bagda ko.
1: Mo lagi so natiman-an na to siya nya mo nang gitulis dahin siya.
2: Tulis lagi, oi, loik kay, magani ko, wala siya pat siya, gata ko nang iyampang. Arang na, pag-istorya ni mo karong nga nabay, damgo nga matinood na mo na call ko sa imo, kay naamang yun.
1: Lagi, no? Oo, na-testify, naka-testify gita ay kang pinagi si damgo, natinood gita ay.
2: Lagi, nagin, pero katulong kong ablay raman ko.
1: Ablay ragid, no? Sayang kay, wani mo nakita ang kutsilyo. Bitaw. Bitaw, salamat kayo, baby, ha, sa yung pag-share sa imong ano damgo, ha?
2: Oh, salamat. Ah, maing hapon.
1: Maing hapon. Sige, bye-bye. Alright, mo to si Baby Maygala, no? Nato yung mga damgong matinood mga Magdon friends, no? Matod sa oban, ah, basi na-timing nga rana siya, na. Kada ba itong na-timing rasa yung damgo? Coincidence lang lugar ang dating? Pare bitaw ning ano bitaw mga Magdum friends na ginaingon nila may galang ako lang gi-connect bitaw nga di ba karong Monday magsugod naman ang impeachment trial ni Vice President Sara di ba si Inday Sara di ba kunya napoy bagyo nga ang pangalan Inday Sab di ba oh murag na timing bitaw nga naay bagyo nga si Inday nya ang trial kay Inday Sara na po di ba murag na timing Anyways, mga Magdon friends, tuloy-tuloy na ta may gala sa atong lang segment. Darita may gala sa Ano Ang Latest?
3: Uy, mga Marites! Unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
4: Sa Ano Ang Latest? Unsa na Ano Ang Latest? Ano Ang Latest nga ni?
3: Sa Ano Ang Latest?

Oras may nga na alas 3, 43 na sa kapunon. Welcome sa atong ano ang latest. Kaoban na sa inyo may gala si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Live na tayo makita sa Magdum Live, mga Magdum friends, ha? O siyempre, madunggan ka po ta sa Magdum Radio, 99.9 sa inyong mga radio, di ba? O sa website, mga Magdum friends, www.magdum999.com. Welcome na welcome kayong lahat, mga Magdum friends, sa atong segment. May gala kay live na ta. Ano ang latest? Aba, unsa may latest karon? Dari na ta may gala. Ito nang sugdan kay para tuloy-tuloy ta may gala, ha? Dari ta, mga Magdum friends, unsay latest? Ano ang latest?

Ang latest may gala, nag-trending din, nag-trending sa social media may gala, ha? Babae, nagpa-blessing sa balay, nga iyang gibook online. Agoy! Nagpa-blessing sa balay may gala, nga gipabook lang niya online, dili man iyang balay. Pwede din na inana. Naon sa mga Magdon friends, no? Babae, nagpa-blessing sa balay, nga iyang gipabook online. Agoy! Buding nang nag-trending karon mga Magdon friends, ha? Nag-viral sa social media ang usa ka post sa netizen nga si Badette Dulay Galo. Human niyang gipakita ang mga litrato sa usa ka giingong house blessing nga gihimo sa usa ka balay nga gibook lamang pinaagi sa Airbnb sa usa ka babae nga atong tawagon na lang o itagot sa pangalang Madam Hannah. Sumala sa viral nga post, nagpahigayon matod pa si Madam Hannah og house blessing. Bisan pang temporaryo ra niyang giabangan ang maong balay pinaagi sa online booking platform. Tungod din ni mga Magdon friends, gikatuan may gaon na suko ng mga gala. O nasuko ang giingong tinuod nga tag-iya sa balay. Nga nangutana siya, nganong gipahigayod ang house blessing sa property nga dili iya, ha? O siyempre ang mga comments sa mga netizen, naglaylay sa mga Magdon friends. Nagkalaylay sa mga reaction sa mga tao kung anong gipa blessing, nagpa house blessing daw nga dili man niya balay di ito. Unay mga comment mga Magdon friends, basin para for the content ra daw tong blessing mga higala. Oh, napoy nag-ingon dire mga Magdon friends nga basin na ato siya banang siman o nga giingon nga natukod na ang balay. Para lang na lang siya ipakita nga natukod na ang balay, munang nag-rent siya, nag-pabook siya online. Agoy, laylay ang mga comments sa tao mga Magdon friends, no? Oh, so muna siya may gala na suko ang tag-iya sa panimalay, sa tag-iya sa balay, kung anong gi-house blessing good. Nagpa-house blessing good ang maong babae may gala nga, di niya kagalingong balay. Oh, tanaw kayo sa online may gala sa social media mga Magdon friends. Nag-trending ni karong panahon na nga usa ka babae nga nagpa-blessing sa balay nga dili iya. Kuyaw sab may gala na. Yan, syempre mga comments sa mga tao, lahi-lahi sa mga Magdon friends. Sao na lang niya. Mulagi ng gidingon sa uban, basing for the trend, for the content, mga Magdon friends, po nang gibuhat niya ang maong video. O gipost na niya sa social media sa una lang git may gala. Anyways, mga Magdon friends, uy, sa itong mga naglantaw sa itong Magdon Live maayong hapon, kay Mona Lisa Lipang, diya sa may Kamigin Island may gala maayong hapon, diya ma'am. Salamat sa pagpaminaw. O naglantaw siya karon sa itong Magdon Live, mga Magdon friends. Salamat kayo. And also sa tanang mga nagtanaw karon, maayong hapon mga Magdon friends, ha? So i-check yung may gala sa online to. Nag-trending na karong panahon na ang ano ang latest karong topic may gala. Anyways mga Magdon friends, salamat sa iyong pagpaminaw sa itong may gala nga naglantaw karon sa itong Magdon Live. Salamat kay mga Magdon friends, ha? And karong Monday, mag-uban-uban ng sabta. Uy, karong Monday, murag. Karong Monday kay impeachment ba day, trial ni ano, sugo ng day, man, mga igala. Murag special coverage sa karong Monday may gala. Digit murag, tinuod gid may gala karong Monday mag special coverage ta. Para sa ipagayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte may gala. So murag di sa tanga ano makaprograma na may gala. Sige lang, kaya importante updated ta sa mga pangitabo karong Monday may gala, no? Kay murag daghan kay mga pangitabo, impeachment trial na batong murag base karong Monday mugawa sa tong warrant ni ano ni Senador Marcoleta. Wala ka balo karon ba ugma or Monday ug uban pang dapat atong atangan ng mga balita karong Monday mga Magdon friends, ha? So na siya may gala ang latest sa ano ang latest kauban si Mr. Talagsaon mga Magdon friends, ha? So tuloy-tuloy lang kay sa ito pagbalik, bubalik natin sa radyo. Okay, makapiright man ito may gala kung dito mag-live o music sa
Facebook, mga Magdum Friends, ha? Kini si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, para sa ano? Ang latest!

0: na nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mighty C! Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung ano bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.
10: Dugay ka nabag nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mitisina, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mitisi.
6: Galabad ba imong ulo, gapang loose pad, galuya, walay kusog o galisod pagginawa, basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik, mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Pabasa ang butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s. 90s.
13: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
6: And today, and today.
14: I love it when you call me senorita.
6: This is Magnum Music Jam.
15: This is Magnum Music Jam.
6: Music Jam.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, balik tayo may gala. Bakit ba? By Shackle may gala, no? Para na sa itong mga Magnum friends na ganahan na ito. Grabe itong mag-gitara-gitara sa gawa sa balay. Ayos kayo, di ba? Alright, salamat sa itong mga Magnum friends na naminaw karon. Itong basahan ba ang mga mensahe, darebe. Shout out kay Robert Gandukaw. Biad nga natulog. Alright, salamat kay Magdum friend sa pagpaminaw niya. Good day Magdum Gilbert, mag-as lang unta ko where sige. Pangitaon ninyo. Nara na tayo kilid-kilid. Nara na sa kilid-kilid. Sige. Naday dreaming, sana dreaming and napod night dreaming sa tinuod. Chamba man ang mga damgo na I sure na ipoy malas. Alright, sige. Salamat kayo ha. Sa among panagtipon sa among akong bana sa dito pa mis na Bohol, grabe mi ka gubot kay responsable siya barkadista dakog bisyo. Sige. Murag, salamat kayo ha. Medyo taas ang mensahe Magdon friend. Murag si drama man na. Drama, salamat kayo ha. Hugot lang kay Kapirmi ha. Sino kag hugot ha? Ang palabis yung hugot kay pag smile lang dyan. Dapat happy lang ka kanunay drama. Sige, salamat kay Magdon friend. Sa yung pagpaminaw dyan kay drama. Greet ko, good afternoon Magdon Gilbert sa akong asawa nga si Cherry Gabanes Lisera o sa among mga anak Kuya Zeb, Baby Zaki sa Zone 9, Villa Victoria, Taguluan. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw mga Magdon friends. Diba? Sama sa mong gingon may gala. Dapat happy lang ta kanunay may gala ha.
3: Happy
2: Masunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports, hangtod sa alas 5. Magdum Health is Well, then pag alas 5 may gala. And pag alas 6:30, Magdum Sabado Night Talk na po dayon. Ano na po tayo mga dinapit na bisita mga Magdum friends nga dapat atangan. Kaubay inyong, Magdum friends, syempre. Yours truly may gala si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. And makauban po nato si Magnum Menjo Kabaktula. Siyempre, napoy report unya sa kadalanan si Magdum Rudy Katapang, ang good boy on air. Saan may gala na? Muna siya mga Magdum friends, ha? Alas 6:30 gabi may gala. Magdum Sabado Night Talk may gala. Okay, salamat ha! Sa yung pagpaminaw kanina lamang, siyempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: para sa malimpyang at dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-a na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
3: Kining nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.

0: sa Mag-Radio Alas 4, dusi na sa hapon. Mga higala, kumusta may hapon ka na itong tanahan? Welcome, welcome sa itong tulumanan ng maong programang Magnum Reports. Siningad lawa, adlaw ko rin mga higala nga Sabado. Oras hangtod alas 5 lamang ang atua po nga pagpanag-uba ni ini po nga programa nato ni ini nga adlaw. So sa tumakaisunan din ha, may pagpaminaw. May hapon sa tumakaisunan din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Diyos sa tumang kasilinganan sa lalawigan. Sami sa Oriental, mi sami sa Occidental, din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. May hapon din ha sa inyo. Ha.
1: Magnum Reports.
0: Kinigyapon sa Magnum ang Jalsa din yung makauban gikan karon hangtod sa alas 5 sa hapon og anaagi hapon sila si Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 16 Shane Terina Enriquez, alang sa mga police reports, hospital reports, developmental news og mga balitang nasudnon nga inyong angayang nga masayran ni ini nga hapon na og ni ini nga tunga programang Magnum Reports. Inyo sa masayra ng sitwasyon sa tunga panahon, sa tunga palibot mga higala no sa isgutanan, sa dagan sa trapiko, glakaw sa panahon, and andadrabapod na to. Nga pag-abot sa hapon, no, magkilom-kilom na dahil, nga doon na po yung mga pagpatulit-talitin, hindi na noon. Mga pag-uulan. Sansa ba? Kaya naanda na to nung murag sa gunso na gid po ni init sa adlawan, init sa buntag hangtod sa udto hapon, pag-abot din po nung kaniging mga paalas 5 alas 6 na dayon, aduna na dayon tayo mga nga ka-experience nga mga pag-ulan ang uban kay mga totality. Oras sa 4:14 sa hapon, sa tumakaigsunan nga nakatutok karon sa itong tulungan ng Magnum Reports, pwede po din yung gihapon nga sayron ang ato po din po mga programa o glantahon mga higala sa itong official Facebook page, Magnum Live, o lakip na mga higala sa itong official website, www.magnum999.com. O ganining tagnaunahon sa nato mga higala paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa tuang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, kapulisan sa Police Station 8 Lumbia, mihimo sa paghimakak sa mga aligasyon sa ilahang gioperahan o ilahang matipag-ipahigayunan o operasyon diha sa may Hunterland Barangays ng illegal mining operation. Nga sila mihimo no, sa pagpangawat. Kapulisan na hinugi pasingindan nga ng awat. So ila pong gipang himakak ka na tanang aligasyon na bato kanila. Kaya, una kabantay mo, natay po sa itong Magnum Live mga higala, katong operation na dito sa may Hinterland Barangays, di na doon ay mga nangakumpis ka ng mga kwan po, no? Gamit sa pag-mina, na doon na pa yung nang-aresto. So, gibutyag po sa mga nagkomento dito, nga doon na lagi daw kunoy nahitabo nga pagpangawat sa ilahang katong naitindahan, ay kwarta na pa yung mga gamit, apil na daw kuno balde. So, naghatag po doon klarifikasyon ko rin, nga tuwa po mga kapulisan sa Police Station 8 Lumbia, nga tanan nga gipang istorya walay kamatuuran. So may nabduman na tumahigala nga naano sa 5 ka suspect o gibanabanang 6 milyon pesos nga kantidad sa mining equipments o paraphernalia ang nakumpiskar sa joint operation sa kapulisan o MGB sa barangay Dansulihon ning atong syudad. So nakakumpiska sila mga higala no, og nagkadayang mining illegal mining equipments o paraphernalia. So diin na dunay duha ka units sa fully operational hydraulic excavator, duha ka mga water pumps, upat ka pala, tulo ka gold pan, assorted matting, so assorted ng mga tubo nga gimana ba nang nagkantidad lagi sa 6 million pesos niya na patoy bako to ka gahapon pud mga higala. So makita mo na ninyo sa to po nga Magnum Live niya gani tungod ni ini pud mga higala na pud tay mga namatikdan pud ng mga naghimo din pud sa pagkomento nga residente dito sa area o sila matud pa ang kaning na biktima no allegedly nagimo pong pagpanghara sa mga kapulisan. Kaya matod pala, susama daw kuno sila og kaning nakahibog yung dagko kay mga salaod nga giharas lagi sa ito mga otoridad. So kana mga statement po na, no, niadto pong mga civilian. Samtang sa itong mga otoridad, gikuan man po doog kaning statement po mga higala sa Magnum Radio. So, doon na po sila ilahapong tubag. Oras alas 4:17 na sa hapon sa itong dugang uluhan sa tuang balitang national. Dinisita mga higala kay CSWD may aghat sa katawan ng mga higtabang kung doon ay problema sa mental health. Dugang na itong uluhan.
1: Magnum Reports!
0: Sa tuang balita nga lokal kay City Mayor Lando Clarix uy nagahimo sa pagpanghatag no og kaning gasolina o tubig ngadto sa mga drivers man nato no nasa transport sector alayon pud lagi sa yahang nagkaduol nga pagpahigayon sa selebrasyon sa yung adlaw natawhan. Ugma na yung birthday mga higala ika 72 nga adlaw natawhan ni Mayor Lando Clarix uy. So, daghan po no ang nakadawat niya ito po ng mga kipon para sa tubil. Sa ilaha po din po ang mga sakyanan. Gasa na mga igala, giba na ba na hanga na sa dulag 10,000 ka mga tao ang makabenepisyo. Kapag po man nag-cut off karon sa gipahigayon nga People's Day sa may West City Central nining adlawa da sa Carmen no ang mga nahimong benepisyaryo mga taga barangay Carmen daghan ba pud kay residente so kani murag ma-consider ya pud nga special pud nga People's Day kay gawas nga daghan ug ma pud birthday ni mayor so gisibog pud para murag duol-duol lang pud sa iha pong birthday so naay mga gihimo pud nga early nga celebration ang mga personahe gikan nasa City Hall kay daghan magyud pud no mga empleyado sa City Hall nga nasa West City Central School kay gidala magyud pud ang City Hall dinha sa West City Central School no kay ang mga serbisyo nila naa dinha so agriya mga empleyado sa City Hall naghimo pud no sa pag awit og mga birthday songs lagi pud para kay Mayor Clarix uy og manapoy mga dala pud lagi dalit nilang mga cakes. Oras alas 4:19, dinisadta kay dugang natunguluhan sa balitang lokal kay Rotary Club of Metro CDO. Gipasabot kung unsa ka mahinungdanon nga matabangan ang mga girikanan sa pagtuki sa mental health needs sa ilahang personal o galakip na sa ilahang mga anak na dunay special needs.
1: Reports.
0: Samtang BJMP, Cagayan de Oro City Jail, Male Dormitory Warden Jail, Superintendent Marlon Imbalya, gidasig ang mga pamilya sa persons deprived of liberty kun PDL, nga, padayon nga suportahan ang ilahang mga members pamilya nga naa sa bilangguan, labi na kung sila po mga higala. Maningkamot na sa pagbago silang kinabuhi. Sama na lamang sa katong kagahapon, no, nga doon ay migraduar sa elementary o junior high school. Ay mo kawad o paglaom. Dapat mo tuo mo mga higala nga kana silang naa din as pasilidad na sa bilangguan doon na pag yun na sila ay chance yun po nga magbago silang kaugalingon. So, dapat kamo po mismo mo salig po mo no, nga sila pwede yun gihapon nga magbago. Kaya kana sila mas ma-encourage mo na nga magbago silang kinabuhi samtang naa sila din ano sa BGMP facility. Kung kamo po mismo doon ay pagtuo nga sila pwede no nga mahimong magbago mahimong maayo na din po nga members katilingban if ever makagawa sila sa bilangguan. Oras alas 4:21 din ito sa mga dagkong uluhan sa balita natong national din hisanta mga higala kay Yagibot Yaga po karon nga Senator Rafi Tulfo nagtuo nga hao mahimong presiding officer si Senator Chase Escudero o Senator Kiko Pangilinan atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umaabot Lunes. Kani Senate President Franklin Drilon gipasabot nga dili kinahanglang abogado ang magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Political observer Garrett Pulido nang hinaot nga unta mosab ang unahuna sa ombudsman himong state witness sa investigasyon sa flood control scandal si Kani Department Public Works and Highways kun DPWH Secretary Manuel Bunuan. Samtang pilgrimage of conscience gipahigayon sa gawa sa Senado nining adlaw Hulyo 4. Samtang dinisad mga higala kay gibutyag BOC dinhi no, kay BOC nagdeklara karon og all out war batok sa mga smuggling. Dugang luhan sa tunga balita nga national. Di sa tamahigala kay House Prosecution Spokesperson nagkanayon nga ang non-appearance ni Vice President Sara Duterte dili makaapekto sa yung impeachment case. Mao aplas ka, giyungog na dismiss karon na sa serbisyo sa kumpirmasyon po mga higala ni Ombudsman Rimulya. Kani si Mao aplas ka ang Sergeant at Arms sa Senado, diin na siya po mga higala, no, ang pasangilan nga doon nagyapon po iya papel sa pag-sibat ni Senator Bato de la Rosa sa iyahang pagkakustudiya dito sa Senado niadtong bulan sa Mayo. Oras alas 4:23, sinisita mga higala kay Malacanang nanawagan karon kang Vice President Sara Duterte nga mutunga, no, dili magsig-absent-absent kay dapat magpakita daw kuno sa mismo sa iyahang impeachment trial ug atubangon ang mga nag-akusar kaniya. Samtang Secretary Claire Castro iharas usab sa mga Pinoy samtang nga naapod no sa gawas sa nasuod. No, so gisingit-singgitan siya dito nga kung ano kuno pangit na share sa maleta, bakakon, no, sige siya gisingit-singgitan. So patabangin daw siya sa mga Amerikano ng mga pulis kaya para po nga di siya hilabdan. Oras alas 4:24 sa tumadag kong uluhan sa tuang nga balita nga international. Di sa tamang higala kay gideklara na nga isip mananaog sa milabayang presidential election sa Peru si Kiko Fujimori, kinsa anak ni kani President Alberto Fujimori. Oras alas 4:24, Pope Leo XIV gidayeg ang Amerika sa padayong pagbukas sa pagdawat sa mga migrante. No, kay gipahunang raba punto ni US President Donald Trump ang kanilaging pag-welcome sa mga migrante sa ilahabong nasun. Dudungan sa kasaulugan sa ika-150 nga Independence Day sa Amerika, karung adlaw, gibutyag nga kanimang good, no, si Santo Papa, si Pope Leo, usagi na siya sa mga kritiko sa gipatumang anti-immigration policy ni US President Donald Trump. Pero karon gikalmahan man nila sa managidayag ni Pope Leo ang maunglakang sa presidente sa Amerika nga si Donald Trump. Oras alas 4:25, ihapod sa mga nangamatay dito sa Venezuela tungod sa linog, miabot na sa dulang 2,700. Kapig 2,000 na ka mga tao ang patay sa nagkagrabe nga heat wave sa Pransya. Dugang uluhan sa tuang balitang international. Dinis sa mga higala kay giingon na po da koron nga ang namatay nga leader sa Iran nga si Khamenei ang gihatod na sa katapusang kapahulayan sa Tehran o gano'n na po yung sa kasimanang funeral events. Mga ito mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international. Oras, alas 4:26, dinita mga higala sa tuang sitwasyon sa palibot. Lakas pa ng dagong sarapi ko, anis Magnum 123, Magnum, Kia Villanosa.
2: Yes, magdamaan siya ng alas ito, kapag-ulagwis ako sa panahon garong hapon na medyo doon nag-itay na matengis po niya pagpanagom sa mga kawanangan pag-ulagdamaan siya. So, dalagit ang permis sa mga paputek.

0: nagdagay sa kasyon sa may Fugman area ning atang kasyon para sa Magdumurda Hunter kini. Si Magdum Hunter 23 Kia Villanosa sa balitaog servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Villanosa makisayod buta sa itong buhatan sa pag-asa. Kaya nakonspikasi niya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
2: Yes, mayong hapon, ma'am. Mayong hapon, sir. Mayong hapon sa mga suking, tigpaminaw. Sa karoon natin i-monitor na weather system nga napasagawa sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Bavi. Iyang latest location na sa 2,845 kilometers east sa eastern Visayas. Iyang maximum sustained means 205 kilometers per hour near the center. Rasto na sa 250 kilometers per hour. Iyang dagan pa westward at 10 kilometers per hour. Gawas pa niya sa atong Philippine Area of Responsibility pero ato siyang gina-closely monitor since kung magpadaul na siya sa atong nasod, possibly ang enhancement sa habagat or southwest monsoon wherein possible magpaulan ilabi na sa western section sa atong nasod. So sa karon directly affected so ang Dinagat Island pa kasi natin sa panalagitang pagdagong nato na sa mapanganurun nga kalangitan nga naisyansa sa patak-patak nga mapag-ulan kilat o pagpanalugdog tungod sa Isayi. Uban nga dapit sa Mindanao at ilang Northern Mindanao makasin natin sa panalagitang pagdagong nato na sa mapanganurun nga kalangitan naisyansa gihapon sa mga isolated nga rain showers at thunderstorms ilabi na kung hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Hinaingato na sa kasarangan nga hangin magagitan sa aminang silangan, ngato na sa aminang kasadpang direksyon. Ang kadagatan, haksay ngato na sa kasarangan ang pagbalud, may magpasilabi sa silangan parte sa Mindanao. Sa upantod nga bahin sa Mindanao, hinaingato na sa kasarangan nga hangin magagitan sa kabagatang kasadpan, ngato na sa kasadpang direksyon. Ang kadagatan, haksay ngato na sa kasarangan ang pagbalud. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Sunset is 6:04 sa hapon, Philippine Standard Time 4:29 sa hapon. Hindi si Catherine Asunto sa DOSB pag-asa ng Lugan, maayong hapon.
1: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, the weather forecaster sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
1: Oras sa 4:19, mag-i-sayod na yung taas itong mga kauban silang nahipos nga balita. Unaw na ito si Magnum Hunter 19 kay Dunay Vendor, gipuspos ang putaw sa kauban na po niya din ano, sa Kugo ni nga area. Atong sayron na itong kauban naka-standby. Doon at ang atangi kay Dunay po itulog ang mga tao na dakpan sa managlahing police operation sa syudad o lalawigan. Pero kanisa ta, kay nag-unay naman lang ning mga vendors po na itong mga higala, nagdinapatay. Naka-standby si Magnum Hunter 19, gikan sa lokasyon. Dayon at ang tangis si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, Magnum Hunter 13, Riza Cruz po at sila mga balita. Magnum Mentro, kumusta ka ning mga vendors?
4: Gika po siya, nagkalalis o nagkalayo ang duha ka mga vendor, din sa mga vendors, din sa barangay 33 sa Degatong Siyudad, kansang gumaan, nagkalalis kini silang duha. Og na sa nagka ni birisulta kini sa pagpamuspos og putaw nga sa usa ka gireklamo nga si usa ka 40 anyos nga babae din ang mihimo sa pagpamuspos og kini nga gahi nga butang or metal ngadto sa usa ka biktima nga 43 anyos gana kansa kini nagkapuyo sa barangay Indahat dingatong siyudad da samtang nagkalalis og nagingon nga miabot sa punto nga nagkakumpronta kini duha pan wala sama nga mihimo sa pagpamuspos gamit ang metal kini usa ka suspitado og naakang punintaon og samad sa kini liog na bahin kini usa ka biktima lakit na sab sa bantang ng mga samad sa iyahang bukton dahang kini nakapatun o nakahibo ka sa pagpanagang sa nasangpit na pagpangatake ni ini nga suspitsado. So, gana po ga napugnan pa sa maong pamilya ang kagubot dahang nagkipagbulag na ang duha pansat na inisyal ng investigasyon sa kapulisan. Ini nagkalalis ang duha inigabikan sa ilahang giawayan ng pwesto. Tingnan man nga personal nga panagpangi na kansang nagisugdan pa ni biagi nga mga katuigan so na resulta sa ilang paraglayog na nga mga panahona. Palita, gikan sa police station to Kugon, kini si Magnum Hunter 19 na mencho kabaktunan sa palita og servisyo. Lugo Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktunan. Oras alas 4:32, mamati sa tagpahinom do.
3: Time check was brought to you by CP.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras alas 4:38.
2: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik sa mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulubunong Magnum Reports. So, sayo natin detalye sa report pa ni Magnum Hunter 23 kay dunay tulo ka mga naarresto sa paglahing operations sa itong otoridad. Ani atong kauban na ka-standby na Magnum Hunter 23, Magnum Kia Villanosa.
4: Sa Magnum Hunter na tulo matod pa ka mga suspect ang naarresto sa managlahing mga law enforcement operations ng ipagayon sa mga kapulisan din sa Sudos Cagandioro. Lagi sa Misamisa Oriental. Kung nga din, dinis sa Sudos Cagandioro sa kabayti anyo sa ang naarresto. Kumon din ang gabay drug weapons operation sa mga operative magikan sa City Intelligence Unit. Kaya sa Maya San Lazaro, barangay lapasan din atong asyadad ang maong suspect nila sa pangalan nga si Alias Ray. Uriyan sa kauli tawag ni Sintetis sa isang Facebook nga barangay. Gingon nga nakuha ang matutupad ka din nga si Ray. Ugduha ka mga sasay sa gitawang illegal nga droga ng mutimbang 5-10 kagram mag na kini estimated drug price nga 68,000 pesos. Sa gift na pagkakarin kang Ray ako sa kakalibre 38 nga pusil ang buy-bust money nga mabot nga to sa 1,500 pesos uga o sa cash-link bag. Sa plana, sa operasyon pagpagdamahin sa usab ka lalaki Gingong Arado ang na arresto sa mga kapulisan gikan sa Maya Ingol Whisper Precision na diha sa Maya Ingol sa Publica Market. Gingong suspect na ilang pangalan nga si Alias Ron o tungod sige kay kaninga na report dumaan na taladala matustakin eh o kaninga armas may rason nga gipa kami na sigup kini nga isa sa mga pulis na tuping sa maunga area po da labi na ikon ko na mga tao dito nga delikado pag ginagadada kini o gadadala kini o kaninga armas naman isa din paano nga sos doon ay nakuha sa iya nga usaka kini doon isulod niya sa kakalibre 38 nga pusil o doon ay usak po katulong nga nadakpa na pinaagi sa Osaka Search Warrant Operation niya sa Maya Barangay kung na nagindingan sa Miss Oriental ang Osaka 53 anyos nga lalaki na nailan sa pangalan nga si Alias Wingwing nga taga doon man barangay kompresyon na nagindingan gingon nga ang maong operasyon ipahigayon na pinaagi sa nagindingan municipal na police station na kung din sa papagayon sa Puga Search Warrant Operation siya nga pahimalay nini. Tunay na po ang pito ka mga shay sa itong illegal nga droga nga mutimbang hindi mo minus 2 kagram mag doon na kay isang reserve price nga mapot nga to sa 20,400 pesos. Sige pa na po ha, siya nga pala yung mga lighter, mga aluminum foil, bamboo clipper, uga cash nga mga 2,000 pesos kung ang may gituhan na kinimagalapigitan sa pagpahigay nusab sa illegal nga aktividad. Hindi nga itong uraan sa mga suspect bansa palag na karoon sa binungguan kung ginak na nga pasakahan kini sa mga kaso kalabot sa mga balaod na ilap po na nalapasan po magdumaan dito. Ang ngayon po si Marita, gikan na sa kaganyan si Police Office of Samusamis of the Police Provincial Law Office para sa Magnum Reports. Kini, si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Balita o Servicio Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 4:41. Dinita kag iyong babae ng awat sulod sa grocery sa bulwa ng atong syudad. Ani ang details ng koban nakastanbay. Magnum Riza Cruz.
5: Tapon na sa CCTV footage ang gingong usa ka babae magdumanchi kumain kini misulod sa usa ka ginibang grocery na grocery store diya sa may barangay Bulwa na tong syudad diri kuha mat na gituuhan nga ang mga baligya pero mga grocery package nga gisulod sa pack bag sa usa ka gingong nga babae o gingon na ang kining gwardiya wa ko niya ingon nga ma-check ang bag dili kanibang ligura sa pag-check sa mga ito ni ka mga resibo ito dikit sa mga kinibang pouch nga mga pinalit o gani nakita sa CCTV sa mga kinibang sinaligay samtang nag-monitor nga di samtang pagawas nga tingala kini nga puno-puno ang bag o dito nakita no nga usa sa mga kining arrange nga mga grocery package na kulangan og usa hindi sa napulo siyam na lang ang kinibang lugar nakabutang dito mga lotion shampoo uga ingon man uban pa nga mga sabon so kani ang nga pambabayra gyud ang gikuha magdaman gi uga ni so karon ang mao nga CCTV footage kani ba nga dogi tala pod uga gidala isip usa ka kani ba nga lugar nga naghimo nga kani ba nga ang mao nga CCTV footage nga nakuha kadto sa ilaha nga monitor samtang nangawat ang usa ka wala mailing babae, himo nga mao ang kinibang ebidensya na kay lagi nakita mo gyud yang naong naka-jacket, naka-pantalon, wala na bisig estudyante pero kitungod nakita nga naklaro pud ang yang naong medyo may edad na ang naisgutan nga babae. So mubalor sa kinibang lugar na sa 2,800 ka piso ang ingong mga kini grocery items nga grocery package ang gibit-bit sa wala mailing nga suspetsado. Ganit sa pagkaroon, narin po na mga pangitabo ko na sa pulisan, sa police station sa Binbulwa, alang sa Tukmang Restitution para sa Magnum Report. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa oras alas 4:43. Balikan sa nato mahigala si Magnum Hunter 19 Metro Kamagtulan. Saya pong report ka nga hipo sa itong tulungan ng Magnum Report.
3: Magnum Reports.
1: Binisad ta kay Gingon, kaliven gareklamo sa kasong pagpangawat o gakwarta. Uy, nangunay no, ngawat o salapi. Nangon sa kakaipon. Ano niya si Magnum Hunter 19 naka-standby? Oras alas 4:43. At akatay po mga higala, balita ni Magnum Makia o Magnum Hunter 13. Unahon sa nato, kininga nangunay pagpangawat. Ano niya si Magnum Mancho Kabaktulan?
6: Gireklamo sa usa ka babae kiningiyahang ka kanhi kalibin partner ingong kasong pagpangawat meaning usa ka kalibin ug nakakuha sa mukabat 10,000 pesos nga kantidad sa nasangpit nga kwarta nga gikan sa baong nga biktimang babae ang malapuso nga naakaroon sa kamot ining suspitsado kumatiyag yung usa ka biktima ang Secretary of Panyos, ganap po sa pagkahalar, parangay kamamanaan, hindi sinat, hindi nagreklamo, kalabo sa iyahang kanhi kalibihin partner, na usa ka 31 anyos, ganap po sa talisayan, misa-misa rintal, sa soon, sa maong nga pagreklamo, ganto sa kapulisan sa police station Tukugon, mao ang gihimok niining pagpangawat sa maong kandidat, na tinigong nga kwarta niining biktima. Sadya sunod sa usa ka tindahan dito kining inungkap ug gikuha ang pinandol nga kwarta sunday ug mihimo sa pagpambahat ngadto sa mga anak nga dili mo sumbong ug kung galing mo dunay mo sumbong posible gyud makulata ang o makulatahan ang nasangpit sa mga bata o nundan sa kahadlok wala gyud in taon nakasumbong kani nga mga nakakita nga mga bata ato sa pagpangbungkag sa kining tindahan dining suspitsado aron makuha lamang ang buong kantidad. And sa paghuman sa pagkuha nini, dito na yung kining milayas ang nasangpit nga suspek. Wa na yung kining nagpakita hantod sa pagkabilang kaadlaw. So sa pagkikapulag ining usa ka biktimang babae, apan isiguro ni ining patpasakahan sa kaso. Nag-ingon na kaso nga pagpangawat ang nasangpit nga kalibinini o kanhi kalibinini sa aruna nga higpitsat kining madakpan sa kapulisan samtang parain pa ang pagpangita ini sa kapulisan. Parita gikan sa Police Station Tukugon kini sa Magdumanta 19 Mentso Kabaktulan sa Parita og Serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 19 Mentso Kabaktulan. Mamati sa tagdugang pahinumdong oras alas 4:46 na sa hapon.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:50.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik naman higala sa itong natulungan ng Magnum Reports sa oras alas 4:50. Dinitas balita ni Magnum Hunter 23 mahigala kay Dunay Snatcher. Gipangita human ang biktima og usa ka senior citizen. Dayon balikan po nato sa Magnum Hunter 13 kay giyong konduktor sa van na dakpan sa gilusan po nga bypass operation. At nakatangisad kay dinipos balita ni Magnum Hunter 19 doon na po yung mga gipang kawatang cellphone, doon na po yung mga nakulatahan po mga higala. At sa unahon kaning Snatcher nga na biktima og senior citizen Magnum Kia Abilionosa.
4: Yes, sa may naman siya nagipangita karon sa mga kapulisan sa Police Station 3, agora kini nga usa ka suspect nga gingo nga nangalab ni matunta uga bag sa usa ka senior citizen diha sa may barangay Gusa ni nga tong syudad. Gingon nga mao nga senior citizen samtang nagbaklay matunta kini sa dalan Magdama Angie, dunay usa ka lalaki nga nakasakay uga motosiklo nga kalit matunta nga nagbira sa iyang bag lagi po Magdama Angie. Ug dadiri kini nga nagapasutoy uga dagan ga gamit ang iyang gisakyan nga motosiklo. Ang mao nga senior citizen ni tawag po Magdama Angie natumba o lagi ko nalangkod nga nagitabangan sa mga tao nga nasa iyang palibot aron po nga makarecover po kinigikan siya nga pagkaumpak o sa iyang kaning mga naangkod po nga kaning trauma gumikan po sa kaning pagkabikiman niya sa iningan na sangpit po nga snatcher. So karon ang kaning snatcher noon Magdama Angie nakuhaan na siya o gato sa video sa kaning sa ka CCTV footage sa usa ka mga balay po dira sa mga area sa mga barangay Gusa Magdama Angie. Kaingon nga mga lalaki nagasuot green nga t-shirt uga doon na kini nga gisampong siya nga dagway nga kaniya color red food nga sinina uga nakasuot po kini siya uga color red food nga helmet po magnamaan si so karon naga nagpatabang po nga kaning mga silingan uga kaning mga nakakita agit po sa mga insidente nga to sa ato ilang po sa social media po magnamaan si kung kinsa ay naka-identify ano nga isusong itpod nga lalaki mahimo nga mudungop lang po sa kapulisan sa Police Station 3 Agora aron po nga madakpan kini uga dili po dingon nga makahimo sa iyang nga dautan po nga binuhatan. So, ang nakawat di ka sa mga kasisigan, iyang nga bag, likit na nusod din eh, ang iyang wallet, ang iyang cash, ang iyang mga importante nga mga IDs po ba naman siya. Pero mayroon na lamang, kaya wala man po dingon siya nga naunsa or na kaangkod baka o mga injury or mga bali, baka siya nga lawas gumikan po sa iyang nga pagkatumbas, sa iyang nga gilabihan kini yung bag sa Osaka Snatcher. So, nga naipos nga balita, gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Magnum Reports. Kini, si Magnum Hunter 23, Kevin, nasa sa balita o servisyo.
2: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, oras alas 4:53 na. Dili sa dakag yung konduktor sa van na dakpan sa bypass operation. Detalye atong sirens tong kauban Magnum Hunter 13. Magnum Riza Cruz.
5: Arisado karon ang usa ka konduktor sa van Magnum Hunter no nga kiribal nga van nga nagbiyahe gikan sa may Agora bus terminal. Ug ang ruta niya pero ngadto sa may Villanueva terminal ug ingon nga ang mao nga konduktor mo giniusa sa mga kinibang nga lugar nga pamaligya sa kinibang gidagmay nga mga pakita nga gitong Cebu ug usa siya usab ang gingon nga Alias Buboy diya sa may Bulwa kaniba ano diya sa may Agora bus terminal kay kanila gi siya mo kalit nga pangut sa bursa din nga timing for nga kadabi kini yung mga kauban ug kani mga kailang nga baligyan magmanji. Wala nagipog kagwan sa labi na ang uban nga magpagahakan ni Bang Naluga at Miho niya na ginagmay lang, pagbingo ginagmay, so datura ang pagbaligyan sa kiniba pakita yung itong Cebu. Ang naisigutan ng suspensado, nadakpan kini siya dito sa kiniba nga at dito sa may Villanueva Terminal Magdumanji, huwag ang van nga iya, kaya lagi on-call ra siya kung gusto nga mag-kinibang himo sa pagkonduktor. So siya ang katawagon lugar Magdumanji. Pero pagkabot dito sa may Villanueva, ingon nga kinibang nga Sherman po siya o kinibang drug bypass operation sa mga kooperatiba. Kaya napalitan man siya nga valor siya nga 500 kapisos o nga doon ay duha ka mga pakitang gitong Cebu. Ang valor nga doon sa kinibang 13,500 kapisos, bugti sa 500 kapisos nga ingon nga kinibang nga usa sa mga kooperatiba nga nagpalit pag nga doon sa mga suspetsado. O nga kinibang nga pinagi sa iyahang pagrikisa ng sling bag, ng mga panglalaking sling bag Magdumanji, doon nakita ang mga kinibang mga lugar ng mga drug paraphernalia sama sa kinibang tutor, sa mga fuel kaning foil Magdumanji ug ingon man na kaning lighter wala sama sa kini ang gamiton ug makita sa uban pang mga operasyon sa kapulisan ug gani no ang naisigutan nga suspek ana na kon ditinado na sa Villanueva Municipal Police Station o posibleng makatabang na kini sa kaso nga kalapasan sa Public Act 9165 the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita na ipos gikan sa Villanueva Municipal Police Station para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz. Balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Oras alas 4:55. Dinis na dahin tayo yung Magnum Hunter 19. Balikan sa nato kay Gingong Adunay babae na agpagitabang human na biktima sa kawatan og cellphone. Detalye itong paminaw na itong kauban na ka-standby. Magnum Hunter 19 gikan sa yung lokasyon.
3: Magnum Reports.
2: Aniya si Magnum 119, Mencho Kabaktulan.
6: Nagpakitabang sa kapulisan na sa police station, tupugon ang usaka babae kinibana nga na biktima sa gigong kawatan o cellphone diha sa usaka area sa barangay 38 ning atong syudad. Sa report sa mga nga biktima sa usaka 29 anyos nga nagpuyo sa barangay pagatpat diha atong syudad. Nasamtang anakin sa usaka establishmento sa mga area aron sa pagkapamalit sa ilahang mga produkto. Pan sa maong panghitabo dihang nakahimo kini sa pagtangop nga to sa usa ka matao nga lugar. Dito na dahil kini nga wala nabantayan ang iyahang cellphone na gisulod sa iyahang bulsa nga nasa likod nga bahin sa iyang pantalon ang gituuhang gikuha sa wala may lang suspek. Nandana nga gibalikan o gicheck sa maong biktima ang iyahang gipangagian. nga mga lugar, labi na niining establishmento nga iyahang gisudlan. Apaan wala gitaon kininagka manapuson sa pag-locate, gilman sa pagkita sa iyahang cellphone, lagit na sa mga suspek nga posibleng mikuhan ini. Kasuna nga dito kining bidango sa kapulisan aron sa pagpakitabang. So, karon is napahigayon ang mas lalong nga investigasyon sa operatiba sa police station Tukugon, Calabot. Nagingon nga pagdakop o baka pagpangita sa mga suspitsado na kung asa gituhan dihang na diha sa sulod sa establishmento o sa usakad grocery store ang nasampit nga babae dito kining gisunod-sunuran sa maong suspek nga gingon kawatan o ka-iPhone. Balita gikan sa police station Tukugon, Krisimag, Hunter 19, Mencho, kabaktulan sa balita o serbisyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Oras sa lasa 4:58 na sa hapon. Na samtang mahigala no kaganiha naaduna po mga nga aresto no nga aresto nga tibay sa illegal nga droga dinas may barangay Makabalan. Dayon no na ay 350 pod ka mga senior citizens na kadawat og birthday cash gift kini sa gipahigayon nga pagpanghatag dinha sa may barangay punto ning atong syudad. So mukaba sa 350 ka mga senior citizens sa barangay Puntod ang malipay na kadawat silang birthday cash gift sugod sa bulan sa Abril, Mayo o Hunyo. Kini nga programa no gipunduhan man pud sa barangay Puntod sa pagpangulo pod ni Kapitan Alexis Onyut Deser isip pa pasidungog lagi paghatag og dugang suporta sa mga senior citizens alang silang panginahanglanon sa masa ilahang maintenance no o guban pa. So ubay-ubay gid pa din taon ang nagpadayag og pasalamat no kay lagi di biya pud tanan gahatag no nga mga LGU o gasuporta ngadto sa mga senior citizens. So nakadawat sila cash gift mga higala ang 350 ka mga senior citizen dinha sa Maya Barangay Puntod ning atong dakbayan og dinhi pod ang mga higala sa tunga pagpadayon sa tunga pagmonitor sa People's Day ni Mayor Clarick sa uy no kay karon ra ba ang pinakadaghan yun mga higala nga dunay gilauman lagi nila nga 10,000 ka mga tao o dulag 10,000 ka mga tao kay mao man pud ni ang nahatagan og mga certificate of indigency. So sila ang mga higala nakakuha sa maong certificate dito sa Barangay Carmen ng atong nga syudad. So sila pud to ang gitakda nga maserbisyuhan karong adlaw og mahatagan pud no og bugas oga sa laping cash kay ang kaganiha na yung mga nadawatan nga taga 1,000 matod pa nga kaning cash na po nakadawat oga bugas dahil kagahapon po ganin no na ilibre nga gasolina sa mga Motorola drivers. Pero karon para sa mga taga Barangay Carmen ng atong syudad sa gipahigan nga People's Day naghano ang mga kaning nidalikyat gyud sa West City Central School kay no, daghan man po ang nagahimo sa pag-avail po da sa serbisyo. Kani siyang mga nag-anha din ha sa People's Day karon ni Mayor Orlando Clarick so sa buntag mo to daghan kayo sa Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, og 13 tugikan. Dayon karong hapon mo na naadin ha ang Zone 8, 9, og 10. Daghan yapon kay kani sila mga higala gibahin na gani pero daghan yapon kayo no kay ang Barangay Carmen usa no sa pinaka daghag populasyon nga barangay dinhi sa tuwa sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Carmen, Kaoswagan, Kamanan, Lapasan no mo sila mga naguna gyud mga dagko kang mga barangay dinhi sa tuwa pong syudad. Kumaingon kag kaning sa kanipong sa pagbutar na dayon so apil gina sila ng mga barangay nga dali kay pud ba nga kaning ma-notice ang ilaw gyud pong gidaghanon sa kaning mga butante. So sa tuma kaigsoonan karon pod nga nagahimo sa pag-avail sa maong serbisyo no katong mga nakadawat karon og mga labi na nato nga dunay mga nadawatan nga cash no ta dili ninyo isugal kay narba puy uban puno nga mas tama kadawat og kaning ayuda dito pud din pud paingon sa sugal. So dapat inyo gyud ang gamiton sa husto.
7: Magnum reports.
2: Sa mga kaigsoonan po, Duna Pai People's Day. So, alang sa mga dili residente sa Barangay Carmen, no, muadto mo sa People's Day kana nang pagkapit sa Nuybe karong Webes, no, Hulyo Nuybe Webes. Kana himuon din na sa City Hall aron dito na iproseso ang inyong mga panginahanglan og serbisyo. Karon mangud mga gala ang People's Day din sa May West City Central School. para lang yun as mga residentes, Barangay Carmen. Kato ako na-mention no, Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Kagayang buntag, sila na una. Karong hapon po ng 8, 9, o 10 na sila po nag-diservisyuhan. Sumoto sila ang asikaso. O gipadayon pa gani. Nga giatubang po sa itong mayor sa Dakuan sa Cagayan de Oro ni ining nga orasa kay sila ni City Mayor Lando Clark Suyog yung anak po mga higala si Kapitan Kika nga uy sa Barangay Carmen ng atong Dakbayan mo may nag hand in hand yun po no, karon sa pagatubang ini pong mga tao. Di na sa my West City Central School. So daghan po no ang mga naserbisyuhan nila. Uga karon no na ada day sa 9361. So as of karong takna mga higala sa last nilang update ana na sa 9361 ka mga kliyente ang nakabenepisyo sa People's Day program karong adlaw. So sayo pa gyud kay sila nila ni Mayor no naghimo sa paghimo no ni ini pong pagpanghatag og mga priority numbers pagpalinya sayo kayo pero na abot gihapon jud nila may lang gani abot gyapon nila no na kompleto jud nila nga matagaan ang kanipong mga nanganha nga wa pud kayo pud nagabinan kay kabalakan ra ba to kagani nga basin maabtag gabi eh. Naro ba pud sa alas 5 na karong mga higala so lagi na bala ka basi magabinaan ang uban sa sige ga pinaabot og gamaha ka nga pinaabot no nga makaatubang si mayor mahatagan og ginabang. So sa total nila mga higala nga naka-benefit 9361 at least kapaway pud si mayor makapangandam pud no kay birthday ra ba pud niya at least no nga maka-relax kay Sabado ga trabaho apil na po mga empleyado sa kaninga City Hall nga nag-duty karong adlaw mga higala. Daghan ba pud kay sila no gikan RTA mga opisina sa kaning nagkadaiya gid nga departments mga higala din sa City Hall na amagid pud da sila dinha pud da sa na sila din ano sa kaning West City Central School. Og kay napupos na itong oras itong pagpanag-uban sa itong tulog ng Magnum Reports. Og mana po ta sa umaabot Lunes, mag-uban-uban. So sa mga oras, so sa mga istasyon, dinigya po mga higala, 99.9 ang dial sa radyo. Og pwede gihapon po ninyo monitoron sa itong official Facebook page, Magnum Live. Og gani man ay sa mo pagbiya kay musunod na pod ang programa nga maghatag kaninyo og dugang kahibalo maghatag kaninyo og dugang pagtulunan labi na sa pag-ampin sa yung kaugalingon pag pahimo no sa yung kaugalingon nga himsog aron magdugay pag yudpod mo dinis kalibutan. So ang musunod nga programa ang Magnum Healthy is Wealth kay magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magyud na dapat yung timanan magunsa man lang yun na yung sapi din ha. No, kung magsakit-sakit mo. So, pamati mo sa Magnum Healthy is Wealth aron madungagan ang inyong mga kahibalo sa iyong pagprotekta sa iyong kaugalingon sa bisan-unsang balatian. No, sa inyo po din po nga paghimo sa pagprotekta po sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kaya kini inyong matunan, no, inyong masairan sa programang Magnum Healthy is Wealth, i-share man po na ninyo dapat sa inyo po mga minahal sa kinabuhi. I-share na sa ilaha para daghan po mo mahimong healthy sa iyong pamilya, sa iyong barkada o sa iyong special someone din. Oras alas 5:05 na o gatangatangay po mga higala kay unyang gabi o after sa kaning Magnum Healthy Swath kauban si Magnum Binga Sintog si Magnum Cheryl Aselan Giloa musunod po ang balitang Magnum kauban si Magnum Joel Acubo o Magnum Ching Interina Enriquez then pag-abot din po mga higala sa musunod nga programa si Magnum Mencho Kabagtulan o Magnum Gilbert De Los Santos alang sa Magnum Sabado Night Talk. Og mga Magnum News Alert po mga higala, tangatangin matag oras na dayon po after sa Sabado Night Talk. Inyong masayra na mga nagkaraiyang mga panghita po din sa ito sa Dakuan sa Cagadoro o sa balitang nasudnon sa Sabado Night Talk. Og mga higala, napupusog ito itong oras. Alam sa itong tulungan ng Magnum Reports, timan ni Ayaw Kalimte. Nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamahanan. Maraglahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabuta ug mangadlawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhilama sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5:07.
7: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at mangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sirio.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpamhinod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pabakas sa mga butika.
2: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl V. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
14: Mga igsoon, tambong kita niining kanagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: alang sa mga biyahedor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3:30 sa Kadlawon, sundan pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4:30 sa Kadlawon, o kada oras na galayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi Ilunes ngadto sa adlaw Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express paingon sa Dahilayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon, Lunes ngadto sa adlaw Domingo. Modawat usab kami og booking niadtong buot nga moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express nahimutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayawan tusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts,

0: Tak na sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:12 na sa kahaponon. Maying hapon kayong tanan mga binating tig paminaw, sigon sa mabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay palibot sa tong syudad. Kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camiguen, Bukidnon, Lanao Areas, Misamis Occidental, o gingin man sa tanan nga mabot sa tong Sibya, ilabi na sa tong mga online na viewers na kadunay nagapisita sa tong official official website, ang www.magnum999.com sa tong mga kaigsunan usab kadunay nagasunod, naga-share, naga-follow, naga-like sa itong official Facebook page ang Magnum Live, sa itong Instagram ang Magnum Live 99.9, o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Maying hapon kanyang tanan, ilabi na usab sa itong mga kaigsunan on the road, no, sa itong mga drivers nga nakaroon sa kadalanan, naga padayon pang nagwadwad, matutba sa mga drivers nato, wadwad ng tapir, mayroon maka-boundary, no, alang na ito itong mga kaigsunan, amping lang ita sa ito ang kadalanan, gumikan kay diligin nato matagnaw sa pagkahimtang sa panahon karon, mukalit lamang sa pagulan o likay lang ita sa ato ang mga maengkwentro sa kadalanan, magkalalis man matagaron nungon niya, no, atong pasensya o ato lamang yung palabyon ang atong kalagot diha sa kapiot sa dagan sa trapiko, gumikan kay ang Cagayan de Oro, di magina to malalis malambuon nga syudad, na agyod ang pagsiot sa atong kadalanan, mga trabahante nga pa hinahinay na naga aginod pagpauli sirin tagsa ka mga Pinoyanan. Siguraduhon lang yun nato na dala nato payong, ha, payong, kalo, jacket, tanan nga makapaprotekta ka nato batok sa labihan kainit sa panahon o galit lamang usab nga pagbundak sa ulan. Unang Sabado sa bulan sa Hulyo, mga Magnum friends, sa ato sinima na nga tulumanon ang Magnum Health is Wealth, inyong mga alagad sa kimsog, makiguban ka ninyo karoon sa lain o sab nga isgutanan nga ato ang giandam aron kitang tanan kanunay nga ma-remind bisan pa man sa atong sa tagsa-tagsa ka mga prioridad, responsibilidad, 24 oras, kinahanglan nga din nato ipadaplen ang paghatag og prioridad sa pagpahimsog sa tong panlawas. Inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum, Bing Abukay Jacinto, bang hapon sa tong Nurse on the Air, Magnum Cheryl D. Asilan, Gailoa, maying hapon.
1: Yes, Magnum Bing, maying hapon kanimo, og maying hapon sa tanang sakingting paminaw sa Magnum Radio. It's a beautiful Saturday afternoon, Magnum Bing, no? Makita kayo na ko dito sa gawas na bahin ang ato ang panahon. So,
0: yes,
1: wala may...
0: Wala may paghilak ang kwan, kawanangan.
1: Wala niya kaganiha perfect inita, Magnum Bing. But so far, muna pinaka-perfect ang panahon na kundiin mag-walking-walking, no? For those health enthusiasts na itong mga kaigsunan. This is a perfect time kay padulungay naman ang kinibang pagkagabi. So, perfect kayo ni para sa itong mga kaigsunan na gusto po magpasingot ginagmay. And gusto po sila mag-walking-walking kay we all know that the best way to do exercise, Magnum Bing, is simple walking. Need not to go to the gym, but a simple walk could really do something, no, sa imuhang kahimsog. O may hapon, Magnum Bing, sa itong mga inahan na Nutrition Month naman karon, ato silang gina-remind nga dili lamang sa panahon sa July ang ato ang Nutrition Month, but it must be celebrated the whole day, whole year round. Kay ang ato ang pagkaon, dili lang man sa panahon sa July, but it is celebrated every day, especially in the morning, no, nga diha sa pagprepara sa mga baon sa ato mga
0: estudyante. Oh, murabindo din kantahon betaw ang makulay ang buhay.
1: Kabalo pa baka sila ana magdepende.
0: Yes.
1: Medyo layo na lang nga tuig, no, pero yes.
0: Unsa mo pagraduhan ato Magdom Cheryl nga gikanta nato na panahon Nutrition Month.
1: College days, so basta siya purag ka na nga mga panahon. So, yes, makulay ang buhay sa ginataang gulay, ana niya.
0: Yes.
1: Kinipon, usa sa akong mga health tips sa mga mama day Magnum Bing, if they're listening at the moment nga, na lately magod natin nakita nga, daghan kayo mga bata nga, kanabang during sa mga maka-appeal sa mga PTA meetings, kanabang yun, alas, itbilahan, naakit sila itang mga bata nga, kanang dagan-dagan, magdagan-dagan, no?
0: Oo, mga hyper.
1: Oo, so as much as possible, gid daw matagpas mga eksperto ang bata, pagkaunan dyan nag-iya, bahala pag kana bang usay mahugaw-hugaw, no? For as long as sila, gid dapat ang mukhaon kay para dili sila maanad nga ang pagkaon is dagan-dagan di ay. So allow them to sit down and use your hands, no? Kung dili pa nila kaya gani ang
0: magkutsara o magtinidor, ipagkinamot, no? Basta limpyo lang ang kamot.
1: Basta limpyo lang. Oo, dayon, never good ng sa pagkaon magdubing ka, dumdum ko sa una high school and college days, kaya hindi pa kahit na cautious like, about pagkaon. Kini bang nakasilaw na bakang junk food magdubing, imong isudan?
0: Oo.
1: Kini bang junk?
0: Wala pa. Wala pa.
1: Wala. Good for for you, pero katong nakadumdum ka na magdumbing, karang junk food bangi. Gisod na yun makarelate gid ana. And I've seen no nga kanabitaw na ay mga pipila ka mga batalon ng mga bata nga mauki ginasud-an.
0: Mm, gubikan so, kay flavorful man gud siya feeling nila nga safe siya kanon magdumbing.
1: Yes. Oh, so as much as possible kanang ato maginaginadili ang junk food no, pero naay mga panahon nga at times makakaon gid ana, pero never use it as kanang imuhang sud-an.
0: Ang madaling sud-an ako kani adto, murag ako madumduman saging. Saging, isudan sa kanon. Oo.
1: Naay nutrients. Mm-hmm. Na how about ang junk food? It's just carbohydrates, tapos wala na. Kana lang, body building lang. Walay katong, dapat at least naay utan, no? Naay protein gamay. Kana gidunta. So, mag-start gid niya, kana siya mga inahan, diha sa itong tagsa-tagsa kapanimalay. So, if you're listening now, diha yun, kung mag-prepara mo karon sa inyohang panihapon, please lang. As much as possible, naging color para makulay ang buhay no sa ato ang mga anak.
0: Oo, no, mga magnum friends, atong hinahinayan pag-introduce ato ang mga kaisunan, ilabas sa itong mga kabataan, no, labi na ka na ilang formative years, kinahanglan kay na nila og mga insakto nga sustansya, dili mga artificial nga mga masustansya nga pagkaon, no, dito kita sa mga gikan gid sa mga tinubdan, no, ilang original sources of nutrients, mga magnum friends, no, og ma-memorize para ba ni nanay or ni tatay ang go glow grow grow foods, Ginoo.
1: Oo. Mao na akong gitudlo karang say sa buntag ang go grow and glow food. Oo.
0: So dapat kana kompleto, dili man gani kinhanglan gyud no nga sa tibuok adlaw tulo man ka meal atong kaunon, no. But i-make sure lang gyud nato nga naay usa ka kaunan nga makompleto ang mga masustansya nga kinahanglan nga pagkaon sa lawas atong mga kabataan, no. Kaya aron na ang ilahang pagdevelop dili pud in taon na hilaw-hilaw. No, dili alang-alang mga magdong friends, no. Kay again, pag dili gani insakto og timbang or insakto og sustansya ang lawas sa bata, ang epekto ni ana mo gawas, no, sa performance niya sa eskwelahan, sa pagtubo,
1: yes,
0: no, o sa iyang panit, tanan, no, makita na ang mahimong resulta ni ana mga magdong friends, no. So at an early age, introduce na nimo king kinsa si kalabasa, no, kanta na tagbahay kubo ani. Wa na rabo kadumog na pa may bahay kubo kanta-kantahon sa eskwelahan karon, no, murag kantahon lang siya panahon sa nutrition month. Cheryl, no. So amazing gani kay itong nag-viral bitaw nga bata sa TV, Magnum Cheryl, nag-recital o kanang vegetables niya iyang gi connect bitaw sa kaning hugot sa mga sawi sa pag-ibig.
1: Ay, oo, murag sa nung time show ba to?
0: Yes, oh, di ba? Nindot kayo. Tanaw ni mo nga na ay relasyon ang pagkaon sa matag kapakyasan sa kinabuhi. Magnum friends, no? So, very yes, entertaining kayo, but informative kayo ang maong recital nga gihimo sa bata. So, murag iyahang gi-recite lang niya ang kantang Bahay Kubo, no, nga naatanan ang klase sa mga utanon og napabay nakaila sa karabansos og
1: napabakay nakaila sa karabansos karon magdumbing kay murag kita tinaon man ato na kaniadto
0: sitaw bataw patani na kuno napabay nakaila ning mga gulay magdum friends, no. I'm not just so sure, no, kung kaning sprout karon sa market nga mga packed nga dried vegetable kung safe ba nga kaunon magdum Cheryl. I just don't know kung fully kuha na ba ni open na ba ni sa mga consuming public.
1: Ang nutritional facts actually makita man pud nimo sa iyang luyo nga bahin sa packaging magdum. Kung sa ba ang iyang nutritional component kay namay usahay gina-claim sa label nga healthy, nutritious, but you also have to mix it at the back portion sa nutritional facts kung somehow mas nitaas ba ang sugar compared to the nutrient content of the food.
0: Yes, kung natural lang, gi-dried out lang siya, gikuha lang ang moisture para ma-stored siya into a long period of time, walay additives, siguro safe siya kaunon na Magnum Cheryl, no. So walay lain gipang sagol ni ana, pero mo lagi kung conscious ka ay kasi imong health, mga Magnum friends, knowing nga naka-vacuum na siya, dry pagid siya, so syempre ma-diminish gamay tingali, no, ang nutrients nga content sa maong mga utanon nga gipamala. Kaya nawala naman yung moisture, nawala na yung duga. And there are vegetables nga kailangan ni mo kaunon raw. Kailangan po di mo i-steam kaya ayaw po magawas yung nutrients. Magdum Cheryl, di ba? Kung,
1: yes, oo. Na ay mga inanaw. That is why perfect kayo karon ang kinibang tema sa Nutrition Month nato for 2026, Magdum Bika. It's not just about food, but kanang unsa pa mag-apekto gihapon sa mga pagkaon ang ngayon ato kaunon kay dili lang ginatuduan sa gobyerno nga mananom gyud no mm-hmm. sa atoang palipot kay for sustainability kay labi na sa panahon nga kinahanglan nimo na kay isahog no di na kabantog merkado mm-hmm. nara sa imong pagkaran so the more you plant the healthier you are.
0: Yes. And as we go along sa ato ang tulumanan karong hapuna, sa atong papanaguban sa ato tulumanan ng Magnum Health is Wealth, kanantanan atong pagaduyugan karon as the Nutrition Month celebration kicked off sa atong mga public mm-hmm. schools, karong mga panahon, and even private schools ga-promote na, no? Niining Nutrition Month celebration, mga Magnum friends. So, unsa ang significant niini, ganong gihatagan, ginigong pagtagan sa itong gobyerno, aron lamang gid ma-remind ang tagsa-tagsa na ito, mga kaugalingon, nga kinahanglan, gagkita mukaon sa mga masustansya nga pagkaon, nga dili mga artificial, mga Magnum friends. So, kanantanan ato pagkaduyugan, dini sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon, so ayaw ka mo pagbiya, diha sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga transistor radio, sa inyo hang mga cellphone, nakamonitor ka rin live sa itong Magnum Live o nakamonitor ka mo bias sa itong official website, mga Magnum friends. Sa ripan ato, ipadayon na itong hisgutanan, ato na ipasupot itong mga headlines. Sa atong Magnum Local Kasaulugan sa Nutrition Month sa mga pampublikong tunghaan din sa syudad o lalawigan gipangulohan sa Department of Education kung DepEd Region 10.
1: Sa itong Magnum National, dakong garbo alang sa Pilipinas ang magpaton sa gikonsiderang landmark in Philippine cancer treatment. Dungan sa pagbuka sa publiko sa first and only true beam edge radiotherapy system. Kiniusa ka advanced linear accelerator makahatag sa world-class technology-driven healthcare ngadto sa mga pasyente. Gitumbok sa Tigdumala sa St. Luke Medical Center na muhatag ang mong ekipo of integrating imaging, beam delivery, motion management, of patient positioning sa usan lamang kahigayon.
0: Nindot ka ayo Magnum Cheryl, no? Akong gitry pag-scroll ang maong equipment.
1: Oo.
0: Worldwide, world-class gid lugar ang iyang itsura. Pero knowing St. Luke's Medical Center, so at least, huwag mo ta mag-ampong nga magka-cancer ta Magnum Cheryl, no? Pero at least, naata, niining nasangpit nga ekipo sa Pilipinas. Advanced. Yes, mm-hmm. no? So, atong mga cancer patients, at an early stage, ma-detect na to the pinakagamay, manyot, matod pa nga mga cancer cells ang ma-detect niining nasangpit nga ekipo. So, as to the bayad, wow. Of course, knowing St. Luke's Medical Center, can afford lang yun.
1: Afford class mo na
0: yes.
1: Oh, pero nakanindot sa iya, Magdumbing, kay ang pinaka treatment din actually for cancer patient is early detection. Any disease condition, Magdumbing, especially cancer, early detection would really kanang give kanang maayong treatment and success, no treatment for the patient. Kaysa atong later stage nga difficult na kaayo siya i-treat.
0: Yes. And ang naka nindot pag idani Magdum Cheryl, one session lang mag-undergo ang usa ka pasyente kung naamang mo yung mga symptoms of any cancerosa diha nga mga manifestations nga nagbalat.

0: Kanay sa Swift Observatory aron kapugngan ang higanting teleskopyo niini nga mahulog dinhi sa kalibutan. Kini human masuta nga nagkaproblema ang giant telescope sa NASA, no, dito sa kawanangan, no, kay naman ni sila observatory telescope nga ga-monitor sa lihok sa kalibutan. Ang Pegasus rocket gipalupad gikan sa Pacific Marshall Islands ug magpundo sa kawanangan sulod sa usa ka bulan.
1: Samtang sa lang bayan sa itong Magnum Entertainment, P-Pop Powerhouse Binay super thankful and grateful sa lasting partnership nga gitanyag sa Department of Tourism aron magsilbing Philippine Tourism Ambassadors. Kini ang nahimong reaksyon sa lead groups na karon ato sa ilang pagkritisiko sa buhatan ni Tourism Secretary Dita Angara Matay. Matod sa Talent Network sa Binay nga dumumalang sa nila nga mahimong tipik sa makapalambo dili lamang sa OPM lakip na sa turismo sa nasod. Iniilabi na nung nagikan sa nagkidayang lalawigan o probinsya ang walo kasakop sa Bini.
0: O, diba? Nabay, isa ka Bini nga nasa Mindanao, gikan? Di lang kayo sure sa mga kagikan. Walo man sila kabuo pag dumsiril. Wag na yung mga Bisaya, mangudani nila. Murag, I think, na yung Cebu. Di lang kayo sure kung nabay somewhere sa Mindanao?
1: Mindanao.
0: Nga member sa Bini?
1: Oo. Si murag kailangan
0: sa nila. Pero dili man Mindanao ang Bohol, Magnumax. Oo. Pero daghan ni sila Bisaya, murag majority sa ila Bisaya among of the eight member, murag majority sa ila Bisaya, no, hopefully sa ilang pag tour around the world, no, dako sila ikatabang sa pagpalambo sa atong tourism.
1: Yes, kay lahi po nila ang atake magdumbing kay with the new generation, sila gitang someone nga gina look up ngano nga mga bag-ubang mga tubo, but of course ang ilang influence sa ato ang mga next generation yun kay grabe man kaayo. So at least knowing them o niya kwan po hulsam ang ilang image,
0: yes,
1: no, so maayo kaayo siya.
0: So good luck, no, basi na in the near future or sa mga succeeding bulan, no, sa mga audiovisual promotion sa tourism na ana ni sila, sila na ang mag-promote, no, sa mga tourist yeah, destinations. Niya
1: mukhang tama po sila magdumbing,
0: yes,
1: so nindot kayo.
0: So sila ang mga live audio video nga mga presentation. Samtang sa itong Magnum Sports, Pinoy fans, dismayado sa nahimong kaparutan sa Gilas, Pilipinas sa nagparayong FIBA World Cup Asian Qualifiers dihang napildi pinagi sa double overtime sa score nga 100-102. Wala magsilbi ang rare three-pointer sa Gilas gikan kang Justin Brownlee na sa nahibilin nga segundo sa second overtime human gid double team sa defense nila ni Ruben T. Ragi o gani Carlin Davidson sa New Zealand. Hinoon wala kawad isa paglaom ang Gilas nga makabawi paghapon sa ilang kaparutan sa musunod nga mga dula. Inyo na bati mga galang nagudaw mga headlines nga itong itutukan sulod sa 24 oras at ang ilamon sa musunod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast. Ang mainit nga balita dili peke nga balita din nilamang ka ninyo mabati sa Magnum Radio. At ang isa itong pagbalik mga Magnum friends ang itong nanakahinaing nga hisgutanan uban sa itong dinapit nga bisita taliwala nga adlong Sabado. Mapasalamaton kita sa itong mga resource speaker and guest diri mga Magnum friends, no, kay extended ilahang service nga ito sa publiko. Aron lamang gin mapaabot nga ka na itong mga binating tigpaminaw, no, sa itong mga viewers karon ang mga maayong balita dala sa atong buhatan sa panlawas. Sa atong makauban, in a while, si Miss Caroline A. Cabunac, ang City Nutrition Action Officer sa City Health Office, kung CNAO, diha kay ato ang pagatutukan usab karon ang kinatibukan usab nga pagpangandam sa tibuk bulan sa Hulyo, no, sa buhatan sa City Health Office sa pagtamod nato sa Nutrition Month as we had been celebrating this month sa tema nga sa pipan. Pipan ba Magnum Cheryl? Pag ano,
1: yes,
0: ni? Pipan.
1: Pipan, yes.
0: Sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Nutrisyon at kalikasan ating pangagalaan.
1: Nagwapo kay Magdubing, no? Nagwapo kay ang tema.
0: Nindot kayong tema karon, no? Kagitagaan, nag-emphasis ang ato ang environment, ang atong nature,
1: yes,
0: no? So, panahon na. Nga atong i-recognize sa atong kahiladman nga nagsumikad sa kinaiyahan ang atong mga masustansya nga pagkaon busa, mga mahimsog kita igsuon, no, nya do na sila sub theme ni ining tuigan, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, o di ba
1: pangalagaan. Pangalagaan tinuod man dumbi kay kung daghan kay as we experience a lot of calamities, natural calamities, nga at times magdumbing nga manahimo siyang man-made tungod sa mga pagpabaya,
0: yes,
1: na

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nasayod ka ba? Adunay 80 ka mga klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao, lima ni ini. Ang rheumatoid arthritis, psoriasis, arthritis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligon nga immune system, tumarog mitis C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa mitis C, protektado ka na, makaminos gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-01-32198 o sa 0991-450-4163. Bisita usab sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampag-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatayan tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon mo ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:38 na sa kahaponon na mga Magnum friends. Balik kita sa itong tulumanan ng Magnum Health is Wealth. Uban gapon sa itong Magnum Nurse on the Air, Magnum Cheryl Diaz-Ilan Gayloa. O guban sa itong dinapit nga bisita, usab karon atong baka uban in a while, no? Ang ato usang City Nutrition Action Officer nga si Miss Caroline Cabunok, no? Gikan mismo sa my City Health Office. May kalabutan, usab, sa kinatibuk ang pagpangandam karon sa atong abuhatan sa City Health Office, no? Sa pag sa ulog nato sa Nutrition Month. This is celebrated the whole month of July, mani Magnum Cheryl, di ba? Oo, the whole month of July.
7: Ito rin, nag-tick-off na sila magmumbing last Friday, I guess. Saka itong nag-start sila and they planted some trees, no? Somewhere there sa Cagayan de Oro.
1: Yes, dito sa Pagalungan ba na? Pangantukan. Pagalungan.
7: Ay, bro, Pagalungan. Yes, Pagalungan,
1: no? Headed by Cleanro, no? Na nanom sila og punuan sa kahoy, mga Magnum friends, no? Atong magkauban karon, atong dinapit nga bisita si Miss Caroline A. Cabunok, ang City Nutrition Action Officer sa City Health Office. Madam, mayong hapon. Welcome sa atong tulumanon ang Magnum Health is Wealth.
8: Maayong hapon, Ding. Maayong hapon, Magnum Cheryl. Maayong hapon, Sod, sa parang listeners sa Magnum Radio. Happy Nutrition Month, mga higala sa nutrisyon.
1: Yes, salamat kay paminawon Magnum Cheryl, no? Happy ka Nutrition Month sa mga higala sa nutrisyon. No? Salamihan kayo nato usab nga pagpasalamat sa ato ang mga nutritionist, no? For keeping us all healthy in a way nga nutrisyon atong ipangkaon mga Magnum friends, no? Unsa ba'y nakahanay Ma'am Kabunok, no, sa nga mga kalihukan karon na sa may City Health Office aron usab ato ang kasugdan og mamahimong mabulukon ang atong pagsaulog usab sa Nutrition Month niining tuiga.
8: Actually Magnum Ding, daghan kay tag activities nga nakahanay, no, para sa atong Nutrition Month celebration. Sa last Tuesday, July 3, atong gi sa ulog ang atong kick-off, no? Nag-open ta sa atong Nutrition Month celebration. Mm-hmm. Ito sa may Makasandig Boulevard, Makasandig Balulang Boulevard. Naisumbang activity, nag-walkathon, mm-hmm. Og adunay tree planting, mao atong main activity ang tree planting, no? So daghan ang nag-attend aning atong activity sa atong kick-off, no? This is a joint kick-off of the National Nutrition Council Region 10 and Cagayan de Oro City. So nahitabo ni atong Tuesday. So ubay-ubay ang nag-attend aning atong activity, no? More than 600 ang atong mga participants from the city and the regional offices, ug labi na gyud atong mga barangay nutrition committee members, atong mga kapitanis, atong mga kagawad on health, and other members of the Barangay Nutrition Committee nag-attend ani, no? Mm-hmm. So sa July 6 aduna usab kitay webinar on Nutrition Month celebration. So i-live kini sa atong City Nutrition Committee FB page. Mm-hmm. So murag kita ako gihapon ang guest ani.
1: Yes. Dili busy mo beauty the whole month of July, Ma'am Car.
8: Dili busy among among live sa July, busy kayo.
1: Yes.
8: Then on July 10 naatay Nutrition and Wellness Forum for the City Hall employees. Mm-hmm. So pagahimuon tani sa City Tourism Hall, with the help or with the coordination sa atong resource human resource office sa City Hall. So atong mga naatay healthy lifestyle lectures, naay nutrition assessment, adunay one-on-one counseling para sa atong mga City Hall employees. So open sad kini sa tanan, no, kung kinsay gusto magpa-diet counseling, amo gyapon i-cater dito sa Tourism Hall on July 10.
1: Mm-hmm. Okay, so
8: karong umaabot sa July 15, aduna pud tay healthy diet forum sa mm-hmm. Limpid Cay Mall Event Center.
1: Okay.
8: So aduna tay healthy diet on budget and forum for mothers sa mga caregivers. So naa sad tay quiz bee nga ipahigayon para sa atong mga inahan. So aduna yung mga premyo ani, no, nga ihatag sa ila. So sa Limpid Cay Mall kanino activity center, ang oras 1 PM. So mm-hmm. open pa ni sa atong mga nanay sa mga kabarangayan nga gusto mo appeal sa atong healthy diet on budget forum para sa mga inahan.
1: Mm-hmm. So
8: then
1: Okay, go ahead, ma'am.
8: Then naapod may digital poster making contest, no? Online mm-hmm. voting ni siya nga mag-start sa July 15. Gyapon na mo siya i-start ang voting. So makita nato ni sa atong City Nutrition Committee Facebook page. Mm-hmm. So naa dito naka-post kung unsay mga mechanics sa atong digital poster making contest. So atong mga contestant ani atong mga high school students, no, from different schools. So mm-hmm. open siya, no, sa atong mga eskwelahan, no.
1: Okay.
8: So pwede ra sila mo-visita sa atong Facebook page.
1: Para
8: then on July 22, napag-iday, Magnum Ding.
1: Na ba?
8: July 22, natay cooking contest. Mm-mm. Para sa atong
1: kani mo, lami kayo ni ma'am.
8: Members, yes, lami kayo ni siya, mm-hmm. no? Kay magsige na magkilaw ang judge ani.
1: Yes.
8: So sa ato ni siyang i-held na to ni siya sa Barangay Makasandig, covered court.
1: Mm-hmm.
8: So 9 AM ni siya until 12 noon.
1: Kinsa mga participants sa aning cooking contest, Ma'am Carr?
8: So atong mga participants ani Magnum Ding, atong mga Barangay Nutrition Committee members, pwede si kapitan, pwede si kagawad on health, pwede mm-hmm. si health center personnel, si BNS, BHW, og membro sa mga barangay nutrition committee.
1: So in group ni sila mag-join, Ma'am Cardily, individual?
8: Yes. Naani sila a group of three.
1: Okay.
8: Tulo sila kabuok. So magpili lang sila kung kinsay maayo mo luto sa ilang...
1: Given ba ilang menu, Ma'am Car? Or on the spot, ihatag ilahang menu?
8: Actually, sila ang maghimo sa ilang menu, no?
1: Mm-hmm.
8: Dapat mag-formulate sila o nutritious and budget-friendly nga menu. Mao ilang i-present or mao ilang lutuon dito sa atong cooking contest.
1: Okay.
8: So sa July 27, naatay nutrition forum for elderly.
1: Mm-hmm.
8: Dito nato ni siya i-held sa Barangay Balulang, no? With a coordination with our OGT sa Lourdes College. So mag-start ni siya sa 8 a.m. dito sa Balulang Covered Court.
1: Mm-hmm.
8: Then on July 28, mauni siya atong awarding ceremony and culminating program sa atong Nutrition Month celebration. So dito ni siya nato i-held sa City Tourism Hall sa Cagayan de Oro City.
1: Okay.
8: Then ang atong mga barangay nutrition, atong tibuok barangay, atong 18 barangays, ga-celebrate sa atong Nutrition Month, no?
1: Mm-hmm.
8: So tanan barangays ga-celebrate food sa Nutrition Month. So natay mga invitation sa atong mga barangays para mag-participate sa ilang Nutrition Month celebration.
1: Mm-hmm. So, naa sila prerogative on how to celebrate sa ilang Nutrition Month sa tagsa-tagsa nila ka mga kabarangayan. Anyway, no, tutuka na to, Ma'am Car, no, kini atong dalang tema karong tuiga sa atong celebration sa Nutrition Month. Kung unsa bay angayan pa nato nga pagabuhaton or doon na pabatay kakulang aron ato ang ma-achieve ang atong ginalauman nga ma-promote nato pag-ayo ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. O, di ba? Nainsakto na ginag-pronounce, Magnum Cheryl. Oo. Unsay ato ang mga activities or advocacies campaign nga itong gihimo karon or dugang pangbuhato na Ma'am Car aron ato yung mapalambo o ma-achieve nato ning nasangpit sa mga tema.
8: Actually, our Nutrition Month is celebrated gini kada July, no?
1: Mm-hmm.
8: But dili lang kay July nato ni gahunaw-naw na Nutrition Month, but all year round din siya nato ga i-practice.
1: Mm-hmm.
8: So, karon nga to, i-celebrate nato ang 52nd Nutrition Month celebration with a theme, nutrition at kalikasan, ating pangalagaan.
1: Mm-hmm.
8: So, kani nga tema, nag-emphasize niya sa good nutrition and health and environment. So, kani sila ga-hand-in-hand gini ang nutrition and environment. So, by eating atong gina-promote, no, by eating nutritious and sustainable food, it reduces waste and protect the natural resources.
1: Mm-hmm.
8: So, naatay mga gapabuhaton nga mga advocacy nga maprotektahan ang atong natural resources, no? So, sa atong mga kabarangayan, ato na siyang ginahimo. Gabi na yun, atong ga-encourage ang healthy eating habits, healthy lifestyle, healthy lifestyle changes, o mag-inspire sa itong mga individuals, labi na yun sa mga pamilya, sa school, sa community, sa mga organizations, sa mga trabante, sa trabahuan, together in promoting a better nutrition and overall health in the community. So, nagkantag mga advocacy yan, no? So, dili lang kayo sa mga bata na ito, gai-focus ang itong advocacy, but sa tibuok, no? Tibuok nga komunidad, ato na nang i-appeal ang maayong nutrition sa atong advocacy.
1: Mm-hmm. Kay murag usahay, Ma'am Car, no, na ang mga adults na ang nahimong tintasyon,
8: yes,
1: sa mga kabataan eating dili mga healthy na mga pagkaon. So kinahanglan,
8: yes,
1: nga
8: dapat kita ang model para sa atong mga anak, no, sa atong mga kabataan. Dapat makita sa atong mga anak kung unsay atong buhaton, mauman po ilang buhaton, so dapat mag-serve ta as model sa ila.
1: Mm-hmm. Now with the climate change karon nga atong nasinataan worldwide, Ma'am Car, unsa ba nga mga challenges or hagit ato ang magaka encounter na on din, no, sa pagpalambo, pag-promote nato og nutrition sa ato ang katilingban, ilabi na sa ato mga constituent, considering nga murag feeling na nato karon wala na mangibukid nga katamnan natong mga lagot mun.
8: Oo, murag daghan na kaayo baka daghan na kaayo balay-balay na, no, ang ato galing mga bukid-bukid, kabukiran gihimo ng subdivision.
1: Mm-hmm.
8: So ang climate change is a major environmental and public health challenge kini siya sa ato, Ma'am Magnum Bing.
1: Mm-hmm.
8: Nag-threaten ni siya sa atong food and nutrition security, no, nagkulang atong supply sa agriculture, sa atong mga fisheries, o sa atong mga food system. So, usahay, grabe ang temperature, no? Extreme kaayo ang weather, taas kaayo ang temperature, o ang environmental na ay mga degradation or mga damages sa pag naguba sa atong naguba na ang atong kinaiyahan. So kani nga mga impact nagkunhod kini sa food supply. Of course, sabi affected atong dietary quality ani kay kung wala supply sa pagkaon, wala tay mapalit na maayo nga quality ng pagkaon, no?
1: Yes.
8: So ang atong nutrition affected, no? So gi-increase ang atong risk sa malnutrition, and ang vulnerable population include ang mga pobre, no? Or mga poor households, kani mga farmers, mahinuunta na ang pobre nga farmers, pero kana mga small farmers, small fishermen, women and children, particular sa climate vulnerable countries kita, Pilipinas. So, daghan kaayo tag kalamidad nga gaabot ini sa ato, no? Mga natural calamity. So, connected kaayo ang climate change o ang kuano, nutrition, no? So they were connected because the environment is directly affect the food we grow.
1: Yes,
8: so,
1: no, unya, dili na natural. Di na natural ang pagtubo.
8: Oo, dili po tubo o ginsakto ang atong mga crops, root crops, so atong mga tanom. So ang harvest ay nagkunhod. So lisod kaayo, no? So dapat atong pangalagaan, atong natural resources, no? So we protect our food sources and improve the health and well-being sa atong mga generation. So, kabalo man kita magnumbing ang healthy environment produces healthy food.
1: Exactly.
8: And healthy food builds healthy people. By protecting our climate is also protecting our nutrition.
1: Yes.
8: So, dapat protektahan na ito atong kinaiyahan, no? Dili ta magpataka lang o putol sa mga kahoy.
1: Maglabay mga toxic waste. Oo. So, dapat ang paglabay sa mga basura na sa insaktong paagi.
8: Oo, insaktong paagi.
1: Okay, Magnum Charel?
9: Oh, bagnum bino, ganyan siya kung paminaw, basta talking about nutrition, no? Labi na with the City Nutrition Office. So, Ma'am Karon, ang akong gusto lang ako i-highlight is with the key messages, Karon, sa atong July 2026 na tema kayo. Usa sa akong nabasa diri is, you have to plan meals and store food properly to reduce food waste, which is very, very helpful, good, kaya para dilipot. Ang food waste is one of the, anong wastage sa kalibutan na grabe kay kataas. And, Karon, nauuso mo ko ni Ma'am Carol ang storing food in the freezer, labi na katong mga mamsis na
1: yes, no, ipang-freeze ang mga rice, ipang-freeze ang... Hadlok, murag hadlok man siya Magnum Cheryl, no?
9: Ako pa matala kay Ma'am Carol, will it affect, no, the nutritional component of the food, or is there certain period na bang ang ayan na nimo i-store kay daghan karon online, no, nga kanang mga guidelines on how to store food.
1: Ngayon mo lang i-reheat para lang ma-fresh o balik.
8: Actually, magdumbing di kayo na ako madunggan.
1: Kanang mga frozen pack, bitaw, kanang mga frozen pack, bitaw, gauso karon na, Ma'am Carno, nga ang rice mismo i-frozen para ma-preserve how many days na pagkaon ni mo, i-steam na lang siya para ma-fresh siya balik.
8: Initon lang siya.
1: Oo.
8: Actually, pulba sad na siya, no, nga pagkaon ba? Kay dili man sad ta makasure nga tana siya nga pagkaon, wala siya na daot.
1: Yes.
8: Kay actually naa may kung frozen ang pagkaon, dugay man gid siya ma daot. But we are promoting a fresh and more nutritious meals para ma-support sa nato atong mga local farmers, no?
1: Yes. Better kasi safe than sorry lagi daw, Madam Cheryl.
8: Better safe than sorry. So mas maayo man gid to nga kabalo ta nga presko atong gikaon, presko atong dessert para sa atong pamilya. Mag-serve na lang kita og atong mga pagkaon nga presko og more nutritious, kabalo ta. Kay kabalo man ta nga kung ibutang na siya freezer, di-preserve na siya. Saan ay daghan nga gipang dugang, daghan na gidugangan na siya og mga preservatives para nga dugay siya madaot. So,
1: yes.
8: Dapat unta every Filipino na atay mga kinesuggest ang ako nadunggan kang Magnum Cheryl kay di man kay nako siya madungog. So tanan unta Filipino, no, mag-consume og balance and varied diet, no.
1: Yes.
8: Na mo-sustain sa atong dili maka-harm sa atong planet. Na-guided siya sa tinggang Pinoy o sa atong 10 commandments, no. Sa atong right mix of nutrients, katong di pa na ay go, grow and glow, o ato tong i-follow ang Tinggang Pinoy nga na atong three basic food groups yun. Kay usahay kita Pinoy, dili balance atong diet.
1: Namunang di isang balance atong pagtubo.
8: Muna atong pagtubo, di food balance. Daghan kayo, yes. Pilipinas, tanted. Magnum ding.
10: Yes. So,
8: murag apil ko, ana. Murag kami ni Magnum Cheryl, apil ni ana.
1: Sila pa, nasalot mo na yung tubo. Anyway, backyard gardening. Backyard gardening, Ma'am Car. Unsa ba ning kakadakog tabang sa atong mga household to make sure no nga naay mga atong mga staple food pinaagi sa mga organic in origin. Kasi Magnum Cheryl, grabe gigay ni niya ka trying hard nga magpatubo sa iyang malunggay sa kuan sa balde.
8: Yes, gibayhat na gina ni Magnum Cheryl iyang malunggay dating, no?
1: Yes, oo.
8: So, atong suporta ng mga establishment o maintenance sa atong school, home o community garden. So, karoon na naman tayo community garden sa atong mga kabarangayan. Mm-hmm. Then, naapod tayo, i-promote po na to ang community garden.
1: Mm-hmm.
8: Kaya kabalang magunta nga, mauni sila atong mga sustainable food. Ma-promote na to ang healthy eating nga pag ang atong agriculture and productivity office gatabang sa ato no para sa pagtudlo pod sa skills in farming.
1: Mm-hmm.
8: So lisod na sad kay magtanom patakala tag tanom niya dita kabaloon sa mga basic.
1: Oo, nya ma-disappoint din ka kay dili mo tubo.
8: Oo. Ma-disappoint ta kay dili mo tubo nganong wala pag tubo. Ako matugi bubo.
1: Nya pasangin lang din ang mga kamot, Ma'am Car, kay kuan init ang palad. Nya di dayo tumao ang pagtanom.
8: Pasangin lang din ang kamot kay dili daw green pa. So, kay kuan no kanang dapat atong tudluan atong mga household especially katong naay mga pregnant, lactating or mga elderly, mo man sila ang mga vulnerable groups.
1: Mm-hmm.
8: So, sali katong na yung mga malnourished na household nga, dapat mananom yun, no? Mananom. Aron kung wala man gani pagkaon, malnourished kayo, pag naara tayo makuha.
1: Na kayo makutlo.
8: Atong makutlo, aron atong maluto. So, sinanaot na ang atong thinking sa atong mga household nga, naagid tayo. Instead nga, mananom taong mga flowering plants, ito na lang yung atong mapuslan nga, atong maluto sa atong balay.
1: Mm-hmm. Sa mga tunghaan karon sa mga pampubliko nga oo, 'di ba? Makasalig ka nga layo pang swildo karon, di pata kapalit og kuan ka nang priskong isda, di pata kutlo na lang sa tagulay diha sa dahon-dahon lang sa tong panggisahon o di wala daog na ang imuhang pagkaon. Oo. No, kumusta ba tuod, ma'am, ang kinatibuk ang hulagway karon sa malnutrisyon diri sa atong syudad? Subay sa inyong monitoring karon na bastante ba ang food supply dinhi lang ta tutok sa Northern Mindanao?
8: Actually, ang Cagayan de Oro, kung atong isbutan ang malnutrisyon sa Cagayan de Oro, di kunod naman yun ang malnutrisyon sa Cagayan de Oro. Doon na apay nabilin gamay. But ubos na siya sa atong national o regional nga rate, no? Mas mubo ang atong malnutrition diri sa Cagayan de Oro. So, ang atong school children, tungod kay taas-taas ang atong school children, kay siguro during sa, according sa atong mga DepEd teacher, during sa summer, na ay mga family nga walay gitaon. Pagbalik sa eskwelahan, nang niwang ang mga estudyante. So, munang atong katuluan ang mga ginikanan. Ngayon na, no, aron na ay makutlo, nga na ay maluto dito sa atong tugkaran, no? Nga gikan na sa atong tugkaran. Kaya aron nga, makasave sa ta, no? Makasave o kwarta, makaprevent sa mga unnecessary waste, o makakonserve sa ta sa atong resources, o sa atong environment. Kaya naaraman ta, naaraman sa atong kaugalingon ng tugkaran natin di. Ipanguha nga itong mga pagkaon. So, wala yung mga packaging. Plastic. So, kung naara na ito, di nakuha ang ating mga pagkaon sa ating tukaran, especially sa mga fruit and vegetables, maana, no, na natin ikadalit sa ating pamilya, especially sa ating mga anak.
1: Mm-hmm.
8: Ikaso nga, wala tay kwarta or wala atong panudlanan.
1: Minus atong budget.
9: ang school, no, taas man ng ilang sa DepEd man yung school. So, mm-hmm. ang amo nga part, iwan niya sa community ka, focus sa kato-ato mga bata nga wala pa nag-eskila. Kaya pag-eskila sa mga bata, dito naman na sila sa school. So, ang school provides a TV program dito sa eskilahan.
10: Mm-hmm.
9: Yung mga school, hindi ako good, no, nga mo, mo decrease po ang malnutrition sa atong mga school children. So, kung naningkamot ang community, kasi naningkamot po nga wala ganoon tayong malnourish sa eskilahan o sa atong komunidad.
1: Nung kaning pagprepara sa pagkaon tuod, Ma'am Carno, mahilig magid ang Pinoy sa mga gisa-gisa, gisa-gisa. Although naa magi mga utanon nga kailangan nimo siya igisa gamay kaya para ma-enhance lugar ang iyahang sustansya. Now, unsa magi ideal nga dapat sa pagprepara labi na sa mga ginikanan karon no kay feeling lagi kayo nga pinakadali gid nang magisa kaysa magbasoy. Unsa magi ideal alang sa itong mga kabataan, laban na itong mga growing toddlers pa lang nga kinahanglan nilang pagkakaunon, no? Gawas nga makompleto ang pinggang Pinoy. Kaning, dako kay kalabutan ang pagproseso sa pagluto, Ma'am Carnos. Okay na. Ato sang i-check ang signal ni Ma'am Caroline da Magnum Cheryl, no, kay medyo nag-static man ang iyang signal, no. Mula gina akong concern, Magnum Cheryl, no, sa kahilig na itong mga Pinoy mag-isa-gisa. Unsa may mga ideal, labi na kung choosy kayo ka sa paggamit sa oil, Magnum Cheryl, no, kung pwede pa lang, nagi kay i-afford lugar sa mga olive oil lugar. Kaya maumang i-renown nga safe nga oil nga pang-gisa. Daw, bikitang Pinoy kay Anad Bagan sa mga Rios-Rios nga oil na samot na Magnum Cheryl.
9: Oo, one-fourth lang para sa tindahan.
1: Kumani mo, napag-ay oil yung kalha. Ato, manda yun ang ibasya dahil sa limpyo nga container para magamit pa sa sunod nga pagluto. Ano? Unsa ba ka-safe? Unsa ba kinahanglan ba nga na ay brand sa oil nga itong pagagamiton, Ma'am Caroline, para si safe ang ato ang paglutoon nga mga pagkaon pinaagi sa pag-isa? Na abay ideal nga mantika nga gamiton?
9: Actually, wala tanga promote o
1: brand
9: sa
1: wala.
9: Mantika. Pagnumbing, di ba siya mga ikotani?
1: Mm-hmm.
9: Pero atong gina-advocate, no, sa atong mga nga dapat magpalit man ganin ang mantika, kapo na lang yung naay sang Kapinoy Seal.
1: Mm-hmm.
9: Yeah. So naa sa Kapinoy Seal, bot pa sa bot, nga naa sa vitamin A, iron, or iodine. Nga gidugang.
1: Okay. Mm-hmm.
9: So katong mantika, naay na sa vitamin A content at atong palit mantika.
1: Oo.
9: So mas atong palitag mantika, mugamit magitag mantika sa atong pagluto. Ay ato utanon butangan man ato gamay mantika aron maayo production. So pagpalit na lang gyud ta atong mga mantika nga naay sangka Pinoy Seal. So
1: yes. How to identify to od Ma'am Car anang sangkap Pinoy Seal, no? Kay ang uban basi dili aware kay usahay man gud naay packaging nga dili siya visible unya usa pud magdaog yang color sa packaging mismo sa product. Amo nang dili nila mabantayan basta ang ako lang yung thinking pag mag grocery mangita lagi ko atong Pinoy nga huwan nga nagkalo.
9: Oo.
1: Nakasalakot.
9: Kalo nga bata.
1: Yes.
9: Kato siya, moto siya, bot nga, naas siya, Kapinoy to siya. Sa'yo na, identify magnumbing, kaya naaman siya, marka nga sang Kapinoy Seal.
1: So, pangitaon lang siya, either na siya sa imabaw or na siya sa pinaka-lower portion sa packaging. Nakapilit or sa likod.
9: Naana siya sa pinaka-lower nga portion sa packaging.
1: Oo.
8: chai added with siya with vitamin A, iron, or iodine. Mm-hmm. So, dili lang sa ano, na pagina siya sa uban nga mga pagkaon, kung magpalit man kaning tanap, tanaw na ito ang packaging sa atong gapaliton nga mga pagkaon, kung naabot siya isang kape ng sil, at least, na makasiguro pa nga na ay i-added itong mga sustansya or mga nutrients sa atong gapaliton nga pagkaon.
1: Mm-hmm. And niagigid siya sa pakisusi, no, sa atong Department of Health before gi-open sa consuming public ang mga produkto. Okay. Magnum Cheryl, before nato buhian si Ma'am Caroline kay medyo na papas natong oras, Magnum Cheryl, any further question, please go ahead.
10: Kato lang ako ang i-emphasize, akong i-track back atong atong activities, Ma'am Carol, no, kay na-mention niyo ka ganiya, July 10 is kananay mga activities nato, but it focuses on diet counseling. Sa sakto ba ko, July 10?
8: Yes, July 10. Sa kuan mini siya, Magnum Cheryl, sa atong City Tourism Hall.
10: Tourism. Yes, so ako po i-emphasize because there are a lot of kanang gusto magpa-counsel and basic ang uban ba, kanang interested sila. So who are kanang...
1: qualified? Dunya open ba ni sa public?
10: Qualified. Yes. So, kung sa ilang angay dalon. Mm-hmm.
8: Actually, ang main gina to ani nga mga participants ato mga City Hall employees, pero kung naay mo appeal, willing, open kaayo, no, welcome kaayo sila nga mo join sa atong Nutrition and Wellness Forum, no. So, ato lang sila dito sa City Tourism Hall. Doon lang nila ilang kaugalingon. Kaya naa may mga assessment tool dito, especially katong mga medyo na problema sa ilang mga timbang, kaya underweight baka sila or overweight baka sila.
1: BMI method.
8: So, mga tayo mga dietitians na natin 10 ka dietitians na mga tagong counseling para sa ila.
1: Okay, wow, that's good. Yes, no. So expect na lang yun, Ma'am Carol, no, kadagandagan ang mag-walk-in of nananasang pito sa kalihukan. Okay, it's a last day of the week, Raban, no? So relax na sila pagka Saturday and Sundays. So they might drop by sa City Tourism office. Anyway, Ma'am Carol, no, wala tayo igong oras. Salamat kay simong oras, no? And if you have one message or a parting message nga ihatag sa atong mga viewers and listeners karon, before we let you go, ma'am, please go ahead.
8: Mag-greet sa kong happy birthday sa atong Alangdong Mayor.
1: Yes.
8: Mayor Alier.
1: Tomorrow.
8: So, before I end, I would like to thank everyone. Salamat Magnum Radio. Salamat Magnum Ding. Magnum Cheryl, for the time. Thank you for always welcome sa atong mga City Health Office personnel para magpaabot sa atong gusto i-impart sa atong mga katawhan, no? So, sa atong mga listeners, thank you very much. So, always remember that good nutrition is not about eating, no, expensive food, but it is about making wise and healthy choices every day. So, salamat kaayo Magnum Radio. Happy Nutrition Month, mga higala sa nutrition.
1: Yes, thank you very much. Inyo na bati mga Magnum friends, no? Si Miss Caroline A. Cabunok, ang City Nutrition Action Officer sa City Health Office. May kalabutan sab sa pagtamod nato sa syudad sa Nutrition Month. Uban sa tema nga sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Magnum Cheryl!
10: Minot kayo magdubing, no, ang atong topic. That's actually kanang mga activities mo and the activities that you're kanang going to have this entire July. Pero hopefully, magdubing the rest of nakalang Saturday, we will discuss deeper on the nutrition, no? Kay kini nga topic, it's very, very interesting, labi na sa atong mga inahan.
1: Yes, and dapat naakanunay sa atong listahan, no? I-remind na to kanunay atong kaugalingon, no? Nga mag-asawa gina ang nutrisyon o ang kinaiyahan, mga Magnum friends, no? Gumikan, yes, kay ang kinaiyahan ang naghatag o tinubdan nato sa mga masustansya nga pagkaon. Pero mag-unsa man in tao ng mga masustansya nga pagkaon kung wa na tayo ma-harvest, no? Kay wa na tayo matamnan, mga Magnum friends, no? Kay toxic na ang ato ang yuta mismo sa atong palibot, no? So, kinsa ba'y diganahan, no? Nga magaon ka gulay, nga gikan mismo niya sa halapad nga fresh garden, nga frisco kaayo.
10: Yes.
1: Wa siya gipatubo sa artificial, Magnum Cheryl, no? Nga gipang injectionan, gipang abunuhan ug daghan.
10: Yes, ibutang ang chemical. Mm-hmm. Yes, so magdumbing. And if ever mo, lansang kakaroon sa mga kabaranggayan dito sa syudad sa Cagayan de Oro, magdumbing, daghan ano, ilahan ang revive ang ilang mga gardens and it's so beautiful. So hopefully, din lang sa panahon sa July, ma-revive ang ato mga gardens.
1: Every day. Oo. So sa kinahanglan yun nato ang collaborative effort, no, sama-sama tayong lahat, no, sa pagpatubo og mga utanon sa ato ang likuran, sa ato ang mga garden sa likod, kaya di man puni mahimo labi na kay gi-promote man gini sa as livelihood sa atong mga inahan Magnum Cheryl, no, nga wala mga trabaho din sa mga kabaranggayan, usa man ni sa ilahang mga advocacy nga makuan maka negosyo ginagmay ang atong mga inahan nga nagpuyo lang sa balay pinagi sa pagpananom. Oo, liko diya sa inyong barangay hall, no? Naabay dako nga luna diha or naabay pilantropo nga mo donate og luna para lang mahimong kuan kining vegetable garden.
10: Vegetable
1: garden, yes. No, sa ato ang kabaranggayan, no, kay tanan makabinipisyo ni ana sa pagharvest. Kaya I've been visiting a patient last night Magnum Cheryl, no, lami kita naon ang mga medical staff sa usa ka hospital nga akong gibisitahan, bit-bit ang basket nga naay gulay. Kaya nag-celebrate po sila silang Nutrition Month sa sulod sa hospital Magnum Cheryl, no? So nag-promote po sila og healthy lifestyle, no?
10: Yes,
1: so
10: oo.
1: Green-green tong basket nga ilang ibit-bit.
10: Oo, kaya di haman actually mag-start magdubing, no? Even if the doctors will advise medication, muhatag na silang prescription sa mga tambal, still, yung ilahang gigihapon na preventive measure nga. Mm-hmm. Di haman lang sa panimalay magdubing ba nga ka ng kinahanglan, ato naging start, usually ba ya mga disease condition, non-communicable diseases, meaning katong na-acquire, pinagi sa imong diet, sa imong type of lifestyle that you have.
1: Yes, no? Usag yun mga Magnum friends, sa kanunay, atong ginabutsyag diri sa atong tulumanon, we are what we eat, no? Kung sa atong ginakaon, mugawas yun ka na sa atong lawas mga Magnum friends. Busa, kinahanglan nga, atong pagabantayan kanunay ang atong mga pagkaon, no? As we, dili lang, kay nagsilibrar ta sa Nutrition Month nga paborito kay mo ni Magnum Cheryl, no, kuni kada adlaw matagkaon nato kinahanglan nga cautious kayo ta sa pagpahimsog sa atong lawas mga Magnum friends. So nata igong oras Magnum Cheryl, imuhang 1 minute, go ahead.
10: Oh, siguro dili greetings Magnum Big, pero ako maghatag og 10 minute for today nga nakaana ko ba lahi na gyud, no, kung magprepare sa pagkaon nga kana bang atua rather than when you buy food kung
1: yes.
10: Mo ato sa fast food
1: daghan kay kag security and assurance ana Magnum Cheryl. Security ni mo gumikan kay sigurado ka nga safe imuha ang imo mapagkaon,
10: yes.
1: Fresh, clean, gikan sa pagkutlo ni mo sa gulay, pagpreparar og sa pagluto, sure ka nga limpyo, sure ka nga luwas nga walay mga anything diha nga pwede makadaot sa lawas imong kuan sa imong pamilya,
10: yes.
1: O ikaw mismo magkaon, no, and also
10: yes.
1: Assurance dayon nga makadaginot ka, no, sa imong
10: budget
1: finances.
10: Friendly kanagin siya, yes, yes, looking budget friendly. So kaganiha ang akong giluto kay naman tay gamay na bilin, usually kanang mga bit nga mga bilin-bilin, no, ibutang mo na sa freezer sa atong dagan sa atong mga inahan. So mm-hmm. Ako katapod akong gimo na meat gamay unya nice friends kanang pako magdumding gakaon pa kagpako,
1: yes. Kung kaila so, silag pako, ha?
10: Oo. Oh, kaya first pa ko,
1: paborito
10: kaya
1: ako ng pako.
10: Oo. Oh, so, nag-cascade fiber, no? Kay kanang utan man na siya. So, karne gamay, tapos natay fern. So, nanatay protein, gikan mm-hmm. sa grow food. So, niya katong ato ang fern, sa 20 ra in town. Kaysa kumupulit ng fast food, ang 20, magdabing, mulag tubig, lagi na imong ikapalit. Ako,
1: di na kaabot ka ng tubig.
10: Oo, bali ba yung tinong niya, naghala kay kong nakalangon sa niya, naluto. O niya, muto ang atong grow food. So, dalin tayo gamayng rice, 1 cup ng rice. So, that is our grow food. So, mm-hmm. Nakumpleto na nato ang ato ang kining grow and grow food.
1: In one meal only.
10: One meal. O niya, ang akong nagasto ato magdumbing mo, ibuta ka sumatotal na lagi sa mga 50 kay apil ang lamas. Kay katong ako ang meat kay hindi ka naman ito kagabi. So, nakaanak ko ba, no? When you experiment on the food, dili ka kinahanglan, super expensive. O dili ka po kinahanglan na, katag yung, unta pa imong ipang-add-on, just that one, na kay glow, na kay go, na kay grow, you will have a healthy meal on your plate na,
1: yes.
10: Muna gina, very basic na, imo na ipakaon sa imong pamilya. And remember, kanang good eating habits of our kids start within our own kitchen.
1: Yes, no, kung unsa ang ginakaon nato des balay, mauna mulugwa sa itong mga kabataan, mga Magnum friends. No, so usahay lagi si nanay ug si tatay mo ay mag-introduce sa mga unhealthy foods kay kanila ging on the go always. No, ang galakag ta sa oras perme. Kay kanila ging mga working parents halos well dili man po nato sila i-judge lugar kay ni mata judgmental dire pero that's the reality nga atong makakakita sa pipila ka mga households karon diri sa atong palibot kung observant lang kay ka no anak kana na nasa ang luto anak kay gadali na tanak malit na kanak oh
10: so oh, available oh yes. So kung example karong gabi magdumbing kay kanang wa nagilaeng na daw niya lain nudos that's okay kay ang nudos magdumbing na ana say carbs maghapon na siya no ay lang ibutang to tanan iyang seasoning so yes. Panghakpat nito og daw sa munggay or unsa ba kangadan para na kay aton nag glow food
1: yes. No kay para pwede nimo na butang magsayot
10: Oh, sayot, diba? Yes. Pwede lagi ng noodles.
1: Carrots. Pwede ra. Oh, pwede ra man ang instant noodles, noodles, cup noodles, pero na lagi kay idugang, no? Nga mga presko.
10: Ayaw ipadaplin itong mga dahon. Ang dahon ipadaplin naman hinoon.
1: Okay. Hi and hello. Sini mo magdumsherin. Mahayan kay kakaroon si Mohang mga kuan ni Mohang mga fans.
10: Congratulations magdumbing ako. Yan ay mga pipilangan ang graduate karong mga panahuna. No? Pero akong i-congratulate my salute to the Bukidnon State University Annex Salaka kay ubay-ubay yun ang ni-graduate dito sa Amuang sa Bukidnon magdumbing. Tungod kay kanang mga BSU schools, no, dako ang inaikatabang sa atong makaisunan nga dili na mo ang nagsyudad tungkol kay naa sila dito ni graduate. So, congratulations and kanang thank you, no, sa mga public schools na ito nga naa gipamutang sa mga pipila ka mga layo lugar nga napit sa ato ang lungsod.
1: Yes, okay. And good luck sa nagsugod na ang klase. Congrats sa nakahuman. Good luck sa gasugod pa. Mga Magnum friends. No, atong mga Magnum live viewers, salamat kayo sa kanunay pagiguman kanamo ni Magnum Cheryl matag Sabado. Ma'am Chudoro, Chudoro Maglupay kaibigan, junior and family. Good PM Magnum Cheryl og Magnum Bing. Nice kayo in your program every Saturday kay about our health good padayon og amping diha sa Always number one FM station. Salamat kayo sa CDO Magnum Radio. Ma'am Dirama and family, madag-umon ang kahaponon. Magnum Bing, Magnum Cheryl, amping lang ta. Kay grabe, kainit ka ganina. Nyo, lagi mo, kalit lagi dayong ulan. No? Stay safe everyone and God bless us always. Salamat kay Madam Dirama, other thoughts, Amar Kigab. Have a blessed weekend. Saturday, Magnum Bing and Magnum Cheryl. Same to you, sir. And salamat kayo sa tanan na itong mga kaigsunan nga naging uban ka namo ni Magnum Cheryl karong adlong Sabado. Sa sunod Sabado na sabta, magdungganay mga Magnum friends. Among panghinaot nga ang tanan na itong hisgutan diri sa itong tulumanon matang Sabado sa Magnum Health is Wealth. Atong kakuhaan sa pagtulunan na magamit ta siya na nalata nga pagpakabuhi. Dunduman lang yun nato sa kanunay nga ang pagatiman sa itong kaugalingon. Susama lamang sa pagatiman sa itong mga tanan. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Bangon sa manang sapi kon sa lawas lamang pauli.
10: Daghang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magnalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas kahap sa isa pang hunahuna og kaligon sa pagbati.
1: Mosod na tong balitang Magnum uban sa tong mga newscasters kini na lamang yung mga alagad sa kahimsog sa kanunay manghinaot nga ang grasya og kaloy sa Dios magauban kanatong tanan Magnum Bing Abukay Jacinto.
10: Og si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
1: Dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
10: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado sa samang takna og samang sibyahan. Dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 6:18.
12: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Green Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP, pero baso, bilin na.
13: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano bawang akon panulog.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
17: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
18: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
19: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
20: Sabado Night!
19: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
20: Sabado Night!
19: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
21: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
22: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
23: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
22: Alas 6:22, sige lang, kumusta? May gabi na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Local Face of Police Station 8, Lumbia. Nangimakaak sa legasyong doon na sila ikikawat ka sa lapi at all sa antay illegal mining operation sa barangay ng Sulinong Siyadad. Sa atong Magnum National NCRPO, naka-heightened alert alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa atong Magnum International, WHO Butiagi pabos na sa recovery phase ika sa search and rescue operation ang nagtabong linog sa Venezuela. Sa atong Magnum Pesos Bad Loan Ratio sa Bangko sa Pilipinas, bisaka sigon sa BSP. Sa atong Magnum Entertainment Blogger Influencer nga si V. Cortez, may Butiagi pinasahing kalipay ang mahatag sa mga anak ngadto sa inahan. Sa atong Magnum Sports sa Cloud 9 sa Siargao, malakip na sa 2026 Championship Tour karong Oktobre hangto sa Nobyembre ning tuiga.
23: Balitang Magnum.
22: Mga Exxon, kumusta mayong gabi karong adlaw-adlaw karon nga Sabado, Hulyo 4, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enriquez.
22: O ganun sa ritala sa Tumagnum Lokal. Kibay magkagi Major Joseph Hasigan, Hepe sa Police Station 8 sa Lumbia. Ang aligasyon nga doon na sila ay kikuang sa laping balon 200,000 pesos at tol sa Gilusab. Nganta illegal mining operation dahil sa sitio Pasao, Barangay, dahil sa Lining Siyudad. Sa mga operasyon, 5 ka mga individual ang nasikop nga gingon na lambigit sa kadiling kaliukan. Lakip na mga ekipong gamit sa pagmina sama sa excavator, gold pan, nga mga pala o guban pa. Mato pa niya sigan nga walay kamaturan ang mga aligasyon sa pila ka mga residente. Ilabi na ning mato pa dili residential ang lugar, ang target sa operasyon.
0: Kanagan ma'am is dili tinuod, no? As a backgrounder di ay sa kaning area nga ato ang gikandakan ng operation, ma'am. Kana siyang area, ma'am, is actually dili man na siya ingon nga community nga naitindahan or something nga maka-establish ka. Ang area, ma'am, is a riverbank, na creek. Unya, na ay mga temporary nga tents na I believe ginastihan sa ato ang mga illegal miners, no? Sa pag-abot na mo dito, ma'am, mula gid mi actually nakita nga tindahan, tapuan nga tindera, nga muingon nga namaligya dito, ma'am. Nang issue nga 200,000, ma'am, murag mag... kami, ma'am, I would ensure the public nga sa akong personnel, ma'am, mulay nangawat anang 200,000, ma'am, no? Siguro, I would question the existence of 200,000 pesos sa katong lugar, ma'am, kay murag riverbank, mag-iit siya, ma'am. Unya, ang mga arrested persons na to is actually mga laborers man po. If in case nga na ay kwarta siguro yun, kung tinuod man yun ma'am, nga na ay 200,000 nga amount dito, I would not allow my personnel na kawaton ma'am, no? Ang kadako nga kantidad.
22: Samtang gipasaka na usahab o kasong thief of minerals ang mga suspisado, samtang higusudian na usahab sa mga otoridad ang mga migamit o nga gigamit ng mga ekipo.
0: Naka-forward na may complaint sa na-receive na sa City Prosecutor's Office ang case na itong agipasaka sa LIS, theft of minerals, ma'am. Okay. Nadawat na, ma'am. We will be coordinating pa first hour in the morning sa City Prosecutor's, ma'am, regarding sa docket number. Yes, ma'am, na sa kustodiya sa Police Station 8, ma'am, Lumbia. Sa pagkakaroon, ma'am, ginaog na lang mo si Sudan Solihon na nasa kustodiya sa PNP and di na lang ko i-divulge, ma'am, kung ano, ma'am, but it will be turned over to DMGB, ma'am.
22: Ang dugang payag ni Major Joseph Hasigan, Hepe sa Police Station 8 sa Barangay Lumbia.
1: Gipasigarbo ni CDRMD Head ni Kabagat ang bagong gipalit nga ekipo sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan nga dunay kapasidad nga makita ang hulagway.

0: mga kaigsoonan ng panglomo sa Cagayan de Oro River. Usahay mabot pala kasi mana usahay makita niya ang pagsubo sa pagkuhan sa pamilya ma-extend, no? Hindi makita ilang mga kabanayan o ilang banay nga nawala. Makatabang sa tuwa.
1: Ang pamahayag ni CDRMD Head Nick Habagat.
2: Kasi siya nga teknolohiya, magdumsing, may lang siya og tinawang tubig, kaya lubog,
1: makikita. Araw magyabon daw, magdum jowel. Ah, isang lubog? Isang lubog, magdum jowel. Marang ato sila yung mga katinawan regarding ani nga ekipo, magdum jowel. So,
2: isang lubog, maklaro niya.
1: So, wala pa po nato nakakuan. Pero wala pa rin natistingan, magdum jowel. So,
2: lubog,
1: siguro sa aktual.
2: Lubog, lubog, mangyod. Pero, abot ka, kung sa makani, no? Pero kung, sayang mga gawin, kinibang na eh, og tinaw sa lom-lahom na di hindi mo makita kay labi na og tuna si lalom so kini siya labi na kung kanina siguro niya suga pod so pagana niya ang karamagong na ikuan kining kanapit to maglinti ka maglumching pagdaan mo sa linti ni mo lubog na pero kanabang murag magmatamata lang ka di maklaro pero maglinti ka
1: maklaro
2: tinaw kay sa ubos murag ginana siguro niya siya niya murag na siya
1: na ilinti kamilo siya suga maglumjowel
2: o kanay suga pagkato pagdaan ni mo nera wapo ni no patsada nga naan siya.
1: Marag, so far wapo na to na tistingan magdam Joel.
2: Atong tistingan.
1: Oy, dili sa ta.
2: Tistingan to matanaw ta og usa ka epektibo.
1: Oh, unsa siya na iyang kapasidad.
2: Oh, good. Duga balita lokal aling na palong ang gamay sunog litigayon sa barangay sa puro ka 5B sa Lazaro barangay na pasaning syudad nga gipregyan ni Liti Villegas mao na sunog ang taas nga bahin sa mga dos andanas nga panimalay nga mitala sa dos adamyos nga 250,000 pesos. O 250 pesos matod pa ni FO3 Mark Anton Pakaldo sa Lapasan Fire Station nga linya sa kuryente ang gituang anilang rason sa pagulbos kalayo. Sa amin na ginaya kusab ni Pakaldo ang mga residente ang mihimo sa pagbaka sa kalayo nga minisulta sa daling pagkapalong nini ugwa na Mikayla pa sa ubang panimalay.
3: Ni Ma'am Leti Villegas, tuloy sila kapukunas. Puyo ano nga balay, gidakon sa kwarto is nasa 4 square meter more or less. Then ang iklaro na itong adamyos is 1,150 pesos sa wiring good ay ang nasunog sa itong connection sa mga wires sa kwarto. Takol. Pero kwan pa, i-kwan pa nga po na niyo and further investigation. Wala naman nakasaksak pero ang wire magiging may kwan nalanay kayo. Dari sa dingding. Paingon din, padulong din sa kinina mo itong nakalat ko itong taramang dingding, ma'am, dingding sa logog at sa kinina. Pasalamat sa mga tao, no, nga tapang mabtikon nga nag-initiative yun na nagkatawag sila din. So, well, nagpabot sila sa itong responding fire truck. Ilan na tingin gamit. Siguro nag-bucket relay sila. Magkita pa na ito kay basa naman ganito sa kwarto pagsakan na ito. Mindable kayo kay siyaw mo ang kininduan, dikit-dikit niyang balay. Kay kung wala ito na dali nila, siguro yun nga dagan pang maapiktuhan.
2: Aga payag ni FO3 Mark Anton na Pakaldo sa Lapasan Fire Station. Alas 6:30 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
2: Minatang karon si Magnum Kia Belenosa sa Sumiya, Jerbura, Nilagbayan. Magnum Kia, kumusta karon? Dagas na piko niya.
5: Yes, sa Magnum Road Hunter, light and moderate traffic. Atong nabatayan sa kadagas traffic. Kaya kundi sa Sumiya, atong kasyon sa Sumiya, Jerbura, City. Atong asyudad po at Magnum Road Hunter. Doon ay hinay nga pagkaginod sa mga sakinan. Pwede yung airport mulugay. Tungod kay karon rush hour man ng pagawas po sa pipira po ka mga trabahante po at Magnum Road Hunter. Sa mga kaisigan po, atong alakaw sa panahon ni Ngao Rosa, wala may nagkabalakan ka, wala man nakasdi po sa mga pagdodality o mga sinyalis po rin posibleng umulan. Pero atong kung ato, magkita itong kawalangan ni Rosa Magnuma Joel, doon tayo masipura ni Ipod niya mga pagpanagom. At ang kapag-ulagway sa kosa panahon sa Dagas Trapiko, ikan sa kosyon sa Mayor Osmeña Jerber Street Sling at Asyudad para sa Magnuma Road Hunter kini. Si Magnuma Hunter ng 3 Kebelino sa Sumerita o Servisyo Magnum Radio.
4: Magnum Road Hunter!
2: Alas 6:30 na na. Para sa mga balita, karoon sa itong Magnum National, naka-headed alert na karoon ang National Capital Region Police Office kung NCRPO. Kini alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato pa ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nga kapig 3,000. Ang mga pulis ay pakatag palibot sa Senado alang sa paghatag seguridad.
6: Initially po, 3,250 po, bali po, kaya po naging 6,000. Kasama pa po dyan yung ating reserve force. Kung ang ikakalat lamang naman po natin is yung 3,250. The rest po ay naka-standby and ready to be deployed kung kailangan po ng karagdagang pwede. Yes po, hindi naman po pwedeng ibuhos natin correct lahat since hindi naman po natin alam kung talagang dadagsa po yung ating mga protesters or mga rallista po dyan sa area. Sa ngayon po, naka-heightened alert status pa lang po tayo. Wala pa pong advice kung tayo po ay magtataas pa para ng full alert para sa... Yes po, kagaya po ng mga nagdaang araw na nagkakaroon po ng issue or may mga sinasabi nga pong banta dyan sa Senate, ngayon naman po kaya tayo naglagay.

0: ng mga pulis ay hindi naman po para lamang sa security ng Senado, kundi yung mga dumadaan din po, kasi may mga commuters tayo, may mga motorista po tayo na dumadaan dyan sa labas ng Senado. So para rin po sa kanila yan, dahil baka nga po may mga supporter, may mga hindi supporter. So iniiwasan po natin na mag-clash po yung iba't ibang grupo dyan sa harap ng Senado.
1: Samtang nagpapinusaba si Asilo kalabot sa mga giniling buhaton at tulsa panagatapok.
0: Siyempre po, yung unang-una nating pinagbabawal, yung pagsusuot po nila ng balaklava, dahil kung peaceful protest or simpleng pagrarally lamang po ang punta nila, hindi po natin kailangang i-conceal yung ating mga identity. Huwag rin po na sana tayo magdala ng mga susunugin or ng mga FPG para po hindi na tayo makaabala doon sa mga motorista. At yung pambabato, iwasan na po natin para po mas maging maayos po at mapayapa yung gagawin ninyo na pagtitipon.
1: Ang anong kapayag ni NCRPO spokesperson Major Hizel Asilo.
2: Giangko ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro nga gibati niya ang kahadlok dihang giduulan og gibatiko sa pipila ka mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Mato ni Castro nga maghimo lang unta sila og reels o video alang sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada, apan wa madayon tungod sa panghitabo. Gidugang pa ni Castro nga una siyang gipangutana nga siya si Jose Claire Castro sa wala pa nag-ingon ang usa sa miduol nga you ask your president to resign.
3: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Filipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusie Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila ay magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling.
2: Girespeto sab sa palasyong katungod sa pagpadayag, pero dili sa bayolenteng pamaagi.
3: So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson, kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threaten. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre, hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, okay na, usap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin.
2: Ang pamahayag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Hula, okay, diba? So, kanang gihimos mga Pinoy nila, manamin sila si kaning Attorney Claire Castro. Unsa rin ilang gihimo. Kaya di ba nilalawastos mga Pilipino kung di ka bastos. Pero kung bastos ka, mawagin na yan. Muna gingo kung sa'yo mong itanom, mawagin na yung mga nihon. Bastos ka. Bastosun po kas mga Pinoy. So, dili yan nakasimple ang Pilipino mo lugar kaiso kung wala sila nakita nga rason nga nung inadto ilang buhaton. Ang kasuko, maglunsing nagi, grabe ang kasuko na ginila sa mga tao. Kasi ilanagod siya niya, tanawan ni mo ang mga reactions mga tao sa iya. Diba? So, pag sa mga istorya, murag makasabot o kagubot. Oh. Yung sila magbuot siya ang tubag. So, pagkabot sa Canada, kay mga Pinoy ko to, agibastos, gidya, wala agi sila magduwa-duwa, tungkol sa siya ang kinaiya. Kung sa mong kipakita, lugar mo na siya kipakita sa mga tao nga bastuson saan ka. Ang delikado, kay ikaw lang usa, so mga tao na mo'y nag-react sa imo. Kinsa na ikang ikaw isa, kay naakalian ang agahom niya, kontra ni mo mga tao na. Mo na'y delikado kay dia. Alas sa 6:30 na. Para sa mga balita, mamugo si public and kung interest lawyer attorney Dino De Leon ang two-third nga ihap sa butong nga mo'y mahimong pinal nga basihan sa conviction na threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matuba sa abogado nga subay sa Batakang Balaod, ang kanunayng basihan sa pinal nga butuan ang fraction sa mga aktibo nga membro inay sa anasa permanente nga kritibukang ihap sa Magbabalaod. Ilugang pa ni attorney Dino ang ginaganon sa mga buto nga kinanglan alang sa usa ka desisyon mahimong mausab depende kung pila ka mga senador ang aktual nga mibutar.
4: Two-thirds hindi 16. Hindi absolute number nilagay. Two-thirds of all members of the Senate, no? Ang linaw kasi po yung iba, eh. There will be 24 senators. Ginamit yung absolute number, eh. Pero pagdating po sa mga voting, ang ginagamit po fraction. So yung fraction po, ibig sabihin, moving yung base depending on the circumstances. That is a legal question, yung base, di ba? At sino ba dyan ang miyembro at this point in time? Ang sigurado po ako, the Constitution never contemplated an instance wherein accountability will no longer be present in this country.
1: Ang payang public interest lawyer, attorney Dino De Leon. Alasay sa 38 na, og karon sa itong Magnum International sa Switzerland, gilauman sa World Health Organization kung WHO nga musaka pang ihap sa mga nangamatay tungkol sa kusugalinog sa Venezuela. Hilumahan matala ang 2,645 ka mga tao nga nakamsa sa kinabuhi samtang halos 16 million na wadaan sa panimalay tungkol sa maong kalamidad. Matupan ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ipaubos sa recovery phase na ika sa search and rescue operation. Narod tini, nakikudira na ang WHO sa mga emergency medical team aron maghatag trauma care o suportahan ang national health system. Samtang mabusap sa size metriko tulunada ang emergency supplies ang napadala sa Venezuela o gadunay dugang 24-28 metriko tulunada ang mga ang mabot sa nasud. Doog doon ni, nagpagawas ang WHO sa balor 1.5 milyon dolyares gikan sa contingency fund for emergency para sa nasangpit nga kalamidad.
2: Sa Iran, gilauman ang kapig 10 milyones ka mga tao opisyal gikan sa usa ka gatos kanasud alang sa lubong sa kanhi Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Sumara sa report sa Lebanon Ministry Health nga bisaka usab sa kapig 4,300 ka matao nang amatay sa kapig 12,000 ang samdan sa pag-atake sa Israel. Taliwala pa man ini nagpadayon gihapon ang palagbangi sa tunga-tunga nga sidlakan na sa Iran nga dunay pag-atake sa Israeli settlers batong sab sa Palestinian sa nagkadayang bahin nga giokupar sa West Bank.
1: O karon sa itong Magnum Beses, bisaka ang bad loan ratio sa mga banko sa Pilipinas sa siyam ka mga tubulan. Kinitungod kaya apiktado ang mga nangutang sa taas nga inflation, hinay nga paglambo sa ekonomiya o taas nga borrowing cost gumikan sa gubat sa Middle East. Subay sa dita sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP, ang non-performing loans kung NPL o DIF overdue. Dili mo minus 90 ka mga adlaw o kada risgo sa default nga na sa 3.44% sa total lending portfolio sa local banking sektor niyatong Mayo. Yung kini ang pinakataas nga gross NPL ratio. Sukat sa Agosto 2025, yung ang share may abot sa 3.55%. Isara nga ang peso terms. Gipanabanang 601.4 bilyones pesos gikan sa 17.5 trillion pesos ng loan na bank o boka. Samtang ang stock sa bad loans, misaka sa 14% kung itanday sa dulag 4% lamang sa unang bayan ng bulana. Ang bad loan mao ang utang kon asa kung adin mihunong sa pagbayad ang mga nangutang sulod sa kaping 90 ka mga adlaw. O daga bad loan diyan, no? Ining wa kabayad na. So daghan ang wa kabayad magnumching. So may delikado dia, so di kabayad embargo. Oh, inana siya. Sa atong foreign exchange rate ng usa ka US dollar valor karon sa 60 pesos 59 centavos Canadian dollar, 43 pesos 44 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos 85 centavos ang Australian dollar, 42 pesos 60 centavos Taiwan dollar, 1 peso 92 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos 42 centavos.
2: Ugkaran sa itong Magnum Entertainment. Gibotiyag sa vlogger influencer nga sa Vay Cortez nga pinasay ang kalipay nga mahatag sa maanak nga do sa ilang inahan. Matod ni Vay nga ni atong dalaga pakini, nagto siyang maoy makahatag lamang niya kalipay ang hinigugmang si Kong. Apa na diyang nagminyo na sila, nagbaton og anak og nabati niya ang laing hugna sa kalipay isip inahan.
5: Nung dalaga ko, iba rin ang saya nun. Ito kasi, parang new chapter siya. Kaya mo palang magbigay ng ganitong pagmamahal. Akala ko kasi dati, ang pinakapagmamahal na nakaya kong mabigay yung kay Kong. Iba pala pag anak, unconditional. Iba ang saya ng may anak. Iba rin naman ang saya ng dalaga. Kasi yung iba ayaw mag-anak eh.
2: Ang pamahayag sa vlogger-influencer nga si V. Cortez.
1: Alas sa 6:42 itong Magnum Sports. Ilan sa World Solfa Liga kon WSL nga malakip ang Cloud9 sa Siargao sa 2026 Championship Tour. Sugod sa Oktubre 31 ngadto sa November 10 tuiga, nagdugang ang WSL sa dugang location sa schedule alang sa torneo karong tuiga. Aron sa pagsiguro nga mahatag ang minimum nga 12 o 12 ka events karong nga season. Amao nga bagong event pasiga magsiguro nga maproteksyonan sa S kung WSL ang integridad sa bagong city format o calendar. Dugdon ni giingon sa ni WSL CEO Ryan Crosby nga naginaminamna sila nga ma-welcome ang Pilipinas sa tour o nga pasalamaton sila sa tanang suporta isa nga ilang nakuha. Isairaan nga ang paglakip sa Cloud9 sa Siargao sa city status na pamatuod lamang sa kalidad sa mga balaod sa kadagatan sa maong lugar o galigong partnership. Mga eksyon, yun ibate itong kompletong detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Sabado, Hulyo 4, 2026, sukaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Police Station 8, Lumbia, ang himakak sa legasyong Duna, sila'y gikawat kasalapi at tol sa anti-illegal mining operation sa barangay ng Suluin ng syudad sa itong Magnum National. NCRPO naka-heightened alert alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa itong Magnum International. WHO mibutiag ang ipobos na sa recovery phase sa gikan sa search and rescue operation ang nagtabong linog sa Venezuela. Sa itong Magnum Pesos sa bad loan ratio sa mga bangko sa Pilipinas, bisaka sigon sa BSP. Sa itong Magnum Entertainment blogger influencer nga si Visa Cortez mibutiag nga pinasahing kalipay ang matag sa mga anak ato sa inahan. Sa sports, Cloud9 sa Siargao malakip na sa 2026 sa Championship Tour karong Oktubre hangtong Nobyembre ning tuiga. Mga eksyon, tibal lang sa gawas ng katilingban katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hangtulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingintrina Enriquez.
1: Gawas sa mga newswriters, Anne Delgado, Ipulburag News Manager, Elena Curin. Vini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtulugma, dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: Oras may gala, alas 7:30 na sa gabi. Maayong gabi, maayong gabi, maayong gabi. Maayong gabi sa yung tanan may gala. Welcome sa atong programa, ang Magnum Sabado Night Talk. Kauban siyempre yung Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 9 sa gabi may gala, ha? Sa atong programa mga Magdum Friends, di ba? Kumusta mong tanan mga Magdum Friends? Inawat pang namo karon sa maing panglawas? Inawat pang okay na okay mo di may gala? Oh, para may mong okay, dapat mag-exercise kanunay. Oh, atong oras may gala, alas 7:04 na. Siyempre, panahon na para mag-dinner, di ba? Panahon na para manihapon mga Magdum Friends. Uban ng tibok pamilya may gala, di ba? Patsyada ng tibok pamilya ang magganap itong magmaniapon kay para makastorya-storya pod mo, di ba? Kay naiuban karon mga Magdum Friends, dilin na magadungan og panihapon ng tibok pamilya, di ba? Kay abot nga no, basin busy sab, di ba? Ang uban, gauban lagi panihapon, pero magsige mag-cellphone sab, ha? Wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag But anyways, first Saturday may gala sa July 4, 2026. And tuloy-tuloy tantod sa Las 9 may gala sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk. At ang inyong Sabado mga dinapre bisita karong gabi na may gala at ang inyong mga guest karong gabi. Natay mga dinapit na bisita may gala ha. Nga dapat yung tutukan! Sa mga naglantaw sa atong Magdum Live, good evening sa inyong tanan! Maraming salamat sa pagpamina ang mga Magdum friends sa maadyong gabi eh. And also sa mga naminaw sa mga radyo, maayong gabi sa mga Magdum friends. O sa Facebook, syempre, www.magdum999.com. Salamat kayo sa pagpaminaw mga Magdum friends, okay? Anyways, kaabad po na ito ang Limin Ho ng Cagayan de Oro, Magdum Mencho.
1: Yes, maayong gabi, Magdum Gilbert, sa tanan po ng mga Magdum friends na tuloy ang naminaw karon. Good evening sa mga igalad yung nga ulanan.
0: Ah, nagulan na ba rin?
1: Kusog yung ulan dito sa kuan sa Kugman o sa kuan Kataniko.
0: Karon?
1: Oh, kusog kayo.
0: Wagoy. Mawdi ay.
1: Basin, I don't know, basig sa dinis atong syudad. Although wala pa man kayo kuan gyud nga kusog.
0: Oo.
1: Na idag-um.
0: Basin kay narabay usay magsugo dito sa Kugman, mupaingon dayon diri sa syudad. Ana, ana
1: mo na. Okay, okay mag kuan ang procession man.
0: Oh, maglinya. Maglinya.
1: Magprocession. Mag-rally daw sila.
0: Oh, mag-rally. Moday na, moday na itabo dahil ron.
1: Moday na itabo ron. Gikan pa sa Kugman. Padalon dali sa sentro syudad.
0: Baklay sila.
1: Baklay sila. Oh. Mag-rally sa sila.
0: Mag-rally sila. Ibagsak. Ibagsak ang ulan.
1: Ibagsak ang ulan.
0: Ano siya?
1: Bagsak ang ulan.
0: Oy!
1: May gabidya sa tanan mga Magnum friends. Mga higala na nakaroon sila mga panimalay.
0: Mm.
1: Yung maayong gabi diha mga kigsunan.
0: Maayong gabi.
1: Ilang gihapon ang banggiitan na buhipa sa panahon na homo sa pin. Magdomencho kabaktulan Liminhon ng Cagayan de Oro. Good evening.
0: Good evening sa tanan.
1: Oh.
0: And syempre unya may gala. Makaoba lang po na ito ang atong good boy.
1: Ay, ga-feedback ba?
0: Lagi no, ga-echo gan no?
1: Ga-feedback siya.
0: Be, ako daw yung nayon be. Good boy. Oh, nagyapon! Iginay na binako ito. Feedback yapon ba?
1: Feedback yapon.
0: Kani ba?
2: Good boy.
0: Nagyapon. Nagyapon.
1: Nagyapon yung gagawas.
0: Si Magdum Rudy Katapang may gala at makaoban niya para sa itong inatong paglantaw sa siyempre sa itong dagan sa panahon o sa itong dagan sa trapiko.
1: Dagan sa traffic ko.
0: Kana may gala kay
1: runner Mark. Siguro ng traffic no.
0: Lagi no kay dagan man. Pati ang ulan, dagan.
1: Mga runner siguro sila no.
0: Oh, mga ano ga-join na pero may mga fun run.
1: Dagan sa ulan. Dagan sa panahon.
0: Dagan. Kani si God Boy gadagan pud ni.
1: Gadagan. Oh, gadagan na kay nasapon.
0: Sapon sa unsa?
1: Sa la, kan na siya kan wala siya nag-away gatinan.
0: Ay, okay.
1: Birthday party wala siya atin. Nasapon siya.
0: Nasapon siya nga niya ito sa laing lugar. Mawde ay ha. So okay. Muna siya mga Magdum friends ha, atong good boy on air niya may gala at makawaban si Magdum Rudy Katapang para sa traffic and weather update. May gala karong gabi una kay Sabado man karong karong panahon na Magdum man. So syempre. Ubay-ubay sab ang maglaglaag di ba?
1: Oh, so, syempre kina Sabado na ito. Sabado gid ba?
0: Lagi na sakto na naon sa manisi.
1: Ba murag makita nako ang kanang kon nga hiwaga ba.
0: Lagi no murag na murag talinghaga lugar.
1: Oh, talinghaga. Oh, talinghaga nga kon nga basta Sabado night talk. Sabado day na no?
0: Ang ana dayon tubag ana magdun siya.
1: Oh. Correct.
0: Murag sakto gid ay, sakto gid ay.
1: Sakto gid Sabado gid na ba?
0: Sakto gid Sabado gid
1: sa. Grabe gid nga talinghaga. Nga dapat na tumoy.
0: Final answer nimo is
1: talinghaga. Talinghaga. Sabado.
0: Sabado final answer?
1: Yes.
0: Chada sa may gala na.
1: Chada sa po.
0: Huwag atang nga itong mga dinapitipisita may gala na tayo gas o niya dari Magdum Mencho live sa itong CBN. Oo, ausan niya siya ka-vlogger. Nga si Juan Fredo. Oo, si Juan Fredo. Juan Fredo.
1: Ah, okay.
0: Ausan niya siya ka-content creator may gala.
1: Content creator.
0: Huwag makawaban sa nato niya mga Magdum friends ang The Voice Kids sa Finalist 2025. Si Misha Jill Tabares. Alright. Okay? Og ang acoustic pop artist may gala songwriter nga si Asi.
1: Asi?
0: Oh.
1: Nakatula ka bang?
0: Asin to. Asin man to siya.
1: Aulahit dito?
0: Asin to siya. Og siyempre, sa tanang mga naglantaw sa Magdum Live, mayang gabi eh. Og tuloy-tuloy tanto sa last Webes sa gabi mga Magdum friends ha. Wala nga paminaw lang sa Magnum Sabado Night Talk. Okay?
1: Paminaw!
0: Paminaw lang, no? Okay.
1: Paminaw, sauta na.
0: Uy, wala. Unya pa, unya pa. Wala pa, unya pa. Uy, sa itong pagbalik may gala, ito na makawaban ng Good Boy!
2: Nakis!
0: Good Boy!
2: Nakis!
0: Tao na lang. Asa kay area karon ba?
1: Oo.
0: Waka kabalo ko asa siya karon.
1: Murag ando yung ingon to siya nga murag lapasan to siya.
0: Lapasan?
1: Oh, kanang may mga duol sa in gani.
0: Amon sa bagong sa masyad dito.
1: Nagulagway siya, nagulagway.
0: Sa gasolod?
1: Ano, sa gawas.
0: Ah.
1: Dahil na to siya, nasapon daw siya nga gawas siya gikan sa in.
0: Ano, kanang sa masyad dito?
1: Oh, nangutana siguro.
0: Ah, nag-inquire?
1: Oh, nag-inquire. Kung barato ba?
0: Ah, barato. Kung barato na o mahal?
1: Oh. Kung barato ba o medyo busag makaya ra?
0: Ah, lagi na. Dependes budget na.
1: Dependes budget kayo. Naman daw siya kasabot na kuno.
0: Ah, lagi. Saan na lang yun na.
1: Saan na lang yun nagkasabot niya.
0: Gay! Ito na yung maila-ilaw niya. Iyang kasabot niya. Kaya na yung kasabot niya eh.
1: Yeah.
0: Ito niya mga Magdum friends. Anyways, pabalik na mga Magdum friends. May gala sa itong programang Magdum Sabado Night Talk. Oras alas 7:11 na.
3: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
4: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo. Sama sa baha, sunog, tulis. Vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines. Ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya. Ukanda mo serbisyo kaninyo. Panahon sa dagkong itabo. Ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999. Ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines. Ang 0999-888-7999. Dinilama sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby.
1: Balik ta may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Sabado Night Talk 7:16 right now and tuloy-tuloy ta may gala antud sa alas 9 sa gabi mga Magnum friends. Ug sa tanang mga aduna pa yung mga lakaw karong gabi una, syempre ay kalimot mga Magnum friends, magdala mog payong kay basin maulanan ka nga unya maulanan ka magsakit anon ka Magnum friend, di ba?
2: Yes.
1: Sao na lang na magdala mog payong kay basin magulan na. Anyways, dere sa tamay gala para masayod ta sa dagan sa panahon o trapiko may gala. Dere ta sa atong good boy! Si Magnum Rudy katapang may gala, no? Siyempre, para sa atong segment karong...
2: Relax kayo ba?
1: Kalma lang, sa kalma lang. At bawi ang taon niya, bawi. Dere ta sa atong traffic and weather update may gala. Sasakyan kita.
0: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
3: Ambot lang sa off-air.
0: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.

0: Ano yan ang magdaman siya? Ito na magkauban?
1: Oh!
0: Ang good boy!
1: Lucky!
0: Magdum Rudy Katapang! Magdum Rudy!
2: Yes! Before anything else!
0: Ay, patsada kaya pa na.
2: Ano ba magin ang echo
3: diyan?
0: Lagi na. Lahi na echo kay...
2: What?
0: Baliktad. Lahi magtingog.
2: Lahi magtingog ang echo.
0: Oo. Oh, oh,
3: ito rin nga i-fix
2: na yung... Namay, nagsabot kami yan ng nami bagong password na.
0: Ah, na, day.
2: Oh. Oh. Lagi ka na sa siya.
3: Tangkuan mo na, kang Magnum Gilbert mo na, ang ikuha ng effects.
0: Ay, lagi. Kambot, mutingo rin mag-iyagod. Nakarimimbil
2: pagkagabi, Magnum Inso, itong ato ang sabot na to.
3: Nga, oh. Unsa na?
2: Nga, dili magpapas mo kaon kay para.
3: Para dili mabuang? Unsa ba?
2: Di natin isa.
0: So, napaday, napaday isa. Na,
2: oh, pero, na-ilisa na ba ikaw na ba naging onya, ilisa na to na? Ilisa na to, ingani?
3: Ayaw to kay makanta to.
0: Mas labo na tong lain siguro paminaon sa radyo. May ni kay medyo slight na ba? Slight na pero dala tinood.
2: Gali. Pero sa tinood lang, ikadwara mo kunin magnuminso.
3: Ah, grabe kita.
2: Ikadwara mo kunin. Okay. So wala pa ko sa kaning station. So tigpaminaw yung magnuminso.
0: Ah, grabe. Uy, grabe na yun.
3: Ikaduha. Ikaduha sa gikan sa kinalasan.
2: Ikaw na pinoon.
0: Ikaw na ito sig dalag pagkaon ni Reyes para kay magdamensyo.
2: So wala pa ko kay, di ba ba, monitor yan ato ang alimino ng gagayan di oro.
0: Oh, grabe na.
2: Pero pagkakita na ko sa personal, uy, kumpa, giday.
3: Naliminhoy?
0: Pagkita na mas personal, liminho agad?
2: Liminho giday. Liminho giday ba?
3: Liminho giday.
0: Pila edad na liminho?
2: Waragoan, 17 yun.
0: Ha? Patanon gano, patanon.
2: Oo, patanon pa.
0: Patanon pa din ay nun.
2: Dadala, mga ibibirot.
0: Ay, kay. Para mo na siyang baby.
2: Para siyang baby.
0: Para siyang baby na.
2: Lagi.
3: Para siyang baby kay... Daghan mo tag-baby.
2: Lagi. By the way, kumusta mo doon? Matay.
0: Okay.
2: Kumusta mo, tagsara mo tagakitaan eh.
0: Ha?
2: Tagsara tagakita. Tagsara tagakistorya.
0: Hmm.
2: Oo.
3: Kumusta man dyan? Kumusta man dyan sa New Zealand?
0: Wala siya sa New Zealand, no?
3: Asa man?
0: Sa ICC?
3: Dag?
2: Ayun, madalang tag Megapon dito. Madalang tag Megapon, no? Wala wanda.
0: Na, saan na lang. Pandamay kayo.
2: Pandamay lagi kayo.
0: Naka dito sa The Hague, saan na lang.
2: Oh, good. Si Magnuminso, kay... Kamala naman ko sa yan, pa na na. Hiningi
3: yan.
2: Cool siyang ginabuhi ba?
0: Murag,
2: pasada galing na yung mga goals siyang ginabuhi nga.
3: Talaga nga goal.
2: Mingaon sa bata. Ano mangingana ba?
3: Gulgul.
0: gusto niya dugangan pa yung bata daw.
2: Dugangan mo lagi.
0: Ay.
2: Oh, mo na ako point niya. Mingaon sa bata. Ano na po ko siya nga? Aw, tumagi. Tumagi na naman yun siya. Kung mingaon sa bata, tumagi.
0: Sa bata ba siya gimingaw?
2: Pwede rin po itong isang award. So, agyanan lang.
0: Ang damay.
3: Sa balay-balay sa bata.
2: Kato.
0: Ang damay. Mga bad kayo mong duwa, ha? Kamugid na yung inundan na yung mga madaotan na ito mga una-una ba?
2: Ade. Kwan naman na siya ka ng kwan ba? Lahi mo po ng pagsabot.
0: Nalagi ka video kaya diya. Ano sa mga...
2: Namagutan, napaka loyoron diri sa akin bibo-bibo nga gamay nga.
0: Abi ni Magda man siya nakas-club. Lagi ka na hubo-hubo ba?
2: Oo, kanang ini ikaw mga nga-assisting tag-sulod na ni.
0: Oo.
2: Sa experience nga ni ba?
0: Nada diya sa Luna? Nagkakanta diya?
2: Nadri. Nasa taas nga bahin. Lanog kayo, lanog.
0: Kanang sky lugar, sky.
2: Oo, nang sky ba.
0: Kusuga po kayo, no?
2: Kusugli kayo. Pa-kuha attention sa mga tao ba?
0: Basta nang hubog ng uban diya.
2: Aw, murag mo pa ipagsugod siguro.
0: Ah, lagi na. Ay, pa natubilan. Wala ano diya, wala sa kugman daw, matog ni Magdaman siya, nagulan man daw. Diya, wala.
2: So far karon diri sa tong area, wala tayo nabantayan nga pagpanalipay, pero dagkong ang kawanangan, Magnum Gilbert.
0: Dagkong gede.
2: Oh, dagkong siya, ito ang kawanangan rin. At ay makita na kini ang mga bituon.
0: Wala gede.
2: So, dito, posible yun dito sa kugman, to padulong dito sa Isting Abahin. Naputay na kuha nga report nga kuha, kusog-kusog daw ang pagbundak sa ulan dito.
0: Kusog daw ang ulan, no?
2: Oo, kusog-kusog daw ang ulan dito.
0: Mm.
2: So far, dito sa itong sintrong sulad sa Cagayan de Oro, wala pa man tayo na bantayan nga pagpanaliti man lang or kini ang pagpanaliti, ulan-ulan.
0: Kusog ang bundak sa unsa to
2: magulang dyan. Kusog ang bundak.
3: Kusog ang bundak sa talit eh.
2: Sa baliktad no. Oh, nabasa mo ko sa ulan ato gud. O nang na ya atong kaimanan medyo mabasa sa clever sa ta.
0: Ah, lagi ba?
2: Oh, ato gid ipinsa na atong kaimanan kay
0: bala ang nagdala sa kaimanan magsakit, at least ang gamit wa na daot.
2: Kana una importante.
0: Mo nang
2: ipinsan gid ato.
0: Mo nang patsada diya.
2: Oh, abot lang kanang isa na to kakauban diya.
3: Sama chill-chill naman tanda
0: rin. Damay-damay kaya po ba?
2: Lagi. So, dagan sa trapiko diri sa Vicente Roa, Luna, Magno, Magilbert, Magnuminso, so far, light to moderate traffic situation naman.
3: Light to moderate.
2: Light to moderate. Kaya makita mo sa nato ang traffic light diri. Functioning yun kayo. Walay ang kabalakan sa itong mga kaigsunan na mo agi diri. Kung isang asa man, at itong Kugun, at itong Lipkit Kay area, padulong po diri sa may village. Pagawas po diri sa may Ayala, mga Magnong Gilbert, Magnong Minso. So, wala ang kabalakan, pero magamdang andam ta mag-amping ta kanunay. Kay gini ang dili na to matagaan ang disgrasya sa matagaron ng kunya. So, amping ta mga kaigsunan. So, subliyo na to.
0: Samot na kumabot og 9 months, saya pa may bawa na imuha ba.
3: Ngano man?
0: Alay man ito, layto na disgrasya dai.
2: Layto
0: na disgrasya.
2: Okay. So, isa raman to kabuto.
0: Ay, depende na uban nga bisan usa ka buto, wa gyud.
2: Kana angay na nagsikap.
0: Mana day na?
2: Oh, ana nagsikap na siya kay basic delikado na nang abuto wa.
0: Lagi ba?
2: Kamo kay na to sa ato mga kaigsunan.
3: Kay isa ka buto pero wala puno man kayo.
2: Puno lagi. Sa ka lagsara, kun talagsa.
0: Sa ka planggana gud.
2: Kana, oh labi na naon bitaw mga
3: mulapas gud sa baba gud.
0: Grabe na.
2: Urot pang kadagilid lugar.
0: Sao na lang.
2: So, sabliyo na ito sa ito mga kaigsuna. Binigyan po ta kumpiyansa, no? Kaya ito ang sitwasyon sa dagan sa panahon rin sa itong sindro siyudad. Medyo dunay pagpandakot. Andam ta kanunay, dalatag mga proteksyon sa itong kagalingon sama sa payong. O kung walay payong, talo, o jacket man lang.
0: Kaya
2: para po nga, kaso, kung dunay pagpanaliti o pag-ulan-ulan, makadipinsa din sa itong kagalingon. Kaya gusto rin baron magdunggilbet ang subaw.
0: Lagi, subaw.
2: Oh, may gani, pasalamat po tanga. Wala na sa ato dia.
3: So, kaso ka na muguyod karmatang subaw.
0: Kabaw to, kabaw.
3: Kabaw, kabaw dito.
0: Kaya subaw mo ng lami, higup-higup po, subaw.
3: Ah, sabaw. Ah, sabaw to, sabaw.
0: Sabaw dito, sabaw dito.
2: Sabaw to, sabaw.
0: Sabaw mo dito.
2: Lawya.
0: Na.
3: Dito tertit, taga dito, taga sibaw.
0: Dabaw, sabaw. Dabaw, sibaw.
2: Dabaw to, dabaw.
0: Dabaw, sabaw. Bitaw na. Eh, nabatay,
3: mahila-ila dito. Amay mo, unsa imo?
2: Samay mo. Karang giniling. Diling.
3: Ganahan magkahilaw.
2: O, kapitan, gahiling kami.
0: Ang gana.
3: Nas dahiling ka?
2: Shoutout ni Cap, kahiling sa barangay Bugo.
0: Shoutout ni Cap. Mayang gabi, hindi ka, Cap.
2: Mayang gabi, Cap. O, kanataas natay, mahila di rin.
0: Kana, babae na, chicks na, chicks.
3: Chicks, gina.
2: Ay, oo, makita mo dyan, kutin.
0: Wala man.
2: Makita dyan. Ina na ito ang kauban dyan. Kita dyan na sa kwan dito rin yapon sa itong isindan sa itong putin si Kena.
0: Ipakita daw Magno Max para ganahan po din tanaw. Okay. Ako makita de picture man Magno Brody.
3: Sino ba?
2: Pakita na naroon, makita.
0: Kita na. Ay, grabe oh. Wala pa dahil.
2: Wala pa dahil?
0: Lalaki ba na? Wala pa dahil.
2: Nara.
0: Kaya na sa nag-ambush interview na nimo o gi-sabot na daan?
2: Sabot na nato daan.
0: Sabot na daan. Eh. Sige na, Uwe.
2: Ma'am, may gabi.
1: May gabi.
2: Ako si Lela Tata.
1: Lela.
2: Ako si Rudy Katapang sa Magnum Radio. Sa Pikas Linya, nag-auba na ito si Magnum Gilbert o si Magnum Minso. Pangalan na ito, ma'am?
1: Choco.
2: Uy, ma'am, Choco.
0: Choco na gatas?
2: Choco na gatas, yes. Gatas sa Choco.
0: Parehas siya.
2: Si Ma'am Choco, dalaga minyo?
1: Dalaga.
0: Ay, kana. Kana. Muna, timing is bag dumrodi, ano eh.
3: Timing ito, ano. Ano po, number na, ano siya, number daan.
0: Magastog yan yung tinaguan. Onya
2: na yan, ikaw, man.
0: Bag dumrodi.
2: Oh.
0: Magastog yan yung tinaguan na ba?
2: Wala na, nabayan na.
0: Bayan na.
3: Uy. Bayan na. Hindi naman siya napili ng 300.
0: Ano daw 200 daw?
3: 300 nang nabilin.
2: Si Ma'am Choco, pilay pagitaro na to, ma'am?
1: One pagod, 28 pagod, sir.
2: Ah, 28.
0: Ah, 28. 28. Ah, muna mga type po din mo, di ba?
2: O sa itong kantahon, ma'am?
0: Si contest mo din eh?
2: Si contest mo din eh. Tagasaw si Ma'am Choco. Taga-gusa, sir.
4: Ay, gusa.
0: Siyempre,
4: dito. Taga-gusa
0: mo, sir. Taga-gusa.
4: Wow. Nakita nila. Lalipay ko sila. Okay, na i-footage na kita.
1: Okay, guys.
0: Kita yung ebidensya.
4: Kita yung ebidensya. So, Ma'am Choco, asa konektador? So, Ma'am Choco, asa nagtrabaho?
1: Saka rin, sir. Wala. Wala ko yung trabaho. Yes.
4: Naiuyap?
1: Wala.
4: Wala. Tagwa-tawa.
0: Bugis ang tubag.
1: Wala.

0: Pero, ang katagarap ko sa Manila, tawag nyo sa ako Clara. Pero, real name ako is Rose.
1: Rose?
0: Yes.
2: Uy, kala, kadaghan bas pangalan, ano eh.
1: Layo ra kayo sa...
2: Momando na yung mga estratehiya mo na sa mga babae, daghan pangalan.
1: Ano man?
0: Gano ka? Gano ka?
1: Okay, okay, rason na magdaman siya.
2: Kaya para dili masapun daw.
0: Yes.
2: Yes.
1: Ika na kag Manila, Choco?
0: Yes, sir. Itagadar ako kung abo, sir. Lagan po.
1: Kung asa na yung uyab, dito ka paingon, ano?
0: Lagan. Dili po, sir.
1: Ah, dili yes. Rade ay. Pero taga kagayan, di oro, gig ka?
0: Dili, sir. Sige, oh. Bukidnon ko, sir.
1: Ah, Bukidnon.
2: So, asa napit sa Bukidnon?
0: Pagantukan.
2: Ah, sa Pangantukan.
1: Pangantukan. Ah, Pangantukan. Ganahan na ba sa magdumro diyan ang Pangantukan na lugar?
2: Oo.
3: Lahay mo nang imo.
1: Asa magkagapuyo sa Cagayan, ma'am?
0: Gusa, sir.
1: Uy, gusa. Magdumro di.
3: Yes, so gusa. Silingan ako, silingan.
1: Silingan, mo?
2: Kabalo? Silingan.
3: Karon pa na ako nililawag kung asa dapit
1: sa... Ayaw ba? Asa mo dapit sa gusa di ay, ma'am?
0: Sa babaw sa regional, sir. Yes, regional science.
1: Yeah.
3: Puro pa na dia. Puro for C. Purok C. Purok C. Purok 4C.
1: Purok 4C.
2: 4C o 4A, basta.
1: Basta dia. Sa may kalingawan ni mo karong weekend, ma'am, na de ka dia nag-tambay-tambay, sorry.
0: Yes, kay kuhan sa kong sisters, so, ready? Day, rest day.
1: Ah, unsa na?
2: Rest day?
1: Unsa na?
2: Rest day sa?
3: Kajutang balin sa Migeria. Balin sa Migeria.
1: Balin sa
2: mo? So, nga, gitala, gisunod lang hindi mo na sa end.
1: Asa may dato ni mo?
2: Asa may dato ni sa magnunod eh?
3: Sikat-sikat,
1: Edri. May hindi rin yung plaster ba? Medyo plaster.
2: Plaster, daw?
1: Kadang di mo mahaway yan ba? Di haway. Uy.
3: Okay,
1: padayon, magdungi ko. Sige. Sa ito yung pangunan naman naman siya.
2: Choco. Choco.
0: Yes, sir. Pantan ako.
2: Lailahan pa ka na mo.
1: Lailahan ka na mo. Ito alas 12.
0: Alda.
1: Gadali pa ka, Del. Wala.
0: Wala man ino.
2: Wala. Unsa di, unsa to imong gianhaan diha sa ano? Sisters.
1: Ah, okay.
2: Mga sisters.
1: So, unsa yung ano diya? Kadang nag-ano mo diya? Nag-dinner mo diya? Karon?
0: Kaon dala puan.
1: May taglaki.
0: Gumay.
2: Kaon dala shot.
0: Yes.
1: Dala shot.
2: Dala shot. Paghubog din na di kauli.
1: Mahilig kag nightlife, Choco?
2: Dili kayo, kwan lang, mga 6 times a week, anak.
0: 7 times
1: a week. Adlaw ni Japon. Wala na ka nag-work karon, wala ka nagtrabaho, Choco?
0: Wala ko, sir.
1: Ano man?
0: Bago rin ang ikan sa? Bago rin sa Cagayan.
2: Bago rin ang iabot.
1: Kano sa mga nakaabot ang Cagayan di ay?
2: Karon lang.
1: 3 days? 3 days na di ay?
2: Two days or three days.
1: Mga gwapo ra bang sa mga lalaki sa Cagayan de Oro?
0: Labot ang nila, sir.
1: Ha?
2: Okay, labot.
1: Okay, labot. Awa siya labot sa mga lalaki.
0: Gusto ko kukuhan kay... Hindi ko maguyab-uyab, sir. Kaya di ko ka-short.
1: Dili pa din magpa-sexy. Kasapan sa uyab.
2: Ang imo day, matungnan day ni mga lalaki. Kaya mga stricto kayo, nga siloso.
0: Yeah.
1: Na. Kung saan ay gusto ka ng walay label, okay ra ni mo anak lugar?
0: Gusto ko
1: seryoso
0: kay...
1: Ah, seryoso? Gusto kang seryoso, ah.
0: Gusto ko ka ng mag-upuan. Well, you marry me, sir.
1: Kana mong kauban diya kay. Seryoso mo kayo na?
2: Seryoso na kay. Waman diya ang asawa.
1: So, lagi na. Pero at least na, nangita na kag seryoso nga lalaki dahi. Gika na ka sa mga ano, mga
2: broken hearted.
1: Nanang mga sitwasyon na nasakitan dati ana.
0: Oo, sir, mga siguro 2 times kaduan.
2: 2 times?
1: Goy.
2: So kanus araw man to, bag-o lang or
0: last year pa, sir?
2: Last year. Sama na ka-move on na lugar ka ato.
0: Yes. Okay, sir. Okay na po. Okay,
1: pero na. Nakasuway ba ka Choco nga na kay boyfriend pero na kay gina-date nga lain?

0: Ah, wala po. Ah, seryoso. Ah, faithful kita siya magdumensya.
1: Ah.
2: Ang full alert ng full status.
0: Nakakiskot ba siya mo kanta magdumensya? Ano sa iyong paboritong kanta, Choco?
1: My Way.
2: My Way.
0: My Way. Chada na kay paguman ay pusil diya.
1: Ayaw.
0: Ayaw sabi.
3: Unsa ba? Plastar daw ni Roberta.
0: Ah, unsa na plastar sa?
2: Plastar sa mga katri na malagi na inyong gantuan. Unsa ba katri na malagi na?
0: Lingkuranan to kanina.
2: Oh, lingkuranan sofa.
0: Karon,
2: tawo katri na. Plastar daw sila.
3: Kajot-kajot kay kinay. Kinay. Ah. Kinay plastar na yun. Plastar na yun.
0: Alagi.
3: Piot
0: pa kay piot.
3: Piot na piot. Sige, padayon magdugulwek.
0: Oh, na kay paboritong song Choco?
1: Yeah,
0: the gun. Unsa mga unsa nang mga song si mong ganahan?
3: Till I Meet You.
0: Uy.
2: Wow. Nakasuggest.
1: Or I'm going to serve old.
0: Mga old, sama sa kauban dia old. Asakto, oh, gidepensahan siya, oh, grabe.
3: Ano, gidikit
0: bigay mi. Grabe. Na plastar na, Magdam Rudy?
3: Sige, ma'am. Chorus lang, ma'am. Si mong favorite song. Chorus lang.
2: Till I Met You.
1: Ay, it's okay.
3: Here you go. Kaya mo yan.

0: I'm so powerful. You don't need my real play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today.
1: Oh, oh,
2: singer.
3: Singer man din ni si ano, si John po di ay.
2: Singer man mo si Emil the Papin di ay.
3: Di, mabago to.
2: Ah, bago
3: to mga kanta.
2: Bago to mga kanta.
3: Unstoppable, something na na. Oh.
2: Singer, ga-appel kag contest, ma'am.
0: Okay.
2: Ga-appel kag contest.
0: Yes,
2: okay. Asa ka ga-kasagara ga-appel sa dito sa Bukidnon?
0: Atong barangay.
2: Atong barangay na.
3: Katong ga-appel kag contest, ma'am, pila ka rounds.
4: Sister, oh.
0: Okay.
4: Sige, sample.
0: Potong puti, pitong puto.
4: Sige, basada na
3: Mag-aslan mo, master kayo na, ma'am.
4: Master kayo. Kayo.
2: Singer biya.
4: Hinaya lang sa daw, ma'am. Sample, hinaya.
0: Potong puti, pitong puto.
4: Okay.
3: Ayos, okay. Okay kayo.
2: So, okay na, ready na?
3: Ang premyo
2: daw. Ha? Premyo?
3: Ang premyo ka nang gisot ng kakalo ni Magdum Rudy okay, Imona. Ayaw,
4: delikado.
3: Delikado kay ma... Guwapo rin pagkatanaon pag nagkalo.
4: Oh, kana. Guwapo, guwapo gula.
3: Oh, lagi. Oh. Wala pa rin kung naman mag-storya gano. Sige daw.
4: Okay, ma'am. Magnaminso.
2: Okay. Okay na.
4: 30 seconds na yan. Paspasan yun yung mag-storya.
2: Ah, sige. Okay na?
4: Okay, ma'am. Start. Go.
3: Five. 4, 3, 2, 1. Time.
4: Puro na puting.
3: Oh. Puti na tanan.
4: Wala na.
3: Puti na tanan na noon.
2: Putong na gat.
3: Pilay ko ang magdaman siya.
2: Pero congratulations! 21!
4: Grabe ba?
3: Oo, 21.
4: 21 man itong lahat.
3: Pabor niya.
2: It's a tie.
4: Allah, natay ni mo tong kwan, ma'am. Na-break, hapit gini mo na-break. Ang last na mo nga nagsalapit nila, solid.
3: Kasi yung kalukalags personal, Magdum Rudy.
4: Naman diya, makita po tin na to.
3: Lahi mo nga personal.
4: Lahi sa personal. Ang kalukalag niya, murag si, katabi tong singer, Japon nga si, ano?
3: Si?
4: Si?
3: Kinsa man, si? Hindi
4: ka tong isa. Oh, singer. Ikaw na lang, sir. Ikaw ni mo, sir. Sige mo, kasi similar dagway ni ma'am.
5: Si Yeng Constantino.
2: Yeng Constantino?
4: Yeng Constantino. Pura po siya si Maha.
2: Yeng Constantino.
4: Yang nyo siya, Angeluxin.
3: Angeluxin lang yan. Pwede kaya po.
4: Pwede po siya Maha Salvador.
3: Pwede po, Philip Salvador.
2: Pwede po. Pwede gani, El Salvador.
4: Pwede. Dili na po itong panantoka na.
3: Dagan na sila nag-uban niya karon.
4: Dagan sila, isa sila kagrupo.
3: Okay.
4: Yan yung mga friend.
3: Gain kayo si Rose, no? Rose mo din yung ngalan ng tinood niya.
4: Rose.
2: Yung tiklir.
4: Rose, Choco Rose.
3: Choco Rose.
4: Okay, ma'am, shout out sa tanani mo kailang sa Cagayan de Oro.
0: Shout out ko sa isa. Ay, kay kuya, sa akong kuya nga nasa Kugon. Shout out ko sa akong sister, si Cheyenne, si Anna, sa akong date, at akong pamangkin, si Anne, si Eden, si Kuya Johan, sila Anne, yung akong friend, Danan, ay, binulong mo, nalimutan ko, sir, naman kay kong friend.
3: Nalimut na. Okay na. Napailas nga pautaan na Magdum Rudy sa ADI.
4: Sige, go.
3: Kung may gugma ka, Choco, pila ka person yung mahihatag sa iya, ha?
0: 80.
3: 80?
0: Yes.
3: Dako-dako, magdumanso. Magdumrudi, dako-dako, 80%.
4: Dako-dako, wow. 120 para sa iyang self. Ano lugar, ma'am?
0: Yes.
2: 80.
3: Okay. So,
4: okay kayo may gugma, basta 80. Ikaw, ma'am.
3: Nanaka idea daw naman magdumrudi yan. Nanaka idea.
4: By the way, Magnong Gilbert, ayun na ganan siya mag-DJ daw.
3: Amo ba?
4: Gusto siya. Ato di pa sampulon.
3: Ah, sige daw, sige daw.
4: Ma'am, oh. Sampul, ma'am.
3: Oh, sige daw.
4: You act like a DJ.
0: Ay, alam ko.
2: You act like...
4: Sige, sige. Sige. Sampul, sampul.
0: Wala, tubul, wag ang pambalita sa Radyong Pilipinas. Takaw po, clear up, kansog. Nagbabalik ka sa office na ito.
3: Pwede man dahil, kaya po, hindi.
4: Pwede.
3: Kaya na, tsada kaya.
2: Pwede singer, pwede
3: niyo. Unsa yung Nauman course, ma'am?
0: College level, sir.
3: College level. Unsa na course na siya?
0: Communication arts.
3: Ah, mo dahil magdaman siya. Asa na school?
0: Sa Iclaro Academy sa Commonwealth Manila, sir. Quezon City.
3: Ah, dugay ka dito sa Manila dahil, no?
0: So, yeah, 2015.
3: So, sige ka, tinagalog ka permi dito?
0: Yes, sir. Yeah. Tagalog, sir.
3: O, Tagalog, yun ka dito na yun, no?
2: Pero may ganit kayo, wapan nawala yung mong pagkabisaya.
0: Ay, hindi ko siya pwede malintan kay...
3: Hindi ako, mataan. O, naman dahil kay talent sa, ano, di ay, sa broadcasting dahil magdumensyo.
0: Yeah.
2: Pwede dahil, pwede, oh.
3: Pwede dahil,
4: oh. Pwede, pwede. Ma'am, nabay pa konsi mo, ma'am, may bawat. Awato ni mo niya, sa balita, sir, pito! Magnum Radio.
0: Okay. Sa balita, servisyo, Magnum Radio.
3: Ay. Pachada, masyada pag isa kay Magnum Rudy God.
2: Oo.
4: Sabi ka naman ang
3: dati. Itaw na, itaw na.
2: Okay, kaya po, okay.
4: Ma'am, ma'am, kanang pa, kanang kuan nga istorya, kanang pa lamumay ba?
3: This is malumanay.
4: Magnum,
2: choco, ano nga. Siya, lamun, ginay mo na eh.
4: Okay, sige.
0: This is Magnum Choco. Okay.
3: Okay,
4: sa
3: balitao,
4: servisyo. This is Magnum Choco. Sa balitao, wala na to. Sa balitao, servisyo. Magnum Radio.
0: This is Magnum Choco. Sa balitao, servisyo. Magnum Radio.
3: Ay,
4: pwede.
3: Ngayon, inag-number Magnum Rudy.
4: Ah, sige, sige. Kayo, kay kung siya nga, dream daw niya nga, maupan po daw ka.
3: Ay, pasangin lang. Pasangin lang sa Dayan
4: to. Dili, isto na rapot siya sa iyan.
3: Labon ko na, Dere. Kamu mo mag-istorya man.
4: Sakot pa, uy, Magnum. Uy, Magnum. Ay, sir.
3: Lagi.
4: Dili, wala gid siya nagpa, kung ano lang gid siya nagpa, langan-langan ba?
3: Lagi na. Pahin na contact number if ever manggaling.
4: Okay, sige. Ma'am, salamat kay Ma'am Soko sa imong pag-entertain, pag-iginabi sa among sa Magnum.
3: Salamat pala, Choco. Oh, salamat, Choco.
0: Yeah, thank you, sir.
3: Okay.
0: Nagkalan mo, sir.
3: Lagi, sige. Sige.
2: Salamat.
3: Alright, sige.
4: Grabe.
3: Murag, tinudan na yung ito, imo ba?
4: Sige, ato lagi, try. Gusto mong yun dyan.
3: Lagi, ikaw ay bala, ah. Kato ako
4: yun. Sige.
3: Okay,
4: sana to ang pag-monitor sa dagan, sa traffic, kung lakas sa itong panahon, sa itong sintusilat, para sa Magnum Root Hunter. Ini si Magnum Antaritin, Rudy Katabang, sa Balita Hawk, Sir Pito, Magnum Radio.
3: Alright, salamat kayo, Magnum Rudy Katabang! Good boy! Yeah, sa may Captain Vicente Roa Luna, something like that, may gala. At bang, rin sila magdumen siya, no? Kanina ng lugar may gala, kanina street.
2: At bang, rin.
3: Bang regimen.
2: Ah, biasa ka ng kwano na Imnanan.
3: Oh, kana, diya, dapit.
2: Maro klaro kayo dito sa Imnanan.
3: Oh, klaro kayo kanay kakanta-kanta.
2: Oh.
3: O uban
2: crossing,
3: pa.
2: Crossing ba ito dito, maro kwan?
3: Oh, kana, dagan kayo dito. Crossing. Uy, mabalik na mga Magdon friends ha, para sa itong guest number one may gala. So, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw at ang oras, alas 7:45 na!
1: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
6: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo, ayaw gamita, sakay sa Magnum Express.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Hi, this is Police Major Joanne Galvez Navarro, spokesperson of Police Regional Office 10, and you're listening to Magnum Sabado Night Talk.
2: Balik ta, Magnum Mencho!
3: Oh.
2: Balik ta!
3: Oh, balik ta!
4: Ayon sa ating investigasyon.
2: Why man to siya eh? Si Gas man to.
4: Gas o build gas ka to eh.
2: Bisa niyang tingog ng inana, Magnum Mencho, gaawaton ba?
4: Dagan gaawat ba yan?
2: Oo, mga kanay. Dagan kayo gaawat siyang tingog kay...
4: Murag unique po na yung style ba?
2: Ayon sa ating investigasyon.
4: Ang suspect.
2: Ang suspect. Tagagusa.
4: Ay kuha ng martilyo. At pinukpok sa biktima.
2: Why swerte.
4: Buhi.
2: Shout out sa itong mga Magnum friends na nga naglantaw ka rin sa itong Magnum Live. Si Benedict daw, Magnum Mencho, naglantaw ron.
4: Benedict.
2: Oh, si Benedict.
4: Pope.
2: Dili. Listener lang na taga Punto daw na siya, Gapaminaw.
4: Bilog siya sa Santo Papa.
2: Pwede sub daw, sao na lang. Bitaw na. Okay. Na natong guys, Magdom Max. Okay na? Okay na may gala. Dirita sa atong guest number one, mga Magdom friends. Siyempre, atong guest number 3 na nasa may gala sa atong Sibian, ang usaka vlogger may gala, content creator. Ato siya makauban unya, mga Magdom friends, sa atong programa may gala, ha? Guest number 1, mga higala, mga Magdom friends, makasama natin, makasama live may gala sa Magdom Sabado Night Talk, ang acoustic pop artist and songwriter may gala. Live sa Magdom Sabado Night Talk, ang haba ng pangalan niya, Magdom Mencho, Asi. Oh?
4: Asi.
2: Asi or ASI. Asi.
4: Asi Balasi.
2: No si. Magandang evening, Asi. Live ka ngayon sa Magnum Radio.
5: Good evening po.
2: Aba, Asi pa talaga. Anong totoong pangalan mo, Asi?
5: Joas Marie de Refil.
2: Ba't Asi ang napili mong pangalan?
5: Yung Asi po is nickname ko po.
2: Nickname. Okay.
4: Asi.
2: Asi Taolaba. Ilang taon ka na, Asi?
5: 24 years old po.
2: 24 years old. And matagal ka na bang songwriter saka acoustic artist? Matagal ka na bang...
5: Yes po.
2: Matagal na? Mga ilang taon ka nang...
5: Matagal na po, sir.
2: Matagal ka... Ilang taon ka nag-start sa music industry?
5: Grade 10 po.
2: Ah, grade 10. So grade 10 grade parang 10. Anong grade yan? Anong sa college? Parang 4th year high school, di ba? Ganun? Oh, something like that. Oh, mm-hmm. So ngayon may ano ka na? May mga nagawang mga songs na.
5: Yes po, sir.
2: Maraming ng songs.
5: Madami na din akong nasulat.
2: By the way, bumati ka muna sa lahat ng nanonood saka nakikinig ka ngayon, Asi.
5: Okay po. Binabati ko po. Mga friends ko.
2: Mm-hmm.
5: Mga kabanda ko.
2: Mm-hmm.
5: Family. Also kay Ma'am Cecil. And Sam Salva. Sa mga kapo artist ko din po dito sa Masbate.
2: Masbate.
5: Kaya Tilalab, kay Russell, si Doraemon.
2: Pati si Doraemon, nakikinig si Doraemon, ha?
5: Yes. Tapos, sa kay Kuya JC, DJ, and kay Zach Project sa Kamiko.
2: Alright.
5: Then, okay. Also din po sa producer ka po, si JR Aranya.
2: JR, alright. Sige. So, may banda ka ba? May band na? May sarili ka magbanda?
5: Meron po.
2: Hanggang sa ngayon
5: ba? Actually, tatlo po yung banda ko.
2: Ah, tatlo. Oh, okay. Anong dialect yung sa Masbate?
5: Halo po.
2: May Bisaya?
5: Oh, may Bisaya.
2: Ah.
5: Saka Igalal yun.
2: So, kabalo ka mag-Bisaya?
5: Konti lang.
2: Ah, konti ra.
5: Yung iba po na intindihan ko, yung iba.
2: Ang iba, hindi naman masyado. Pero, syempre, ang importante, nagkasama tayo ngayon sa programang Magdom Sabado Night Talk. And ipopromote natin yung bagong single mo, di ba? May bagong kang single, di ba?
5: Ah, yes po.
2: Anong title ng song na to?
5: I love the way you are.
2: I love the way you are.
4: Oh, Bruno Mars. I love the way you are. Huh? Oh, ito English dito, English.
2: Oh, English. I love the way
5: yes,
2: you are.
5: Po.
4: Oh, kasi may mga English na title pero Tagalog yung ano eh.
2: Ay yung lines.
4: Mga lyrics eh. May mga ano ngayon, meron ding parang mathematics na.
2: Oh. Saksak singnagol na no?
4: Oh,
2: something ganun, saksak singnagol.
4: 143.
2: Oo, ganun.
4: Oh, so English to.
2: Ikaw nagsulat ito, ano, Asi, yung I love the way you are. Just the way you
5: yes,
2: are, mag-ito iya magdaman siya.
4: Ah, just the way you are.
2: Just the way you are, buto kay Bruno Mars. I love the way you are. Parang ano to, ha? Parang
5: yes,
2: kinoconnect mo to sa isang babae yata ang kanta, di ba?
5: Para po yun sa, ano, sa lahat. Na hindi mo kailangan bagoy ng sarili mo para magustuhan ka.
2: Mm.
5: Kasi may magkakagusto sa'yo kung sino ka at kung ano ka po.
2: So dapat hindi mag-pretend na kahit hindi mo ganyan, hindi mo hilig ganun, mag-pretend lang para mahalin. Hindi dapat ganun.
5: Basta yun.
2: Dapat kung anong ano ka, kung anong klaseng tao ka, dapat ganun talaga. Di ba?
5: Opo,
2: so ganun. Yun ang ibig sabihin ng kantang I love the way you are.
5: Hindi mo kailangan na baguhin ang sarili mo.
2: Nasubukan mo ba yan? Nasubukan mo lang umibig dati na binago mong sarili mo?
5: Nasubukan na.
2: Ah, nasubukan na. Paano, anong nangyari? Anong nangyari nun? Hindi naging successful?
5: Oh, hindi.
2: Hindi. Hindi kayo nag-swak?
5: Hindi nag-swak.
2: Ang naging resulta nagkahiwalay rin kayo. Something ganun.
5: Hindi yan na po. Hiwalay.
2: So, kailan mo ito na-compose ang song na I Love the Way You Are?
5: Matagal ko na po yung sulat.
2: Tagal na?
4: Kailan? Kailan yung tagal?
5: 2023 po.
2: 2023. Okay. So, ito po muna
5: tapos
2: yung...
5: Tapos na ilabas siya. 2025 po.
2: So, ngayon, you have only one song muna.
5: Yes po. But, two songs na po yung sa Spotify ko.
2: Spotify?
5: Pero yung latest po, yan po yung I Love The Way You Are.
2: Okay. Ano yung isang song mo na nasa Spotify na rin?
5: Hypnotize po.
2: Hypnotize. Aba?
4: Puro English yung ano.
2: Puro English yung song mo.
4: Amerikano yung tatay mo?
5: Hindi naman.
4: Kasi may mas makakagawa ka ba ng mga English kaysa sa ano sa mga Tagalog?
5: May mga Tagalog songs din po ako.
2: Okay.
5: Pero hindi mga unreleased pa siya.
4: Okay.
2: Sino yung mga ano mo? Sino yung paborito mong mga singers sa Pilipinas at saka international?
5: Sa Pilipinas po, Noel Cabangon,
2: mm-hmm.
5: Ray Valera,
2: alright.
5: Tapos Rico Blanco.
2: Rico Blanco.
5: Then ano po, SB19.
2: SB19. Ayaw mo ng Beanie.
5: Sakto lang.
2: How about sa international? Sino yung mga paborito mo?
5: Ano po?
2: Sa international naman, sino yung ano mo? Gusto na mga singers sa international?
5: Bruno Mars.
2: Ed Sheeran.
5: Beatles.
2: Mm.
5: Tapos...
2: Si Tom Jones.
5: Hindi, ano?
4: Frank Sinatra.
2: Nalimot ng uban?
5: Nalimot na.
2: Nalimot na. May tao. Sige lang.
5: Si Child of Mine.
2: Ah, si ano? Guns N' Roses.
5: Ah, Guns N' Roses.
2: Guns N' Roses. All right.
4: Guns N' Roses.
2: Okay. So, karon available na yung song ni mong I Love the Way You Are sa Spotify. Then sa YouTube, Nana Pod. Nana, naka-release na dito.
5: Yes po.
2: Oh,
5: God. All music platforms po siya.
2: May ano na to? May music video na ba?
5: Wala pa po.
2: Wala pa.
5: Soon.
2: Soon pa. Ah, okay.
4: No way.
2: Pwede ano? Pwede kang magpa-sample ngayon sa amin yung song mo? I Love the Way You Are. Kung
5: pwede
2: ano,
5: naman
2: kung
5: po.
2: Ano, pwede naman yung ano na lang kung di ka ready sa music, pwede naman yung ano
4: acapella
2: na lang.
4: Lang.
2: Acapella na lang.
5: Ah, okay po.
2: Sige nga.
5: Ah, lang. Pero may guitar ako dito.
2: Ah, pwede naman mag-gitara. Oh, pwede rin. Kung kaya ng powers okay. Mo mag-gitara.
5: Sige po, try.
2: Ah, sige.
4: Sige po.
2: Ah.
4: Kukunin niyo muna yung ano.
2: Ah. Oh, kunin mo na niya.
4: Kasi pinaprepare, kinakailangan makano eh.
2: Good boy!
5: Hindi.
2: Good boy. That's good boy. mag-gitara siya.
5: Try ko.
2: Alright. Sige, go.
5: Kaso mic ko kakas mo eh. Ito lang mic ko.
2: Ah, sige. Klaro naman eh.
4: Klaro naman.
2: Klaro man kaya.
4: Pwede lang ilagay dyan.
2: Ah.

0: Lloyd. All right. I love the way you are. Oh, grabe.
1: Sorry.
0: Okay lang, walang problema, walang problema. So ikaw lang nag-compose diyan, nagsulat ng kanta.
1: Yes po.
0: Inspired siguro ka ato na time no, itong nag-compose ka ng kanta.
1: Yes po.
0: Inspired. Karon dili ka inspired lugar. Di pa kayo. Sakto lang.
1: Inspired sa pangarap.
2: Inspired sa pangarap.
0: Inspired sa pangarap. Hmm.
2: At least malapit na yung ano yung pangarap.
0: Aside from ano, doing music, ano pa yung ginagawa mo?
1: Nag-repair din po ako ng guitars. Mm. Nag-modify. Meron din po akong shop. Azzy Guitar Shop.
0: Alright. Okay. So, parang, di ba parang may sasalian ka bang contest? So, parang festival?
1: Wala man.
0: Wala pa. Pero naka-join ka din sa mga singing contest or never pa na-try?
1: Ano lang po? Battle of the Bands.
0: Battle of the Bands. So, ngayon active pa yung banda ninyo?
1: Pag may event.
0: Kasama ka pa rin. Kasama ka rin sa banda until now.
1: Yes po.
0: Anong pangalan ng banda ninyo?
1: Prime Session, G22, saka Prime Z.
0: Anong genre ng ano nyo? Tinutugtog?
1: Sa Prime Session po, all around siya.
0: Parang house ano ba? Helper, no? All around.
1: Tapos sa G22 po, more on ano kami, original songs. Mga tinutugtog naman is yung mga sinusulat.
0: Okay. Ano. So, tatlo yung banda mo. Pwede ba yun? Tatlo o dalawa?
1: Tatlo po.
0: Pwede bang sumali ka sa iba-ibang banda?
1: Pwede naman po. Kasi yung Prime Z sa Legazpi po yun. Nabuo yun nung Battle of the Bands din.
0: Okay. So anytime kung may mga event like yung banda mo, kinukuha ka nila ulit ganun?
1: Opo.
0: Kung may mga gig, di ba? Okay. So, marami ka pa bang ano, gagawing mga kanta?
1: Marami na po talaga akong na sulat. Puro ano, i-release na lang.
0: Puro nakasulat lang. wala pa na-release. Pero siyempre, yung dalawang songs mo, Hypnotize at I Love the Way You Are, pwede na lang i-search sa Spotify, YouTube, di ba? Yun na yun.
1: Yes po. Yes po.
0: Sige. I-invite mo yung mga lahat ng nanonood sa Facebook natin ngayon and sa mga nakikinig sa website sa Magnum Radio at saka sa nakikinig sa radio.
1: Okay, sige po. Sa mga nakikinig po, hello po sa mga sumusuporta sa akin since day one. Yung gusto niyo po na suportahan ako as a indie artist. You can stream po my songs in Spotify, YouTube Music, sa iba po pong music platforms. And meron din po akong page. Pwede nyo po ako dun i-follow. Gusto nyo subaybayan ang journey ko as artist po. Asi Official. Pero ngayon Asi Official yun. Na mali yung spelling.
0: Instead nga official, naging official.
1: Imbis na official.
0: Di na pwedeng ma-rename? Di na ma-change?
1: Mag 60 days pa po.
0: 60 days pa di ba? Bago ma-change.
1: Mag-lag kasi yung phone ko.
0: Okay.
1: Kaya ganyan na nga.
0: So, itatype na ASASI Official.
1: Opo.
0: Pero tapos dapat official yun. And then saan ka pa pwedeng ma-reach out like makita sa TikTok ganun meron.
1: Yes po, sa TikTok po. Mas madami ang cover ko doon. As it flows. A-Z-I-F-L-O-W-Z.
0: Alright. Sa Facebook, yung kanina, yung ASI Optical. Optical. At sa ano pang ano platform meron?
1: Yun sa lang. Instagram po.
0: Instagram.
1: Pwede nyo kami, pwede nyo po ako i-follow. Gusto nyo pong supportahan ako.
0: Okay.
1: As it flows din po.
0: Ayan. Sige. So, sana magtuloy-tuloy ha yung paggagawa mo ng kanta and sigurado ko na maraming mag-i-enjoy sa mga songs na gagawin mo pa. Lalo na ito yung nagawa mo na yung I Love the Way You Are and yung Hypnotize. Di ba, Asi?
1: Yes po.
0: Alright, yes, sige. Maraming salamat, Asi, sa panahon na binigay mo sa programa naming Magdum Sabado Night Talk.
1: Thank you din po.
0: Okay. Good night sa'yo and more power. Good luck.
1: Thank you din po, sir. Thank you din po.
2: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Good night po.
0: Good night. Mota tong guest number one, si Asi.
2: Asi.
0: Taulaba. Basketball player man to.
2: Banal na Asi.
0: Ha?
2: Banal na Asi.
0: Aso to. Aso mangod to.
2: Aso rin.
0: Oh, si Asi may gala usa ka acoustic pop artist songwriter mga Magdum friends.
2: Mm-hmm.
0: Ato nakauban karong gabi una may gala sa Magdum Sabado Night Talk. Sa ato pagbalik!
2: Yeah.
0: Balik ta, syempre, may gala.
2: Balik ta rin?
0: Balik pa ta. Para sa atong guest number 2 mga Magdum friends. Alright? Muna nga, panay lang sa pagpaminaw. We'll be right back!
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
4: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Laguindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa Buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Funk. Magnum Sabado Night Funk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Alas 8:15 na, balik ta. May gala and later ha, niya itong guest number 3 may gala. Makauba na itong usak vlogger, content creator mga Magnum friends. Nga si Juan Fredo. Muna yung pangalan Magnum Mencho.
2: Juan Fredo.
1: Taga Cagayan de Oro nga vlogger may gala.
2: O, Cagayan de Oro.
1: Oo. Naano siya karon sa Sibian, pero napas siya sa ikatulo na itong guest. Kaya dapat ay ikaduwa karong gabiyon na may gala. Ngayon, nabiyon karong gabiyon na sa itong Magnum Sabado Night Talk. Shout out di ay sa itong mga Magnum friends sa may Bloomingdale. Maraming gabi sa iyong tanan. O gapil ang mga guards sa may Metro Bank. Gaisano, good evening sa iyong tanan di. Salamat guys, pagpaminaw.
2: Sa Bloomingdale, oh. Okay, kailan di ba?
1: Oh, na. Kita ng video?
2: Kita na ko.
1: Dawe.
2: Luy kayo.
1: Murag chicken saman.
2: Murag si... Mura.
1: Damay. pandamay kayo may gala. Shout out Magda Mencho. Ikaw sa?
2: Ay, shout out din ako dia si... Kwan, si Auntie Gigi, Auntie Gaga. Nga nasa... Kwan, sa... Balulang. Ngayon sa... Si Auntie Nida. Oh, sa mga Magnum friends nato, mga solid listeners nato. Oh, so, si mga sila si Ma'am Sara Manuel, sila ni Ma'am Dirama, sila ni
1: Hyderons. Lady M.
2: Lady M.
1: Maria Isabel.
2: Maria Isabel. Silang Vicky. Silang Rinaldo.
1: May muray sa kayo niyo ba?
2: Mga kundi na, mga ban pa to.
1: Nagan kayo.
2: Oh, so mga Magnum friends tanan nga naminaw karon.
1: May gabi.
2: Oh, may gabi dia.
1: Oh, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nana atong guest number 2 Magnum Mencho. All right, mga kasama natin ang One Gaya Singing Quest Grand Champion, One Sing World Finalist Malaysia, and the Voice Kids Finalist 2026 mga Mag 2025 live sa Magnum Sabado Night Talk. Misha Jill Tabares. Hello, Misha. Good evening.
3: Hello.
2: Hello, good evening.
1: Bumati ka muna sa lahat ng ano, nanonood sa nakikinig.
3: Po?
1: I-shout out po muna yung lahat ng nakikinig sa nanonood ngayon.
3: Shout out po sa mga nanonood dyan. Sana ma-enjoy po yung pagkasa ko ngayon. Shout out po
1: pala
3: sa mga friends ko
1: dahil nanonood. Yeah. Alright. Magandang gabi sa iyo, Misha. Ilang taon ka lang, Misha, ngayon?
3: I'm 13 years old po. Magpo-14.
1: 12. Kailan?
3: July
1: 12. July 12. July 12.
2: Oh.
1: That's coming ano next week na Magdaman siya, di ba? Next Sunday.
2: Next Sunday?
1: Advance happy birthday to you, ha? Oh, happy birthday. Anong birthday wish mo, Misha?
3: Siguro po ano?
1: Ano yung pangarap mo? Pangarap mo maging sikat nga singer, ganun?
2: Nag-iisip pa lang.
1: Ano yun?
2: Ano yun?
3: International singer.
1: International!
2: International
1: singer?
2: Singer.
1: Artist, something like that. Oo. Di ba sumali ka na, no? Sa Malaysia, yung isang contest, itong Icing World Finalist ka, di ba?
3: Opo, finalist po ako dun sa Icing.
1: Kailan to nangyari?
3: Nung time na yun, ano po, no? Magkakatapos lang po nung, ano, nung One Guy ako po.
1: Mm-hmm.
3: Ayun po, di ko po yung expect na makakasali po ako kasi nag-birthday rin po ako, no?
1: Oo.
3: Naging finalist po ako.
1: Aba, so isa ka sa mga, marami bang ano doon, mga Pinoy na naka-join or ikaw lang?
3: Yes po, total support din po sila lahat po ng mga country.
1: Kumusta yung experience mo doon? Anong ano experience mong di malilimutan sa pag-join?
3: Ano po, ang saya po kasi parang first time ko rin po mag-out of the country.
1: First time mo bang napunta ng Malaysia?
3: Yes po.
1: Maganda ba sa Malaysia? Maganda ang place?
3: Sobra po.
1: Parang ayaw mo na umuwi siguro, no? Dahil malamig ba doon? Hindi.
2: May snow?
3: Parang katulad lang rin sa dito.
1: Parang katulad lang sa Pilipinas. Walang snow doon, Magdumencio. Di ba walang snow doon? Malaysia? Oo. Kailan nangyari ito yung ano, contest? Bag anong taon to?
3: 2024.
1: Ang nauna yung One Gaya.
3: Yes, 2023.
1: Yung sumunod yung One Sing World. And yung latest mo yung The Voice Kids no, 2025, di ba?
3: Opo. Ano po,
1: current
3: competition po ng GMA.
1: Okay sa GMA. So, sa tingin mo, ano yung mga, ano, yung, sa tingin mo, ano yung mas magandang contest na nasalihan mo sa tatlo?
3: For me po, ang pinakamaganda po is, One Gaya po talaga, kasi dun po nag-champion.
1: Oh, correct. Kung na-champion ka doon, di ba? Kung galing
2: ka
1: nila
2: ba? Wow, grabs.
3: Yun po yung dahilan kung ba't po nakapag-release ng album ko po sa Real Life.
1: Wow. So, may album ka na rin ngayon?
3: Yes po, may ano po. Our plan po yung song po. Pwede niyo po siya na sa Spotify, YouTube, and other platforms po.
2: So One Guy, a singing contest.
1: So ano yung mga ano yung mga songs mong nagawa mo na?
3: Ano pa lang po, isa pa lang po siya, Our Planet.
1: Anong title ng song?
3: Our Planet po.
1: Our Planet. Anong Our
2: kantang.
1: Planet? Oh, anong gustong planet? Mars?
2: Pluto.
1: Oh, planet. Sino gumawa ng kanta yung Our Planet?
3: I composed po siya by Sir Benny Saturno.
1: Ah, si Sir Benny. Oh, magaling na magaling yung Sir Benny Saturno. Oh, Our Planet.
2: Our Planet.
1: Oh.
2: Bakit ba Our Planet yung ano? Anong laman ng kanta?
1: Maraming planet.
3: Ano po siya about po sa ano? Country po natin na kailangan po alagaan.
2: Ah,
1: alagaan ng planet.
2: So parang advocacy, environmental advocacy.
1: Oh, alagaan yung planet.
2: Kasi nasisira na ngayon
1: yung planet natin.
2: Baka pwede nating ibahin na planet naming na lang tayo.
1: Hirap naman. So ano to, medyo upbeat bang ang song na Our Planet?
3: Yes po.
1: Medyo ano to, Our Planet's ano, English song or Tagalog?
3: May ano po siya, version po ng English and Tagalog.
1: Ah, pinaghalo na dalawang ano, dialect.
3: Nag-perform din po kami sa Philippine Orchestra.
2: Meron siyang Tagalog na song, meron din siyang English.
1: Ah, so dalawang klase na song, isang song pero dalawang version, ganun.
2: Dalawang ano, version.
1: May Tagalog saka English.
2: Okay.
1: So kung ang sa English Our Planet, sa Tagalog anong title nito?
3: Our Planet pa rin.
1: Our Planet pa rin. Our Planet pa rin.
2: Pwede naman Ating Planeta.
1: Kala ko ano, ang Ating Mundo.
2: Ating Mundo.
1: Sino yung ano?
2: Ano bang kaibahan ng planet sa mundo?
1: Planet is mundo. Is same lang din yata, di ba?
2: Same lang ata.
1: Yung planet saka mundo.
2: Itanong natin si ano, si Misha. Ano bang kaibahan ng ano, planet sa mundo?
3: Po?
2: Anong kaibahan ng planet sa mundo?
3: Actually, parang parehas lang rin
1: po. May kaibahan yun ng spelling.
2: Spelling
1: lang.
2: Yung planet, ano, yung planet, pwede yung talagang planeta, yung ating tinitirhan. Yung mundo, pwede yung ano yan eh, pwede yung
1: planet.
2: Yung mundo, pwede yung sabihing, anong tawag nito? Idiomatic, ano, figurative. Pag sabihin, ikaw ang mundo ko.
1: Ikaw aking mundo, ano, lugar.
2: Yung word na planet, hindi mo pwedeng gamitin yun sa mga figurative. Ikaw ang planeta ko. Pwede naman, pero parang ano.
1: Parang medyo
2: kiwa naman eh. Basta ikaw yung mundo ko. Ibig sabihin, may pwedeng gamitin figurative.
1: Alright, sige. Pwede na magtudlo. Magdaman siya. So, balik tayo sa The Voice Kids. Misha. Sino yung ano mo doon? Yung coach mo doon sa The Voice Kids?
3: Si Coach Julie po.
1: Ah, si Miss Julie Ann San Jose.
2: Ah, San Jose.
1: Oh.
2: Ay, crush ko yan.
1: Si?
2: Julian.
1: Julian San Jose?
2: Lagi, Julian San Jose.
1: Oh, magaling kumanta yun.
2: Oh.
1: Magaling mag-host, magaling sumayaw. Kompleto, oh. Package
2: na. Nung hindi pa siya, ano, gaano ka, ngayon sikat na siya eh.
1: Oo, oh, sikat
2: nung
1: na
2: hindi
1: sikat
2: pa na. Siya gaano ka, ano, na nakita ko siya, I think, sa ano, so, sa, nung nagkanta siya sa, parang ano yata yun, hindi ko nalimutan.
1: Sa TV.
2: Para na mga sa Itbulaga ata yun o oh, ayun, nag ano ano siya ang ganda ng boses niya
1: oh
2: at saka ay ano ni yung parang gayang-gaya niya si parang batang-batang ano senior kanta niya ng
1: sino
2: ikatong yung tanong ano no ba ang puso ko kapag
1: Jesus Saragosa
2: oh Jesus Saragosa
1: ah so, batang version si Julian
2: oh batang version ni Jesus Saragosa
1: ah okay, okay. Crush ay, pala
2: magaling,
1: niya.
2: Magaling
1: na ba? Kumusta naman yung experience mong naging coach mo si Miss Julianne?
3: Ano po, sobrang bait niya po. Tapos, in coaching po, sobrang galing niya rin po. Ano, parang bawat, ano po, bawat, may mali po kami natatama niya.
1: So, mabait siya na coach?
3: Yes po.
1: Mabait, sobrang bait niya. Sobrang bait niya sa iyo. May ano mga
3: sobrang,
1: advice niya sa iyo?
2: Hindi ka na hindi ka niya pinagalitan.
1: Oh, never ka bang pinagalitan ni coach?
3: Ay, hindi naman po, parang advice lang.
1: Advice lang.
2: Advice.
1: Advice oh. Lang, di ba?
2: Ano yung hindi mo malilimutan na advice
1: ni Julian? Magdangal.
3: ano po?
2: Julina yun.
1: Julina dito.
2: Sige, ano po?
3: I-enjoy lang po sa i-enjoy lang po lahat ng ginagawa.
1: So na-enjoy mo naman.
2: Oo.
3: Yes simple. Po kasi ano po, mahal ko yung kapag-gante.
2: Yun yung maganda.
1: Oo.
2: Si yung yung mahal mong ginagawa mo.
1: Kala ko si Julian yung maganda.
2: Maganda rin naman si Julian.
1: Pinagsama na.
2: Pinagsama ko na. Yung maganda sa isang singer, yung gusto niyo talaga yung ginagawa.
1: Correct.
2: Kasi may ibang singer parang ayaw niyang ginagaw, para pilitan lang.
1: Napilitan lang kumanta, ganun.
2: Oo, napilitan kumanta. Iba yung dating eh.
1: Oh, mas maganda yung ina-enjoy mo.
2: Mas maganda yung nakita mo na, uy, parang ni-enjoy niya yung ginagawa niya. Mas na-express niya yung ano.
1: Yung mga ginagawa niya pagkanta.
2: Yung mga mensahe ng kanta.
1: Oo.
2: Tapos na nawala.
1: Nawala ang guest.
2: Nawala sa tulog. Para yun yung kaibahan na yung gusto mo yung ginagawa o kaya yung hindi mo gusto yung ginagawa.
1: Correct.
2: Ito nakita natin, smiley na smiley.
1: Oh, masayang masaya si si Misha.
2: Parang prepare na prepare.
1: I think
2: siguro bibirit na ito eh.
1: Sigurado. Pero ano yung ano? Sino yung kasabay mo sa The Voice Kids? Yung nanalo,
3: ano po, madami po akong friends doon. Yung mga nag-play ko naman po, si Lamarian, si Erin, yan po.
1: Sino yung ibang coach doon? Si Julian, si Billy, di ba? Si Billy
3: po.
1: Sino yung
3: Ben and

0: Better days.
1: Better days.
2: Better days.
1: Right.
2: Ilang days yun?
1: Wala, di naman, di mabilang.
2: Hindi mabilang. Basta kay better lang siya.
1: Better days.
2: Better days.
1: Ah, sige. So may ano ka, may pwede kami humingi ng pasample ng ano? Kahit anong song, anong gustong song mong ipasample sa amin ngayon?
0: Ay, na-ready po akong song na Araw
2: Gabi. Araw Gabi?
1: Araw Gabi?
0: Di ba, Jazz version.
2: Di ba kay ano yan yung original si...
1: Si ano yan? Araw Gabi.
2: Di, yung original.
1: Araw Gabi.
2: Oh, yun.
1: Iba naman yun. Muli yun.
2: Iba pala yun?
1: Iba yung muli yun. Muli, yun.
2: Muli pala yun.
1: Iba yun, o. Oh. So ito, Araw Gabi by Regine Velasquez.
2: Regine Velas.
0: Yes po.
1: Pero actually, ang original niyan si Nonoy Zuniaga.
2: Ah, lalaki pala?
1: Lalaki, o.
2: Oh, okay.
1: Remake ni Miss Regine Velasquez. Mm. Sige nga, makikinig kami.
0: Sige.

0: Galing naman, mga Magdom friends, ha? Misha!
1: Ayan.
0: Live na live sa Magdom Sabado night.
1: Oh, parang gayang-gaya si Julian San Jose.
0: Oh, galing naman. Araw-gabi talaga na.
1: Araw-gabi tayong dalawa.
0: Favorite mo ba yung araw-gabi na song? Favorite mo yung kantang araw-gabi?
2: Yes po, lagi ko po siyang pinag-blessing.
0: Oh, gandang boses mo ha, pwede pang ano ha, galing-galing.
1: Mm, magaling. May ano, may yung parang buo, tapos ano, flexible.
0: flexible.
1: At saka nakikita ko yung emotion dala-dala niya.
0: Correct.
1: Daladalan yung emosyon. Mm. Nare-relay niya yung message.
0: Wow, pwede ka na mag-coach Magdomencho, ha?
1: Oo, oh, coach. Oh. Coacharita.
0: anong ilang taon ka na ngayon, ano, Misha? Again?
2: 13 po.
0: 13, no? 14 ka na ngayong July 9th. July, ano yun?
2: Ako 14.
0: Oh, malapit na. Oh. So, anong grade mo na pala ngayon, Misha?
2: This year po, grade 9.
0: Grade 9.
1: Mm.
0: Ah, third year high school.
1: Oh, third year high school.
0: Oh, grade 9. Saan ka nag-aaral?
2: Sa St. Jerome Mamatud.
0: Alright.
1: Pagka fourth year, senior high na.
0: Malapit na. Oh. So, ano pa yung mga pangarap mo? Especially kung pag-uusapan natin yung sa music. Ano pa yung mga plans mo?
2: Gusto ko po makakuha ng scholarship for UP Diliman for performing arts po.
0: Okay. And syempre, yung ano mo pala, yung Our Planet na song, pwede ba namin marinig yung ano mo, yung song na yun?
2: Acapella
0: na lang tayo. Yung acapella.
2: Hindi ko po na ready.
0: Yung acapella, pwede.
2: Sige po.
0: Kung yung acapella na lang para hindi ka na mahirapan pa. First line saka chorus niya. Our Planet. Right, gaya adjust pa magduman siya. No?
1: Tuplo kung saan ako na.
0: Alright.
1: Kaning green, green.
0: Hmm.
1: Okay, pula na.
0: Pula na. Na-charge na.
1: Green, yellow man.
2: Wala.
0: Ay, sayang naman. Walang problema, Misha. Ang importante na rin natin si Misha ngayong gabi,
1: yes.
0: Diba?
1: Okay na yun.
0: Okay na yun, no?
1: Napahanga mo na kami sa ano, ganda ng voices.
0: Sa voice mo. Nag-ano ka pa ba? Nag-voice lesson o hindi na ngayon?
2: Siyempre. Nag-voice lesson.
0: Ano yung araw-araw ba o every weekend lang?
2: Ano po siya? Every week po, tuwing Sabado po.
0: Sabado. Paano yan? Sa age mo ngayon na, di ba? Sa age siya magdomensyo, mahilig mag-online games, magsa-cellphone. Mahilig ka bang mag-online games, mag-cellphone, ganun?
2: Hindi po, nag-online games.
0: Pero may cellphone ka?
2: Yes po, may phone po. Pero hindi po mahilig maglaro.
0: Hindi ka mahilig maglaro? Pinagbawal ka ba ng mami mo or daddy?
2: Hindi naman po. Hindi ko lang po talaga siya gusto.
1: Hindi mo lang trip.
0: Ano mahilig mo? Hilig mo lang kumanta. Then, sumayaw. Mayroong talent sumayaw din.
1: Social media.
2: Ayaw po. Hindi po masyado. TikTok lang po. Ganun.
1: Sa social media, ano yung ginagawa mo? Kumakanta?
2: Ano po? Social media, mga IG lang po ako dito.
0: IG.
2: Pero no games talaga.
1: Kumakanta ka doon sa TikTok?
2: Opo, nagla-live din po ako minsan.
1: Oh, nagla-live ka.
0: Alright. But yung hilig mo talaga yung kanta, di ba? Sino yung mga ano, favorite mo pala mga singers sa Philippines saka sa labas ng bansa, sa international?
2: Sa Philippines po, sa Regine po and Star Mercury.
1: Regine?
0: Si Sarah G.
1: Oh, Sarah G.
0: Sarah G.
2: Ibang ano naman po. Si Beyonce po.
0: Beyonce.
1: Beyonce
0: Knowles.
1: Beyonce Knowles?
0: Knowles.
1: Knowles?
0: Knowles. Knowles, mga plea dollar niya.
1: Oo.
0: Beyonce Knowles.
1: Oo. Baloda.
0: Alright. So, sa mga kasing edad mo ngayon, Miss Yan, yung may mga talent pero nahihiya sila i-express, ilabas yung talent nila, anong advice mo sa kanila?
2: Sa mga katulad ko po, ang ma-advise ko lang is mahalin niyo po yung ginagawa niyo and enjoy niyo rin po. Ayan lang po.
0: Enjoy lang. Then,
2: lagi po kayo mag-practice.
0: Ayan. Ikaw, lagi ka nagpa-practice, di ba? Marunong ka ba mag-play ng any musical instrument?
2: Yes po. Ano po? Ukulele and guitar po.
0: Ukulele and guitar. Maganda yan, may talent sa kanta, ukulele. Marunong pang mag-gitara, magdaman siya.
1: Oo, ukulele.
0: Oh, ukulele. Di kita kila, ukulele.
1: Hindi ganun, ukulele yan.
0: Ukulele yan. Anyways, Misha, please invite yung mga, may upcoming shows ka ba?
2: Wala naman po sa ngayon. Siguro mga live lang po.
0: Live lang sa sa social media. Oo, sige nga, i-invite mo yung lahat ng nanonood ngayon na panoorin yung mga TikTok mo, videos, ganun, sa at iba pang mga dapat i-promote mo. Go ahead, Misha.
2: Sa mga social media po, sana ma-follow niyo po sa FB page po, Misha Tabares. TikTok account ko po, Misha Tabares. Sa IG naman po, is Misha Tabares. Tapos lagi niyo rin po akong subaybayan sa TikTok ko kasi po nagla-live po ako doon. Yun lang po.
0: Anong oras ka nagla-live doon?
2: Siguro po lagi po siyang mga gabi, mga 8 p.m. po.
0: Paano? Hindi ka napupuyat? May klase pagka tomorrow?
2: Ano naman po, pagka wala pong class, like 8 lang po.
0: So doon ka nagla-live ka, kumakanta ka rin doon?
2: Yes po.
0: Alright. Okay, sige. Yung song mong yung Our Planet. I-invite mo sila sa song mong Our Planet.
2: Kung gusto niyo po mapanood ng Our Planet or mapakinggan niyo po, pwede niyo po siyang makita or mapakinggan sa Spotify, sa YouTube, and ibang social media.
0: Ayan, okay. Sige, mga Magdum friends, supportahan natin si Michelle dahil magandang boses Magdum Mencho, di ba?
1: Oo.
0: Maganda, malayo pang aabutin.
1: Oo, anong maganda? Maganda ba? Bata pa yun.
0: Magandang bata, then magandang boses. Siguro si Ma, anong pangalan ni Mami, Misha?
2: Maricel po.
0: Ay, Mami Maricel. Oh, na,
1: actually, hi, Ma'am Maricel.
0: Magandang gabi, Mami Maricel. Nandiyan si Mami ngayon?
2: Yes po, may ginagawa po.
1: May ginagawa.
0: Dapat magpakita si Mami sa sa live.
2: Ay, sige po.
0: Mami, saan si Mami?
2: Si Papa na lang.
0: Si Daddy na lang. Oy, Daddy, magandang gabi sa'yo, Daddy.
1: Ay, guwapo.
0: Guwapo pala ni Daddy. Pwede mag-artista.
1: Okay. Pwede pala. Pwede pala.
0: Kumain na kay Daddy o hindi pa?
3: Ano po?
0: Kumain na ba kayo?
3: Tapos na po.
0: Tapos na. Kami hindi pa.
3: Saka kumain tayo.
0: Sir, anong pangalan nyo, sir?
3: Jason.
0: Alright, sir. Magandang evening sa'yo, sir. Jason.
3: Magandang gabi
0: right.
3: Po.
0: Ingat po kayo lagi dyan.
1: Okay.
3: Thank you.
0: Alright. Sige. And Misha, maraming salamat din sa'yo. And kay Mami Maricel, maraming salamat. And sige, wala ka nang ibang pang isa-shoutout, Misha?
2: Shoutout po sa The Only ARM Campo. Sa iba pong friends ko, sa mga classmates ko po and teachers. Hello po.
0: Ayan. Okay. Yeah. So, good luck and more power sa'yo, Misha. And sigurado matutupad yung mga pangarap mo. Okay? Thank you.
1: Okay.
0: Okay. Good night.
1: Good night. Bye-bye.
0: Bye. Okay. Moto si Misha Jill Tabares. 14 years old pa lang. 13 siya karon pero next week 14 na siya. Oo.
1: So, magandang boses.
0: Oo, then ayos na, ayos. Napakailan nga kalook-alike niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, imong friend.
1: Mm-hmm. Asa na ka to?
0: Itang mo balik ta mga Mike Dun friends para sa tong guest number 3 may gala. Atong makauban ang content creator nga si Juan Fredo. At ang isa ito pagbalik may gala din ni lamang sa Mike Dun Radio. Oras, alas 8:43 na.

0: kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang pagkamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
4: Alright, balik na may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Sabado Night Talk. Roban si Magnum Mencho!
5: Magnum Gilbert!
4: Mencho!
5: Blot!
4: And karong gabi na may gala, guest number 3 na ito mga Magdum friends. Aba, yeah. Ingon daw siyang, pwede de ako dari mo guest? Okay.
5: Pwede.
4: Pwede kayo. Anong di mangit pwede. Basta pag umanan mo bayad, regit ka.
5: Oo. Gamay raman pag...
4: Pilay bayad pag duman siya?
5: 5,000.
4: Ah, 5,000 na. Ikaw, oo. Impossible. Makao ba nato ang usa ka content creator may gala din sa Cagayan de Oro, mga Magdum friends? Nga siguro nakauyab ning daghan may gala kay content creator naman.
5: Jani.
4: Live sa Magdum Sabado Night Talk, Juan Fredo. Yes. May gabi, Juan Fredo.
6: May gabi sa tanan, may gabi.
4: May gabi. Oh, kumusta man?
6: May gabi, sir. Okay ra, sir.
4: Okay ra, okay ba. Unexpected lugar nga na nakakaroon sa Magdum.
6: Oh, kulbaan ko.
4: Kulbaan ka. Anong kulbaan man ka?
6: First time na
4: akong inani, sir. First
6: time. First time na akong inani mo, sir.
4: First time.
5: Wala lagi kamera.
4: First time ning mo. Unsa may feeling sa first time?
6: Kwan, sir. Kaya pangulbaan ko kay murag. Di mo ko anado inani ko. Murag normal sa kuha na yun ba?
4: Kaya ingon nila pag first time, sakit daw.
6: Okay. Pinood ba ka na, sir?
4: Di mo sakit sa heart. Kaya makulbaan man ka.
6: Pangulbaan yun ka.
4: Juan Fredo. Kanay mong Juan Fredo tinood na pangalan, dili?
6: Ah, dili sir. Ako rin ang tagnay sa Facebook. Diba?
4: Tagnaan na ito. Magdaman siya yung pangalan, be. John. John yung ngalan?
6: John, sir. John.
4: John.
5: John nga Pedro.
6: John Fredo. John Fred.
5: John Fred.
4: John Fred. Gaya mo lang niyong Tagalog ang John.
6: Juan Fredo.
5: Kaya sabi na ka, huna-huna na nga, Juan.
6: Ako rapod, sir.
5: Ikaw rapod.
4: Nalipay rapod ka?
6: Oo, nalingaw sa ko siya. Pero kasagara, mailan nila siya ko. Ako nang kwan, akong pangalan, Juan Fredo. Pag-abot sa kanang karsada, makatabo siya ko. Kay, ilang tawag siya ko? Kay.
4: Okay. Marag-maray,
6: marag, kwan ako ba?
4: Mamanay mo mga content, di ba? Kasagaran. Ay, so, si Juan Fredo is from Cagayan de Oro. Asa ka sa Cagayan de Oro?
6: Ah, Lapasan ako, sir.
4: Ah, lapit sa Lapasan.
6: San Juan Dos.
4: San Juan Dos. Layo ra sa nasunugan?
6: dol-dol ra gyud, dol-dol ra nga barangay bali.
4: Pero di gi ka lumad gi ka ano lumad gi ka di ang taga ano taga lapasan.
6: Oh yes sir, di ko nagdako gyud.
4: Di gi ka nagdako dai na. Ni dako dai ka?
6: Wala ra sir.
4: Bitaw na bitaw.
6: Dako katunga ra.
4: Ah katunga ra. May na lang at least ni dako gamay. Bitaw ko medyo na para medyo ma-relax ka ba.
6: Ay yes sir.
4: Oh so one John Fred sa empleyado.
6: Tugas sir, tugas.
4: Tugas?
6: Ah, yes sir.
4: Ah, okay.
6: Igagawa sa balite sir.
4: Kahoy gyapon.
6: Kahoy gyapon.
4: Kahoy rin di gyapon.
5: Ikon sa tunay mong tugas bu, resort?
6: Wala. Sa... Wala na ko kaila ito.
4: Wala na. Wala na. Sa kaila na
5: yan. Mago dito sa kwan, episkata ni ko.
6: Ah, oh, oh, nakatito na media sa kwan, nakaligo na may pero... Siguro anti to na ako.
4: Ah, basin. Basin ka itong usaka bato dito, imo to.
6: Oo. Oh.
4: Mo atong bato sir. Bitaw na. So, asa man ka nag ano, nag-eskwela, elementary, ha? Asa man ka nag high school ana?
6: Nag elementary ko sir diya sa kun ICT Central School diya ra gyapon sa lapasan.
4: Pasan gid ka, di ka gawa sa lapasan.
6: Ah, yeah, oh, dulo jud ko diya sir. Loyal gid ko diya.
4: Oh, nya, so
6: nag high school ko diya ra gyapon sa lapasan.
4: Lapasan gyapon.
6: National High School.
4: And then niabot college.
6: College din din ako sa Capitol University.
4: Unsay inauman?
6: Wala ko kauman kay kuan man. Badlungon man.
4: Agoy, so na badlungon. Sa man, giuyab niya mong guard, ana?
6: Ala. Muskwila kay hangover man.
4: Agay, po na lang. Wala.
5: Butan, gyapon.
6: Butan, gyapon. Matulog rin tayo.
4: unsan ang level ka na stop?
6: Nako sa second year, sir. Akong kurso ato mga on education.
4: Education. Uy, ba? Gusto unta ka mag-teacher day unta?
6: Oo, sir. Pero kung tinood niya, inani ka, DJ, sir.
5: DJ, gina nga
6: lang. Muna akong gusto, sir, niya, kaso sa Capitol University atong panahon, wala pa ito ang kurso. Niya, scholar man ko, kay dancer-dancer mo ko sa una.
4: Scholar ni mo itong sugar daddy?
6: Scholar mo ko sa una. Sayaw,
4: asa pa kagasayaw na eh?
6: Sa Capitol University nga dance troupe sa una.
4: So,
6: wala may kurso. Di ako sa education ko na ako.
4: Lagi.
5: Dancer pa gyapon ka karon or sa ba?
6: Oh, gatudlo gyapon ko sir, pero dili na ko ga perform. Gatudlo na lang ko.
4: Apa na, dancer gyapon ka dito sa Adonis.
6: Wala di madawat sir, di na madawat. Di ba qualified na daw.
4: Dito ka dali
5: na. Di na mo bahog.
6: Oh, dali na lang ana pagana pagod pa lang dano na. Bale nang tuod.
4: Dinakaya.
6: Dinakaya.
4: Pila day age mo karon 1?
6: 38 years old na ko sir.
4: Adi halata.
6: Alagi. Mura 40.
4: Di, bitaw. Litaw pa ba ka?
6: Ano, sir, ganang... Nako'y live-in partner ka rin.
4: Nako'y live-in partner? Yes. Ato po, tanong lalaki o babae?
6: Babae, sir.
4: Ah, babae. Namay live-in na lalaki po. Lalaki-lalaki.
5: Iksoon, live-in ka
4: po. Oh, lagi.
6: Ah, oh, inano.
5: Nag-uban mo siya po yun.
6: Oh, lagi. O, sarang magbalay, di ba?
4: Oh, ano. Pero nangay ka, live-in na namoy anak?
6: Nami isa, pero akong anak yun siya in total. Kuan yun, pat. Bali.
4: Total nga naman na pa
6: yun. Ay, nanong ko yun ako yung lipin sa una. Pinakauna na kong ako.
4: Gikompiat kayo yung lugar. Oh,
6: bulan niya.
5: Total.
4: Gikompiat kayo yung total.
6: Kasi kung maya ko ba na anak ba, wala man magisaba rin to siya.
4: So, dagan, nahin kaya po di kayo mga...
5: Ikalkyo pa kayo niya na. Ikalkyo pa niya to 2 times, 3 times, 2.
6: Gawas mo yun ang cellphone.
4: So, dua-dua.
6: Ah, yes, sir.
4: Dua-dua. Nasa yung mga karun?
6: Nasa ko.
5: So, upatanan.
6: Ade ang tulo sir nasa kong balay din. Ang isa, nasa Bukidnon.
4: Bukidnon. Mga dagko na siguro sila, no?
6: Kuan sir, senyoray na ang isa, ang kamukuhangan din ang kadwa, high school.
4: Sa height po ka, unsa man? Sa height?
6: Sa height, wala sila niliwat sa kuan. Mayor, san, mayor.
5: Taasun day mong misis day.
6: Atoy lang inahan, taas gito, sir.
4: Nakailad po lugar?
6: May ba kung sayo sa una, sir?
4: Lagi no, basta mga dancer magdumansyo kay dulon ba na?
6: Pagtanaw niya, itsuraan niya ko sa una, bata-bata pa ko. Karoon naman nawala na.
5: Nawala na yung kanday?
6: Wala na.
5: Wala kang gamit o sabon?
6: Wala na. Sa una kay katumalon yung sabon, wala, karoon barita na.
4: Sobra-sobra pa yun.
6: Kada hilis na ba? Lagi kan sa sabunan bitaw sa plato.
4: Kada.
6: Gamito na lang. Bula ba?
5: Ang problema karoon, nos-nos na lang yun.
6: Kana kay Hamis gina siya.
4: Siya, Rodi ba? Bitaw na. So, karoon. Karon vlogger man ka, so napakailaing ano panginabuyan or nag-focus ka sa imong pagka-content creator?
6: Wala ako nag-focus kayo sa pagka-content creator, sir. Ang kong kuan gyud sir kay kuan gyud ko freelance ra gyud ko nga trabaho din eh.
4: Freelance lang kun sa may imong ano gabuhaton.
6: Ga show ko ano mga kids birthday party yung inana bitaw nga ko.
4: Unsa man ka mag
6: mascot, mag bubble show yung inana balloon twisting.
4: Ah, ba? Oh. Ah, bubble. So ga magic magic pug ka.
6: Ah, wala ko kabaluan ng magic. Pero kauban ni mena nila for inana.
4: Ah, pero kato imong burusan, gimagican man lagi mo wala pa rin.
6: Wala gitiunan mo.
4: So kana mga birthday unsa imong i-perform na mga
6: balloon twisting, bubble show,
5: bubble show.
6: So, kami mag mascot mo inana pag suot-suot.
4: Unsa na mascot imong nasuot na?
6: Daga na sir. Kuan siguro.
4: Mara na kasuot na yung kakaroon.
6: Karoon? Day, nag-jacket ko.
4: Jacket na. Amin ako nakamaskot kakaroon.
5: Mara day. No, di na tinood yung naong gay.
4: Ito, ito. Sa taon ng mga mascot?
6: Ah, mga kuan sir, mga karakter. Mga kuan Barney, may nanabit ang ilmo. Barney.
5: Init na ba kayo na ba?
6: Igang kina sir.
5: Igang kayo?
6: Eh noon, kinaanad na ko sir kay... Itong high school pa lang ko, mo naging na akong kibali sideline.
5: Yung sideline.
6: Nag-abroad po ko before, nag-Saudi Arabia ko. Inana, gaya po nung trabaho. Entertainment, gaya po.
5: So, clown silbi.
6: Oo, oh, inana. So pag-uli din eh, more gaya po nung gidala, gaya po.
5: Okay. Asa ka nakatuunan na nga?
6: Sa una na, sir. Kay kami, dancer-dancer man may. Ang pangwaon mangod sa mga shop mangod. Katong mga kabalo manayaw po.
4: Oo, kana kay lain mangod ng mascot ka. Hindi kabalo mo sayo, no? Lain man.
6: Oh, imbis kay Barney na robot na yun gaya kay Blau
4: lagi
5: Transformer.
4: So dapat kabalo mo musayaw.
6: Ah, yes sir.
4: So until now mo pa mo yung ano mo gyapon ni mong panginabuyan.
6: Nasagol na siya sir kay nagsulod pud ko real estate inanabito nga kon.
4: Ah, maligag yuta.
6: Oh, inana nga.
4: Ah,
5: maligag kon. Wa maka na sapon.
6: Wala.
4: Mga illegal madayon.
6: Ala under po ko sa akin, realty.
4: Ah, lagi siya. Ito, at least kung namo yung palit mo giyuta, dito mo kay ano, kay one friend do.
6: Dili ito mga...
4: lagi na. Ito, ayun na ito. So, unsa na year ka nag-start sa imong pagka-vlogger, content creator?
6: Start ko anong practice-practice sa content creator. So, dito ko sa Saudi, anong panahon.
4: Katong Saudi pa? Katong
6: lockdown, katupod, wala po may trabaho dito. So, 2019. So mo to nga kan kay hilig man pugog comedy ba nga mga salida na so mo nagyawat-awat na.
4: Bisang gahilom ka comedy naman.
6: Bisang gahila katawanan niya ug.
4: So naabda na kag ano dito?
6: Pandemic
4: sa Saudi.
6: Mm.
4: So amo may trabaho unsa may yung ano dito?
6: Wala. Pero nami ko ano to sir kay sa company mo gud namo gatagaan nila murag ban barasyon bitaw.
4: Nga bala.
6: So oh, gunitin niyo daan na kay kaso gatakyan mo. Baka balos ba?
4: Ready daan. Bitaw. So, no, be, say, unsa may, ano, bawal man muli ato, di ba?
6: Mm, bawal gito, sir. Kay lockdown man.
4: Lockdown man.
5: Pwede lang muli, dala kag bomba.
4: So, unsa na year di ka nagsugod sa, ano, sa, ni Atog, Saudi Arabia?
6: Pinaka-first na ako, sir, year 2016. Until 2018. Kaya, tag 2 years man ang contract. Dito, napog ko din, stay 1 year. Balik na sa din ko, 2018.
4: Balik na sab ka. Pero napaka-plan na balik dito?
6: Napaka-jer. Karon nagulat na lang ako sa akong visa nga mahuman.
4: Ah?
6: Kaya para balik na po biyahe.
4: Balik na po ka dito. So may trabaho sabi mo dito?
6: Same regapon sir, sa theme park gapon. Performer gapon ko dito.
4: Ah, ba? Imo na nagyapong, ano siguro na, may employer na sa una dito?
6: Ako yung kauban sa... Lain na nga employer, pero akong kauban may nagkuha sa kuha. Kaya nakabali naman siya dito.
4: Same gapon, magsuot kag mga ano dito, mga mascot so, nga. No?
6: Karang magkaon sa kalayo na ano ba?
4: O kaon.
6: Labyog-labyog sa kalayo. Umo man ang drama dito. Ganaan mo sila na nga mga kwan. Entertainment.
4: Gakaon na gagkalayo di eh?
6: Hungit-hungit. Ragot, aray. Luwa ra din ba?
4: So, nabusog na kagkalayo. Si kaon.
6: Anad na si kalayo, sir.
4: Bitaw na. So, so napaka-plano nga mo balik sa Saudi Arabia.
6: Yes.
4: Gaulat lang ka visa ni mo.
6: Yes, sir.
4: So, samtang wala pa, diri sa kaga part-time. Freelancer mo ka, di ba?
6: Yes, sir.
4: So, pwede rin ka visa na sa makatrabaho?
6: Sir, pwede rin.
5: Sa kung saan posisyon lo ka?
6: Oo, bisa
4: ko visa. Tuwad na.
6: Tuwad na yan, takilis.
4: So kato, balik ta dito sa imong ano, sa Saudi Arabia, nag-try nakag-vlog-vlog ata.
6: Yes, sir.
4: Unya.
6: Ni artisting na ko pero kato nga panahon wala pa mong kanang murag monetization ba wala pa kita. Basta lang mo nga magkuha na to.
4: Lingaw-lingaw lang ang video. Lingaw-lingaw lang.
6: Patawa lang.
5: Nawala lang sa imo ato.
6: Wala lang to sa ako, ha?
5: Ang imo lang maka-video-video ka.
6: Posting-posting lang.
5: Ngayon usahe, di ba? Mingaw niya. Katong nga time, layo sa pamilya.
6: Oo, laay.
5: Pampuwala sa laay, pampuwala sa stress, mingaw.
4: So, sa imong content na ito?
6: Kanang mga comedy, rin gapon, sir. Nagyapay panahon na ito nga ni... na nitaas gapon ng followers dito sa kuhan. Kaya akong comedy dito, kanang... Ang content ako is kanang Pilipino ka nga, first time ni mo sa Saudi Arabia. Then, wala ka kabaloon sa akong pag-storya. Dagan kini, dakop gapon dito. Mauna to akong kibali na himo na akong bala ba. Para pag-abot ako din eh. Murag ka niya, medyo dili na kayo na ako nga. Lisod yung content creation kay. Medyo nagamay naman ako.
4: Nakasugod-sugod na.
6: Oo, nakapractice na ako
4: dito. Practice na gapon, di ba?
5: So, dagan po mga Pinoy, di ba?
6: Oo, oh, dagan Pinoy dito dyan.
5: Middle East?
6: Oh, Middle East man ang viewers na ako dito.
4: Wala yung mga Pinoy dahi. Mga followers kayo ni mo, kay Pinoy.
6: Ah, mga Pinoy good kasagara, sir.
4: Mga Pinoy lang po na.
5: Mga Amerikano po.
6: Oo. Arabo. Oo, nagyapon sir, mabot kay. Makakatawa sila ba kay. Kaya laging example nga. Ikaw, expat ka nga. Wala ka kabaloon sa kanyang pag-istorya. May mo magunang komedi sila. Mara ginana, beto. So, katong mga lokal po nga makita sa akong video. Pag ila pong gina-share mo yun, ano ba?
5: Ka-relate po sila.
6: Oo, ka-relate po sila. Kaya naman sila yung mga katabang, mga Pinay, mga bago, mga rinana ba?
4: Sa imong pagbuhat o content, unsa ka, ano, ga-ready ka-script, ano, ni mo? Or ka na instant lang mugawas yung ba?
6: Dili siya, lisod.
4: Lisod kaya?
6: Oo, ga-buhat ko ka ng script kibali na ako. Kay para pag take man god dugay pag yun mahuman og take sir kay usay malimtan ako akong script pero ginana ba istorya na
4: kung sa istorya nimo malimtan
5: malagbi ka usay
6: pero mawala wi daw kay akong usay akong content man god ganang nay background nga audio bitaw murag iko ana ako ra biya gapon to mi istorya
4: so, di ba duwa ka character pero ikaw ra usa
6: ako ra
4: usa na di ba
6: so kamulo og istorya sa video. Ako pong una-unaon, unsa akong gitubag, pero ako rin yabon itong una-una. Murag labad kayo siya.
4: Lagi, oo. Kay sumpay-sumpay man na, di ba? Kung unsay mong gipangutan na tubagon po dito sa nanamitang yes, dating nana. No? So na kay i-ready nga script, ha?
6: Oo, oh, na, sir. Ako na nang i-take notes akong cellphone.
4: So, ang imong content, para masayod ato mga tigpamina, unsay imong content?
6: Akong content, sir, kaning... kuan bitaw na to, barrier bitaw na to sa mga dialect bitaw tatong mga Bisaya. Although parehas ta Bisaya tanan, nara tayo managlahe nga accent or kanang slang na to sa atong mga lugar. Na dili na to masabtan.
4: Sa so, ato masabtan na to, sa uban dili.
6: Pag-abot na to sa lahing lugar, wala sila kasalabot. Ano siya muna? Example, kanang sa Dabaw nga Kalintura. Ako taga ko yan, bago pa mo, ano siya muna ng Kalintura? Murag inana ba? So, kusog kayo nga connection sa atong viewers kay makakaan po sila, makarelate po sila.
5: Makarelate sila.
4: So, sa inana ng mga pamaagi, ang imong content.
6: Yes,
4: ikaw rin naka-idea na, inanayon ako ang style.
6: Oh, mawagin na siya akong kuhan, sir. Di po ako kabalo sa uban, pero murag nag-start yun na siya sa katong pagkuhan ako nga. Girecognize na ko ang kay sa CDO ba? Sa da kay. Kay mo man to lagi akong giingon atong una nga na ko'y nakatrabaho nga nakaingon siya unsa man ang kay ni mo nga kuan. So mo to na appeal na ko na siya nga kuan lo. Pwede rin ni nga kuan no kontento kay.
4: Correct. Oo.
6: Ba ni barrier ba nga wata mag kasi nabot bitaw sa mga inanang istorya. So mo to gituloy-tuloy na ako.
4: dili ka lisod, dili ba lisod? Basi mahotdan kag content about ana.
6: Lisod yapon usahay sir pero mutunga ramang god kay pangadlaw-adlaw man ato nga kuan god nga nang murag
4: ma-experience. Sila kaguna-una ang lugar ana kada adlaw
6: sige. Lisod kay sir. Kaya naman sa uban sir nga mo message sila sa kuha nga. Brad, dinin na po sa dipulog binuangi ang istorya ora ginana ba. So sila na mo feed sa kuha.
4: So ikaw ga-research gi kana sa mga unsa ilang mga dialect dito? Unsa ilang mga murag mabutang expression bitaw?
6: Yes sir.
4: So ga-research kana.
6: Yes sir.
5: Yung ga-adto
6: kuan ko sa Google nya na pod koy mga experience nga gabiyahin ako sa mga lain lugar sir ba kay kanang trabaho nga sir sayaw sa pag batog visual arts pod sa mga kauban. Then kato mga kauban po na ako nga, example to, Surigao nun, kaya na ako'y Surigao nun nga content, sila ako'y pa-translate. Brad, i-translate sa ni Brad Bay sa inyong kwan. Lokal yun ninyo, kanang street din nga na istoryan. Mo din na nga, ako na din, ako na ni Mo, ko nito mo transfer dito sa akong content unsa ako nako pagbuhat sa istorya para ginana sir.
4: Ikaw na lang magplaster lugar dayon para ma-content na dayon mo.
6: Ah yes sir.
4: Lagi. Kay mo na makita na mo si mga video. Actually makalingaw Magdom Mancho. Ay ang mga video sa akong kaoban si Magdom April. Ay, oh, sir. Nalingaw sa sa imong mga videos.
6: Ay salamat kayo
4: mga April. Sa video ra ha.
6: Sa video salamat kayo.
4: Sa video gani. Oh, nalingaw siya sa mga videos niya. Then siya ang nag-ingon nga igas ka na mo dire.
6: Ay salamat.
4: Shout out po na doon. Yun siya, shout out din mo si Magdom April Borja.
6: Hi ma'am April Borja, shout out sa imo. Salamat kayo sa pag endorse ako din ng kuan ko, magisting din.
4: Sayang kay kanina buntag yan duty. Dawa mo nag-abot.
6: Lagi sir.
4: Sige lang. At least na shout out nimo.
6: Yes, sir.
5: Lagi. Sige, pasalamat din kay naka-ani ko Jedrick.
4: Lagi. Medyo gigutom ra ba meron?
5: Lagi.
6: Balik ra ko sir.
4: So pila na imong videos nga nabuhat karon?
6: Di na ako mayab sir.
4: Di na maiya. Oh,
6: tungod sa kadaggan na gyud. So pila na ka years baya pod.
4: Kanay imong mga followers tungod na sa imong hinago nga pagbuhat og videos.
6: Ah yes sir.
4: Okay, tungod sa imong nakita, nakita na sa imong content, nalingaw sila.
6: Yes sir.
4: Okay, lisod ba mo kuha followers, di ba?
6: Lisod, sir. Lisod kaya.
4: Ni-increase ba na yung imuha o ga-maintain ra? Wala yung increase?
6: Ni-increase na gud siya, sir.
4: Pilara
6: sa... Ika na siya sa, kuhan sa 5,000. Yeah, within 2 months, niabot siya sa inana ka paspas ba daw? 5,000. Lisod ba yun magkuha followers, sir?
4: Lisod na. Viewers, lisod yun. Wala man na ginaingon ni mong kadabitong uban. Follow ko ba? Kadabitong ikaw.
6: Dali po hindi.
4: Ikaw ba mo ingon?
6: Ikaw may mugos.
5: Nag-iuban ka rin, di ba? Mag-mag-mag-wansla, gusto sila followers. Ila din, kwarta ilang ka nun. Kwarta ilang kami ito.
6: Kumuna kayo na, sir, sa kwan.
5: Sige, kasunod ka, wala.
6: Kung nag-follow ka sa kwa, makata, makadawat ka ni.
4: Saan na ila pang for followers, ana? Or for the content lang, nana?
6: Pero usama mag-una siya, sir. Kanang, for example, ang technique mang-guna na kay mag-post sila. Mag-comment kayo sa ilang kuhan. Kailangan ko din ang kinanglanan na comment o reaction. Then, follow o share. So, the more nga mag-comment, the more nga mag-share ang kuhan, ang viewers sila. Kay engagement, more engagement, mangod ang kinanglan ni Meta para mo taas ang imong kuhan. Imong swildo kibali. Ana.
4: So, dapat dagan mo comment, dagan mag-react. Ano, muna importante.
5: Mo share.
6: Pero wala sila'y content nga kasagara. Kasagara ginana, wala sila'y content.
4: Bisa ng uban, bitaw ka nang mabasa ninyo ng mga comment nila. Kaya imorag, makapasakit bitaw sa imong feelings. So, sa'yo ka na imorag na yung mga negative yung mga reactions. Okay, rana na, di ba? Kaya maka... Kay ma syempre ma pwede man ka maka earn na di ba?
6: Oh yes sir. Oh.
4: Tubod na ng mga comment
6: sa reaction.
4: Oh reaction. Sa
5: so dito magbase lugar si Meta.
6: Mo na pagtanon mo nga dagan.
5: Bisag maot kay kuan ba content. Video?
6: Oh, walay kuan, wala siya content mo raya kanang gaana ra kwarta mo ana to. Bisag tong magkuan like ana. Moro tayang kuan content niya ang kwarta.
4: Pero tinuod ka na ipahatag nila.
6: Wala sa kabalo, sir.
4: Wala sa taga. Base ng uban, pakita lang.
5: Wala sa kabalo kayo. Oh, Jack Warta.
6: Oh, dele mo ko kayo na. Wala mo ko yung pwede
4: na, siguro, na yung uban siguro na tinuod.
5: Mo na ang kakabantayan, labi na katong mga bago pa.
6: Ah, yes, sir.
5: Nga, para dali, ra. Oh, para dali. Paspas ay lang. Nga, katong uban, kaila mo sunod man eh. Pagtanan lang, yes. Oh, muhatak ni kwarta.
6: Nami din sa kuan ng area karon. Ano mo din, maglumba rin daw din. Para kwarta, kaya po nilang pamahagi ba?
5: Kwarta pamahagi.
6: Kita kay watay kwartaan niya. Kining ko yung kita permian siya.
4: Lagi. Dari rabas sa Cagayan, daga na kayo mga vloggers, no?
6: Ah, daga na kayo.
4: Mga content creator, daga na kaayo.
6: Daga na kayo.
4: Then, murag, mabutang na murag, maumaura nga po mga content, manggod kayo. Like ka sila, promote o mga establishments.
6: Establishment, yes.
4: Wala pa ka naka-promote?
6: Na, yung mga ginagmay dyan, nung start-start na ko.
4: Tumububo.
6: Dili kayo kabalo. Model okay. Model.
4: di pa kaya ka ano ready sa ano, mag-promote lugar mga products.
6: Kay maglisod ko sir kanang di pareha nang ilang LK Pam nga mayo nagit kay sila ana.
4: Ikaw ra pa'y ga-video sa imong galingon.
6: Ako ra pod sir. Unay unay ra lagi.
4: Editing.
5: Inato.
4: Editing sa video ikaw ra.
6: Edit ako ra gyapon sir.
4: Ikaw ra gyapon.
5: Asa nimo gina-edit cellphone ra?
6: Ah, cellphone ra gyapon sir. CapCut ra nga kuan ba.
4: Dobi, nay usahay nga maabtang kag gabi kayo mag-edit og video.
6: Sa karon dili na kay sir kay kapuyan mong gugugan ng apas bitaw sa oras. So kung karon nga adlaw wala ko yung mapost, okay ra. Mura ginana lang siya nga kuan ba.
5: Pero si di ba si Mita mag stricto sab siya sa kuan na dapat mo post ka ani karon ana.
6: Oh, kana nay murag oras gid siya kay baling nga kuan. Dapat mo postingan.
5: Munang kung mawad kung makabhanga sana malabay makalabay kag pila ka adlaw na inigpost ni mo murag simita murag mo musala.
6: Hinay mo hinay ang imong viewers kay murag sa ila akong pagbantay para na sir. Ila pong i-kuan ba? Spread bitaw imong video kung paspas ka mo kuan sa Facebook. Sila imo murag nagtrabaho sila bakibali.
4: Murag sila po'y mag-promote, di ba?
6: Oo, sila yung ka-promote, sir.
4: Sa imong mga video sa dayan. Yes, ilabi sir. Na kung dagan kay mga viewers, no?
6: Yes, sir. Katong wala nakapalo sa imo, mulabay ka silang kuan, ano ba daw? Mulabay ka silang feed, ano ba? Si Meta nakibali nag-spread na nga.
4: Kinsa man mga followers, kinsa ng mga vloggers sa imong gina-follow karon?
6: Kaning mga silang Clyde, silang Dodski, Katawa Dodski, LK Pam. Kani si Cool Dave, si... Lanyas, motor-motor.
4: Ito si Kaon?
6: Oo, si Kaon.
4: Si Kaon, pero ka-gym man to siya, di ba?
6: Yes, sir.
5: Di ba nag-guess mo to siya?
4: Si Cool Dave?
5: Oh?
4: Wala ito mo, Dave? Wala ito. Dahil mga local, usually. Usually, yes, yung mga anong gina-follow, no? Lagi kayo mag-tinabanga, ragyapon mga vloggers, no?
6: Mga local, good. Ganang tinabanga lang sa mga one ba? Sa mga linya na mo ba? Kibali.
4: Lagi. Okay. Pero, ang question karon kung naka-income na ka?
6: Oh, na-income gyud naman, sir.
4: Naka-income na gyud.
5: Mga 2 digit, 3 digit sa ba mga pinaka.
6: 3 digit pero 9.11.
4: Dollars ba na, di ba?
6: Dollars, sir, pero kung buton na naman gyud dili, kung imo saligan maglisod ba gyud. Sa ako lang.
4: Karon kay murag gamay naman ang ginahatag sa Meta, di ba?
6: Gamay
4: na lang di pare sa una.
5: Ngano ka nga nganong gamay ra?
6: Dagan na siguro kay kanang kwan.
4: Nagansin na siguro.
6: Pangatol na.
4: Ano siya, gansin naman kwan eh?
6: Ano, klaro ning uban nga video-video. Kasaka-saka, maniglobe. Ano, dapat ang sildo.
4: Dagan kayo. Diyara po kag-focus sa FB. Wala yung lain na social media.
6: Diyara gig ko, sir.
5: About sa TikTok, wala mo na i-try. Wala mo i-try.
6: Na ako yung TikTok, pero... Sa TikTok mo good karon sir kasagara di ang akoan makita nimo gapamaligya na lang ba live ceiling na. So wala na kaya tong mga content bitaw. So wala na lang po na ako sayangi guras pud.
4: Wala gina. Ikaw na makay talent sa sayaw so pwede yapon na nimo gamit sa TikTok di ba?
6: Yes sir. Lagi. Usay.
5: Ambon ko sayaw yet.
6: Karon kita pulan ug good.
4: Tapulan na kay
5: sakit ng tuhod ba?
6: Sakit ng tuhod ba?
4: Sakit ng tuhod.
6: Gamay niyo ko bitaw.
5: Para iniglingi.
6: Ay,
5: bikil.
6: Di na mabalik ko. Di na mabalik liog.
4: So, bikil naman. Talagsan lang kay kamusayo de, di na permi.
6: Di na permi. Kana magtudlo na lang siguro, okay ra.
4: Tudlog sayo. Unsa
5: dai yung ginatkuan kana ma hip hop, di ba? Yung ano?
6: Oh, kana mga modern dance. Pwede sa kusa katong mga kana mga kaamulan festival, mga inanang style bitaw, street dancing.
4: Pwede ka mag-coach dayana, magtudlo.
6: Yes sir. Kasi before 2012 experience ni gapon ako na sa una.
5: Pero apil-apil gapon kag mga competition sana.
6: Yes sir. College pa ako din sa Cagayan, libot na naman.
5: Ang imong grupo is katong sa CEO gapon.
6: Ang katong sa CEO gapil gapon mi contest pero nagi ko yung grupo gapon sa Gawas kay bali
4: kanang. Ah, unsa ngalan sing grupo?
6: Among grupo ato sa una kay Kwan, Get Yourself Free.
4: Get Yourself Free.
6: Apil-apil mi sa una sa Divisoria katong napay night cafe, minanang nga Kwan ba?
5: Mga competition ba?
6: Barangay, sulong-sulong.
5: Pero usala, mapildi, usala, daog.
6: Permila kapildi. Makulatahan ba yun? Inahan na rin na malikaya na isa ka barangay nga na yung mga bugoy-bugoy. Kami kay sayo rin at tuwan nito. Pagpanguli, pildi na yan.
4: Birahan pa
6: yun. Binagana pa yun.
4: Mabirahan pa yun.
6: Birahan pa yun.
4: So, gasulong-sulong din mo sa lang lugar din.
6: Yes, sir.
4: Para mga pelo contest.
6: Yes, sir.
5: Pero si Ricky, di ba ano?
4: Amor, kaila mo?
5: Kaila mo? Di ba, dancer mga po siya nga.
4: Si Ricky. Katupit akong ano, si Uncle Chris Brown.
6: Nagsabay-sabay may nasa una, sir.
5: Pero dili mo grupo ko.
6: Alay, sila ang grupo. Pero amigo mo yan na. Si Chris Brown, ganyan ang pangalan. So,
4: lagi-lagi. Okay. Mamaw, mampun mo. Di ba, bilang vlogger.
6: Lagi-vlogger.
5: Mamaw, mumbrak ati.
4: Di ba, vlogger ka. Content creator. Murag, nakita man mo one time, di ba?
6: Yes, sir.
4: Nakita na ko sa video.
6: Ano ko siya sa kuan sa lapas gatrabaho.
4: Nagmotor kay Kato, di ba? Nagmotor.
6: Yes, sir.
4: Naikagbay bayot. Wala tayo. No.
6: Amigo, yung may nasa sa una pa lang. Sa patong kakuntis-kuntis pa lang yun mo ba?
4: Atot karon yapon.
6: Antoy, magkita pa lang siya na lang.
4: Amigo ra mo, taman?
6: Amigo ra. Wala na ganda.
4: Wala mo na develop? Wala ra.
5: Palibilo pa rin na.
4: Dami, sa imong pabina, unsa pa may mga dapat i-promote nimo, i-improve nimo sa imong content?
6: Kuan siguro sir, kung sa moron sa camera then sa kanang unsa kon pag ginako pag capture sa kanang ideas gud ba sa nga mas naay unod bitaw bisag comedy pero naay unod niya kuan ba.
4: Importante ba nga dapat imong cellphone kanang patsada gud og quality or pwede rang mga simple lang?
6: Usa pud sa factor na sir kay once man good kanang mag-content ka niya medyo blur ang imong video. Og ikaw scroll ka murgi scroll na lang po nimo kay pangit man ang
4: lain mag itsura no. Lain mag ano lain mag quality. So dapat nagi quality imong video.
6: Yes sir, usa gyapon nga tabang.
4: Quality na imong camera, dapat quality pod ang content.
6: Yes, murag na.
4: Diba? Kay package man gyapon.
6: Yes,
4: ang inanang para dagan mo follow nimo.
6: Yes,
4: katong si This is Lance, di ba? Kabantay ka
6: ito niya? Yes.
4: Grabe to siya, si Lance.
6: Ito yung mga nindot, mga tsada kayo nga, sir. Mga content creator kaya ito.
4: Tagal kayo siya mga followers sa karoon. Napatag 5 million, di ba?
6: Yes, sir.
4: Grabe na.
6: Paspas kayo.
4: Paspas kayo. Sa'yo, mo, pilara pa ito kabulan yung video yata, di ba?
6: Bago pa na siya, sir.
4: Bago pa lang.
6: Wala pa siguro na siya nag-tuig siguro. Kung sakuan lang.
4: Ikaw, pila katuig na.
6: Upat na ako katuig.
4: At least na gyapon.
6: Oh, at least inay-inay gyapon.
4: Inay-inay gyapon, at least na gyapon. Mm-hmm. At least gagain gyapon every now and then imong ano, imong video, imong followers, muna importante. Nay, ano, basta pwede ka magpa-sample kaya ba nimo magpa-sample sa imong mga content?
6: Sa content ako, sir.
4: Kanang ano lang, kanang ma-memorize lang nimo ng mga linya. Para na-idea ato mga Magdum friends. Actually, pwede niyo i-search sa no, sa Facebook Juan Fredo. Para makita niyo yung mga content dito. May bawaan niyo unsa yung mga unod sa mga videos may gala na. Sa man okay ra ka mag
6: sige sir, pwede ra siguro.
4: Sige. Ano lang mga, mga three liners lang siguro or something. Kay bala.
5: Kung sa karon nimo ginasulti.
4: Sige,
5: introduction.
6: Kung sa Cagayan de Oro, buingon mi og tsada kay kay. Og sa Davao pod guwapo kay no. Og sa Cebu, muingon sila, kaya sa ninduta sa? Wala to
4: siya. Siya, muna siya. Pero kung sa mga videos, na, makita ganyan mong quality dito. Ang imong imong ano content kid dito.
6: Yes sir.
4: Kay lahi magud mong i-video na diba.
6: Kaysa sounds lang sige bagay.
4: Kaysa sa live kid. Dira. So, muna siya mga Mike din friends, no? Siyempre, karon wa pa mo kaga-endorse ng mga product, no? More on ano lang ka, video lang sa animo.
6: Yes, content lagi ko, sir.
4: Content lang siya. Okay, para malay mo, di ka madato.
6: Maganda, basta hindi, di sa gawas, magpa-quantum proven ba nga siya, i-promote mo yun. Ay, problema. Tagay lang ko mga napulo ka stick.
4: Okay, ano?
5: Tosno lang, ha?
6: Tosno lang.
4: Mas mo income ako ng mga vloggers karon tungkol sa ilang gina-promote ng mga product, no?
6: Yes, sir.
4: Dago kasi lang mga talent fee. Okay.
6: Sa ko, di pa, siguro na pwede kay. Medyo ubos pa yun. Buto na ako.
4: Pila lang talent fee ni Walgar ni mo. Kay ubos pa man, pila man.
6: Kuwan na, pwede rin akong panihapon.
4: Panihapon na, pero...
6: Sabaw, walag sabaw rin rice ko, okay na.
4: Alagi na.
5: Panihapon lang yun, dito po sa shabu-shabu.
6: Dalapot ni mong pamilya.
4: panihapon, pero kompleto din na. Lagi na. But sa mga gusto mag-vlogger di ha, wala may problema, no?
6: Wala.
5: Basta kay
6: lang.
5: Unsa may imuhang kwan, imong nakita nga murag akin ni mo din dapat buhaton para ma-improve ang imong kwan. Mga lesson learned ni mo.
6: Makuan ra gid sir, ako nakita ra gid sa true experience ra gid sad. Ra na bitaw. So ang kinahanglan lang yun, ang imong content pulido og direkta gid ang imong kwan gid. Imong goal ana nga usa ka video nimo. Gusto ka magpakatawa, pakatawa gid ang direkta nimo nga content. Gusto ka mag tudlo sa tao sa insakto nga learnings, dito ka direkta.
4: Dili pwede nga sagol-sagol.
6: Oh, sagol.
4: Dili pwede na na.
6: Then so, consistency da yun. Dapat permi ka na.
5: Permanente.
4: Sa usa ka adlaw dapat pila ka videos ang i-upload.
6: Kumahin mo sir, lima, unum.
4: Lima. Kaya, then pila ka seconds na o minutes kada video.
6: Kasagara, 10 seconds lang yun. Mutaas og 10 seconds, okay na kaya na siya.
4: Pwede rin ang reels.
6: Reels lang yun. Karoon mong good sir, ang reels o ang video nga taas, marag-usa ra ilang kwan, monetization.
4: Ah, ba? Wala mo, ma'am, unit, maka-earn ba kang anang your story, my story, ana, dili?
6: Oh, naagya po na, sir.
4: Naagya po?
6: Appeal gya po niya siya sa kwinta gya po ni Mita gya po.
4: Basta di lang ka ma-ano ba, ma-foul sa mga copyright.
6: Mm, yes. Copyright o niya.
4: Copyright ka, di man ma, di man ka i-recognize sana sa, ano, di ba? Sa yes, Meta, sir. Pag naay mga song na ma-copyright.
6: Mm. Ako ang gana, may magka-issue ang imong profile, gibali.
4: Mm, muna. Munang galikay, gig ka.
6: Mm, yes,
4: mas may walay background nung ano ba?
6: Mm.
4: Video?
6: Pwede rin ako, istorya rin mo. Kung wala na yung background music. Kung na yung background music, katurang sa kwan, katong sa
4: Facebook lang. Ka, oh. Oh, kanang na dito sa ilang set nilang gamito ni mo.
6: Mm, yes, sir. Mm.
4: Kung ikaw magbot-buot, mag-copyright gina.
6: Ah, copyright. Copyright. Tablang yung video.
5: Pero asa unsa kalisod ang pag ano sa pagiging vlogger, labi na og medyo murag lisod ang paghakot og followers. Unsa ba ka kwan? Isip vlogger. Unsay mo ang mga na dili malimtan nga kini murag ka kwan ni ka murag nana tungod kay pagka-vlogger lisod kay mahakot og followers ana.
6: Sa ako gid jar katong pinakauna galisod gid ko kay akong content baya kay comedy baya.
5: Mm.
6: So lisod magpakatawa baya sa kanang video baya daw.
4: Mm.
6: So muna akong pinaka kwan gid unsa una ko pagdakop sa kwan kay kung comedy la lang pangita dagan na baya kayo diya sa Facebook
4: ino. Dagan na kayo.
6: Kanang katong makusog kayo.
4: Oo.
6: So mo to ang gipangitaan gid paagi nga kinahanglan makita gyud nimo imong originality as content creator para mapansin ka. So I think katong kaning content na ako nga kaning language barrier nato mga Bisaya murag ako pa yung nagsugod siguro ana mo nang naila siguro mo nang napansin ba
4: mo lugar ana lugar
6: mo lugar ni lugar chada kay kay so inana betaw murag akong ginakum sa for example sa isa ka reel na ako ginakumpare na ako ang example isa ka sub, isa ka subject ana pero managlahi nga ni istoryan Surigao noon Davao Cagayan murag inana siya ba
4: Chabacano wala pa
6: Nana ko yung Chabacano, pero lisod kayo.
4: Ah, lisod kayo. So.
6: Gamay ra akong gigikuan, suludato nga.
4: Kaya ang Chabacano, it's something like Espanyol, di ba?
6: Espanyol, yes, sir.
4: Oh, Espanyol.
6: Lisod pa kayo.
5: Chabacano?
4: Grabe na yung Espanyol.
6: Lisod kayo na nga istorya nga, kuan-kuan.
4: Munang ginatun-antunan kaya po ganyan, yes, no? Para makuha good sa mga, ang ano magudaya, ang makuha sa mga viewers, imong ano bitang, ilang makatch attention sila sa mga video niyo, di ba?
6: Yes, sir. Kaya masaya po ka, ma naman sa manaway siya mo nga kuan example sila may lokal na ng area niya sayop imong paggamit silang kuan mo comment man na dito sayop man imong kuan
4: sayop na
5: so dugang engagement
4: engagement gap
6: pero syempre yes sir
5: ligono na lang hindi mo gugalingan dangan basher
6: ay nana sir kuan ako murag dili na kay nako gapansin noon kinama gina sila gyud
4: pero unsa may pinakasakit nga nabasa nimo sa gi-comment sa basher sa imo
6: For example, kanang
4: guwapo kay ka, anong lugar?
6: Oh, dili, guwapo kay ka, pero ang kuha nila kay kanang ilakong sabay yun ba? Ang anong hilabtan man mo among kuan, among dialect, ana ba? Pero sa ko, ako silang gina-explainan. Ani, dili mag-uni siya ingon nga. Gimon ako ng humor, kay para dili tayo mahimong kuan ba daw nga, ignorante sa atong mga isip ka Bisaya nga, unsay ilang naandan nga slang, naandan nga istorya. Pag abot sila yung lugar, katawaan na to kay ubag usa to. So kani siya, murag nahimo na akong gihimo na akong common. Katawaan siya, pero in a positive way.
4: Oh.
6: Nung dili siya yung mahimong negative. Mura na ako gina-explain. So pag muubos pa gina na, di na ako pansin nun.
4: Di na.
6: Okay, dili na madyaangay.
4: Muna ginaingon nila, ay na lang patula.
6: Di na lang patulin.
4: Kaya kung patula ni muna, mayroon ng gulay.
6: May mga nangutan.
4: O, lagi.
6: Sari na.
4: Mo na siya, mga Mike Dune friends.
5: Huwag mong ipatula, kalabasa na lang.
4: Huwag mong patulan. Kaya nakakamatay yan. Bitaw na. So, ano gina siya ba sa vlogger ka? Expect the unexpected bitaw ng mga butang mabasa ni mo?
6: Yes, sir.
4: Masakitan gyapon ka, pero saan kaya raman na? Income gyapon na.
6: kung mo comment sila guay klaro. Huwag ka na, pampadagan, pangpadugang na nasa kon. Engagement gyapon.
4: Kasi may mo ano, gina-idol nga ano, vlogger good.
6: Akong gina-idol si, kaning Tagaluson si Kung TV, o kana si, bago karon nga si Malupito, nung inana nga.
4: sila imong ganahan.
6: Then sa comedy pod niya kung sa kwan, stand-up comedy, kani si Trevor Noah sa kani bitaw mo sa US bitaw na siya nga stand-up comedian. So murag kwan niya, gina-idolize na ako ilang mga style sa comedy ba.
4: Pero kanang imo, di ka kakamahot na ng content?
6: Mahot na niya po nung sa isan. Dahil sa kadlo, di ko makapost.
4: Kaya tungod kay dialect imo kasagaran, di ba?
6: Yes, sir.
4: So medyo usay
5: mag... Pag once na mahot na ka, unsa naman po rin mong sunod nga ano?
6: Wala, paulay ako isa kadlo, sir niya.
5: Paulay.
6: Oh, nanasag ko yung makikita kay... Siyempre, sa pagka-content creator, usag yapon sa kanang maghimantay ba daw siyang palibot.
4: Himantayon ka dapat.
6: Okay. Kaya moron kuhan man na sa inana nga kuhan. So, pag na ako yung mabantayan na po niyo, uy, kaning seryoso nga butang, ako yung mong comedy sa content. So, rin na siya nga kuhan.
4: Kaya ang ubang mga content creator, kaya gaawa ito nilang ubang mga content sa uban ba?
6: Normal, murag normal na nasa kuhan, sir.
4: Kung sa'yo makita ni mo, maura, lahi lang ang vlogger, pero... ang content maura.
6: Yes. Pero sa ko marag mag-lisod ko si nana kay mas dili na ko trip.
4: Lagi na lahi man pud imong ganahan.
6: Yes.
4: Lahi pud imong gusto nga content.
6: Yes, sir.
4: At least na imong originality ba na style.
6: Yes, yes, sir.
5: Pero pwede ba mag-usab pug kanang content or unsa ba?
6: What do you mean mag-usab?
5: Usab sa maglahi.
4: Pulihanan nimo yung content, dili na kanang dialect.
6: Oh, pwede ra sir. Ga pero kumi ang kwan Japan yang genre Japan niya is comedy Japan.
4: Comedy kaya
5: sa kay nag ano related lang Japan.
6: For example kanang eksena nga katawanan mo na akong himuon nga kanang kwan for example na kay kasagara man gud moron dialect man ko. So pag wala na sa koy content kay nana makuha dito na pug ko sa eksena kanang eksena nga naitabo ug ra nana ba.
4: Sige. So at least no first time nimo nag guest diri actually dagan man ka mga followers 65,000 di ba? 65 na to?
6: 45 sir.
4: 45. 45.
6: Apit na.
4: Gamay na lang. O siyempre, naman ato mga Magdon friends ka paminaw ron di siyempre makita man kanila, makita kanila karon dere so at least ma-follow gyapon kanila, di ba?
6: Yes sir.
4: Anyways, basin gusto nimo sila invite nga i-follow imong page.
6: Mayang gabi siya tanan na please follow my page Juan
4: Fredo. Basin na yung maila din.
6: Untay, follow ko ninyo, maluhay mo. search lang ninyo, Juan Fredo, GUANFREDO. Akong profile picture, katong itsuraan nga tao nga nakakalo.
4: Ay lang, tutuke, kay ay malahi. Lang,
6: malangan ka.
5: Ay lang, tutuke, ikalima ka.
4: Juan Fredo, i-follow, i-share ninyo.

0: Fredo, and syempre na kay gusto pa salamatan o i-shout out, go ahead.
1: Salamat kayo sa tanandeng sa akong mga followers karon, no, diya sa Balingasag, Butuan, syempre sa taga Cagayan de Oro. Salamat kayo sa inyong tanan, sa inyong suporta. Shout out dahil sa akong pamilya diya sa San Andos, lapasan Cagayan de Oro City.
0: Unay, nagnota na, kabalo ba daw ka mukanta?
1: Kabalo raga may sir, pero di ko pasalig og tsada ba.
0: O sa may mga kantaon dahil nimo?
2: Paminaw nimo tsada, okay na na.
0: So, kisa'y paborito nimo na singer de?
1: Si Kwan sir, Bruno Mars.
0: Wow, Bruno Mars, gan?
2: Wow, good yalang alam.
1: Paborito na paminawon sir, pero huwag kantaon. Wala. Di makaya.
0: Abin ako mga...
2: Ayara o mahubog ba?
1: Oo, oh, makahurot ng mga dua kabutilya. Pats na.
0: So Bruno Mars, yung kalanda eh.
2: Kanta niyo, piling niyo, walang mamauno,
1: ginitingog. Oo, mamauno, tingog, mapiyong-piyong pa.
2: Gibato
1: na. Kaduan naman yung gibato, wala na dunggan ba?
0: Abin ako yung mga paborito, mga Jupit Baldivino. Bruno Mars, gede.
2: Bruno Mars, kayo?
0: Oh, Bruno Mars.
2: Wagin niya lang alam.
1: Jupit Baldivino, kay medyo... Taas mong gapon to, yasan.
0: Taas gapon na yung ating oksam na. Lagi na. Ano siya, mapasample ka Bruno Mars, son?
1: Ano siya, kanta kay Bruno Mars nga.
0: Katong Lunes. Bruno Mars, bada.
1: Bruno, lahat mo na ka Bruno.
0: Lahat mo na ito na Bruno. Bruno, ito Bruno. Versace on the floor, ka-memorize ka?
1: Di ko ka-memorize, ano, sir? Pero gamay lang alin niya na, sir.
0: Ah, sige daw, sige daw. O, siya daw magdaman siya. Wala.
1: Panukad ba?
0: Sige, sige.
1: Let's take outside.
0: Bruno, man! Bruno kayo? Oh, wala pa to. Ano pa, sugod pa lang to. Sige, balik. Yeah.
1: Let's take our time tonight, girl. Di makaya, sir?
0: Di makaya?
1: Oh, okay, bugnaw mo ko din eh. Medyo parang tingog ba? Oh, kayo, medyo init pa din eh.
0: Munang nagproblema si Bruno Mars, di kanya maawat. Di niya maawat ay mong style.
1: Oh, makapanlingo kita siya. Makita niya.
0: Bitaw na. Oh. Anak si Juan Fredo, may pa nag... Nag-ready ko kanta.
1: O kabalo pa lang ko, sir.
0: Okay. Bruno Mars ba na yung ganaan? Abi na ako mga April Boys. Ano ito?
1: Dito ko sa international, sir.
0: Ay, international, eh.
2: Dito ko just tasok to you.
1: Yung ganaan, o paminawa na, sir. Dancer, bigyan po na.
0: Lagi.
1: Alam si Bing Rodrigo, Edol. Di ba ito kasayaw?
0: Bukani, o. At least ka na si... Bilimutan mo po ba? At least Bruno Mars, Pilipino gyapon.
1: Oh, Pilipino gyapon. Oh,
0: Pilipino gyapon siya nga nakaroon sa Laing Nasod, may ikala na. So anyway, salamat kayo, Juan Fredo. Nakai-shoutout? Napakai-shoutout, Lain?
1: Oh, wala na, sir.
0: Wala na.
2: Pinitas gigtingog, pag-sample.
0: Wow. Dili na, nag-sample siya Bruno Mars, pero ang resulta sa magdaman siya.
2: Blackjack.
0: Ano yung blackjack? Ikaw ay salamat kay Juan Fredo, ha?
1: Yes, sir. Salamat po
0: kayo. Salamat kayo na pa. Nag-enjoy ka sa iyong pag-guest ka roon. O, guys. Pasalamat mi kay itong last week. Murag last week, punta ka itong mag-guest, di ba?
1: Oh, sir.
0: Fiesta man ito yun, di ba? Fiesta ba ito?
1: Oh, fiesta, sir.
0: Oh, medyo nakainom lang.
1: Wala ko nagpasali ka ito, sir. Kaya nako yung mga barkada magulog. Kaning mga barkada na itong agapanimaan sa pista sa tuwa ba?
2: Huwag ka bangun.
1: Mato palang buntag sa iyo na... Na, wala, pasalik,
0: wala, wala yung undang.
1: Oh, niya mayingon ko nga, oh, muhana ko niya. Waday ka itong nga, sir, kahubog na kayo.
0: Ay, mauna.
1: Uy, matod
0: nila ang mga vloggers, mga chick boy daw na.
2: Halak ka.
1: Kuhan ako karun siya. Retired na kuhan.
0: Retired na, kay gamay pa may followers. Lagi.
1: Eh, namina na ba ako sa ako karun siya?
2: Pag budagal, pag million na followers, wala.
0: Di balik na. Bitaw joke na.
1: Na-renew.
2: Di graduate na siya kay upat naman.
1: Lagi. Hago na kay Buyon Jer, madugangan pa.
0: Shout out imong asawa nga minaw na ron.
1: Shout out sa akong asawa da karon nga si Queenie Kate Silva.
0: Problema ba kasulod pa karon sa balay?
1: Di ba kan ay ina man ako I love you di pasulod na ko na ron. Rogit rataman ba? Tapa zero.
0: Nanangit magagtarong nga moadto og magdom.
1: Oh, nanangit ko.
0: Basi ingon niya, be, tanaw na ako ni unya kung nung guest ko tinuhon.
1: Di, makakuan siya kay. Masalig naman siya sa ko, magawas ko.
2: Ano, nag-comment to?
1: Nag-comment kay, ay nag-uli ha.
0: Dito na kasalain.

0: Dito na kay Bruno Mars.
1: Mars Bruno.
2: Di ka kasulod kung di mo makuha ang kanta nito.
0: Ang damay.
1: Bogi na pinakalisod yan.
0: Oh. Ana tayo si one friend, may pa, Deli Bruno Mars ang gingon. May pa mga ano lang, mga
2: matmondro na lang. Di ka kaulin balay, di mo makuha.
1: Timbala siya, sa'yo pang napili.
0: Bitaw, salamat kayo. Ano ha? Salamat kayo. Sir, salamat. Ang sa'yo mong intro sa'yo mong pag-video dahil? Napaka intro, wala na. Diretso na.
2: Paano, sir? Dobi lugar, tsada kay... Ano?
0: Ah, wala yung kasagaran na yun. Ang extra, mora gapon.
2: Oh, wala na.
0: Wala na, diretso na putol.
2: Kung ends akong comedy mo. Ano
0: to wala dahil ito siya. Alright, sige. Hey, salamat kayo. Juan Fredo Maygala. Ito na kaoban, Osaka Content Creator Maygala. Ito suportaan. Kay suportaan daw pagta ni ano ni Juan Fredo Magdamencho.
2: Oo.
0: I-shout out bang daw tanya. Mukanta na siya niya dito sa ano Bruno sa
1: siya Bruno Mars. Bruno Mars
0: dito na sa yang balay. Praktisan gina niya.
1: Matagaan ba yung problema?
0: Bruno Mars mamugugagod. Tara. Salamat,
1: sir,
0: Juan
1: salamat
0: Fredo. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Maygala. Anyways, Magdum and Job, panahon na para mag-goodbye.
2: Salamat kayo mga kaingsunan para sa tanong ng mga namino.
0: Grabe ka pa Bruno Mars kayo. Sige.
2: Sa so, mga Bruno Mars. Oh, lato-lato na ito. Eh, basing mga video na siya about that.
0: Kwan, kasi naulaw lang siya Magdum and Job.
1: Mora gito yung makaya, sir.
0: Mora gito pinaka... Mora gito pinaka highest level na lugar.
1: Huwag mo ka panganda.
0: Sige, mga naman siya.
2: Just a good time. Okay, oh, nilagyan po ng banggitan na may pass para na humusapin mga naman siya kapag tulad limino ng kagayal di oro. Thank you so much. God bless!
0: Bruno Mars! So, salamat sa pagpaminaw may gala. Huwag mo mag-uban na ubanta para sa Magdum Instant Request alas 9 sa punta. Huwag sunod si Mana mag-uban na ubanta may gala sa Magdum Sabado Night Talk. Tuloy-tuloy gabon sa ato kalingawan o masunod na sa Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart. Salamat sa pagpaminaw kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!

kining mga Magnum Friends, happy Saturday sa tanan nga naakaroon sa ilahang mga panimalay o katong mga nasa kadalanan kay nag-party-party ang uban nag-shopping sa mga malls diri sa atong dakbayan. Kamusta man mo diha, Magnum Friends? Katong mga nagtrabaho karong gabi, Magnum Friends, enjoy lang ha and keep us company here. Katong mga nagbiyahe, nag-drive, nag-relax o tingali, nagulat lang sa usa ka special nga message nga gikan sa usa ka special nga person. Kiligon man punta ani oy. Kilig lang yun din ha, Magnum Friends ha. Labi na karong mga orasa kay nag-uban ba yata? Huwag karong gabi, uban ang inyong mga kilig na mga love songs, syempre. Anyway, welcome sa inyong paboritong Weekend Love Vibes. Kini ang Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, puno sa mga musika, o puno sa mga pagbati na diretsyo mo abot sa inyong mga kasing-kasing, Magnum Friends. So let us all take it easy and light. All you need to do is stay glued with us. Walang iwanan, basta gugma ang puhunan. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kini si Magnum Apple Pie, Magnum Friends, para sa gugma ug musika. Busa tonight, let's all relax and enjoy the evening. Again, mangumusta sa kung sa inyong mga hearts diya, Magnum Friends, ha? Is it a happy heart tonight? Excited much? In love? Or gibati ba nimo nga walay nagmahal nimo pero naka-move on na ka? Or basin, nag-relax lang samtang naghulat-hulat sa inyong paboritong love songs? You know what, Magnum Friends? Bisan unsa pa ang kahimtang sa inyong kasing-kasing karong gabi? No worries! Welcome kaayo mo diri mga ka-heartbeats and we'll try to make your hearts happy and healthy. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, dili ta magsugod og away, but gugma ang atong sugdan. Meantime, mga Magnum Friends, sa sulod sa atong tulo ka oras nga panag-uban karong gabi, daghan pa kita mga surprises nga giandam para sa inyo. Napakitay song for someone special, usa ka special message nga puno sa pagbati, o sigurado makapahilom o makapakilig sa usa ka special nga person nga siguro tapad nimo or malayo man siya nimo. Ang importante, special siya sa imong life. By the way, kinsa kaha ang mapili karon nga ato ang song for someone special. Surprise lang na mga Magnum Friends. Mao nga, ayaw gimog hawa diha ha. And don't touch that FM dial. Kiniang Magnum Radio 99.9. Ug dili lang kay kana Magnum Friends, napapuntay mga pagilok sa kasing-kasing. Sa arong heart tickle portion later. And more. So ang pangutana karong gabi, Magnum Friends, are your hearts ready? When you're ready, sige, let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make the evening meaningful, relaxing, and full of love.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 impunto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gipasabot ni CSWD Psycho Social Division Head Psychometrician Rio Rosal Baliling nga dakuang papel sa magidikanan sa pagiya sila mga anak. Mato di Baliling nga importante nga bukas ang komunikasyon tali sa ginikanan og anak. Ingon man, ang pagtambag panahon kung adunay problema aron na malikayan nga maapektuhan ang ilang mental health.
4: Psychoeducation, very important kay yun na-empower ani ang parents to become more effective guides for their children. So, ang mga kaning mga bata, wala man ni sila instruction manual. Parenting today is very different from previous generation. So, ang important lang is kung kasabot ang parents about child development, mental health, and healthy communication, mas better equipped sila to recognize problems at an early stage to provide support and to help their children make responsible decisions. So prevention, ang prevention gid no begins not only in school but also in families.
3: Ang pamahayag ni CSWD Psychosocial Division Head Psychometrician Ray Rosal Baliling. Samtang gibutyag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Azelo, ngawa sila'y bahad nga nadawat at kalabot sa posibleng protesta gawa sa Senado dungan sa impeachment trial sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6 ning tuiga. Mato ni Asilo nga gihatagan silang pagtugot sa bisang kinsang mahimo sa nisgutang kalihukan apan kinahanglan mo sanong sa gabayan sa kapulisan.
5: Wala naman po, naghahanda lamang po ang NCRPO sa mga posibleng protesta na mangyari sa araw na yan. Wala po tayong prior coordinations kung sino man po yung mga posibleng grupo na pumunta po dyan sa harap ng Senado. Since wala silang permit, para po sila ay mapagbigyan, kumbaga depende po sa magiging pag-usap nila ng ating mga negotiating team na nandyan po sa ground.
3: Ang pamahayag ni NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Azelo. Og karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka miyembro sa LGBT na dakpan human matod pa giingong nangawat sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Nakakas diri ana karon sa kapulisan sa police station na Triagura. Usa ka giingong miyembro sa LGBT community, usa ka tumboy human kini nangawat og mga chocolate nga mga mahal nga chocolate. Tulad sa akong mall din si Dak Branch ng Gandhi Uro. Kung nga ang maunga tumboy, sa pong ganipin agi sa mga gwardiya magdumaching, no? Kaya kung gikan ka sa sulod, doon naman yung mga pagrekisa, pag-check sa mga, na kung doon naging mga guardian na sa mga mall. Mahimaw sa pagpakita lugar sa mga pagpahita. Resibo, apan wala po yung gipakita, no? Ng membro sa LGBT, ito na matikdan nga, katong nga, kanibang lugar nga iyang dala, gikan sa sulod o gawak sa libayari. Pagawas naman siya, kawat ang kinibawang po nga paagi sa mudos sa kamiyan kaning sa katumboy. Gali na pamatudan nga ginawat ang maunga kaninga butang. Pagpangita sa resibo, wala ikapresentar kaninga tumboy o gawag tumboy kay nag-inventory pangampod. Nakuha niini kung pila yun ka mga tutal na karon sa kinibang investigation na section sa kapulisan sa police station na Triagura o posibleng pasakaan sa pinasukasong pagpakawat sa itabong po nini diya sa usas sa mga mall sa mga mall yung usap nakatawag ang gwardiya sa kapulisan o usap nga mga kinibang madakpan yung sagutan nga kininkawatan na gano'y posibleng magdumatsing background check siya kung kasama sa iyang kawat sa initial ng mga buta na tuwa dito sa iyang nga kaniga gitaguan. Una ni Ana, naka-highlights ang chocolate. Alam nga chocolate magdumatsing. Magkaroon, nakaroon sa kapulisan sa police station na Triagura. posible nga pasakaan sa kaso magpangawat. Kina sa, no, sa management sa mall, itabo nga kaning kawat sunod sa ilahang establishmento. Kini si Magnum News, number 13, Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz. Ug karon sa tong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mga adlaw Domingo, Hulyo 5 ang tuiga. Kini alang sa pagpahigayon sa conductor upgrading. Sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon, apektado sa napulo ka oras nga walay supply sa kuryente ang sitio Puli sa Upper Carmen, Silver Creek, Fiesta Subdivision, Victor Subdivision. Lain nga hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, apektado sa usa ka oras ug dunga ang Castrin's vicinity og establishment sa Migoy's og Abrilio Furniture. Laing nga hugna sa pagkahapon, alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon. Apektado sa duha ka oras nga walay supply sa kuryente ang Assumption Village, Amaya Escape, Zone 9 Anahuan Bulwa og Makapaya Kanituan. Laing nga hugna alas 5 sa buntag hangtod alas 5:30 sa buntag, iapektado niini ang Sentro Punan Bulaw, West Field oga Bloomingdale Subdivision. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang hidugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Clendro Heda being mabilin nga dunay mga gapaluyo o gasuporta sa mga gagmay nga gapahigayon o illegal nga pagmina sa mga kabukiran. Mato ni mabilin nga ang mga makwausab sa mga gapamgamina paliton usab sa maong sa mga gapaluyon ini nga dagkong tawo.
3: John, kaning mga gagmay nga minamina sa atong kasubaan, sa atong mga areas, dili may mutuo nga wala na sila'y mga dagko nga gasuporta, no? Nay mga buyers sa kuan, sa mga ilang makuha diya sa atong kabukiran. Okay.
2: Ang pamahayag ni Clendro Heda Bing mabilin. Samtang gibutan ni Senator Ping Lacson nga wala sa Senate Impeachment Court ang desisyon kung ablihan o dili ang nil ko na silyadong BIR box nga kabahin sa ebidensya sa House Prosecution Panel sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Lacson nga kinahanglan mangayo una ang House Prosecution o permit kang President Ferdinand Marcos Jr. aron ablihan ang maong box.
4: Yung usapin tungkol sa pag-unseal, pag-open noong ITR, yung green box, isa sa napagkasundo namin, huwag na ang kapensa ka, sabi nga ni Senator Chis Escudero, kasi siya yung lawyer doon sa grupo, walang ilinan. Wala kami business para magtago ng ebidensya o mag-safekeep ng ebidensya. Ebidensya, ipipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa.
5: Opo.
4: Iniwan sa amin yung box, ano gagawin namin doon? Korte kami. Kaya ang isang napagkasundo namin, isoli namin yun kasi unang-una, labag sa batas, hindi ang impeachment court, maski anong korte, ang mag-unseal noon. Kasi maliwanag sa National Internal Revenue Code, ano, Section 71, na isa lamang ang exception.
2: Ang pamahayag ni Senator Ping Lacson o karon sa itong Magnum News Hunter. Rela driver nagpatabang humang gikulata sa kaubang rela driver sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
6: Nagpakitabang usa ka pulisan ang usa ka motorila driver ginumada gigulata usab sa iyahang kaubana nga driver tang insidente nga nahitabo diha sa Guillermo Street barangay 38 ning atong syudad. 52 anyos nga biktima nga taga Kalakapan barangay Indahag ning atong syudad. Nagreklamo batok pa nining usa ka alias tata nagigabutyag nga rila driver nga napuyo sa Buena Oro barangay Makasandig ning syudad. Sa maong confrontation na nahitabo sa duruha ka mga driver nga miabot kini sa paraglalis una hangtod nga nagkasinumbagay ug gikabupyag sa maong biktima nga dunay bitbit nga gahait or gahi nga butang ang nasangpit nga suspeka. Rason na nga miatras kini apan sa wala damhang mihimo sa pagpangulata ang maong suspitado. Rason nga nakaangkon og bunog sa kalawasan ug dagway nini nga usa ka biktima atol sa baong gihimo no mihimo sa pagpangharas ug pagpangulata kining nasangpit nga suspeka. So napugan sa baong protektado ang nasangpit nga insidente nundan nga napadala dito sa police station Tukugona ang duha ni kabutyag nga posible nga adunay aso nga ipasaka patok pa rin usa ka suspitsado ikan sa reklamo sa biktima nga giharas kini o gituhan dunay dala nga kutsilyo ang nasangpit nga biktima o ang suspitsado o gikinisap ang nakadala o kahadlok nga to sa biktima kung mausab ang nasangpit nga insidente posibleng adunay mas grabe nga panghitabo. Sa maong kaso ipailanom kini ugang sa barangay Lupon sa barangay Makasandig, Dingatungo, siyudad, alang sa tukmang disposisyon na. Balitang ikan sa police station Tukugon, Krisi Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan sa palitaw servisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo sa sipal kong ilang mga konsumante, nga doon ay scheduled power interruption o mga adlawa, Holy Cinco ng Tuiga, Domingo. Sugod sa alas 7 sa buntag, hantod sa alas 4 sa hapon. Kinilang sa pag-facilitate sa conductor upgrading ang mga apektadong area, maong Upper Carmen, particular na sa Sitio Poli, Silver Creek, Phase 1 o Phase 2 Subdivision, Victor Subdivision, Castren sa vicinity, Assumption of Village, Zone 9, Anahon, Bulwa, Makapaya, Kanituan. Samtang lakip usab sa makasilatid sa pagkawala sa supply sa kuryente. Sulod sa 30 minutos ang kuno nga magsugod sa alas 5 sa buntag hantod sa alas 5:30 sa buntag ang ipunan sentro paingon sa Bulao, Westfield og Bloomingdale Subdivision. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

You've just heard the beautiful song Through the Years from Kenny Rogers. Nindot kayo nga awit Magno Friends. Usa kini ka love song nga nagpa-remind ka nato nga ang tinuod nga gugma dili lang makita sa mga espesyal nga okasyon kundili sa pagtinabangay, pagsinabdanay o pagpabilin nga magkauban through the years sa kalipay man o sa mga pagsulay sa kinabuhi. Now moving on with our evening date mga Magno Friends, gikan sa mga awit nga makapatandog sa inyong mga kasing-kasing. Ani ano usab ta sa usa ka portion sa atong Magnum Songs of the Heart program, ang mga pulong o mga pagbati na siguradong makapakuro, makapakilin, o usahay, makapahilak sa kalipay. Oo, Magno Friends, tears of joy. Kanang mga luha nga mutulo lang bitaw, dili tungod sa kasakit, kundi dili tungod kay na-overwhelm ka sa gugma. Salamat o kalipay nga lisod na ipahayag sa mga pulong. Sige na, sugdanan nato ang atong Tickles of the Heart kung pagilok sa mga kasing-kasing nga sobra kalaving. Dali ra gyud daw na kiligon. Tickle your hearts, mga Magnum Friends. Kung adunay tao nga imong madumduman sa matag awit nga imong madunggan, Magnum Friend, basin, dili na na coincidence ha. Ingon sila, gugma na gyud daw na. Tickle your heart. Nabay gikilig karon diha, nigilok ng mga kasing-kasing. Matud pa, usahay dili lang daw na ang lyrics sa kanta ang unang musulod sa imong huna-huna, Magnum Friends, kundili ang iyang nawong sa usa ka special na person karon. Tickle your heart. More heart tickles for you tonight para non-stop ang atong mga kilig karong gabi. Tickle your hearts. Usahay daw, Magnum Friends, ang pinaka-sweet na I love you. Dili na daw pinaagi sa chat or tawag, kundili sa pag-ingon na daw o ang pindiya ha? Or nikao na ba ka? Gitika ko heart, B. Tickle your heart. Nah, magbantay-bantay na daytaan ni karon mga Magnum Friends sa mga tao nga muingon nato og amping diha or nikao na ba ka. Anything nga gapakita og pagcare kun atiman kay basin na ana gyud na special nga pagbati nga gitago siyang kasing-kasing. Pero hinahinay lang pud ta Magnum Friends ha? Kay dili man sa tanan nga muingon og amping kay in love na dayon. This is Heart Tickles and Magnum Songs of the Heart. Hinaot na tagaan ninyo og chance nga kiligon ang inyo mga hearts, napakatawa nga hinaot ni gilok sa inyong mga kasing-kasing karong gabi una. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, dili nato itugot nga matulog ta nga bugat ang atong mga gibati labi na sa atong mga kasing-kasing. By the way mga Magnum Friends, kung gusto mo magpadala og mga messages about love, nga pagilok, pagkilig sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa inyong panguyaban pa lang, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook page para mabasa nato diri sa Magnum Songs of the Heart. Heart tickles because they say love is sweeter with a laughter. Meantime, my time is up mga Magnum Friends. Thank you kaayo sa inyong mga hearts nga naka-intune sa atong program karon. Daghang salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako karong gabi. Sa inyong mga song requests, special messages, o sa inyong aktibong pag-apil sa atong Heart Tickles. Thank you for making this Saturday evening nga mas malinawon, mas makalingaw, o mas puno sa gugma. Sige, bye-bye na ta mga Magnum Friends. And just a quick reminder that a true love story doesn't end with a perfect beginning. It grows stronger through patience, understanding, forgiveness, and choosing each other every single day. So if you have someone special in your life today, Magnum Friends, don't wait for that perfect moment to tell them how much they mean to you. Keep loving, keep caring, and keep making beautiful memories together. This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum Friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May galalang balita karong orasa. Giklaro ni DOLE Region 10 Regional Technical Director JB Basalio nga wala sila nagpagawas og mga solicitation letter gamit ang pangalan ni DOLE Region 10 Regional Director Attorney Geoffrey Suyao alang sa tabang sa mga apektado sa linog dinhi sa Mindanao. Matod ni Basalio nga gihimo lang kini alon sa pagpangilad labi na nga wala kini gitugot sa balaod ang pagpangayo og solicitation.
3: Sa atong mga provincial head, kaning atong head sa units, wala itay gi-issue, ana, wala itay gibuhat nga letter para sa solicitation. So, kita nagkuha, nag-tanaw nga, kani, nagibuhat isa sa kuan, kaning mga binuang, katuyuan. Nakuha ito kay ngalan yun ni Director Suyao ang kuan, ang solicitation. Mua-mua itong nakita ang lugar. But, of course, atong na-istorya si kuan, si Director Suyao, wala ito, wala dilika ito sa electronic signature lang siguro.
2: Ang pamahayag ni DOLE Region 10 Regional Technical Director JV Basalio. Samtang planong una i-atubang sa House Prosecution Panel ang duha ka testigo gikan sa NBI o ang House Executive Security Personnel sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni House Prosecutor o Congressman Joel Chua nga motisigo sila kalabot sa pagpangbahada sa gobyerno.
4: Well, magiging present po kami dahil naniniwala naman po kami, kahit hindi naman po kami naka-assign sa iba, pero may mga insight po kami may co-contribute po dito. Dahil ito naman pong mga tinatalakay po natin dito sa impeachment court, ito'y dumaan sa masusing pag-aaral. Well, ang hinihiling po muna namin ay yung sa NBI, yung dalawang testigo sa NBI at isa po sa House, yung Executive Director po ng Legislative Security Personnel sa House. Dahil ang unang po nating article na tatalakayin ay yung patungkol po sa threat.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor o Congressman Joel Chua. O garan sa tong Magnoma Night Hunter, DOLE Mipig Konadole Mipaygayon sa Bamboo Furniture Skills Training sa mga higaunon. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Mipaygayon sa Bamboo Furniture Skills Training ang botan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 gato sa Osaka Lungsod. O sa lungsod sa Klaberia, Misamis Oriental, kini ang usa sa mga proyekto sa nasangpit nga buhatan aron sa pagkapa-improve sa mga kigsunan, mga benepisyaryo nga naa sa nasangpit nga lungsod, labi na ang Lanise Higaunon Tribal Association kun lahita to ubos sa mga project nga alima kun assistance to the nomad communities pinaagi sa multiple agencies ug mga partners kansang kami tunol ug skills training ngadto sa mga higaunon nga mga benepisyaryo ang nasangpit nga botana nundana nga malapuson nga naglampus ang nasangpit nga mga benepisyaryo sa gikabutyag nga handicraft bamboo furniture training nga lakip na sa dini ang livelihood enterprises ug sa paong kantidad nga 500,000 livelihood grant ang gi-provide usab sa nasangpit nga botana ngadto sa mga salahita nga association na di nagip na ang materials, tools, equipment nga nga ilahang gikinahanglanon sa paggama sa bamboo furniture production na ug ang skills training nga gikandapt nga tumiaging bulan na sa April hantod sa bulan sa Hunyo nga mas mapa-equip ang mga beneficiaryo sa ilahang technical knowledge, practical nga competences ug ilahang gikinahanglanon labi na sa pag-produce ug mas likalidad nga bamboo furnitures nga mga produkto gikan sa ilahang mga o gikan sa ginama sa produkto sa kawayan na doon na po'y 25 ka mga membro sa baong carpentry experience ug enhance skills in bamboo craftsmanship ug dunay second year implementation sa mga project alima nga gini ang pagpalambo ug pagpatubo sa maong mga bamboo mga tanom aron pud nga mas ma-expand ug mas budagan pa ang ilang mga produkto ilang paggamiton na pinagi sa maong kawayan na. Balita gikan sa Dolly Region 10 kini si Magdumantar 19 na mencho kabaktulan sa balita og serbisyo magdumadyo.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay ba sa palko ang ilang mga konsumante? Nga doon ay ipaygayon nga scheduled power interruption karong adlawa, Hulyo 5 ng tuiga, Domingo, sugod sa alas 7 sa buntag, hantod sa alas 4 sa hapon. Kini lang sa pag-facilitate sa conductor upgrading, ang maapektadong area, mao ang Upper Carmen, particular na sa Sitio Puli, Silver Creek Phase 1 o Phase 2 Subdivision, Victor Subdivision, Cast Trends Vicinity, Assumption Village, Zone 9, Anhawan, Bulwa, Makapaya, Kanituan, samtang lagay pusab sa makasinatid sa pagkawala sa supply sa kuryente. Sulod sa 30 minutos nga magsugod sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 5.30 sa buntag, ang ipunan sentro paingon sa Bulaw, Westfield o Bloomingdale Subdivision. Mga igalang debate ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igalama yung adlaw sa tanan. Welcome to ating atong programa. Buntag na Pilipinas. Sa ato mga suki na ito, labi na ito na sa Sita Kabarangay. Dagbayan sa Kenduro, Misami, sa Oriental. Bukinon, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Dinote, Osami, sa Iligan. Tanaw ito pagsibya, Karabundaga. May buntag sa ato tanan diag. Welcome sa atong programang Buntag na Pilipinas. Kumusta man ang atong kinabuhi diya, mga maninay, mga maninoy? Kumusta man ang atong kapanikaisikay, mga maninoy? Kamas na muntan niya kay buntang na mga maninoy! Ano, kumusta man, kumusta man, kumusta man, kumusta man? Wadwad lang ta kanunay ha, wadwad lang ta kanunay. Labi na sa itong mga higala na ito, nga na sila mga tagsa-tagsa kapanimalay. Alam ayong buntag sa tanan. Welcome, welcome ta sa itong programa. Inaot kita, may kanan, nagamos mo yung panglawas, sining at lawa. May lakas ni Prano magkapaginabuhi, kasa magkapagpahingon. Sige, maayong buntag. Kumusta mo mga amigos, mga amigas na to niya? Wadwad tanin ni may galang sa iyo sa kabutago na. Kamas na, kamas na, kamas na, kamas na, kamas na. Kamas na ito mga maninay o mga maninoy. Mata na mo kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa tanan po na ito, mga nasa lang mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay karoon na. Mayong buntag ning Adlan Domingo, Pizza 5 yun. Pizza 5 bulan may gala sa Kiribang Hulyo tuig 2026. May buntag sa ato tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Dito baglangan may gala sa atong paraguban sa atong programang Karabutaga. May gala Buntag na Pilipinas. Abag ta may gala sa atong mga nagkong uluan sa mga balita Karabutaga. Unang ta may gala mga nagkong uluan sa mga balita. May gala balita ta, balita, balita, magigson, balita, balita, may gala nga lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balita lokal ta, giingon magigson nga. Kapulisan, may gala. Nagingon, may gala. May pasabot sa mga hinterland barangay sa sunod nga illegal magigson ng kalihukan. Labi na may gala nga. Pinadili ngayon, labi na ka rin mga pagminamina, mga suki, tigwinaw nga iligal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtan, huwag ka mga balita ta, mga igsoon, nagko mga balita. Balita ta, may gala balita, balita, mga igsoon, balita, balita, lokal. Gingon sa mga igsoon, di mo minus 10,000 ka mga tao. Ang naservisyuhan, may gala kagapong adlawa sa People's Day. Sa amahan sa nagbayan, nga si Mayor Orlando Clarixoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tantang papangatang mga igsog, mga tubil nga to sa mga driver, labi na sa mga taksi. Matod pa, ipagayon sa karong adlaw, nunot may gala sa adlaw na tawan, sa may gala sa mayor, may gala, nga si Mayor Clarixoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O karon sa to mga balita, mga igsoon, balita, balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, giingon sa ato mga balitang nasyonal, Attorney Claire Castro, grabing kapungot kasuko sa mga Pilipino sa Vancouver. Matod pa niya ng mga bastos ng klase ng pagkatao. Human nga mag-vlog lang matod pa sila na Attorney Claire Castro, giduulan may gala sa mga Pinoy dito sa Vancouver. Gisingitaan mga igsoon nga bagagdagway si Attorney Claire Castro, gisingitaan mga gala pagyod nga pangit.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas.
2: Grabe po ni mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Oy, ayaw sa inyong inaasya, Atty. Claire Castro. Di man po ito, maayaw inyong gibuhat. Gilakagag man ninyo, gisundayaan mo si Claire Castro, gisingkitaan man ninyo. Magnanakaw. Sabihin mo sa amo mo, mag-resign na siya. Pangit pag yun daw ko daw, matod pa nila, pangit daw sa Atty. Claire. Sure mo nga pangit yun? Mag-sure ba?
1: Buntag na Pilipinas.
2: Santa ang gigong saan mag-aigson. Ga-impeachment trial ni BP Sara, magsugod na og mga adlawa. So, katong mga gustong maminaw, aminaw lang taong ma, magnumradyo. Minaw ta kay para mag-aigson, makasubaybay taon sa may dangatan, may gala sa palad, mag-aigson sa politika sa Vice Presidente. Di ba? Pero dili pa na insigidang malisisyonan. Trial pa man. Magsinigiya pa na silaglalis dito mag-aigson sa ila mismong trial. Magsinigiya pa na silag pangutana, sinigiya pa silag pagawa sa ilang mga ebidensya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dili pa magsuot sila o kato mga halandon kay sila. Dili pa. Dili pa na maukaroon, taon-taon pa ni Mahitaw. Abtan pa siguro mga 9 to 8 months ni. Di ba? So, dili pa na sila magsuot. May galangan muna sila magigsuon o butasyo naman to. Dili pa, trial pa na eh. Magpakitaay pa silang gilas, may galak kasi may laki gin nila. Diba? Magpakitaay pa silang ebidensya. Di na to na makita ang magigso. Namot ka ning box ka. Unsa ba kay dangatan aning box ka, may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Silang kaya to na magigsoon ngayon isgutan sa mga sukit ni Kaminaw. Samtang sa tumalitang internasyonal. Kikong saan may gala sa mga balitang internasyonal. Ukraine, nakasinati na saan pagpangatake sa Russia. Sos, grabe. Pipila nila magigsoon ka mga oil terminal na nga igo saan may gala karong mga panahon na. Grabe sa kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa nung mga balita at balita-balitang sports. Sa ato balitang sports karong mga panahon na. James Yap, nagkomento magigsoon sa kapildian sa Team Gilas. Apan matod pa niya nga kaniad to, dili maguno may gala nga sila ang kakapildi. Oo, so di maguno sila may ang kakapildi. Nagiingon maapildi, tarak-tarak mo sila kaniad to. Kada ba gib? Iayaw sila may gala o latos. Pero karon may gala, aw, medyo nindot kay overtime game mga gala. Now, auto magigsoon, no? Ang Ukraine missile may igo dito sa Russia. Oo. Baliktad ay mga gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bato na kung uluan magigas mga balita dito sa Magnum Land Delgado sa ta. Kasi na kung uluan mga balita karon magigsoon sa Magnum Center. Diliyon sa natos Magnum Land Delgado. Gikan may gala sa Magnum Center, ha? Alas 4.18. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President Nona, itong mga top stories ni buntag na karoon nga pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Dito karoon sa itong Magnum National kay Malacanang, gipamugos karoon na pinakamaayong higayon ni Vice ko na gipamugos na pinakamaayong higayon ni Vice President Sara Duterte nga buto nga sa impeachment trial aron mapamatud-an nga wala kini gitago Magnum President. Labi na nga ugwang adlaw naging Magnum President ang ipagayong impeachment trial ni Magnum President. Dili po ta kay ang kampo ni Vice President Sara Duterte gisiguro sab nga dili sila mahimong rason sa pagkalangan sa impeachment trial ugmang adlaw Magnum President o sa musulod pa Magnum President. Dari po sa itong Magnum International kay Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran, nagbahad batok sa bisan unsang tanong pag-atake sa ilang nasod. Dari po kay U.S. kung si U.S. President Donald Trump na mahayag karon nga ang komunismo usa ka mortal nga hulga sa kagawasan sa Amerika. Dari po sa itong Magnum Business kay upper middle income status sa nasod walay epekto sa mga ordinaryong Pilipino. Dili po kay hindi misiguro nga mapatuman ang mga estratehikong lakang aron mas maayo ang panginabuyan sa mga Pilipino ilabi na sa mga maguma o mananagat sa nasod. Dili po sa itong Magnum Sports Magnum Presid kay CP19 Mr. Alex Iyala subling nakabog na uglahing kasaysayan human makasunod sa round of 16 sa Wimbledon Championship. Kinihuman lagi pilihan niya ang world number 3 Magnum Presid nga si kanilagin si na
2: Sina?
3: Oh, kanila gisi ko world number 3 Magnum First Seed nga si defending champion siya Magnum First Seed nga world number 3 nga si Iga Swatik Magnum First Seed. O ga ika-atbang usab ni Iala Magnum First Seed kasunod ang world number 17 nga si Jasmina Pauline sa round of 16 na ni Magnum First Seed. Oh, mo na Magnum First Seed no. O ga sa laing sports sa takay duha ka pala pa, kun duha ka palarong pamatsa stand out makadugang sa Team Philippines nga musalmot sa 4th Youth Olympic Game sa Senegal Magnum First Seed. Mo na to mga nagunang balita karon nga may pagatangan sa tunga suki si Paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundang na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Gikan may gala sa lokasyon Magnum Lani. Kumusta sa natong palibot sa gawas? Muhulag wa isa tas gawas be. Maki ili-ili isa tas gawas. Maki balita sa tas gawas mga maninay. May kumusta sa natong maglagway sa gawas sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter. Magnum Hunter. Okay. Isa ha, kaya to sa i-plaster ni. Bilagway siya ta. Magnum Hunter Kia, kaya to sa i-check. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Kia Amilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum Hunter Kia, alas to ay nang pagulagulis ako sa panahon ko nga buntaga. Walang ang kabalakaan, di ganyan man wala man kita po nakas ng tiis mga pagtataliti at makapod mga sinyalis po di ang posibili nga maulan. Nini nga mga oras sa ganyan man ko ito nga hanggar doon nga kawanangan. Medyo minas na patingit po ng mga bitoon. Nini nga mga oras sa ako isgulan po ng sitwasyon sa palibot. Labi na sa mga nangaagian nga dalan diri sa maya, lapasan padalong diri sa maya si Imrek o Osmeña area. Medyo mingo pa. O gabi pinapalamang po ang mga sakyanan at tatabantayan ng gadagan nini nga mga oras sa ito. Ito ang pagulagulis ako sa panahon. O sitwasyon sa palibot, ganyan sa kasyon sa may simrek to Osmanianing at ang syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Belenosa. At ang oras ganoon, alas 4.22. Katawa pa ng mata niya, mata na mo kay buntag na. Di ito maglangay, magkala pag-asa sa tayo, putante kay pag-asa. Standby lang mga maninay na to. Standby sa basa, ito isigutan na nagbitan ng kanabutan ka din sa ito panag-uman. Standby kay ugmang adlaw na gid magigsoon ang impeachment trial. So, minaw lang mo sa Magnum Radio kay maminaw sa tas mga abogado, mga mag-iita na ni ugma. Kay, siyempre, di na to makita may galang mga abogado nga mga mainglaki sa gid sila. Oh. Kabalo sa gid sila nga dipinsan o baka kabalo gid sila. Nga kini bang mapanubag no ang vice presidente now maminaw lang ta oo maminaw lang ta lami paminaw ni kay basta gani inani gani mga igala lantugi man eh lantugi ba kinsa kay may laki mga igala sa paglantugi di ba so dini nato makita magigsoon ang gitawag nato may galang nga mga banggiitan na rin nga mga abogado di ba pagpresentar mga igsoon sa ilang depensa pagpresentar mga igsoon sa pagprosecute sa dini VP Sara. Diba? So, morning nindot. Maminaw lang ta nila kung unsa ilang dipinsa pod. Diba? Kay, siyempre, dipinsahan, magiging lang vice presidente. O, pero siyempre, kung prosecute po pikas, eh, prosecute po nila nga tinuli, oh. Mauni ang nalapas, nalatid, mga ikala sa balaod, nga under sa mauni, muna. O, dipinsa po pikas nga, nili. Kay, ang confidential pan, nalatid sa balaod, kana, atong tanaon. Diba? Mas tindot paminaw na may gala. Lupad sa ta, dinis atas ng Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: AJ Suniga, may buntag niya. AJ Suniga. Hello, AJ. Good morning. Hello, Sir AJ. Suniga, may buntag. Balik ka talaga unya totoo. May gala si AJ Suniga. Alas 4.
4: Please, we're typhoon. May international name na si Bavi. Nasakag talaga siya ang 2,700 kilometers east of Eastern Visayas. O base sa atong forecast track. Kasi siya musulod sa atong Philippine Air Force Facility. between Tuesday hangtod sa Wednesday. Pero gilaw man siyang paingon diri sa may Taiwan area o magpa mumbira niya kining southwest monsoon diri sa ato sa Pilipinas for the next week. So pagkakaroon mo, localized thunderstorm ako sa labi, karong adlaw diri sa Northern Mindanao o mabiling dapit sa Mindanao. Respect na ito kining mga patak-patak kapag ulan, kita sa nalagdog, pabilit sa hapon sa gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Doon ay hindi nagpasakal ng hangin, magagigyan sa amihan ng silangan, sa amihan ng pampang direksyon, dili sa Northern Mindanao, sa itong alakalagatan, kapsay, nandun sa kasarangan ang pagbalot. At ang temperature range karang adlaw, posibleng maabot sa 25-31 degrees Celsius. Atong sunrise mo niya alas 5:28 sa buntag. Samtang atong sunset mo niya alas 6:04 sa gabi. Atong Philippine Satellite Type, alas 4:26 sa buntag. O sa buntag sa Rio Cipag Asa, mulugod sa Salvador City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
2: Salamat EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Mga tumagal lang ito, Pag-asa. Alas 4:26 na atong oras. Bulyan atas mga reports, mga kauban, atas gawas. Sula atas Magnum Hunter. Dili sa Tamaygala sa report ni Magnum Hunter Mincho. Unaon Tamaygala si Magnum Hunter Mincho ka magtulan. Alas 4:26. Katuwa pa ng mata niya. Mata na mo niya kay buntag na. Dami ko nung kayo ihigup-higup o sabaw karon, no? Sabaw-sabaw ba? No, sabaw-sabaw lang sa karon. Basta wala pa'y sapi, sabaw-sabaw lang sa...
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sabaw-sabaw lang sa ta, sabaw-sabaw, higup-higup lang sa tagsabaw karon. Mga hangover ba? Gikan magkuhan, gikan maghalaog, tagay. Ah, labi kayo ihigup-higup o sabaw karon, no? Sabaw-sabaw lang sa ta, higup-higup o sabaw, higup-higup. May pinaka-nindot kay karong adlaw, sabaw-sabaw lang sa... Higup-higup o sabaw. Sabaw sa lauyas baka ka. Kalami. Alas 4:27 na may galang atong oras. Dini may galang sa ato managuban sa itong ambong rama. Karang butang ka, butang naman ni Minas. Dini sa ito may galang sa motor. Kay gikawat na kuno ang motorsiklo. Aga. Basic na report, Magnum Hunter. Magnum Hunter, Jean Luna. Kay matod pa na ako na yung motor. Nawa ako na motor gikawat. Yan itali, Dawato tayo report. Sa balitaong servisyo na si Magnum 1234, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ikaw ata ng motorsiklo, musa ka delivery rider. Samtang kini nag-deliver pagkaon din sa may barangay kamaman aning syudad. Nailang nga biktima nga si Peter o kasamtang ang membro sa usa ka food delivery rider din iso dakbayan. Giingulan niya na drop off kini o pagkaon sa mga barangay o gagituyo ni ini ang pagbilin siya nga motorsiklo tungod kay sudlonon niya gamay ang dalan magduma first aid siya halugay nga adtuan. Bukod siya ka magduma first aid, iyahan nga gisiguro gyud gibadala niya ang pagkaon aron ma-deliver gilayon tungod kay aduna man ni sa oras pud ni ginaapas apa natingala ang biktima kay nawala na hinuon ang iyang motor. Pula nga XRM giingon nga gikawat ang maong nga motor tungod kay nalimtan sa driver o gakuha ang yabi magduma first aid kibali nakatangag pa diay magduma first aid ang iyang yabi kay nagtuo pud siya magduma first aid kay duol na pud sa iyang deliveran. Yeah, medyo na dugay gyud no pila ka minuto gyud bag diba free seat tukod kay sudlonon nya adto na pud siya tuyo pud no sa sunod ga bahin magduba free seat ya tukod pud lugar ni adto dugay gyud kayo magduba free seat niya gilayon pud nga nabalikan ang maupo nga motorsiklo apan sa pagbalik niya na kurat na lang gitawon siya magduba first aid tugod po lagi kay wa na rito sa ihalugan nga giparkingan ang yahapo nga XRM 125 putya ka magduba first aid nga nahatagan gud niya puro oportunidad ang suspect og ihagid kini nga gi yapong giangkon magduba first aid no ang ihalugan nga gihimok pud lugar nga nagudya tugod po lagi sa yapong pagbilin pod sa iya nga yawi kay lagi sa liga lagi siya magduba first aid pag drop off dito tungod po lagi kay daghan mamanggod pod siya gihimok magduba first aid sama sa pagpasukli. Istorya pa po sila po sa customer. Marag nawala siya sa yung una-una magduma first aid ba nga naa siya gibilin ng motor nga nakatangag ang ihapong nga yabi. O gagali magduma first aid dito po sa area. Medyo mingaw man po. Drason nga wagit po ay nakatumbok po no. Kung kinsa baka na mayungan baka nila. Taga dito na baka. Sa baka description. Hini pong dagway. Hini pong
5: kutan po nga suspect siya, doon na tinipa biling gawas, no, wapag yun, nakitigi hapon karo ng maong suspect, wag diba, proceed, legiting nga po, ni ini po nga biktima, nga unta po, no, nga makita, agad ang naiskutan po lugar nga, motorsiklo ko panangitan magduba first aid nga doon ibaligya po sa marketplace bisan hasa baka nga mga Facebook page magduba first aid nga walay kompleto nga mga papeles eh pulang XRM so gilayon kini nga i-report po dubag-duba first aid sa kapulisan kay basin usa kini no sa kini lugar nga gikawat nga motorsiklo dina sa may barangay Kamamanan para sa mutag na Pilipinas kini si Magdom Harry 24 Ginuna sa bitaw og serbisyo magbrajo.
2: Bato sa Magda Banter Gino, dito sa report ni Magda Banter Kia Villanusa. Kaya baton pa Lula, napakita pa ko ba, nabiktima ko na sa budol-budol. Na may pagkabudol Lula oh. Sa balita og servisyo na si Magda Banter. Magda Banter 23. Magda Banter Kia Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Igo na lang nga taon nga may report kini nga usa ka lolang adto sa mga pulis magdawang first aid duman matod pa kini nga gituhan nga na biktima ani magitawag nga kani nga budol-budol samtang nga na merkado kini sa Maya Kugon Market ning atong syudad giingon nga ang mao nga lola pud magdawang first aid mi sumbong adto sa mga pulis ngadto na matod pa ni duol kani nga usa ka lalaki o gamingon nga kaning magpakita kuno magpatabang lagi unta nga mamalit lagi og kaning mga materials pud magdawang first aid so kani si lola pud well bitbit niya iya nga mga panalito tungod lagi kaya medyo approachable po na nga kaninga naiskutan po nga lola o niya maraga maayagin po na nga pagtagad aning nga naiskutan git po nga lalaki nga nagpatuo nga kaning nagpatabang po siya magduma proceed nito po ni, siya nga to sa nasang fit po nga lalaki magduma proceed o na niini nagpakita matutpaan nga katong nga lalaki o ga kaninga binandol nga kwarta nga gisulod sa bag nga to sa Osaka lola o niya sa niya nga kaninga medyo nagkaayo na ilang pag-istoryaan ni magduma proceed may offer okay. Nga hawiran ang bag ni Lola wala kay para lagi ko no nga dili mabugatan pod magduma first aid so diya nga medyo nalingat pod kini nga si Lola pod kay wala pod siya nakabantay pod mga astong lalaki kahit matod pa nga nawala ang naisipitan doon pod nga lalaki bit-bit ang iyang bag pod magduma first aid nga doon ay sulod ka cash uga mga dokumento o mga IDs po niya, lakip na ang kanina mga importante nga mga gamit. Taliwala pa man, ipaningkamutan din tawon ni nga o sa kalula, nga pangitaon katong lalaki yun po nga nagkikistorya kaniya nga naguban-uban sa iya sa umuwo po nga panahon po magduma proceed. Wala na niya nakita ang nasangpit po nga lalaki o ga dala na niini ang iyang mga bag, kung iyang bag kung din na isulod din nga cash nga maabot nga to sa kapig o sa kalibo ka pesos nga gamitan ng tanin lula sa iyang nga pagpamalingki po magduma proceed. So, in taon, kuyo iyang abagan ini nga si Lola tungod kay katong iya nga nakuha maragiha pa ning maragpahalipay bitaw sa mga senior citizen pud magduma proceed apan wala na gid niya nakita ang naisgitan gid pud ni lalaki may rason nga tama na lang gid in town kini patala sa mga pulis aron nga ma kuna aron nga maila uga ma-identify matumbok ang katong suspect nga nagapakaron ingnon nga kani nga magpatabang lagi unta pero gituhan nga miyembro ani nga gitawag pud nga gapangilad o gapangabudol sa mga tao nga palit og mga magsuroy diha sa Maya Kugon Market. Ini nga tura among insidente. Gi-refer usab diha sa may kapulisan sa Police Station Tukugon aron nga matagan og atong investigasyon og adugang investigasyon aron pud nga masutang kailanan niini nga mga suspect nga hiligit pud nga mangbiktima magdo-proceed.
2: Sa ni ang kwarta niya ganang papel?
3: Ang binandol ang makita ni Lola magdo-proceed mga binandol nga kwarta.

0: ako sa bit-bit sa mong gamit labi, kipara diri ka mabugatan, diri ka maglisod o baklay. So, kanya si Lola in taon, niya pong ipadala lagi magnuma first aid case niya po, labi si po siya ring-ilingi kung asa may maayon. Ha, kay para gid po nga, makatabang gid siya ato nga, naisitan gid po nga lalaki. So, diya nga medyo nalingat na si Lola magnuma first aid, wala na diya siyang tapad ang katong lalaki. Gabit-bit na iha nga ba, ganda na i-cash niya, iyang cellphone, o nga mga IDs po. So, si Lola niya, kabalo ba yung kadira sa kukun? Grabe gid karagan ng tao, sigur-sigur, mga mamalitay, mga mamaligyaay, kani nga mga RTA, so magasagol-sagol na mga tao. So si Lola yung taon, medyo tungkol kay halap-halap na po din siya gamay. Direct na kayo niya, direct tayo niya ma-identify kung kinsa o sa dagway at itong iya nga, itong nalaki nga niya doon po siya magnama for seed. Muna so nga, bisang taman, ipangita niya, kung nag-isuloy niya pangita, pag-aribot-ibot sa area niya sa mga kugon, wala naging niya nakita ang maong lalaki. O nadala naging po kinig iyang mga cellphone o mga importante nga mga dokumento, mga cash po niya, nga nasulod sa iyang bag. So, kini si Lola, imbis nga katong iyang kwarta pang merkado ang tato niya mag-dumpaisit, pamalit ang tanya siguro gamay nga gulat, gamay nga ani or isa baka pang panihapon po nung mga proceed, nahanaw na tungod lagi nini nga mga mapahimuslanon yun po nga mga klase sa tao po mag nung proceed.
1: So pila nagwa ang Lula?
0: Kapin na sa kalibo mag nung proceed kayo si Lula po.
1: Magigidot yung Lula ba?
0: Mga nang mga panarilisan sa pension mag nung proceed ba? Nga kaning ilang binulan bitaw nga pension, ano bitaw? Oh. So kaning taon si Lula kay...
1: Malit na tambalin taon?
0: Lagi ang tatawag mga tambal, baka niyong mga maintenance, iba ba, yung nakasagara, baka senior citizen na niya. Kaya lagi mga, kaya mga mapahimuslanan niyong mga tao mag-dumpresent, kindirin na sila mo ila kung senior citizen ba nila nga gibiktima or kaning nga digalisod ba sa taas na kinabuhi. Kaya para sa ila ha, once nga nanay mo kagat sa ila, bitong mga taras na mag-dumpresent, sila mo na doon na ila nga pahimuslan o gakawatan po o gakwarta. So, kaya si Lola, huyoy na lang yung tao ng abaga nga may report niya to sa mga polis nga gigawatan lagi siya at the same time, pura ginahulog nga giilad to lagi siya kay gigaprosh siya sa maayo nga pamaagi pero ang tumunggay at to kawat niya ay mag-dumpersi.
1: So, dapat yun di mag-istorya, basta na nga ni magdol-dol siya mga dinimo kay ilaay yun pag-istorya kay masulot yung kasbulo sana.
0: Yeah, yun. So, mataga, kanibito ang mag-istorya-istorya, bitaw sa imo kay marag maayo kay kaning approach ba, marag kaniya, pasapod, gadurahan po bitaw kayo kan nga, nga na magpakita man doon kayo kwarta, nga first pa ninyo nga kita, first pa ninyo nga ila, o ga kaning manon nga, magpatabang nga mangita o ga materialis, nga din, magin mo kailan yung isa pa, nganong kang lula magin siya mangita o, ay, I mean, magpatabang nga mangita o ga kaning mga materialis po magpapresin nga. Pain tawoy hanaw ana nga tigulang food sa pag ana mga construction materials food so ano yan sa motive palang daan sa pamaagi pa lang sa pag-approach braga katudahan na gyud so mas maayo nga kung kani man ganito mga lola do dili man to ginatanan ginatugot nila na pero mas maayo nga kung maglakaw-lakaw magaling atong mga lola o mga lolo nga mga senior citizen na mas maayo nga do na gyud sila iguyo garon pod nga dili sila ingon nga dali nga mailat o ga matambagan gyud sila nga dili na magkikistorya anang mga tao nga kadudahan pod magdepresi.
1: Sige, daghang salamat sa Water Report Magnum Water Key Abilianusa. Gikan may kalasa sa iyong lokasyon na karong buntaga.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mula gina nga pagnaga ni magigdoy sa istorya sa inyo nga dodoy. Do kadang nanay. Nay kadang magpatabang ko ni mo dai big bag upo manggugod ni sa Cagayan de Oro. Bag-o sa imong bahak. Nay kadang mamalit ko kuan ba? Dagay ko kwarta na yo. Oh, dollar mo gud niya, gikan mo siya na down niya. Gusto na ko ding ipailisan ba kapuyan ko agtog bangko, kapuyan ko asa paingon. Wa ko kabalo asa ang pagpailis ani dapit dire. Pwede ikaw na lang ani nay pila kay 5,000 niya, taga-taga guan kuan kanang 200 Canadian dollar or US dollar. Oh, nara na oh, so sige pagtan-aw gyud 261 naman karon agoy. Unya 5,000 lagi pangayo agoy. Kwarta na ni. Ayog pailad kay grabe mangingilad basta musulod na kas bulusan magigtubay kag istorya daog ka tunga. Mama na style mo ingon nga di ko taga diri. Asa dapit ang kuan gani diri nay? Kuan ba ang asa gid dapit diri ang kugon gani? A kugon? Asa ko masakay para kugon? Ana man tirada di mo ko taga diri gud. Bago ko nakaabot gi kag abroad. Hilason. Hilason. Ba, so tubay kag istorya. Matubay kag istorya mo ngin kag aw. Kuan lang kanang taga kuan mong gugba. Na ako daga kwarta dala ba? Pwede i kuan sa ni ikaw lang.

0: ipasinsilyo ani. Kasi naiimong gamay lang di, bisag 3,000 lang, na ako'y $300 dere. $300 mo, kuha naman ko na, maabot na naging siguro nagbanga, maunin nga kantidan. Di ba? So, siyempre ikaw, nakay 3,000 di, hatag sa mnimo, kay gibanabana ni mo ang $300, dako-dako mangin sab. Di ba? So, una-una ni mo, eh, mga 16,000, sa okay na ni. Bugti sa 3,000 lang. Abay, pagkailan ni mo sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaya magpailan kay basta gani mo tubay kay mo istorya ng ano mag-uban-uban man kag mo kaila. Mahipno magugana, ihipno ka ba? No? Kita duulan tas mga mangingilad. Wa man sa ilad nato kay wa magita sensilyo 20 pesos ra mga ning kwarta sa bulsa. Di ba? Duol mangingilad no sumay makuha nimo. Napay cellphone nga buak, wa gid ka, wa gid kay magtanaw sus. Naginuto itong cellphone nga buwak mga screen. Niya mo dagway lang daan, may kwarta. 30 pesos rin na sa bulsa, pangpalit ng kape.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Why, madaw-daw magila mangingilad na to. So, matay sapi, pinapagtanaw ka, di alahas oh. Turaw na na yun, di alahas oh. Mahalon kay kalahas. Duh, grabe oh. Kinis na na yun, tanawa rin mga tundo na na yun, puno kay sa alahas oh. Tanawa yung liog, tiyos. Grabe kay mga alahas na na yun. Sundan tani mi. Adiha na. Di ba? Basta gani maginlaw-kinlak gani ang imo mga kani mo mga kamot, imo mga liog. Maginlaw-kinlaw gani na, sunod-sunuron gyud ang kas mga mangingilad. Ila gyud kang i-try o basig mailad pa res nanay gibungaw na ba ni wala pa ni gibungaw. Kay matik istorya gani ka. Sureable na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dari sa tanim Magnum Hunter Risa Cross. Ato sa luparan magkala si Magnum Hunter Risa Cross. May kala sa iyang report. Og Magnum Hunter Mincho Kawaktulan. Alas 4.41 na magkala itong oras. Oo. Oo, kana. Kana siya, kana. 5 ka PDL. May graduar ko no sa ALS. B? Tanao na to. Ay sa A? Sige. Ato sang liliyon may gala. Si Magnum Hunter Risa Cross. Kay lima daw kuno may gala ka lima ka kinibang PDL. Oo. Belo paran sa nato ni kasi tataw-taw na standby lang mo ha. Plaster sa nato tataw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ang sabi ay kabalo ba mo unsa kay kagulan karon sa mga estudyante? Ang ilang kagulan sa mga estudyante karon pag mata nila karong buntag? Unsa ilang kagulan? Kay Lunes sa San Ugma.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kapoy kay kanin Domingo ba basta paghapon na bitos Domingo mga alas 4 na sa hapon? Kapoy kayo Domingo, amot ngano ka ni? Pero Bernes sa hapon, ah, grabe kay kalagsik kay ka. Estudyante pa ka, isos. Grabe, murag yung kakaiwig-iwig yung kasakalipay, may gala basta Birnes sa hapon. Ala, Birnes na ganis alas 5 sa hapon. Ah, lami yung kayo mong paminaw basta estudyante. Pero pag Domingo na ganis alas 5 sa hapon, hashtag kaluya ka kasi mong lawas. Oy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Makaluya gina ining kuano? Makaluya gina ining kuano? Makaluya gina ining kanabang Domingo sa hapon. Pag mag alas 5 na ganis sa hapon, ano ka nang aluya na imong lawas? Tapos magdumlani ganyan to. Di man kainigin siya kuwan yun sa pag-eskwila. Di man giniawat sa uban bitaw nga excited kay mag-Lunes. Siya mag-uol man daw siya pag-Domingo na ganis hapon, mag-uol na. Daw ba yung mga assignment ninyo nang abuhat na ninyo yung mga assignment kay kanina bang adlaw may gala nga Sabado, Domingo, maglakawa ar nabataan eh. At tuwa ay mas barkada, suroy-suroy. Uni assignment, wa na himo ah. Pag-abot sa Lunes, alito, kumbati, paspas, kay sigig pang-api yung assignment. Amit, naibon ni Amit. Pagkapiha tamit, abtad na. Sos grabe, lumbaan na yung kinapiha sa assignment kay Lunes na. Dito sa eskwilaan, may gala, kinapiha sa assignment. Kaya dili man, hindi mo mabuhat imong assignment pag-abot sa Sabado-Domingo. Kaya ang Sabado-Domingo, mag-exon, mas tamang estudyante, mga bata, lakaw yun ang ila, dula yun ang ila mismong abilidad. Talagsa nakakitak estudyante, may gala, mutul-tul yun sa ilang assignment panahon sa Sabado-Domingo. Lakaw ginang ila, dula ginang ila, basta adlaw nga sa Sabado Domingo. Gadget yun ang gadget, cellphone yun ang cellphone. Napag-abot sa Lunes, adito na. labad ng ulo may gala sa assignment. Kaya wa man, wa may nabungat sa Domingo. Sige na maglakawa. So, ugma na ito mag-assignment ani sa eskwilahan. Pagkabot sa isbuntag dito sa eskwilahan, ala, kinapiya sa assignment, linubaan ay mag-exod ng kopya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagansad na siro. Kaya itong ikapihan mga isuon og sakto ng mali. Ah, nakakaya na siro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lima ko ng kapidilo, migraduan ko ng sals. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Malampusong napahigayon ang alternative learning system kun ALS graduation and completion ceremony alang sa unom ka mga person deprived of liberty kun PDL sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP Taguluan. Human gipadayag sa mensahe ni Municipal Mayor Attorney Nadia Imano Ilipe pinagi sa iyang representante nga si Piso Manager Merly Imano ang pagdasig sa mga migraduar nga ipadayon ang pagbag-o sa ilang kinabuhi maningkamot o dili mga wad-an sa paglaom bisan sa ilang kahimtang sulod sa silda. Giraig usab ang mga ALS teachers sa ilang walay puas nga paghatag og edukasyon o giya sa mga PDL. Misalmot sa mga seremonya sila sa Taguluan DPD East and West Public Schools. Supervisor Dr. Imelda C. Imano, Municipal Jail Warden Cesar Paler, Poblasyon Barangay Captain Prince Umar Imano, ugingon man ang mga magtutudlo o guban pang mga bisita. Ang mga kalihukan nagpakita sa kamahinungdanon sa edukasyon isip sa mga rehabilitasyon sa bagong paglaom sa mga PDL. Balita na hipos gikan sa Taguluan na Information Office para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz, balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat magdumata rin sa Cruz. Alas 4:46 ang atong oras din may galang sa iyo sa Kabun Hagon. Ato sa tamay galang sa lugar para ito mag-report. Lupad sa tamay galang ikan may galang sa lokasyon ni Magnum Hunter Jean Luna. Stand by Magnum Kia Villarosa. Unaon sa natos Magnum Hunter Jean Luna. Kada ko na yung babae, ipagayin ko na magkaisoon ko ginakop kay na ako na may galang nagpataya babae, ipahigayon o illegal nga suerteres, aristado. Pataya na sa illegal sorteres. Secret number, mauni. Grabe ka ning numero ba? Kaya makita ka na to sa mga plate number. Halas, tayo na andritso. Grabe sa numero, gino. Chita report, Magnum Hunter 24. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa ginapahigayon nga illegal gasotra sa Magdoba Frenzy na isaro karon ang gusto ng bayuman kinimihimo sa pagpataya ni ining illegal gasotra sa diha mismo sumaya barangay Balubal ng ato nga syudad ang naisgutan nga babae mihimo matutakini siya pagpataya og sweatres sina sa mga barangay ug usahay pud Magdoba Frenzy muna og kini sa may barangay Agusan kay lagi duol na mo focusion Magdoba Frenzy ug dito matutpa aduna kini siya mga katahimo lugar nga mga kliyente nga gapa kaya pud Magdoba Frenzy do apan daw kurat sila tungod kay di man pud sila kadaog pud Magdoba Frenzy nga di ay apo nga gihimo nga pagpataya og Magdoba Frenzy illegal matud pa og gagali kining ni iskutan pud nga babayi gipahigayon ang gilayon pud og operasyon sa mga kapulisan giingon nga nakuha pud ang baloy 300 nga beta money gikan sa no sa iyang lugar nga posisyon nga dunay pa ilaing pang mga gamit ning pagpagayad sweldo ang na-recover gikan pud siya ang kaposisyon nanut anini ang iskutan pud nga babayi arestado na ning panahuna pud siya po nga gihimo pud no nga paglapas pud sa tong gambling law dinhi sa para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Jean Luna, sa bitawag serbisyo, Magbradyo.
0: Salamat Magnum Hunter, Jean Luna, ato tani Magnum Hunter, Kia Abilianusa. Kamatan pa may gala siyang report ni Magnum Hunter, Kia Abilianusa, karong butaga. Na ako no'y tawag may galang laki nag-atubang o kasong karnaping, aristado man taon-taon ko nagtago-tago. Grabing tinaguay, wag din kita, karon din kita na. Nagpanagay, nakita naman. Lupanan sa nato report, Magnum Hunter. Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Wala matutpangan ni Saler ang aking dugay na pagtugutago nini nga usaka gituohan nga nagatubang sa kaso nga karnaping pun magdumapresiduman kay kini nga nandakpas sa mga kaprisan gikan sa Police Station Tukugon sila nga pagapangita katungod kay giservant pagkini siya sa iyang warrant of arrest gingon nga mao nga lalaki suspect matutpasab susunod nga pagpangawat aga mga motor pero ito pa mga milabay nga mga tuig pun magdumapresid kaya human nga murag nakabantay siya nga murag gapangitaon na siya sa mga pulis paspas magkini siya nga nitago apa na bisan naman nga pinakatuig na ang nilabay po magdumapresid kaning warrant of arrest wala man siya expiration yun so nagto ang kaning naisang pitpod nga lalaki po magdumapresid nga luwas na kini siya o tungod kita to na siya nga tago-tago pero kay naglakalakoro po siya dili sa toa sa Kagina de Oro so man nga nakabantayan ko na nakasumod po sa mga kapulisan niya sa may police station Tukugon nga ang maong lalaki lagi spotted po or nakita po sa kalugar po magdumapresid paspas kini giatuan gyud sa kapulisan sa Police Station Tukugon ug gisikop ang maong lalaki aron gyud po mapapanubag kini sa iyang kaso dali wala pa man nga dugay na pud kini nga nagtugo-tago ug ang kaniya pang warrant of arrest na sa kaso nga kidnapping pod na serve pod nga to sa iya ug karon gibalog na karon sa pinagwarang maong lalaki aron pod nga kani atubangon na niya ang kani nga silo sing gipangimo pod nga mga pagpangawat pod kani adto dinhi nga tong ram maong lalaki nga balik ko rin sa binangguan niya sa mga police station Tukugon o gitakda kini nga i-turn over nga ito sa korte alang sa tukmang disposisyon. Balita agikan sa Police Station Tukugon para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdumante ko na Triki Abilinosa sa balita og servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magdumante Triki Abilinosa. Alas 4.51 na maglatong oras. So, wala pa na mata. Mata na mo kay buntag na mga suki. Ani ara mani. Ani ara mani. Ani ara tag 5 na lang. Wala na tag 5 karon no. Ang baligya ba wala na tag 5. Ani adto na tag 5 tapok. Klase klase lagi pero karon wala na tag 5, tag 20 na lang. Mahal naman nun tag 5 mga suki na to, mga cotton buds. Mga sagol-sagol ba, mga kimpit sa buhok, mga sudlay. Uman pang baligya, tag 5 laras. Wala na may tag 5 karon tag 20 naman. Ayayay, naunsa naman eh. Mahal na giday ba, mga paraliton karon? Mahal na giday mga isoon. Wala na tag 5, tag 20 na lang. Nakatong mga Pinas Gugon Public Market, ha? Katong gustong kape, katong gustong sikwate, katong gusto mga isoon, uguman pa. Sige, dalikyat na mo sa Gugon Market. Kaya daghan mga pagkaon niya basta na ay kwarta, ay lang mo pangutang, kaya delikado ang mangutang. Kaya usay malimtan, di na mabayran, na kaino iman. Na sige ha, sa tanan mo na ito na sa mga bukid karon may buntag sa tanan na ito mga lumades bukid. Ha, mayong buntag sa inyong tanan diha. Mga higala na ito na sa bukid. Kumusta man itong umalis sa bukid? Diyos, grabe ka pait yung karon no? Pait pas panyawan ang kinabuhi karon na sa bukid. Pero you know, nang uban, medyo nagrasi-grasihan. Raka ng mga dias dominorog. Diya mismo mga igala sa mga talakag. Murag swerte-swerte na sila diya. Kay bugnaw-bugnaw man ang palibot na maghamog man na mga igala pag gabi eh. Diba? Maghamog man. So, nagyapoy bugnaw-bugnaw. Gyapon ang tanom. Di gyapon hingpit. May igala nga init yun mga igala. O niya usahay kung hapon magulan-ulan man sab. Ah, yahay sa diya ba? Oh, ayahay sabi nila mga tanom niya, okay, mabuhi yun. Ang uban karon nilis, ubos-ubos ng imahin, wala yun, ay. Looy kayo. Agi, kaging yung bagay so ng agi. Kay, uga man kayo may galang, kwan, uga man kayo magigso ng mga yuta. So, wag ganito kayo jamo. Ano yung tawag nga, wag ganito jamo, oh. Uga kay yuta, mag-ana ni mo, ah, wala yun. Tama na kita sa paglantaw, magigso. Uga kay yuta, sayang, looy kayo itong tanom. Sige lang, bawi na ta sunod pohon. Ba? Bawi na ta sunod pohon, maluing Ginoo. Saon ta man, wakamang ginta karon, wakamang ginta kaya karon mga panahuna. Bawi na giyapot na sunod pohon. Alas 4.53, may galang atong oras ding ato panaguman sa atong programa. Atos na ni Magdo Mantirminchok ka, magtulan. Sa report ni Magdo Minchok. O, Magdo Minchok. Tanawa niya. Ah? Sa ikan na totoo, standby lang. Duga mga balita sa tamay gala karabutaga. Gitawag karon magigsoon ni Attorney Claire Castro. Ngaway batasan mga igala o guwa magigsoon i-disiplina o guwa i-respeto ang mga Pinoy sa Vancouver. Vancouver gani Canada na siya mga igala. No? So, matod pa ni Atty. Claire Castro, nga igo lamang sila matod pa mag, kadibang mag-vlog. Muna gitawag a vlogger yan. Iignan siya. Now, matod pa ni Atty. Claire Castro, human kini siya gipangutan na nga, ikaw ba si Atty. Claire Castro? O mitubag, matod pa siya nga, oo. Kaya nangutan naman matod pa ang usa ka babae nga to kaniya, nga ikaw ba si Atty. Claire Castro? Apan pagtubag niini nga, yes po, ako po si Atty. Claire Castro. Gigamitan og megapon si Atty. Claire Castro o gisingitan nga pa-resign ang iyang presidente.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O dito nagsunod-sunod na usal pang dool ang mga Pinoy dito sa Vancouver. O nanawag magkakala si Atty. Claire Castro o polis para maeskortan. Human dagdagan ang mga Pinoy nga nagsingit sa ila. O magdanakaw. Bagagdagway. O giignan pa si Atty. Claire Castro nga pangit.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Rason nga mibiya siya mahigala sa lugar kung asa sila ulta mag-vlog dito sa Vancouver. Oog nga nagpasalamat kini sa mga pulis. Human mi responde magigsoon dito sa lugar. Araw mampuggan ang mga rallyista nga nagdagga nagtapog dito. Oog gisingitan pa kini magnanakaw. Gani dismayado si Atty. Claire Castro sa gihimo magigsoon sa mga Pinoy dito sa Vancouver. Nagisingitan pa siyang pangit. Gisingitan pa siya mag-isog magnanakaw, ipa-resign pa magilang presidente o uban pang gihimo sa mga Pinoy dito sa Vancouver, Canada.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe sa ito mga Pinoy dito sa Vancouver. Eh, gisiguro mag-inila nga si Atty. Claire Castro magito. Kiduulan mag-inila nga, excuse me po. Habi siguro ni Atty. Claire Castro o magpa-picture. Kaya ano man, excuse me po, ikaw po ba si Atty. Claire Castro? Oo po, ako po, ako po. Ay, nakuha man ang megapon, mga isog, isigitaan man na siyang pangit.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe sa kaya ni mga Pinoy, na bisag asa magong Pinoy karon. Bisag asa nga malugar, may gala dahil kay Pinoy. Oo mo na di ka kakumpiyansa, may gala kay bisag asa ba na Pinoy. Bisa na, magalagyo, bisag mga gubot nga lugar na ang kay Pilipino. Grabe ginang Pinoy lagi. Bisag asang suok sa kalibutan, mga isoon na ay Pilipino. Sabot ng Canada kay Chos. Ginoo ko daghan kay magala Pinoy das Canada. Now mo to magala nga grabe ka dismaya in town dito ni Claire Castro. Nga ilang pag-visit, 3-day visit din nila dito sa Canada. Pero karon ang paggawa sa statement nga suko kay siya. Dismayado siya sa mga Pilipino. Walay mga respeto. Wa, walay respeto. Matod pa niya, walay respeto ang mga Pinoy sa Vancouver. Kay nangutana, pagtuon niya mag-igsoon siguro magpa-picture, magpa-selfie. Nagkuha naman ng megapon, mga igsoon, pagsingit ng Atty. Claire Castro, ng daga na itong umanog, ng duol dito. Baklaya in town si Atty. Claire, sibat in town siya. Nakapanawag ito ang polis. Kaya para maputiksyuan, protektahan siya dito, kaya nang luspar in town si Atty. Claire. Kaya nakatilaw siya, mga igsoon, sa mga mama maldita. Di ba? Nakatunong ganyan sa mga mama maldita, saan ba? Nga mas isog pagyapon sa niya, nga muaway ganyan sa gisigitaan itong si Atty. Claire Castro. Grabe sa mga Pinoy sa Vancouver, hindi na ito sa mapunggan sila, no? Ilang pa po ng kabubuton nga mubas, pero ibutang po doon nila sa lugar unta. Kay nang luspad gud sa Atty. Claire Castro, kadagandagan gud. Oo, kadagandagan, may gala. Kabudagan nga nagkuha ng biga po, nagdaghan na po sila, gatapok. Sigitaan din ka, sus ginoo ko, kalain masab. No, dismayado si Atty. Claire Castro, dismayado siya. Sa gihimos mga Pinoy sa Vancouver. Gawa siya magdao, magigala nga, mailan toon siya. Pagtuog, pag-ilaog, baayo. Gay, singitaan na mahinoon, mag-isod og pangit, magnanakaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, di, saan maayo, sab? Di ba? Ilugar, sab, ibutang siya sa lugar, untagyan ang mga ingunana. Di, kaya makita din mo sila, magsingita ka na, murag lain, sab. No? Ang apiktado, kita ragyan pong Pinoy. Tingala mga taga-Kanadang, oh, sila diri. Oh, what happened? What happened? Ha? Unsa may nahitabo diri? Unsa man sila? Ano kasi kita man ita kasabot nila? Diba? Mga Canadian dito, di kasabot. Unsa man ibot masabot nila? What is pangit? What is magnanakaw? What is resign? What is that? Oh! Kasabot sila may gala. Unsa may istorya? Kartawan natas taga Canada. No? Dapat may gala nga. Hindi sa doon na to. Dapat ingon na to. Kay Maulawan sa ta, Pilipino to Pilipino rabain taon. No? Pinoy to Pinoy rabain taon magilang ga singgita. Pero kato, mga Canadian citizen na to kasagaran ng uban. Nangamin yung mga taga dito, mananarabaho na dito na ginagpuyo, na citizenship na sila dito. May kasagaran to may gala, mga tigulang naman halos. Mga hapit na mag-senior. Ang mga gasingkita, mga babae po doon tanan. Napoy pipila lalaki yapon, pero di dapat maayo to. Ibutang punta sila sa lugar. No, kay kita na gapoy maulawan na to, Pilipino na gapoy maulawan na to silang gibuhat. No? Nga viral kay istanan nyo, suko kay sa Tony Castro. Kay imbis mag-vlog na sila, gi, singgitaan, may hinoon, mag-iison, pangit, magdanakaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Standby, pagbalik ta, doon ka mga balik ta, matis tag, painundom! Painundom sa ta! O, commercial sa ta, commercial! Be! Oras na to, nanay, tatay, alas 5, impunto na sa buntag.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Nagantos ka ba sa hinay nga internet og lousing serbisyo? Kulban imo problema niya sa tundapit? Converge Fiber Internet sa Converge Fiber. At imunon ka diretso paspas pang serbisyo. Natipik sa mga lugar nga bilang urusap ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa SB Samis Oriental, nagkinis mga lungsod. Sa Tagluan, na pila barangay, Natubulan, Kasinglot, Baluarte, mga lungsod sa Maligasak. Lagunglong, Balingwa, Ningog City, Talisayan, Medina o Magsaysay. Sa West Misamis Oriental, nagkinis mga lungsod. Sa Opo, apil ang barangay Poblasyon, Bara, Igpit, Mananang, o Tabok, o Lisabaro City, apil ang barangay Mulugan, Taytay, o Lugilo, o lungsod sa Lobhit, o Langindingan. Kung sa tarawan yung kutat- sa internet kung expire na pag-converse na wapag kay Fiber Internet ang inang buhatan ay butang sa Coral Force City Building Captain Bicinturua Corner Antonio Luna Street Kagentro City tisutawag lamang sa 917-555-2777 o sa 917-555-4777 ang converge Fiber Internet parayo murawat o mga aplikante pagka-sales agent pullman o part-time kita hangtod 45,000 pesos matagbulan isubmit lang imong application letter to converge Fiber Internet City Building Corner Antonio Luna Captain Bicinturua Street Gayan de Oro City.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay kala sa ato managuman. Sa ato nga programa kanabutaga buntag na Pilipinas ha. Standby lang po sa ato mga dugang na ato mga balita. Dugan atong isgutanan ng atong programa karon. Daghan kayo yung mga nagparangat o greetings nila minsayo. Oo, daghan kayo nagparangat. Ah, sige, send lang na ninyo dire. Ah, isend na ninyo dire yung mga minsay. Kaya tagaan tanong ng pagtagal o niya tautod. Daghan ko nag-monitor karon kaya nanganda mga ligo o dagat. Lindot bitong maligo o dagat karon no? Lindot, ang pinakadabes nga ligoan karon suba. Oo, di mga bukid-bukid, mga bugnaw, mga guling suba sa bukid. Kada mga makita ni mga suba, like din sa ato, mga isoon, di mga bugnaw ka mga bukid yun. O niya nabit ito sa ilalong sa puduan sa kahoy, mo yun pinakanabis kay nga liguan. Kay magligo ka, humul-humul ka, ah, bugnaw kayo. Imong utok saan, mabugnawan, ba? Oo, mabugnawan yung mga utok ba? Kanang init ka kag-utok? Ha, mabugnawan eh. Kami kaya sabon din ka, ligo ka, shampoo ah. Presko kayo mong lawas. Pero umbalik yung paglaban sa mga utok, kayo malunis na, klase na sa...
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pastilan, paita di ay tabang mga langit. Mawa din yung mahitabo, no? Ah, sige lang, ana magin ang kinabuhi. Wad-wad lang gidyapon ta, kama sa gidyapon ta mga maninay. No, kama sa gidyapon ta mga maninay. Alas 5:04 na ang atong oras dinhi sa ato panaguban sa ato nga programa karon nga buntaga. Buntag na Pilipinas mga suking tigaminaw. Lupad sa ta, may gala, balikan sa nato ang dugang mga report. Ato sa ta ni Magnum Hunter Jane Luna. Balikan sa nato, may gala, si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Kay matod pa niya, 4 anyos ng lalaki, ay 40 anyos ng lalaki, nadakpan sa bypass operation. Stand by stand, may gala, kay upat ko ng katao, nadakpan sa Gyapon sa bypass. O, nasa ito si Magnum Jane Luna. 40 anyos na nagpagros bypass operation niya ang detalye sa balita o serbisyo. Ano si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Arisado mo sa mga 40 anyos ka lalaki, umakinadak pa sa drug bypass operation ang naisputan ng operation. Ganyan may posturing atong asyudad, gingon nga ang naisputan ng lalaki na ilas ngalan nga sa apelido, Garivera. Gingon nga kininapotan sa balor, 500 pesos sa gituwang syubo, o kini, nakuan pa o balor, 12,000 pesos sa gituwang syubo, siyang girikisa kinisong kapulisan ingon. At ito na po yung mga drug paraphernalia yung magdumang first aid. Ang na-recover, gigan siya nga posisyon, nagtuniini, na-recover yung sabi nyo ang gamit ni nga motorcyclo sa pag-deliver sa mga tuwang droga na tupot sa kapulisan. Samtang, nga parakuna, arisado na ang naisputan o suspesyado tungkol siya paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Endangered Drug Act of 2002 para sa puntag na Pilipinas. Kini si Magnum 124, Jane Luna, sa bitawag sa Bungsyo, Magbracho.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Ikan may kalasaya lokasyon na karoong buntaga. Hoy, atong oras ay, huwag kalimot, atong oras kay alas 5-6 na. Mga nanay na toog tatay, standby sa report ni Stephen na di kumbaga natutod. Sa mga duga, magkala mga kalabuan, karong buntaga. Hindi may gala sa itong programang buntag na Pilipinas. Duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, mga maninay. Mata na mo, wala pa. O, ako na mata. Karoon sa mga mata di ay. O niya, nagwain ko na sa mga mga anak. Bangon na na, kaluto ng pamahaw, nak. Nanak, mata na. Ayahay ba ninyo eh? Kami ganito, kapukawan mo, Miss Bunal. Di ka mamata. Bunalan ka man, mga igala.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pero karon sila, mga bata, pukawan mas mamahaw. Ayahay ba? Ah, ayahay ba kayo? Ayahay ba kayo, mga bata, karon pukawan mas mamahaw. Kita ka niya ito, pukawan mas bunal. Ah, dugay ka bumata, wakong matigway ang baka, kanding wakong matigway, ah. Puspos. Sabi sa ni Sistrilya, ay mamuspos, mamuspos sa buntag. Pag ang baka, saba na kay kanding, saba na kay gawa papatigway, alas 8 na sa buntag, ah. Sakaan na kay Sistrilya, bunal, bunali, ah. Bangon, ay, tigway ang baka o kanding. Damay. Doon ka mga balik, taas at andam na karon ang Philippine National Police Criminal Investigation Addiction Group, PNPCIDG. Kung ipatuman magigsoon ng warrant of arrest, batok may gana kasi Doro Rodante Marcoleta, kung mugawas na gini may gagsoon ng iya mismong waran sa saligang bayan matod sa PNP. Nga na ko na sila yung protocol nga ginasunod nga posibleng pag-aristo magagsoon sa nasangpit ka senador. Matod pa sa PNP Public Information Office Chief Colonel Alin Co nga ilalamang matod pa magagsoon nga hulatan kung mugawas ng hingpit ngayon ang warant nga tukang Marcoleta. Manunduman na iya mismong warant of arrest may kalabutan ka na yung magagsoon sa wapagdeklara sa 75 milyones ka nga campaign contribution. Gikan, magigsoon sa iya mismong statement of campaign expenditures niya to 2025 nga senatorial elections. Matod pa usap ni Senador Marcoleta nga na usap siya nga pagandak pon o andam siya may galang atubagon atubangon ang iyang kaso giatubang labi na kung hingpit naging kini magigsoon magawas labi na kaya ang iyang giatubang kasong plunder sa office of the ombudsman.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So posible ugma mga gala kung mo Lunes or Martes mapreso na si Marcoleta. Hulatulat lang daw sila magigsoon ng police PNP CIDG. Hulatulat lang sila sa warrant. Kung nana ko na yung warrant magigsoon magpagawa sa sadigang bayan matik na diritso pusas na si Marcoleta. Pagadalo na siya magigsoon sa bilaguan. Grabe sa ba? Dali na kayo no? Paspas kay pero mas nindot yun untag yun og dagan sa mga priso gid mga igsoon nga mga nalambigit gid mga igsoon untag gid sa kahiwian no din ang tamag komento kinsa but mas nindot yun unta may galaog nakop yun sa untag itong uban nga nadungog ba no namang kay mga kongresman og senador nga nadungog nga naay mga kaso o mas nindot yun unta tong maapil sila way problema ba priso silang tanan ah Basta importante nga naapod unta may gala sa pikas. Para makaingon sa bag, akin yung wag gipili oh. Laras gini siya oh, laras. Oo, so ang tao magdudag yun nga. Ay, selective man, selective oh. Pili man, pili. Oo, oh, nira pili, pili, ah, pili, pili, ah, pili, pili, ah, ang bangag to anami ang bag misulod na. Ni ana ang pangalan sa atong aristohon karoong adlawa. Di gawas na ang yamis mong warang gikan sa siligang bayan. Di ana nakpo na pusasan na tungkol sa klasong plunder. Dapat mas bibo mga eksyon ambo tong gikinapaya sa atong presidente. Wa mga Japon, mabit act abay ito ninyo. Dismayado tag itong paghimo, mga ila paggastos bilangguan ba? Nga sige silang ingon nga bag December. Hindi abot may magpapasko. Sus. Wa naman, liwas naman Pasko. May gala, hapit naman sa tamang Pasko. Basin itong mga eksyon, pila ka Paskuhan to. Kaya paghimo atong detention cell, gasto ba yato? Wala ba yan ito mga ingsoon? Ngingon nga, donation. Gasto to sa gobyerno. Gasto to sa taos katauhan ang paghimo o detention cell para sa mga kawatan. Naabari na sulod, wala man. Wala eh. Di ba? Kay, mayroon sila nga marami po magpapasko sa bilangguan. Nanaunsa naman eh. Naliwas naman Pasko, New Year, naliwas naman. Magpasko lang sa tag New Year na po hapit. Sayang gasto ato eh. Ba? Sayang itong gasto ato kay... Siyempre, dako ba gasto ato? Resulta, wa, may gala ma, sudli yung kawatan. Natulatan na to, may gala kay, basin karon mga iso, Domingo mang karon. So, ugma or sunod adlaw. Niyara nga si Mana, kani nga si Mana, may gala nga to, itibagon, atubagon karon. Diha mapriso si Marcolita. Kay, ulat-ulat man, unya, ingon na si Buying nga, wala na, gisangat na. Na si Buying ka pa nga, grabe ba na mo aksyon si Buying. O paspas ka na si Buying, dali na kayo na siya. So, lagbit yun may gala, amaton pa sa CIDJ, gahulat sila. So, kung nana may gala ang kwan, nana may gala ang kinibang warrant, so, pagkadak po, yun may gala nila si Marcolita kung nana. Ulat-ulat lang daw sila may gala. Okay? So, ulatan lang ang warrant, posible karon nga si Mana. Kung nana, nadak po, yun siya, kaya nana may warrant. Pinasubay man mag-aisoon yapon sa balaod kaya na may warrant. Ang mga pulis mo, dakop lang po sila kaya na may warrant. Di ba? Order man mga gala basta na may warrant, dakpon yun. Ano man na siya. Standby mga gala, pagbalik tayo special report. Babati ninyo. Pagbalik na ito oras, alas 5.12.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Oras, hatod ka na ito sa Jugs Commercial.
13: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
14: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabahal sa mga butika.
19: Ang DTX Mabanit Butabang sa paglimpyo sa ibong atay. Pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Mabanit na doon ang pinagkataas. Naurag value sa kapower antioxidant. Mulimpyo sa free radicals sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabanit, putiktado ka sa delikado ka fatty liver. Nga kon mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubag sa bagatay, mag-DTX 500 kadaadlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayanich Rural Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
21: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
25: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
19: Gaba na git ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao hinungdan sa gout attack. Busa, pag Mighty C ka na, kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubo sa uric acid, sa imo dugo o manalipod, kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City. Agura lapasan kagayan di oro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
27: Para sa matino nga dugo,
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatindo sa imo atay.
27: Basta tindo ang atay,
28: happy kanunay,
27: DTX 500.
28: Masaligan,
27: epektibo,
28: DTX 500.
29: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
19: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karunay ka ba nga gadugab? Permi ka bang dunay hangin ng imong tiyan? Masin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 aduna kini polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar sugar cane. Mabutuan usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay midaot daog miguba. Sa imong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus ni usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
32: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
33: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
34: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
19: Oras, alas 5:19.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
19: Balik tamay gala sa ato panaguman, sa ato kabungna magkaroga buntag na Pilipinas.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
19: Special report sa ta, unang sa atos Magnum Hunter Jen Luna, Blue Sea Dragon sa atong trivia. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Hi Magnum friends, and yan asad ka mag-isgo tuminot kay mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa pagkatud og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong isgutan karon mahitungod sa Blue Sea Dragon o Glaucus Atlanticus o sa katalagsaon nga sea slug nga makita naglutaw sa ibabaw sa dagat. Gamay lang ni siya Magnum friends, kasagaran naa sa 3 hangtod sa 4 cm ang gitas o niini. O sa iyang kagamyon Magnum friends, dili ganin niyo dahumon nga ang iyang paborito ng mga pagkaon kasagara mga venomous. Sama na lamang sa Portuguese o Manwar Blue Button Jelly o By the Wind Sailor. Sa tangang ubang mananap, malikayan ang ilang kusog nga kamandag, ang Blue Sea Dragon walay kahadlok nga mukaon kanila. Ang pinakatalagsaon niyang abilidad mao ang pagpangawat sa ilang kamandag. Imbis nga madaot sa stinging cells sa nematocysts, iyang tipigan kini sa tumoy sa iyang mga sangasangang bahin sa iyang lawas. O kung adunay mo atake kaniya, iyang gamiton iyang mga gulamoy Magnum friends isip depensa. Sa pipila kakalimtang hinihingi katusok mahimong mas kusog pa kaysa sa venom sa iyang biktima. Tungod kidaghan na siyang mga venom na iyang natigong gikan sa nagkadayang pagkaon. Naglutaw lang ang Blue Sea Dragon Magnum friends ibabaw sa dagat. Pinagi sa usa ka gamay nga bula sa hangin sulod sa iyang tiyan. Tungod din niya ang balud ug hangin mo'y nagdala kaniya sa lain-laing lugar. Ang color po din nga Blue Magnum friends nga dunay combination nga pagka-yellow o gold, maupo'y makasagol, isip nga camouflage kaniya sa dagat. Rason nga dali rin siya makakita og pagkaon Magnum friends, sungod kay dili mapun siya mabantayan. Bisan nindot og mura gamay nga dragon ang iyang itsura Magnum friends, dili kini ang ayah ni kapon. Bisan maanod pa kini sa baybayon og mura patay na, mahimo gyapon kini makatusok pinaagi sa mga sinasal sa iyahang gitipigan. So asa man ni sila makita ang Magnum friends? Makita ang mga Blue Sea Dragon sa mainit og tropikal nga mga katubigan sa kalibutan. Lakip na ni inang Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, kasagaran kini makita doon sa Australia, South Africa, Europe, og sa baybayon sa Florida, Texas o California sa Estados Unidos. Usahay maanod sila padulong sa baybayon tungod sa kusog na hangin o balod, ilabi na paghuman sa bagyo. O dili na tas ng exciting trivia, tungod kaya ako ipasagot kaninyo nga ang Sea Dragon, wala kinil ginawa pinaagi sa hasang sama sa isda, kung dili pinaagi sa iyang gagmay nga bahin sing lawas. Bisang gitawag kini nga Blue Sea Dragon, dili kini tinuod nga Dragon Magnum friends ha, kung dili usa kini kamatang sa sea slug. Ang iyang kinabuhi kasagara mulungtad lamang o hangtod sa katuig. Depende kung kini makakaon og tarong o sa kahimtang sa dagat. Bisan gamay ra kaayo ni siya Magnum friends usa ni sa labing bantog nga simbolo sa talagsaong biodiversity sa kadagatan. So Magnum friends, napasabutan ako sa inyo ang Blue Sea Dragon. Ang pinakakuyaw nga mananap sa dagat, diin ang mga venomous nga mga mananap, maoy paborito niyang kaunon. Magnum friends, din ang tagpunta-punta, doon ang mo'y nakatunan. Di na ito kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124, Jane Luna. Sabi taong serbusyo, magdubradyo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
19: Salamat Magnum Hunter, Jane. Ato ta ni Magnum 316. How to take care your health and mental well-being. Atong how to snooze. Sa balita og serbisyo na si Magnum 116, check in din na Enriquez.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
2: Birch Tree.

0: Salamat magdumhatan ang siyal sa ado. Gikan magkala ni magdumhatan ang siya, magluto sa ta magigala. Dini sa ta magigsoon sa itong lutoon, nga lamig ano kayo. Matod pa spinach, ricotta, stuffed shells. Diya may gala ang lutoon ni magdumlani. Katawa na kung siya daan. Oh, katawa na siya daan sa iyang mga na luto. Katawa na. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Maayong Domingo, Magnum Friends, o ganun na sab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong makauban na usab karong Domingo. Alang sa kong bago o masustansya nga menu nga akong ikashare sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa kay usa na usab kini ka easy to prepare o budget friendly para sa iyong pamilya sulod lamang sa prepare lamang gyud ka minuto. Makahimo ka ng makaluto sa mong menu nga mao ang spinach ricotta stuffed shells recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak ug kayara sa atong bulsa. Una, pasta shells, sibuyas ug ahos, spinach o alugbati, ricotta cheese, grated parmesan cheese, black pepper, 1 teaspoon asin, oil o tomato sauce. Samtang andam na itong mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto itong lamian ug masustansya ng menu karong adlawa. Una, butangi og tubig sa saktong ginaghanon ang usa ka dako nga lawom nga kaldiro ug butangi kini og asin. Gilayon pabukala mga Magnum Friends. Samtang nagpabukal inita ang kalha sa medium heat o butangi sa 2 tablespoon nga oil o gisaha ang sibuyas nga gigagmay sulod sa tuyo ngadto sa 4 ka minutos. O pagkumani ini isulod gilay ng atong ahos o gisaha sa 2 ka minutos. Humani ini, ibutang ang atong spinach o lugbati, gisaha sulod sa 5 ngadto sa 6 ka minutos. Humani ini kuha a ug i-drain ang sabaw-sabaw ni ini. Pagkahuman, i-chop og ibutang sa lawom nga sudlanan ug butangi sa ricotta cheese, grated parmesan cheese, asin, black pepper, nutmeg, isagol tanan pag-ayo ug iset aside una. Samtang sa gipabukalan nga tubig, ibutang ang ato nga pasta shells ug lutoa. Humani ini kuha og pabugnawa. Sa laing sudlanan nga lapad, ibutang ang tomato sauce o sa pasta shells, ibutang ang gimiksa na ito nga spinach o ricotta mix, butangi sa mozzarella balls, una ibutang sa lapad nga sudlanan nga dunay tomato sauce. O ibubuk gilay ng atong habilin nga tomato sauce sa ibabaw ni ini. O sprinkle ang 1 cup nga cheese, una tabuni sa foil. O i-bake, sulod sa 20 minutos. Kung maluto na pakigambit, sa imong pamilya, mga Magnum Friends. Dili na usab kita kutob mga Magnum Friends, naot nga doon na usab kami nakuha sa itong bago o glamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita o servisyo, Magnum Radio.

0: Magna Pilipinas.
1: Salamat Magnum Lani Delgado. Api kita sa oras may kalang sa tabaragawan sa itong kabugrama karabutaga. Magnum Person Blanca Yogoban sa gawas ng kadiligman. Katawan namin kamaharan. Lagamang barugan ako sa katawan ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
0: Magnum Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Alas 6:03.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genetox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
9: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
6: Gigutom na ba?

0: Tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
0: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Nangaluhan sa mga balita sa Magnum Morning News sa Magnum Lokal. Police Major Joseph Hasigan may pasabot sa mga residente sa mga hinterland barangay sa syudad nga illegal nga kalihukan ang pagmina. Magnum National Malacañang ipamugos nga pinakamayong higayon ni BP Sara Duterte nga mutunga sa impeachment trial aron mapamatunan nga wala kini gitago. Magnum National Islamic Revolution Guard Corps sa Iran nagbahat batok sa bisan unsang planong pag-atake sa nasudi. Magnum Business Upper Middle and income status sa nasuri. Wala epekto sa mga ordinaryong Pilipino. Magnum Entertainment, Rica Paralejo, gilimitahan ang mga anak sa oras sa paggamit sa gadget. Magnum Sports, duha ka palarong pamansang standout. Nagadugang sa Team Philippines, kamusalmo sa 4th Youth Olympic Games, Dakar sa Dakar, Senegal.
6: Magnum Morning News.
7: Laisol, kumusta mayong buntag? Karong adlaw, adlaw, karong Domingo, 5 ang petsa bulan sa Hulyo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First in Blanca.
8: Og Magnum Lani Delgado.
7: Karon sa itong Magnum Radio History Today.
6: Magnum Radio
9: History Today.
7: Hulyo 5, 1992, ng adlaw, gibuksan ni President Fidel Ramos ang duha kabalakanyang extension officer sa Cebu og sa Davao. Isip kabahin sa iyang saad sa kampanya nga magka-access sa Visayas o Mindanao. Ang palasyo sa Balacanang og opisyal nga pinuyanan sa presidente sa Pilipinas. Lakip din ang pipila ka mga nasudnong buhatan sa Balacanang Museum o Presidential Museum. Ang palasyo ana sa iyang 18 siglo na usab ni mutang sa Pasig River sa tungaan na bahin sa Manila. Gimog na usab kini ni Spanish Arrest Don Luis Rocha. Pinaka kun ang infrastruktura gibaligya ngadto kang Colonel Jose Miguel Formente. Gipalit usab sa estado ni atong tuig 1825 samtang kani President Ferdinand Marcos og kani unang ginang Imelda Marcos ang pinakadugay nga mipuyo sa Malacañang gikan tuig 1965 ngadto na 1985.
6: Magnum Radio
9: History Today.
7: Karon sa Magnum Lokal, Ipasabot ni Police Major Joseph Hasigan, HP sa Police Station 8 Lumbia, sa mga residente sa mga hinterland barangay sa syudad nga illegal ang kaliukan ng pagmina, gimo sa opisyal ang pabahayag guman sa gilusad ng anti-illegal mining operation sa barangay Dansulihon. Diin lima ka mga individual ang nanakpan o balor 6 milyones ka pesos na katinad sa mga ekipo o mining para Bernalia ang narecover. Matod ni Hasigan, dili mahimong bawag sa otoridad ang pagkatuman sa balaod, bisan man nga mao kini ang nakitang panginabuyan sa katawan sa mga lugar.
10: Hangyo lang good po sa kaning mga lumulupyo sa mga hinterland barangays na to, no, na kaning pagmina is an illegal activity. Maybe they consider it as a source of income, ma'am, kay maulagi di maumog yun na ilang kitanaw nga available siguro nga himuon nilang pangkabuhayan, ma'am. But that would not hinder the law enforcement or the government agencies who execute our duties as government officials, ma'am. So, problema lang yun sa kaning paglapas sa balaod, ma'am. But the government must work hand in hand to address also nga dili sila mag-resort into something illegal.
7: Pamahayag gato ni Police Major Joseph Hasigan, HP sa Police Station 8, Lumbia.
8: Dugang magnum mga lokal, gipasabot ni City Suscona Social Welfare and Development Con CSWD Psychosocial Division Head Rio Rosal Bariling ang kapahinungdanon sa mental health sa mga ginikanan. Kinitaliwala pa man sa ilang pagkaokupado sa pag-atiman sa ilang mga anak. Mato ni Bariling nga dili angayang pasagdan sa mga ginikanan ng ilang kaugalingon bisan pa man nga nag-atiman sa ilang mga anak.
11: Nga naman, importante ang mental health, especially sa parent, sa caregiver. Kaya kita man ang tigatiman. No, importante nga, cure na to atong kaugalingon una. No, mayroon sila ang uban nga, ayaw o naunaan na kaugalingon ang mga bata sa. Pero, sa akong nalimu pag-atiman at tarong sa mga bata, kung ikaw mismo, atiman mo nun. Importante nga itong mental health, kailangan ka, kung kasabot ta, kung unsa ta magpapuyon, unsa ta masuko, o unsa'y posible nga mahitabo. Wala nga, sa sugod pa lang, ang uban ang mental health mang godili makita. No? So, sahay, baliwalaon ka na to siya. Hantod sa, ang ato ang kahihubos, ang atong kabuol, nagpatong-patong na, iabot sa punto nga, napuno na yun ka, and nibuto.
8: Ang pamahayag ni CSWD Psychosocial Division Head Rio Rosal Baliling.
7: Diyotete, naglusa ng programa alang sa Sustainable Tourism. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
12: Naglusa ng bagong programa ang Department of Tourism kung di Hotel Region siya na mapaligo ng Sustainable Tourism o malungtawang turismo sa Northern Mindanao. Pinagi sa responsableng pagdumala sa mga destinasyon kung mga tourist destination o papanalipod sa kinayahan o kultura. Gibutsog sa DOT Region chat ang maong programa nagtumong sa pagpalambo sa turismo samtang ginatipigan ang natural ng mga pupong cultural lato din hipo sa region chat nga kabilin pa no sa ato pong mga katigulangan. Gikabot siya nga kinil mapahimusan gidog makatabang matutpa ekonomiya sa maabot ng mga henerasyon. Lakip sa mga paridad sa inisyutibo ang pagdasig sa responsableng pagbiyahe, pagpayos kaedad sa mga servisyo sa turismo, pagpreserbar sa mga atraksyon kung mga tourist destination o paghatag og dugang suporta sa lokal na komunidad nga nagasalig sa turismo isip panginaguhian. Ipasiyog na usab sa ahensya ang kamahinungdanon sa pagigtimbayayong sa mga lokal na pagamahanan, tourism stakeholders o pribadong sektor aron masiguro ang malantarong pagdumala sa mga pipila ka mga tourist destination mismo sa Region 10. Balita gikan sa DOT Region 10 para sa Magdum Morning News. Kini si Magdum 124, June 1, sa balita o Sirbusyo, Magdum Radio.
7: Alas 6:06, dito sa report ni Magdum Hunter Kia Abilidosa, na turnover matod pa sa mga organic farmers dahil sa barangay Gusa ang 1,500 ka lacewing eggs. Sa balita o servisyo na si Magdum Hunter Kia Abilidosa.
12: Padayon matutpangan, gipaligon sa Agriculture Productivity Operations Office kung naapo pinagi sa Agronomy Division ang promosyon sa organic o may galaw nga pamagi sa pangunguma pinagi. Sa pangatag, huwag pagpagawa sa 1,500 ka mga lacewing eggs nga sa piling mga maguma sa unanon. Ubon sa Biological Control kung Biocon Agent Distribution na program, ang kariwkan, nagtumong sa pagpalambo sa populasyon sa mga paslanon ng insekto nga natural nga mupatay sa mga peste sa tanong. Pinagi ni ini, maminusan ang paggamit sa kemikal ng mga pesticides samtang mapanalibdan ng kahimsog sa mga tanong magpapadayon ng balansing ecosystem sa mga uman. Sa kitibukan, 1,500 ka mga laserwing eggs. Ang gipagawas nga to sa Masigasig SLB Association Incorporated sa Barangay Gustasam na dunay 500 sa Bangyatag kang Fede Rosales. Sa barangay ito, ang naglayang 500 ang ipagawa sa Kalaanan Community Garden sa maong barangay. Ang lacewing sa kamapusan ng insekto, na ilado ang natural na kaaway sa mga peste sama sa aphids, white flies, mites, thrips, o guban pang malawas. Kung ang malumo o lawas ng mga insekto, kasagarang makadawat sa mga tanom nga utanon, pinagi ini sa biological control agent, mas na mapalabang luwas, organiko, palong-tarong pamagi sa pagdumala sa mga peste sa mga umahan. Balita Gikan, City Agriculture Office. Para sa Magdo Morning News, kini sa Magdo 123 Cabinet o sa balita o servisyo, Magdo Radio.
7: Iladong produkto sa sudan, ipa si Garbo sa Musalmot sa One Expo Manila ng Tuiga. Sa balita o servisyo na si Magdo Hunter, Mincho Kabaktulan.
13: Gipasigarbo sa Bataan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 ang usa sa mga produkto ug ingon man ang exhibitor nga slurs nga partisipante sa ipahigayon nga Micro Small and Medium Enterprises One Expo 2026 sa Ayala Mall, Makati City sa umaabot na Hulyo 24 hangtod sa 26 niining tuiga. Kini ang usa sa mga produkto sa siyudad sa Kigendiuro nga nagsugod pa ni atong 1969 nga produkto nga inato sa siyudad nga slurs sa pagkama sa mga country hamsa, garney meat product ug ang smoked ug pack nga savory flavor, chicharon ug uban pa nga nahimong iladong produkto dinhi sa siyudad. Pinaagi sa nasangpit nga expo, mamahimong ma-promote ang mga produkto ngadto sa lain pang mga rehiyon sa atong nasud. Sulod sa ubay-ubay ka mga MSME, nalakip ang syudad sa Kagendiuro ug ang lalawigan sa Misamis Oriental nga partisipante sa nasud nuna nga kalihukan diin sabay sa pag-promote sa maong produkto nga nahimong home ground brand dinhi sa atong syudad nga nagpadayon sa pag-market hangtod ning mga panahuna. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Gidaksig ni BGMP, Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory Warden Jail Superintendent Marlon Imbalya ang mga pamilya sa persons deprived of liberty kon PDL nga migradwa sa elementary oga junior high school nga dili kapuyan sa pagbisita o paghatag suporta kanila. Maton ni Imbalya nga sila ang nahimong kusog sa mga PDL aron nakabuton ang ilang mga pangandoy taliwala pa man nga nabilanggo.
14: Sa pamilya na friends or relatives who stayed by their side, ang inyong walang sawang pag-unawa at mga dalangin ay naging lakas ng ating mga computers. Huwag sana po kayong magsawa sa pagbisita rin sa ila, kay kamuragin paghahatag sa ila sa puso habang nandito sila. Kung minsan merong mga challenges kung paano kayo makapasok, unawain nyo. Unawain nyo rin na hindi lang yung dinadalaw nyo ang mga taong ng ganito. Pero ganyan pa man, papasalamat kami for not giving up on them. Pagpatuloy po natin ang pagdalaw natin dito sa kanila in spite of your busy schedule.
8: Ang pamahayag ni BGMP Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory Warden Jail Superintendent Marlon Imbalya.
7: City Vet nagpahigayon og medical mission ngadto sa mga pit owners sa puerto. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
15: Nagpahigayon matud pa og Animal Health Division buhatan sa City Veterinary Office Cagayan de Oro og Veterinary Medical Mission sa Barangay Puerto natong syudad aron mahatagan og libreng serbisyo ang matag tiiya sa mga binuhi og mapalig-on ang kampanya batok sa rabies. Nakip sa mga serbisyo ang Information Education and Communication kun IESC campaign kabayan sa rabies og responsableng pag-atiman sa mga binuhi libreng rabies vaccination o pagtambal sa nagana iyang sakit sa mga hayop. Sumala sa City Veterinary Office ang maong kalihukan kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamos sa pagpanalipod sa kahimsog sa kahayupan o sa publiko naagi sa pagpasiugda sa responsableng pit owners. Nagpasalamat usab ang ubuhatan sa ilang mga partners o sponsors nga Willitats, Conwelo Hypoallergenic Dog Food, Tom's Quay Pit Supplies, Avely Biocare Incorporated sa ilang suporta aron mahimong malampusong ang maong Veterinary Office Cagayan de Oro. Marayan ang kampanya City Vet alang sa masimsog nga mga binuhi ug usa ka luwas nga rabies free sa syudad.
7: Alas 6:22 para inta sa tungdog ang mga balita karon sa tubarangay news update.
8: Midoyog ang barangay Nutrition Scholar kon BNS sa barangay Tablon ning siyudad sa ika 52 sa Nutrition Month Kickoff and Tree Planting sa Makasaling River Boulevard kagayan di Oro City. Ang kalihukan nagdala sa temang nutrition at kalikasan ating pangalagaan kiniisi pagpakita sa suporta sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagpasiugda sa kamanungdanon sa hustong nutrisyon, pagpaligon sa kahimsog sa kumdan o pagdasig sa matag-usa sa pagpanalipod o pag-atiman sa kinaiyahang pinaagi sa tree planting ug uban pang mga environmental initiatives. Dugtong nini, nagpadayon ang konseho sa barangay nga gipanguluhan ni puno nga barangay Romeo Bacaro sa pagsuporta sa mga programa o inisyatibo nga nagpalambo sa kahimsog, nutrisyon o pagpreserbar sa atong kinaiyahan alang sa mas himsog o luwas nga kaugmaon.
7: Oras alas 6:23.
16: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Mataas pa la ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na ang may diabetes?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo.
25: Kaga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Masalwika.
25: Epic tipo.
24: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
25: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum Morning News.
2: Para yung tamagalaw karon sa itong Magnum National, gipamugos karon ni Palas Press Officer at Secretary Atty. Clare Castro nga ang pagtambong ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial pinakamayong higayon araw matudaan nga wala kinikitago kung tinood nga wala siya sa laudi nga aligasyon bato kaniya. Mato ni Castro nga oportunidad kini ni VP Sara nga tubagon ang mga pangutana o atubangon ang mga testigo bato kaniya.
3: Pero ako ang tanong mo ay ang opinion kung dapat na pumunta personal ang Vice Presidente. Noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her. Yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent, ng isang defendant, maski na ng isang akusado na harapin personal ang kanyang mga testigo o mga testigo laban sa kanya. At kung sa lawyer din naman at pag-uusapan at alam naman nila na yung kanilang kliyente ay walang kasalanan at malinis, mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong mundo na ang Vice Presidente ay malinis. Kung yan ang gusto nila ipakita. Mas maganda po ngayon.
2: Pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Clare Castro.
4: Wala makita sa kampo sa depensa nga importanteng bahin sa impeachment trial ang personal nga pagtambong ni Vice President Sara Duterte. Maton ni Attorney Michael Poa, ilauna nga sutaon ang proceeding sa dili pa mo desisyon kung gikinahanglan ba nga mutunga ang Vice Presidente.
5: Not really, to be honest. It will depend kasi as you know, the Vice President cannot naman litigate her own case, diba? It will be done through lawyers. So it will really depend on the course of the trial. No? Sa atin naman, yun lang ang gusto ko sanang ipaliwanag sa ating mga kababayan kasi marami rin nagsasabi na hindi siya humaharap, etc. But I think we're talking about the physical presence which is not integral at this point. Ang pagkaharap sa kaso ay ito nang ginawa niya na simula pa noong 2023. Bumuo na po siya ng defense team. In fact, at that time, wala pang ang impeachment complaint. At nakita talaga niya na hahantong maaring humantong sa ganito, no? Na magkaroon talaga ng impeachment trial. Kaya noon pa man, hindi naman siya nag-atubiling magkaroon ng set of lawyers to defend her at harapin lahat ng aligasyon na ibinabato sa kanya, lahat ng batikos, mula pa noong 2023.
4: Apo. Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, tigpamaba sa depensa ni Vice President Sara Duterte.
2: Alas 6:30 karon sa Dumagdong International. Sa Iran, nagbaad ang Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC. Sa Iran, batok bisan sa mga planong pag-atake sa nasud, gibo ang pag-abiso dugan sa katapusang pahulayan sa napatay nga Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Gideklaro sa IRGC nga bisan unsang agresyon nga tubagon nga mas determinado o grabing tuwag gawa pa nila sukan makita. Sa bagaron, giisa pinakataas nga level sa combat red lines og tibuok armadong kusog sa Iran. Ubos papangulo sa ilang bagong Supreme Leader nga si Mujtaba Khamenei. Isa ra usab nga napatay nga sa Ayatollah Ali Khamenei sa airstrike sa Estados Unidos sa Israel niadto ang Pebrero 28 ning tuiga atol sa pag-ulbos sa kagubot.
4: Sa Amerika, libuan ka mga residente ang mihikling tungod sa nasinatiang wildfire sa habagatang kasadpan sa Denver padulong sa habagatang Colorado. Nagtala sa 40 kadagkong sunog sa kasadpang Estados Unidos. Mamutusab sa 160 ka mga estruktura ang nangaguba tungod sa sunog. Nagingon ang mga eksperto nga nakamugda o delikado nga mga kondisyon sa sunog kon sunog sa kalasangan tungod sa init nga panahon, pagtala sa ubos nga pag-ulan sa snow sa pipila ka mga bahin sa rehiyon o ingon man ang climate change. Gimando sa mga otoridad ang pagbakwit sa mga 2,200 ka mga tao sa Colorado City uban sa mga residente sa duol nga mga komunidad sa Buela, Ray o San Isipcona, Isabel dugtong ini. Gibutyag sa imbestigador nga may kalabutan sa tao ang sunog apan wala pa sila nagpagawas og duga mga detalye.
2: karon sa tumagdong business walay epekto sa mga ordinaryo Pilipino ang naangkon sa nasud nga upper middle income status gikan sa katapusang income assessment sa World Bank. Matod sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, dili kini bahatag og bisan unsang kabag-uan sa kinabuhi sa ordinaryo Pilipino tuod kay dili man mo taas ang ilang suhulan bisan man og maayo kini aalang sa imahe sa gobyerno og nagsilbi o sa interes sa mga investor og mga negosyante.
6: Anong ang impact nito o kabuluhan nito sa mga pangkaraniwang mamamayan? Ako po, sa palagay ko po, wala. Wala itong kaibahan. Hindi naman tataas ang sweldo natin dahil nasa upper middle income tayo. At saka, bakit ba tayo naging upper middle income? Katulad din po yan dun sa pag-classify natin o pag-compute ang GDP per capita. Yan po ay kabuuang yaman ng ating buong bansa na pagka pinaghati-hati ng, sa bawat isang Pilipino, yun po ang ating per capita. Ito po, gross national income. Ang income po ng ating mga OFW, kasama po yan. Malawak po.
2: Mahayag ito ni Professor Emmanuel Leco. Samtang ito forex is rate. Sa kasdalag balon sa 7.1 pesos, 59 centavos, 43 pesos, 44 centavos, abog dalag 7 pesos, 85 centavos. Australian dalag 42 pesos, 60 centavos, 41.4 centavos euro, 70 pesos, 42 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon ni aktres Rica Piralejo nga gihatagan na nila og limitasyon sa oras og matang sa online games ang ilang anak sa banang si Pastor Joseph Bonifacio. Nagpatun sila og duha ka anak ka lalaki nga isila Philip Nathaniel 12 anyos og Manu 6 anyos. Matod ni Rica nga nagdula kaniadto ang iyang mga anak sa online games nga Roblox apan nakita nila nga walay dalang kaayo kanila. Pero ang pas-actress nga adunay mga creative ko na creativity ang magbuhat sa gadget inay sa pagdula sa mga games nga adunay negatibong epekto.
7: Ngayon, kung safe ba yung mga laro ng mga bata? Kasi minsan mahihirap yung mga laro na. Yes. Saka yung mga gadget, hinahayaan mo lang ba sila na maggalon yung mga laro-laro may gadget?
8: May ano po kami dyan, parang journey din siya sa amin. Kasi noong una, naglalaro pa yan ng mga katulad ng mga Roblox, ganon. Until na-realize namin na it's unsafe. So tinanggal namin ang mga hindi safe na laro at saka meron lang silang designated time sa isang linggo na pwede nilang gastusin sa paglalaro, like video games or kahit kunwari mo manunood sila ng videos, anything that has to do with the device na hindi para sa kanilang school or educational purposes or sa pakikinig ng music. All week, pwede silang makinig ng music, pwedeng magsulat, mag-drawing sa mga iPad, gano'n. Oo nga, yun. Meron din kasi talaga namang creativity na nagagawa sa mga gadgets. So, pag creative, educational, pwede all week. Pero yung mga laro-laro, may ano lang yan, may hours lang sila sa isang weekend.

0: P. Dorden, Wang Kai og apil na si Naomi Cesar, Hushu Taulo, Beat Angel Pulo og cyclist Maritanya Krog. Gikatagtang ipaygayo usab ang torneo sa October 31 hangtod November 13 ni tuiga. Dugto ni gitag usab International Olympic Committee kon IOC sa Pilipinas. Igon man ang mga delegado. Irbati ang ato mismong Magnum Morning News o karon sa itong headline review. Sa atong headline review, una sa atong Magnum Lokal, Police Major Joseph Fasigan may pasabot sa mga residente sa mga hinterland barangay sa syudad nga iligal nga kaliukan ang pagmina. Magnum National, Balacanang ipabugos nga pinakamayong higayon ni BP San Ortete nga butong nga sa impeachment trial. Magnum International Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran nagbahad batok bisan unsang planong pag-atake. Magnum Business, upper middle income status sa nasud, walay epektos mga ordinaryong Pilipino. Magnum Entertainment, Trika Paralejo, gilimitahan ang mga anak sa paggamit o gadget. Magnum Sports, duha ka palarong pabansang standout nakadugang sa Team Philippines atol sa 4th Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal. Hangtod ba alas sa Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
1: ug Magnum Lani Delgado.
0: So sa kagabasan kini man katawa namin gabahanan naglaim ang barugan ko sa katawa naman tuman sa balita og serbisyo
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:37.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ganita na pad pupunto ug sakita gid ni ba. Habi na formal sang sakit sa kutod. Pagkabalo nga ko nga naligi ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
4: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3.

0: sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras atud kaninyo sa DTX 500
4: from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon imong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Palihina sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
2: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon, may palawas, inumatag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas!
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ng inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alas 7:09.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters. Magnum News Express.
3: Mga higala, welcome sa itong Magnum News Express karong adlaw, Domingo, Hulyo 5, tuig 2000 by the size. Sa neto mga headline, sa Magnum Local, DILG10, gipahinumduman ang kabaranggayan sa ilang papel sa komunidad. Magnum National House Prosecution Panel, positibo nga mahinayon ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte ug mga adlaw. Magnum International, US President Donald Trump na mahayag nga komunismo usa kamortal nga hulga sa kagawasan sa Amerika. Magnum Business, DA misiguro nga mapatuman ang strategy ng mga lakang aron na mas maayo ang panginabuhian sa mga Pilipino. Magnum Entertainment, host comedian Vice Ganda ug Vic Soto gilawang mag-collab so maabot nga pelikula. Og sa tung Magnum Sports, Pinay tin star Alex Ayala subling nakamugna og laing kasaysayan human makasulod sa Round of 16 sa Wimbledon Championship.
4: Magnum News Express.
3: Maigsoon, kumusta mayong buntag karong adlaw, Domingo, Hunyo 5, tuig 2026. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingintirina, Enriquez.
5: Genosa.
3: O karon, sa detalye sa itong Magnum Lokal. Gipahinumduman sa Department of Interior and Local Government kon DILG ang kabaranggayan sa ilang papel sa komunidad isip primary planning sa pagpatuman sa mga programa o palisiya sa gobyerno sa lokal nga level. Mato ni DILG 10 Regional Director Bruce Kulaw nga ang barangay kinahanglan hatagan sa pagtagad ang komunidad ilabi na sa pagsulbad sa gagmayng mga panaglalis.
6: As the Local Government Code of 1991, nagmando o nagsaysay sa papel sa barangay sa katilingbanon o politikanhong kinabuhi sa atong mga komunidad. Kininag ka na yon, and I quote, Section 384, Role of the Barangay. As the basic political unit, the barangay serves as the primary planning and implementing unit of government policies, programs, projects, and activities in the community. And as a forum wherein the collective views of the people may be expressed, crystallized, and considered, and where disputes may be amicably settled, unquote. Ang barangay, isip pinakasukarang politikanhong bahin, o ang nagunang tinugdan sa pagplano, pag-implementar sa mga palisiya, programa, proyekto, o mga gimbuhaton sa atong mga komunidad.
3: Ang pamahayag ni DILG Director Bruce Kulaw.
7: Dugang magdumlokal, may kunod karon ng gidaganon sa mga kabataan sa syudad nga malnourished o bansot. Matod ni Sheena Marie Abilianosa, Nutrition Officer 3 sa National Nutrition Council kon NNC Region 10 nga kinitungod sa paningkamot sa LGU, stakeholders o private sector sa pagplano sa mga nutrition programs.
8: Tanawang gikan 2023, decreasing yun siya padayon ang tanan nato ng mga indicators, no, so underweight, stunting, wasting, even overweight and obesity. So decreasing siya sa atuang 0 to 59 months. So again, we attribute this, no, to the accomplishments sa atuang LGU, so sa atuang mga stakeholders and even the private sector, no, nga naay kalabutan, no, sa pag-implement or pagplano baka sa atuang mga nutrition program. So although the decrease na to ang nutrition nga malnutrition cases sa Region 10, we still call on our LGUs, no, and our stakeholders to continue to invest in nutrition.
7: Ang pamayag ni Sheena Marie Abilianosa, Nutrition Officer 3 sa NNC Region 10. Dugang magnum lokal, nagtanyag ang Agricultural Productivity Operation Office kon APO o logistics support sa mga mag-uuma og fisher folks. Mato ni Engineer Bernie Daba, head sa APO, nga dagang mga programa ang ilang giandam, nga dako nga tabang sa mga mag-uuma og mga mananagat.
9: Aduna ko tay dagan programa gid, no, ni atong logistics supports, no, ta atong mga farmers at fisher folks diri sa Gagayan de Oro. Actually libre ang atong mga farmers, no, ihaw gid aduna ka tay project nga kadiwa nga merkado sa barrio. This is a alignment project from the kadiwa ng pangulo, no. So kani siya nga programa is free na to ihaw nato mga farmers, ibutang sa pop-up markets na to kung asa dapit ang mga display area. Dito na to ginapa-display atong mga farmers sa Tudsundo kani. Ihaw sila nga libre, walay bayad, no, free of fuel.
7: Ang pamahayag ni Engineer Bernie Daba, head sa APO.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
7: Oras alas 7:15, Hunyo 28, adlaw Domingo. Adlaw Domingo, mukaba sa 1.7 milyon sa pesos ang damyos. Human lamya sa kalayo ang 90 ka mga balay sa Sitio Little Cebu o Sitio Gabukayan, Barangay Lapasan, ng syudad. Mato de Fire Senior Inspector John De Donasco sa Cagayan de Oro Fire District nga nagpara imbestigasyon sa hinungdan sa sunog, ilib na nga ginguang gikan sa balay ni Maki Galliardo, nagsubikad ang pag-ulbo sa kalayo.
10: Kanya itong sunog diri sa Little Cebu, Gabukayan, Extension Agora, Lapasan. Alam na ito, niabot ta sa fourth alarm. So meaning ang atong mga fire trucks from Bulwa, Kauswagan, Puerto ni Anhidri. The estimated damage is around 1.7 million pesos. Ikan sa, the owner is Maki Galliardo. And allegedly, walay tao diri sa ilang balay. So ongoing pagyapon na itong investigation regarding the cause sa atong sunog.
11: Ilang balay, sir? 90.
10: Estimated sa pagkakaroon pa lang is 90 atong compute sa atong investigator. Na yung mga parcel ani kay, according sa atong investigator, na yung mga houses nga concrete ang structure nila, so wala gito sila na sunog. Napoy uban nga na rescue ra sa atong mga kauban. Pan pa, under investigation pa kay, allegedly walay tao sa balay kung asa nagsumikad ang atong around 1-2,000.
11: Gidugaan nga ang balay ni Maki Galliardo gisunog, sir, gituyo ug sunog.
10: Mulagi sa pagkakaroon is allegations pa na, i-receive pa na. So ato pa nang i-determine with evidence yun, dili sa makakondiritso. Kung posible gisunog ang balay, so ato nang i-naon if ang element sa arson is mag-qualify ba? Mag-qualify, then naagit siya ay criminal liability yun.
7: Ang pamahayag ni Fire Senior Inspector Johnny Donasco sa Cagayan de Oro Fire District. Sa susamang mga adlaw, mabot nga to sa 180 ka mga pamilya ang apektado sa dakong sunog na tigayon sa Sitio Gabukayan ug Sitio Little Cebu at Agora, Barangay Lapasan ng syudad. Kinigilang kuban sa 433 ka mga individual. Mato ni Maria Salome Agabe, Child Development Teacher kon CDT Coordinator sa barangay, ngayon nasiguruhon na sab nilang maplastar ang mga biktima sa mga evacuation center sa Lapasunog Santo Niño Covered Court.
12: Sir, Aldrin, ito ang unit head sa BDRMO. Siya na ang mag-repair diri o mag-divide kung pila ang naarag yung diri. Naantay si RDA pero need yun siya o tubig manggod. Una nga, mag-repair na po si barangay o ganang mga dagpong sublanan sa water. But sa santo ninyo, mas doon ra sila dito, ma'am, kay naay CR. Then, maghimo pag napod si ato ang kapitan diha o kanang lipuanan, laang prepare ang diha.
7: Ang pamayag ni Maria Salome Agabe, CDT Coordinator sa Barangay Lapasan nga siyudad, di Seran, nga 90 ka mga panimaray ang naugdaw. Sa mga sunog din, 1.7 milyon pesos ang damyos, gitoon usab nga kinilig sumikad sa panimaray sa usa ka Maki Galiardo.
13: Magnum News of the Week.
7: Hunyo 29, adlaw nga Lunes, sa mga daw voluntaryong misurrender sa Magnum Radio ang taong giakusahan nga siya ang hinungdan sa pagkasunog sa maabot 90 ka mga panimalay sa Leta, Cebu, Lapasan, ni siyudad. Mato ni Maki Galiardo nga wala siya sa ilang panimalay diyang nahitabo ang sunog kay anaa siya sa trabaho. Apan nabalaka siya sa siguridad tungod kay gibaharan siya sa iya mga silingan gumikan sa sayop nga aligasyon.
14: Eh nakita man din ako sir dagan kay gakon tantanon sir ako kay ngaso tuwa ko sakit kay mao ko dali din ko din paingon sa balay nga pagadto na ako dito di mo ko kasunod kay na ako no kay primero ko na ako nga balay kuno nga nasunog mao na po nagsulti po sa ako nga ay pakita dito kay ika inyo ra ba imo bang balay nga gikuan nga nasunog una kay basi kanun ko ako nito labtan ko ba mao nadlo ko sir wa ko nung pakita oh manang sumangil sir dagan mga ilang mga istorya sir nga ako kuno gituyo ang sunog ang balay kay trabaho mo gusto kung sao makabasa mo kumuli kung akong gituyon nadlo lagi ko sir kumuli ko kay baran mo dito nila sir pati akong anak hindi ko mapakita ako kung anak mo ay kanong kuno. Nagpatabang ko sa konser akong nadlok na magiging ko sir.
7: Ang pamahayag ni Maki Galiardo ang giakusang hinungdan sa sunog sa Letel Cebu o Letel Gabukay, Setio Gabukayan, Barangay Lapasan, ning siyudad. Niningad lawaw, si siyang singgit karon sa pamilyang Olivero sumantig basa o nakakon sa lagang samadang inang anak. Nga si Dina, 17 anyos, residente sa Barangay Kugman ng siyudad, kinihumanggi patay dito sa Dagundalahan, Talakag, Bukidnon. Mato ni Analo Olivero, sinahan sa biktima nga andam sila nga mapasaka o kaso batok sa sospek sa pagkakaroon nagpaabot sa resulta sa otopsiya ang pamilya. Aron masuta ko na may pagpanglugos ay hagitigbas ang maong biktima.
15: Wala kay kukakaluan ni ma'am kay career ko sa yung kaipon. Nang labas sila around 5 p.m. Kahuman, nanangi daw ni yung kaipon nga. Maantuog ilang uma kay ilang taon ang ilang itrimbins nga nubo na. Karon, saka sa iyang kaipon sa ibabaw. Pagbalik niya, mga 5 minutes siguro, tanong ko niya sa iyang asawa. Giyalsa naman o giyalsa napit dito sa espinyo. Nakita yun daw niya nga giyalsa iyang asawa. Karon nagdabit dito sa bata, natok siya kay giyaksunan mo siya o bukod. Pag bukod sa lalaki, matunidagan siya niya. Mato, busy lang kay ko. Wala na ko nagpangusta sa iya pagkatingin ko. Busy na po ko sa adlaw pagkagabi eh. Lingon ako anak ka mama, patay na siya si. Patay na, nga nang umusta pag ito sa iya, may okay naman daw siya. Si mama, one daw siya, may na, spirit daw siya, hindi patay. So, ang kuan yun sa police yun, kaya parang yun kuan kay dili na mo daw siya kayo makuan o kay tissue raman itong ipang kuha. Nga, dili naman daw ito ma-flog kay grabe man niya kabugnaon kay ano naman siya gawin. Kung naumun mo siya sa tubig, man siya nagiyang gigamat yan.
16: Isa pa po yung mga mensahe, ma'am, nga nadungog niyo, ma'am?
15: Mauram to siya, ma'am. Wala naman ko yung nadungog na yung gito.
7: Ang pamayag ni Ana Lu Oliveros. Sa susamang adlaw, mukaba sa 200 mil pesos ang structural damage o manlamiya sa kalayo ang duha ka mabalay sa Zone 1 Villa Vicente, Causuaga, ni siyudad. Kinigipanagiyahan ni January ang amarga. Matod ni FO1 Mark Carlo Lamdaga na sa Causuagan Fire Station nga napadayon ng investigasyon kalabo sa hinungdan na sa sunog.
17: Nag-declare din first alarm, 732 Hotel. Ang origin sa ito ang pagsumikat sa maong sunog is under investigation pata. Lakap ng mga natin na lagnetes, ig-agaw ragyapon sa nag-iya sa maong panimalay. According to iya, kaning duha ka panimalay ng maong naitubuan sa maong pagsumikat sa sunog, is usa is itay-gi panag-iya sa ni ang Amarga o ang isa andua ka pa ni Malaysia siya mismo ang nagtagiya apan ang isa yang gipaabangan o ang isa mo ilang gipuy-an sa pagkakaroon si ang Amarga wala pa diri sa maong panghitabo tungod kay nagtrabaho pa siya.
7: Ang pamahayag ni FO1 Mark Carlo Lamdagan sa Kauswagan Fire Station.
18: Sa susa mga daw, ikumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimuli ang apasakahan sa kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta ning si Manaha. Kini may kalabutan sa questionable campaign donation sa Senador Mata ni Rimuli. Nga doon na pa ay usa ka Senador nga kasamtangang ipaubos sa preliminary investigation apan nagdumili o na siya nga panganlad Mata ni Rimuli. Nga walang nakakontraktor ang kasamtangang ana sa preliminary investigation samtang gilaumang pasakahan sa kaso sunod si Mana. Kadaganan sa mong kaso may kalamigitan sa anumaliang flood control project o conflict of interest.
19: For the solution, we're about to file it. It's Senator Marcoleta, definitely. For the solution, we're about to file it already. Pagkasampayan ng kaso na sa sandigan na yun. Plunder. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun. No? Same forum.
7: Ang pamayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
20: Magnum News of the Week.
7: Hunyo 30, adlaw nga Martes, ning adlaw naka full alert sa status ang PNP tin alang sa posibleng ipahigayon nga kalit nga rally din his rehon. Kinihuman ang surprise rally sa Iglesia ni Cristo sa Kauluhan samtang nagpadayon ang kupo sa pagmonitor sa pagsiguro sa seguridad sa dakbayan human sa kalit nga rally.
18: Sa mga adlaw, masagataas ang ihap sa mga insidente sa sunog sa dakbayan ng sukad nitong Enero ng tuiga kung itanda sa sama period sa milabayang tuig. Matan City Fire Marshal, Fire Superintendent Reynante Lorono, nga na nasa 138 ka mga insidente sa sunog karong tuiga sa maong period kung itanda sa 116 sa milabayang tuig. Gilugang pa ni Lorono nga pinakadaghan niini ang structural gisundan sa grass fire nga 30, vehicular fire nga 30, na post o rubbish fire nga tag-sham.
21: Ako niya kung pag-dri ako ang program, hindi po na ako na affirmative ang response sa kada barangay kung kaya sa program ito sa DP, especially kung mag-service o substation. Hindi ito mo balibad, but for sure sa ilang sa karon ang mga kapitanis open sila, dili sila close ang ilang pagpan sa program po sa DP. Kaya sinikali ang ilang pag mabutangan. Pero namo yung mga requirements po, mabutang o substation, mabutang o fire truck. So, dili ma-establish kung wala fire truck. Kaya, kulangon po sa personnel, ang kulang pa. Di pa nga nakapaspas ang pag-hire sa BP.
7: Ang pamayag ni City Fire Marshal, Fire Superintendent Reynante Lorono. Sa samang adlaw, gikonfirma ni Acting Philippine National Police kung PNP spokesperson na Colonel Allen Ray Co nga dunay pito ka mga pulis ang samdan og laing duha ka sibilyan nuno sa surprise rally sa Iglesia ni Cristo sa Kauluhan samtang upat usab ang naristro og wa ang naaresto og sawa madugay na-release ang maong mga individual. Hinoon gibotyag ni Co nga nasa stable nga kondisyon ang maong mga pulis.
22: Meron po tayong pito. Masabi ko po dito, isa po ay nagkaroon ng difficulty in breathing. Yung isa po ay accordingly na mall siya, nasundok at medyo nagbugbog, nagkaroon ng pain sa neck at sa shoulder. Meron pa po yung na sandwich ng dalawang bus. Buti na lamang po, awa ng Diyos ay hindi po naging mas grabe o naihinto naman. So ito po yung isang initial na inaresto natin. Kasi sinabihan na po yung bus driver to stop, but he kept going forward and backward, yung para pong hindi po natin alam ang kanyang intensyon kung bakit atras abante siya. Meron pong natadyakan sa may parte ng tiyan. At lahat-lahat po ay pito nga. At meron din pong nasugatan na civilian.
7: Ang pamahayag ni Acting PNP Spokesperson, Police Colonel Allen Ray Co.
20: Magnum News of the Week.
7: Hunyo 1, adlaw nga Miyerkules, ning adlaw miklaro si giklaro ni Mr. John Gilmore Atub tigbababa ni Mayor Orlando Clarix uy nga fake news ang nanggawas nga balita sa social media nga dili welcome sa dakbayan si Vice President Sara Duterte. Matod ni Atub nga wala sukad na naglitok sa susamang pulong si Mayor Clarix ug mga ug ang maong isyu kabahin lamang sa daghang mga piking nga balita gipakatag sa social media.
0: Una na po fake news gigawas nga dili the welcome si Vice President Sara Duterte diri sa atong dakbayan. So dako ka na nga bakak kay wala nagbungat og pulong ngayon ana atong mayor. Ana yung mga fake news pero nabahin ni Mayor Clarix wala gid bungat ana ang mga fake news gid ato lang diri. Duha ra atong official Facebook pages ning Office of the City Mayor o Canadian City Information Office nato. Unya og si Mayor gid mismo ana may mga live o mura gid na atong basihan sa tinuod nga balita.
7: Ang pamahayag ni Mr. John Gelmar Aktub, tigpababa ni Mayor Rolando Clarix Uy.
18: Sa mga adlaw, gidawsa ni Kagawad Roger Abada, chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad, nga ilakip sa regular drill sa matuhaan ang mga insidente kung doon ay mamusil. Mato di Abada nga diri lamang mga sunog, linog o gubang kalamidad na pankinangla makatanusab ang mga estudyante kung sa angayang buhatan kung doon ay pagpangatake o krimen sa lood sa eskwilahan.
1: Atong kanun saligan ang PNP ramano ang CDRM to ubang pa so kinalang dili lang quartet every open as kuno so kaya karon sa kanang drill iapil na to ng shooter for preparedness drill iapil na to ya usay buhaton sa eskwelahan school administration just in case kung naay mga tabo sama na tong pangitabo sa Tacloban kanang kanang run hide kung mahimo the best defense di ba basic the best defense para di ka ma injured o di ka makasulti dagan ka away from the pan kanang asilan no dagan ka or hide. Kinalan lagi tunan na to ang mga kabataan kung saan pangitabo na usay lang buhaton.
18: Ang pamayag ni Kagawad Roger Abada, chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad.
7: Sa samang adlaw na nawagan ng Department of Education kan DepEd Misamis Oriental sa katawhan nga magkahiusa aron mapakgan ang bullying sulod sa mga tunghaan. Mato ni Karen Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist sa DepEd MISOR, na kinahanglan sa matunghaan ang suporta gikan mismo sa komunidad. Gipasabot usab ni Alcala nga dako nga papel sa katawhan ang pagtabang aron malikayan aron malikay sa mga daotang nga kalihukan ang matinunan sama sa pag-inom sa ilimnong makahubog.
2: Di ba kabantay mo sa news katong bullying o basta gani learner involved yun ang school ana pero pagawas na nagani sa school dili lang school kundi community na amang gutay within the community na iga pamaligya gani diag ilimna na iga pamaligya si Garilio which is dili man na pwede hilabtan sa school muna nga part yun ang community na sumuna nga gapangayo og tabang ang school sa entire community nga It takes a village to educate a child. Kaya ang problema karon, like for example, katong sa MOGS, dili ni makontrol sa principal ang may mag-inom-inom. Kay goal kasi sila nagpamaligya gilin nun.
7: Ang pamahayag ni Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist sa DepEd Misamis Oriental.
23: Magnum News of the Week.
7: Hulyo 2, Adlang Webes, ning adlawan nang hinaos si Department of Education kon DepEd Misamis Oriental Division Planning Officer Edwin Gamurot, ngaunta masulbad na ang kakwangon sa matunghaan dinhi sa lalawigan. Mato ni Gamurot, nga limitado gihapon ang iya paro sa malawak sa ringan sa lalawigan Ilamina sa ikaduhang distrito.
24: Masolusyon lang yun, mas kay ma-address in partially ganyan itong 1,800 ka classroom shortages sa Misamis Oriental. In fact, karun, nalay na hatag no, itong Baliwangan National High School na ay i-procure karun ng 4 classroom, 2-story 4 classroom sa Baliwangan National High School sa Panisa. Majority ilalik ka rin sa itong second congressional district, considering na din sa ito ang learner population ang mga nabita. With MOOCs alone, no, ang atong MOOCs bagod na bilong siya sa second congressional district under sa Upol. So sa MOOCs alone, na sila is 200 ka-classes but they only have 120 plus na available instructional rooms. That's why nag-implement it down sila in double shifting. Then we also have the largest schools of all national secondary technical schools, Caguluan National High School, Villanueva National High School, Alubid National Comprehensive High School. So medyo ubay-ubay din ang atong kulang man din ang bit size sa second district of Misamis Oriental po.
7: Ang pamahayag ni DepEd Misamis Oriental Division Planning Officer Edwin Gamurot.
18: Sa mga adlaw, may gawa sa report sa Department of Education kung DepEd gagiba naman ang 32,000 kamatungaan sa Tibok Pilipinas ang nag-operate nga walay security guard. Mato ni DepEd as ASEC Roger Masapol, higilaron na usab karon sa buwatan, ang pagpagawa sila ang nakastandby ng pondo ron magamit sa pagpahimutang ng security personnel sa mga eskwelahan.
3: based po sa report ng mga schools natin, mayroon po tayong nasa around 32,000 na mga schools na walang ni-report na mayroon silang presence of security. Ngayon pong 2026 po, tinitingnan namin yung kasi lahat ng school may budget. Papansinin mo, based doon sa data na sinabi ko, 51% doon ay funded ng school MOE and 25% ay funded ng LGUs and 1.7% ay funded ng PTA, yung Parent Teacher Association. So, titingnan po namin kasi may mga ano po kami, may mga standard by fund for schools at tinitingnan namin kung pwede na namin itong maibaba sa mga schools at mabigyan ng pondo para makapag-hire at least watchmen yung mga small schools natin.
18: Ang pamayad ni Deped Asek Roger Masapol.
5: Magnum News of the Week.
18: Hulyo 3, adlaw nga Biyernes, ning adlaw nasikop sa kapulisan sa Lumbia Police Station, City Mobile First Company kabag ang personahe sa DNR Mines and Youth Science Bureau ug mga opisyal sa barangay Dansulihon ug lima ka mga suspect. Ato sa joint operation batok sa anti-illegal mining sa sitio Pasaw, barangay Dansulihon, Cagayan de Oro. Mao'y nadakpan sila alias Amarho, 32 anyos, alias Billy, 34 anyos, alias Ricky, 21 anyos, ug alias Bird, 68 anyos. 68 anyos og alias Noli nga nag-edad sa 52 nga sila pulo sa Mulupyo sa pigsag-aning syudad. Apan dunay mga individual nga giingong nakaikya suman midagan paingon sa nagadaihang direksyon na konfiskar usab ang mga ekipong gamit sa illegal nga pagmina sama sa duha ka unit sa excavator, water pump, mga pala, tulo ka gold pan, mating og asserted tubo nga nagkantidad og gimalaban ng anaa sa 6 milyones of pesos. Hisayran nga mga operasyon sa Police Station 8 Lumbia sa pagpangulo ni Police Major Joseph Hasigan kabahin sa hugot nga kampanya batok sa illegal nga pagmina sa bukirang nga bahin dinhi sa Cagayan de Oro. Sa mga adlaw, ikaw ni Dr. John Raymond Suazo, Development Officer for sa Regional Epidemiology Surveillance Disaster Response Unit kon RESDRU sa Department of Health kundi o Region 10 nga doon ay panahon nga dili ang iyang himuon ang cardiopulmonary resuscitation kon CPR sa usa ka pasyente kini ang pamayag ni Suazo dungan sa pagsaulog sa National PCR Month sa bulan sa Hulyo. Matod ni Suazo nga kini sama na lamang kung risgo na risgo sa mag-CPR institution sa pasyente kung tawtod nang wala ni kinabuhi o kung nahidangat na ang mga medical personnel.
6: Kung dili safe ang scene. For example, natay nakita na kurintihan, natumba siya. Basic active pa ang kurinti, no? Ang source niya, napag-itubig, dili safe if naay signs of

0: kada sa campaign na donation ni atong senatorial election sa tuig 2025 nga wala gideklarar sa yung statement of campaign expenditure consose o 2025 statement of asset liabilities and net worth consolidated laki po sa mga gipasakahan sa kasong plunder o indirect bribery sila kani Congressman Mike Defensor o negosyante sila si Joseph Espiritu o Aristotle Veray sumala sa ombudsman nga ang pagdawat ni Marcolita og salapi gikan sa mapribadong individual nakalapas sa integridad ug sumbanan sa usa ka opisyal sa gobyerno sa pagkakaron naghatag katinawan ang kampo walay kamaturan ni sigutang alegasyon.
1: Magnum News of the Week.
0: Hulyo 4, kagahapong adlaw Sabado, gipanghimakak ni Major Joseph Hasigan, hepe sa police station at Lumbia ang aligasyon nga doon na sila gikuha nga salapi nga balor 200 mil pesos ato sa gilusad nga anti-illegal mining operation sa Sitio Pasaw, Barangay Dansulijo ning syudad. Sa mga operasyon, lima ka maindibidwala na sikop nga giyong nalambigit sa gidili nga kalihukan, lakip na ang mga ekipong gigamit sa pagmina. Og matod ni Hasigan nga walay kamatuuran ng mga aligasyon sa pipila ka mga residente ilabi na nga dili residential nga lugar ang target sa operasyon.
2: Kana ganung is dili tinuod no as a backgrounder di ay sa kaning area nga ato ang gikandakan og operation ma'am. Kana siyang area ma'am is actually dili man na siya ingon nga community nga naitindahan or something nga maka-establish ka. Ang area ma'am is a river bank, naay creek, unya naay mga temporary nga tents na I believe ginastihan sa ato ang mga illegal miners no. So, sa pag-abot namo dito ma'am mula gid mi actually nakita nga tindahan pamuan nga tindera nga muhingon nga namaligya dito ma'am nang issue nga 200,000 murag mag kami ma'am I would ensure the public nga sa akong personnel ma'am mulay nangawat anang 200,000 ma'am no? Siguro I would question the existence of 200,000 pesos sa katong lugar ma'am kay murag river bank magyud siya ma'am unya ang mga arrested persons nato is actually mga laborers man pod if in case nga nay kwarta siguro gyud kung tinuod man gyud ma'am nga nay 200,000 nga amount dito I would not allow my personnel nga kawaton ma'am no? Ang kana nga kadako nga kantidad.
0: Samtang gipasakan usab sa kasong theft of minerals sa mga suspitsyado samtang gikusdiya usab sa awtoridad ang mga gigamit nga ekipo.
2: Naka-forward na may complaint sa na-receive na sa City Prosecutor's Office ang case na itong agipasaka sa LIS, theft of minerals, ma'am. Okay. Nadawat na, ma'am. We will be coordinating pa first hour in the morning sa City Prosecutor's, ma'am, regarding sa docket number. Yes, ma'am, na sa custodia sa Police Station 8, ma'am, Lumbia. Sa pagkakaroon, ma'am, ginaog na namo si Sudan Sulihon na nasa custodia sa PNP and hindi lang ko i-divulge, ma'am, kung ano, ma'am, but it will be turned over to DMGB, ma'am.
0: Ang pamahayag ni Major Joseph Hasigan sa Police Station 8, Lumbia.
3: Sa susamang adlaw, daling na palong ang gamayng sundog na tigayon sa Purok 5B, San Lazaro, Barangay Lapasan, ng syudad ng ipanagyahan ni Leti Villegas. Mo inasundog ang taas nga bahin. Sa maungdos, ang danas ng panimalay nga mitala sa damayos nga mil nga 1,250 pesos mato ni FO3 Mark Anton Pakaldo sa Lapasan Fire Station nga linya sa kuryente ang gituuhan nilang rason sa pag-ulbos sa kalayo samtang hidayo sab ni Pakaldo ang mga residenteng mihimo sa pagbakgang sa kalayo nga mirisulta sa daling pagkapalong nini wala na mikaila pa sa ubang panimalay.
4: Si Ma'am Leti Villegas tuloy sila kapag nagpuyo ano nga balay gidakon sa kwarto is nasa posture meter more or less then ang deklara na itong adamyos is 1,150 pesos sa wiring yun ay ang nasunog sa itong connection sa mga wire sa kwarto takol pero kwan pa hindi kwan pa nga po na niyo and further investigation wala naman nakasaksak pero ang wire magiging may kwan nalanay kayo there is a dingding paingon din padulong din sa kinina motong nakalat sa itong taramang dingding ma'am dingding sa logog sa itong kinina pasalamat sa mga tao no nga tapang mabtikon nga nag-initiative yun na nagkatawag sila din so well nagpabot sila sa itong responding fire truck ilan na tingin gamit siguro nagbakit relay sila makita ba na ito kay basa naman ka dito sa kwarto pagsakan na ito amendable kayo kay siya mo ang kiningkuhan dikit-dikit ba yung balay.

0: Dahil kung wala to na dali nila, siguro yun, dagan pang maapektuhan.
1: Ang pumayag ni FO3 Mark Anton Pacaldo sa Lapasan, First Station.
2: Sa susamang adlaw, naka-heighten alert ang National Capital Region Police Office kon NCRPO alang sa pagsiugod sa impeachment trial Vice President Sara Duterte o mga adawa. Mato ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Acelo nga kapig 3,000 sa 6,000 ka mga pulis ang ipakatag palibot sa Senado alang sa paghatag siguridad.
3: Initially po, 3,250 po. Bali po, kaya po naging 6,000. Kasama pa po dyan yung ating reserve force. Kung ang ikakalat lamang naman po natin is yung 3,250. The rest po ay naka-standby and ready to be deployed kung kailangan po ng karagdagang pwede. Yes po, hindi naman po pwedeng ibuhos natin lahat since hindi naman po natin alam kung talagang dadagsa po yung ating mga protesters or mga rallista po dyan sa area. Sa ngayon po, naka-heightened alert status pa lang po tayo. Wala pa pong advice kung tayo po ay magtataas pa para ng full alert para sa... Yes po, kagaya po ng mga nagdaang araw na nagkakaroon po ng issue or may mga sinasabi nga pong banta dyan sa Senate. Ngayon naman po, kaya tayo naglagay ng mga pulis ay hindi naman po para lamang sa security ng Senado, kundi yung mga dumadaan din po kasi may mga commuters tayo, may mga motorista po tayo na dumadaan dyan sa labas ng Senado. So para rin po sa kanila yan dahil baka nga po may mga supporter, may mga hindi supporter. So iniiwasan po natin na mag-clash po yung iba't ibang grupo dyan sa harap ng Senado.
2: Ang pamahayag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Acelo.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong pangitabo sa milabayng simana.
2: Mga higala, inyong babati ang dugang detalye sa itong Magnum News Express human sa mga pahinomdom. Oras, alas 7:44.
5: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: VTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugaw? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pang phytochemicals gikan sa extract nga desugared sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complicating Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganun katindi?
5: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Gigutom na ba?
12: Gimana?

0: Magnum News Express.
1: Sa pagbarayan sa mga balita, dinita sa detalye sa Magnum National. Positibo ang House Prosecution Panel nga marayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ug mga adlawa. Matod ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga wala silay nakita nga mahimong rason aron malangay ang impeachment trial.
2: Tingin ko all systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o madelay sa Lunes. Dahil sa totoo lang, matagal na rin itong inaantabayanan ng ating mga kababayan. Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin. At ito naman ay nakikita natin sa Lunes na magkakaroon ng mga ilang mga debate patungkol sa mga motions na inihain po namin sa impeachment court.
1: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
3: Gisiguro sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga dili sila may mong rason sa pagkalangan sa impeachment trial apan mato di Attorney Michael Pua tigpa mabaw legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga kung magduso gihapon sila og mga angayan nga motion kung gikinahanglan at mapalitda ng mga katungod sa Vice Presidente.
4: Clarify ko lang, yung 30 trial date, ang sinabi namin is at least 30 trial dates. Ibig sabihin, hindi bababa sa 30 pero maaring lumampas. Why? Bakit hindi kami makapagbigay ng definite dates? Kasi ang magiging basehan ng defense ay magdedepende sa kung ano ang mailabas ng prosecution, hindi ba? So maaring mas maikse, maaring mas mahaba. It will really depend on what pieces of evidence are presented by the prosecution because we will have to react to that accordingly. Siyempre lahat tayo, I think both sides, prosecution and defense, even the senator judges, ang gusto natin, mas mabilis, mas maganda, di ba? So sa atin, we will not be the cause of any delay. But syempre, there will be instances when we will have to make motions because we need to protect the rights of our client, the respondent, the vice president, no?
3: Ang pamayag ni Attorney Michael Pua, tigmababa ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: Gi-question ni Senator Fanbilo Lacson na mapahayaga nga pagpang-ipit lang sa administrasyon ang papasakaw gasto batok kang Senator Dante Marcoleta kitungod sa nagkaduol ng impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Lacson nga mismong si Marcoleta na amiangkon mismo aron siya mapasakaan sa kasong plunder.
5: Pampanggigipit, pinaghahanapan ng pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Ito naman, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailang maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial. Tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Aba, ano pa bang gagawin ng prosecution? Hintayin na lang mag-cross-examine at makipag-argue na lang si Senator o yung respondent o sino man against himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya o national TV, edi siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano i-defend yung sarili niya. Para bang to speed up the process, the trial, hindi na kailangan mag-presenta. Kasi ano pa ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta na ng ebidensya, yung mismo respondent.
1: Ang pamahayaga ni Senator Fanfilo Lacson. O karon sa detalye sa tong Magnum International sa Amerika, gipamugos ni US President Donald Trump nga ang komunismo ang usa ka mortal nga hulga sa kagawasan sa Amerika. Kini ang pahayag ni Trump ato sa ika-150 nga Independence Day sa Amerika. Mato ni Trump nga dili na niini tugtan nga ang communism maguba sa Amerika.
6: Communism is a mortal threat to American liberty. Yet as we approach this magnificent anniversary, we see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success. These are not mere political disagreements like differences over taxes or regulations. We're not going to let this happen to us. Believe me, we're not letting it happen.
1: Ang pamahayag ni US President Donald Trump. o garon sa tuong Magnum business. Gisiguro sa Department of Agriculture kundeng mapatuman ang istratehiya nga lakang aron mas maayo ang panginabuhian sa mga Pilipino ilabi na sa mga mag-uuma ug mananaga sa Pilipinas. Kini human opisyal nga nakabo sa Pilipinas ang upper middle income status maton ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga gipalapdan karon sa ahensya ang pagbag-o sa teknolohiya ug pasilidad aron mapatasan ang lokal nga produksyon sa pagkaon ug makuhaan ang pagdepende sa importasyon.
7: Ginagawa kasi ng DA ngayon na mga solusyon. Ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs. We need to build our tramline system. We need to build our FMR, our post-harvest, and produce more.
1: Ang pamahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Samtang sa tungkol exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos og 59 centavos Canadian dollar, 43 pesos og 44 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos og 85 centavos Australian dollar, 42 pesos og 62 centavos Taiwan dollar, 1 peso og 92 centavos Korean won, 4 centavos og euro, 70 pesos og 42 centavos.
3: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gihisgutan karon ang posibleng big collab nila ni host comedian Vice Ganda og Vic Soto sa umaabot nga pelikula kini human mabantayan sa mga fans. Sa durog mo kumpirma pinagi sa pagtabag ni Soto sa noontime show nini sa pagdimbaya kaniya ni Vice.
8: Yung idol ko,
9: Fino.
8: Hi Bossing Vic.
9: Hi
8: Bossing, I love you.
9: Okay.
10: Teka lang, may bumati sa akin ka. Eh, babatiin ko rin siya ngayon. What's up, Vice? Mag-uusap tayo, ha?
9: Hi!
11: Pinagbabantaan mo ba si Vice?
10: Hindi, mag-uusap tayo ng masinsinan. Okay. Basta masasabi ko lang sa'yo. Mua-mua, chup-chup.
3: Ang pamayag nila ni host, comedian, og Vice Ganda, og Vic Soto.
1: O garon sa tong Magnum Sports. Emotional si Pinay, teen star Alex Ayala human subling nakamugna og laing kasaysayan nga pinakaunang Pinoy o Pinay nga nakasulod sa round of 16 sa Wimbledon Championship. Kini human Pildia ang defending champion o world number 3 nga si Iga Swiatek sa third round. Mato ni Ayala nga ang maong kadaugan dakong kalampusan alang kaniya nga nagdako dinhi sa Pilipinas.
12: I'm really emotional, and maybe for someone like Iga, who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines, and I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light-up shoes and chubby cheeks, so... To her, this is everything. I don't know how to describe it. I mean, I'm into the second week of a slam and it's amazing for me. Iga is a phenomenal player and a really nice person. So I'm really grateful to be able to share center court with her at Wimbledon nonetheless.
1: Ang pamahayag ni Pinay, tinistar Alex Ayala, samtang mao'y sunod nga makatbang ni Ayala si world number 17, Jasmine Paulini, sa round of 16. Mga higala na bati ang kinatibuk ang detalye sa tuong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Hulyo 5, tuig 2026. O karon sa tuong headline review. Magnum Lokal, DILG 10, gipahinumduman ang mga kabalanggayan sa ilang papel sa komunidad. Magnum National, House Prosecution Panel, positibo nga mahinayon ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte ug mga adlawa. Magnum International, US President Donald Trump na mahayag nga ang komunismo usa sa mortal nga hulga sa kagawasan sa Amerika. Magnum Business, DE, may siguro nga mapatuman ang mga istratehiya nga lakang aron mas maayo ang panginabuhian sa mga Pilipino ilabi na sa mag-uuma ug manlagat. Magnum Entertainment, host comedian Vice Ganda ug Vic Soto gilaumang mag-collab sa umaabot nga pelikula. O sa tung Magnum Sports, Pinay tinistar Alex Ayala, sobling nakamugna ug laing kasaysayan human makasulod sa round of 16 sa Wimbledon Championship. Mga igala, paliog i-like, share, follow our FB page, Magnum Live. Instagram Magnum Live 99.9 o Twitter Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sunod Domingo alang sa tong Magnum News Express, kini inyong matig balita Magnum Chingindrina Enriquez
3: ug Magnum Kia Abellanosa.
1: Uban sa tong mga Magnum News writer, Lani Delgado, April Borja, o News Manager Aileen Acorin.